0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.

0: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Samantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM at kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa aming pong Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Musta po kayo mga kababayan? Galibing lima sa buwan ng Oktubre taong 2026. Ito po ang palatuntunan yung bangon Bayang Mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod Al Corpus. Sa punto pong ito mga kababayan, tanggapin natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Pagkuha ng mga guro mula sa China, dapat kilatisin muna ayon sa Defense Department. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Al, nilinaw nga ngayon ni Defense Secretary Gilberto Chedorro Jr. na hindi naman nila inirekomenda ang total ban sa pagkuha ng mga Chinese teachers sa Pilipinas. Ito'y makarang i-recall ng China ang ilang mga guro na nakabase sa bansa. Puso na rin ang mainit o sagutan ng embahada ng China sa Pilipinas at ng Defense Department sa issue ng West Philippine Sea. Sa panayam ng Defense

0: Express Corps kay Teodoro, sinabi nito na dapat kilati si Maigi kung saang academic institution kukuha ang Pilipinas sa mga guro mula China. Gate niya, hindi dapat pagkatiwalaan ng mga institusyon na sa China na sumusuporta at kumukonsinte sa ginagawang pananakop ng bansa sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Bago ganitang inalmahan ng kamakailan ng Pilipinas ang naging pag-aaral ng mga umano'y academic scholar ng Jinan University sa nanagsabing bahagi umano ng teritoryo ng China, karagatang at isla ng Batanes. Pero muling iginit ni Teodoro na hindi niya papayagan ang militar na makipagpalitan ng kaalaman at kasanayan dahil saan ito'y hindi pagiging sincero ng Chinese Communist Party. Pakinggan natin si Secretary Teodoro.
1: Sa military, definitely hindi ako open. Sa mga teachers at students, depende lang kung saan galing. Ang sinasabi ko lang, kung ang mga teacher ay galing sa parehong institusyon na nagpapahayag ng kasinungalingan sa Pilipinas, katulad ng Jinan University na nagsasabi ang Batanes ay parte daw ng China, una, sinasabi ay academic work lang daw yan. Ngayon, yung Chinese Embassy, sinasila, may karapatan na daw sila doon sa mga karagatan sa paligid ng Batanes. Eh, kung galing sa same center, yung Philippine Center, o Center for Philippine Studies, sa isang paaralan, kalokohan na tumanggap tayo ng teachers mula doon.
0: Ang tinig ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. ng Department of National Defense. Para sa Bago Pilipinas, Mark Nagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat kasama ang J. Mark Dagala. Samantala, House Prosecution handa sa posibleng retaliation ng kampo ni Vice President Sara Duterte matapos ang pag-atras nila ng tatlong articles of impeachment. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Bring it on! Ito ang matapang na pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan bilang pagpapakita ng kahandaan sa anumang posibleng retaliatory action mula sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Capunan na ang kanilang source of courage o pinagmumula ng lakas ng loob ay ang kanilang malinis na konsensya. Anya, handa nila itong harapin kahit wala silang mga bodyguards. Ginawa ni Capunan ang pahayag sa gitna ng umiinit na tensyon sa pagitan ng prosecution at depensa matapos iurong ang 3-4 na impeachment articles. Samantala, inihayag naman ni Lead Prosecutor Jervy Luistro na matagal na silang binabatikos at binabanatan ng pangalawang pangulo. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan.
5: Ang lagi kong sinasabi, bring it on, bring it on, bring it on. Kung meron siyang gustong gawin, di gawin na niya. We in the prosecution, what is the source of our courage in the prosecution? Is a clear conscience. Is a clear conscience. Meron ba kaming security guard sa prosecution? Wala. And people have asked me, attorney, parang kayo na lang tumitira lagi naman sa vice president tsaka sa asawa niya. You see, I have no security guards. And that is what is applicable to all the prosecutors. We have a clear conscience. This is not for political motivation.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, sa punto pong ito, matapos ang ating mga reports mula sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan, makikipag-ugnayan naman muna tayo mula po sa Bureau of Internal Revenue, mula specifically sa Strategic Reforms Group. Makakasama natin ngayong umaga, Deputy Commissioner Marisa Cabreros. DepCom Marisa, ma'am, magandang umaga po.
6: Magandang umaga po.
2: Eh, ma'am, it's a pleasure to have you here with us this morning. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Una po sa lahat, bukod sa panukalang pagsuspinde ng excise tax sa LPG at sa kerosene, ano pa po ang mga hakbang na maaaring ipatupad ng BIR upang makatulong po sa ating mga kababayan na maibsa ng epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa atin pong mga consumers?
6: Okay. Ganito po, liwanagin ko lang kung hindi na po siya panghala. Umiiral na po ang pagsuspindi ng excise tax sa LPG at kerosene. Ito po is base sa Executive Order 125 na ipinatutupad na po ngayon ng BIR sa pamamagitan ng paglabas po namin ng Revenue Memorandum Circular 100-2026. Inilabas po natin yan itong September 28, 2026. So, epektibo na po yan ngayon. And then, maliban po dyan sa pagtanggal ng excise tax sa LPG at kerosene, maaalunan po sa gastusin ng mga pamilya, meron na rin po tayong RMC po na inilabas, 97-2026, inanunsyo po natin na wala pong VAT ang system loss na sinisingil po ng mga sa kuryente. Ganun din po is meron din po kami inilabas na reminder din po na palaan, mahabang listahan, na wala pong VAT na mga gamot na kinakailangan at maraming na ginagamit at binibili po ng karamihan ng ating mga mamamayan.
2: Opo. Ma'am, bukod po dito sa mga binabanggit po natin, ano, yung suspension ng excise tax for LPG and kerosene, yung sa VAT po dun sa mga systems loss ng mga power generating companies na pinapasa po sa ating mga consumers, ang ating mga kababayan po nagbabayad. Ano pa po ang mga nagpapatuloy pa rin programa ng mga BIR upang maibsan? Ito pong mga pagbabayad po natin ng buwis at sa patuloy na rin pong pagtaas ng presyo sa ating mga pangunahing mga bilihin.
6: Pagdating naman po dun sa kabawasan sa pagbabayad ng buwis, meron pong programa ang BIR ngayon, yung tinatawag nating one-time abatement para po sa mga micro-taxpayer. Ano pong ibig sabihin ng micro-taxpayers? Ito po yung mga maliliit nating taxpayer na hindi naman po lumalagpas ng 3 milyon sa isang taon ang gross sales. So, marami po mga negosyante na mga nag-try na mag-venture ng negosyo pero tumigil, huminto, nalugi. Pero hindi po nila alam na dapat po is inire-report yan sa BIR. So, nagugulat nilang sila na nagkakaroon ng pile-up of liabilities and penalties. Meron po tayong tinatawag na one-time abatement. Ang programa po is hanggang December 31, 2026. Itong taon lang po na sa bawat taon po, kung magkukwalify sila is 5,000 pesos na lang po ang babayaran para po malinis po yung mga back taxes nila or back liabilities na hindi po napagbayaran ng mga nakaraang taon.
2: Opo, Deputy Commissioner, ma'am, ito po ay for MSMEs lang, tama po? This is not for individuals?
6: Kasama po, individuals or corporation, basta po classified kayo at considered kayo as micro taxpayer, qualified, pwede po kayong mag-qualify sa programang yan. Micro taxpayer po ang ibig sabihin is hindi lumalagpas ng 3 milyon sa isang taon ng inyong gross sales.
2: Opo. And Debcom, ma'am, sa kasalukuyan po, gaano na po karami ang ating mga kababayan na nakapag-avail netong one-time abatement mula po sa BIR?
6: Actually po, as of October 9, last week, meron na po tayong more than 10,000 taxpayers na nakapag-avail at na-process na po yung namin ang kanilang certificate of availment. So sa talaan po nila, sa ledger nila is i-reverse na po yung mga open liability nila. Kasi typical po ito. Halimbawa po, kayo po, you tried to venture a small business and then hindi nag-success. Iniiwan na siya, tapos mababayaan na. Not knowing na nakarehistro kayo as negosyante sa BIR, nasa talaan namin, there is an expectation na dapat nag-file ka ng return, nagbabayad ka ng buwis. So, bawat return na hindi na-file, nag-accumulate po siya ng non-filing penalty. So, mawawipe out po yun sa pagbayad lang po ng 5,000 bawat taon. Basta po, yung total liability mo in a given year does not exceed 80,000 pesos. Sana po, may avail po ito ng ating mga maliliit na taxpayer, mga pa-individual or corporation, kasi hanggang December 31, 2026 lang po ang programa para po sa lahat ng open liability ninyo na hindi nababayaran as of December 31, 2025.
2: Po, and DEPCOM, ma'am, paano po makakapag-avail yung ating mga kababayan na itong one-time abatement? Kanina po, ano, may binabanggit po kayo yung Certificate of Availment. Ano pa po yung mga requirements na hihingi natin sa ating mga kababayan na mag-a-avail na itong abatement?
6: Ganito po, maganda po na pumasal po sila sa aming Revenue District Office kung saan ho sila rehistrado. Tapos pwede ho silang humingi ng profile or status po ng kanilang registration. Lalo na po yung mga may dating nag-venture into a business and then tinigil. Patingnan po nila, pwede pong i-print out ano yung background profile ng kanilang record. Kapag kung may lumabas na may mga open cases, may mga unfiled returns, yan po makikita yung mga karampatang mga naging penalty. Tutulungan po kayo ng aming frontline officers para tingnan na ma-clean up po yung record ninyo, at kung qualified po is magbabayad lang ng 5,000 bawat taon. If ipaprocess po yan ng aming district office, and then once approved at mabayad na po is makakakuha kayo ng certificate of availment. Nakalista po doon lahat ng mga hindi na file, hindi na pagbayaran. I-reverse po yan sa aming system para clean slate po ang record ng ating taxpayer.
2: Opo. On another matter, DEPCOM ma'am, I hope mapagbigyan niyo po kami. In-extend din pala ng BIR yung registration para po sa ating mga online sellers naman. Yung BIR registration seal badge, in-extend natin yung deadline for until October 31. Ano pong mga ibabahagi natin hinggil po dito?
6: Okay. Paunawa po, hanggang October 31 na lang, so this month po, end of this month, ang aming palugit para dun sa pagpapaskill po ng seal badge. Ano pong ibig sabihin ng seal badge? Hindi po ba kapag yung common na brick and mortar na tindahan, nakikita po niya dyan nakapaskill yung certificate of registration ng establishment na registrado siya sa BIR. So paano naman po yung mga online businesses? So yung katumbas po sa online businesses or online presence is a seal badge. All you have to do is online lang po, pasok kayo sa BIR ORUS or Online Registration Update System. Using your TIN number, is pwede nyo pong ma-download ang inyong sariling SIM badge at i-post po nyo yun sa inyong online presence or platform. Kung bawa po yung nakarehistro kayo sa mga platform, yung page po, ibigay nyo po dun sa platform na dapat po na di-display yung inyong SIM badge, kasi po yan po yung pagpapatunay na rehistrado sa BIR. At the same time din po, nagiging protection po sa ating mamimili na nakakasiguro kayong legitimate po at tunay yung nagbebenta, hindi po siya kolorum or hindi po siya hindi totoong tao, kasi meron po siyang certificate seal badge.
2: Opo, I think para po sa ating mga customers ano nitong mga electronic services, mga online sellers natin, I think this would be the best proof para mapatunayan na itong taong ito ay hindi scammer. Ano, kadalasan po kasi ayan ang reklamo ng ating mga kababayan. But on another matter po na related dito sa ating pinag-uusapan, ma'am, ipinagbawal po ng BIR yung mga hidden fees for third party e-invoicing, electronic invoicing. Ano pong ibig sabihin nito, DEPCOM ma'am?
6: Kasi po, full disclosure po dapat sa masa, especially on electronic transactions. Kailangan po full disclosure. Let's say sa online, nakikita 100 pesos ang nakalagay na value ng item. Tapos biglang, at the end, is makikita nyo is iba yung babayaran ninyo. Understandable po, may patong because of the delivery services. Yan naman po is nakikita mo rin dapat na naka-disclose separate line item, delivery services. Pero any other hidden fees, hindi po dapat, kasi kailangan po transparent at fully disclose sa mamimili ano po ba yung ikiniklik niyang babayaran niya.
2: Opo, in DEPCOM tayo po yung nag-accredit din no, nung mga e-invoicing services. Tama po ba?
6: Ito po is kalalabas lang po nung Lunes yung guidelines. Meron po kasing requirement din po na deadline din, December 31st naman po, 2026. Para po sa mga required na mag-comply na capable sila na mag-issue ng electronic invoice, may mga taxpayer po nagsasabing, ay, hindi ako marunong or magpapagawa pa ako ng computer program for that. Naglabas po kami ng accreditation of service provider. May mga negosyante po tayo na ang kanilang negosyo is mag-assist at mag-provide ng electronic solution sa ating mga negosyante. So we will have accreditation of electronic invoice service provider para pag-accredited po, ito yung pwedeng mapili ng ating mga negosyante na mag-assist sa kanila at mag-provide ng electronic invoicing services.
2: Po. And lastly po, no, para po sa para balikan po yung kaninang pinag-uusapan natin, mga tulong po na binibigay ng BIR upang maibsan po ang pasakit ng pagtaas po ng bilihin at pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo sa ating mga kababayan. Ito po ba ay makakaapekto sa pagkolekta natin ng buwis na naintindihan po natin ano, na napakahalaga po ng buwis na ibinabayad ng ating mga kababayan? But will this adversely affect yung pangongolekta po natin ng buwis?
6: Well, actually po, bawat revenue forgone or suspension ng payment of taxes is mababa po ang collection ng BIR. Pero meron naman pong kaakibat ng computation niyan ng expectation of revenue forgone ng ating Department of Finance. Basta po sa BIR, tumutugon lang po kami na maipatupad na maayos po ang batas ng tax. And so far naman po, itong first 7 months ng taon, so January to June, nakakamit naman po kami ng goal. Ang goal po ng January to July po, 7 months, is 1.9 trillion. Nakakolekta naman po kami ng 2.03 trillion. So far, we are still po in the right track.
2: Opo, definitely po. Dahil meron po tayong lagpas ano po do sa ating collection target. In any case,
6: yes,
2: po, ano, thank you very much po sa pagpapaunlak sa aking mga katanungan. But tatanungin na lamang po namin, ano po ang mensahe ng BIR sa atin pong mga kababayan, especially the taxpaying public? Nasa inyo pong pagkakataon, ma'am. Please go ahead po.
6: Yes po. Pagdating po dun sa ano, very important po kasi yung pagtanggal ng excise tax sa mga LPG at kerosene. LPG at kerosene po is ito po yung karamihang ginagamit ng masa sa bahay, sa mga maliit na negosyante, like karinderya. Reminder lang po na automatic po yung suspension. Wala po kayong kailangan i-apply. So, pinapaliwanag po namin para po sa kaalaman ng mga manufacturer, importer, distributor ng LPG at kerosene, isundin po ninyo ang guidelines ng BIR 100-2026. Wala po kayong dapat pong ipatong na excise tax dahil suspended po ang imposition ng excise tax. Ngayon po, nagsimula po noong September 28.
2: With that, maraming salamat po Deputy Commissioner Ma'am sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito at sa pagpapaliwanag po sa ating mga kababayan hinggil po sa mga tulong ng BIR at sa pagsuspindi po no ng excise tax natin sa LPG and kerosene. Mabuhay po kayo,
6: yes,
2: ma'am.
6: Maraming salamat po, Sir Arthur.
2: Internal Revenue, magandang umaga po.
6: Thank you.
2: Thank you very much po, DepCom Ma'am.
3: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Mga kababayan, yan po ang ating panayam mula kay Deputy Commissioner ng Strategic Reforms Group ng BIR, Deputy Commissioner Marisa Cabrero. Itin natin para doon sa mga katututok lamang po. Sinususpindi ang paniningil ng excise tax mula po sa LPG sa mga petroleum, LPG at saka kerosene. Yan, ah. Hindi pa kasama dyan mga kababayan ng diesel, hindi pa po kasama dyan ano, yung gas. But at least we are heading on the right track. Inaantay na lamang po natin ano, ang ilan pang mga interventions na ipapatupad ng BIR. Pero kailangan, this is policy driven mga kababayan. Hindi naman po pwede no na at the expense ng ating taxes eh magsususpindi tayo ng koleksyon. On another note mga kababayan, pati yung sa suspension ng VAT, value added tax para po sa ating mga systems loss na tayo nagbabayad ng mga konsumero. Yan po ay aalisin na rin. Most importantly, sa ating mga kababayan ano po na nasa kategoryang micro. Yan, micro ha, ibig sabihin 3 million in a year ang inyo pong kinikita. 3 million and below. Hindi mo pwedeng 3 million and above. Meron po kayong one-time abatement hanggang December 31 po yan sa taong kasalukuyan. I-avail po natin ito. Karamihan kasi sa ating mga kababayan, ano, especially yung mga pumapasok sa mga maliliit na mga business, nagsisimula no, kanilang business, nakakalimutan nila na kapag ikaw ay nag-open ang isang business at yan po ay pinarehistro mo sa BIR, and eventually kung sakali namang hindi ka pinalad, hindi nagtagumpay ang iyong business, nakakalimutan na, no, pinababayaan na kailangan pong isara yan, mga kababayan. Yan po yung nagiging dahilan bakit yung ilan sa ating mga kababayan ay nagugulantang. Bakit meron akong babayaran? Eh kasi hindi mo kinlose yung iyong business. Sa mga kababayan po natin, i-avail po natin, napakagandang programa po nito, especially dun sa ating mga micro-payers. Micro taxpayers. Ayan, 3 million and below yung maaari pong makapag-avail niyan. Magtungo lamang po, no, sa pinakamalapit niyong BIR office, o di kaya naman i-process niyo yan online. Po yung friendly reminder mula po sa aming programa para po sa ating mga kababayan. Samantalang oras po natin, 29 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig Fund, solid ka bang?
9: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex-bong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na ah, kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
3: El Niño Alert!
10: El Niño Alert!
3: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
11: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init, at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
3: El Niño Alert!
10: El Niño Alert!
3: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad si Senta Pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Bangon, bangon, bayang mahal,
11: bangon, bayang mahal,
10: dito sa Radyo Pilipinas,
11: 738 AM.
12: At 38 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, nagbabalik po ang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Punto pong ito, makikipag-ugnayan naman tayo mula sa Presidential Task Force on Media Security. Ito po yung may kaugnay sa mga pagpatay sa mga miyembro ng media, ating mga kapatid sa hanap buhay at ang mga ginagawa po ng ating pamahalaan sa pangunguna ng Presidential Task Force on Media Security upang mapanatiling ligtas ang ating pong mga miyembro ng media. Makakasama natin ang ating pong Executive Director, Undersecretary Jose Joe Torres Jr. Yusek Joe, magandang umaga po.
13: Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat na tagapakinig.
12: Opo, Yusek Joe, it's nice to hear from you again. Pero una po sa lahat, ano po ang pinakahuling update ng PT Forms tungkol sa mga kaso ng pagpatay sa mga mamamahayag dito po sa ating bansa?
13: Patuloy pa rin natin nire-review yung mga kaso na matagal nang nakasampa, yung iba hindi nakasampa. Mula noong 1986 hanggang sa kasalukuyan. Unfortunately, nadagdagan na naman po yung ating mga kasama na nailista doon sa mga napaslang na mga mamamahayag. It is very unfortunate even as last week nagkaroon tayo ng isang conviction, pero ito nga, meron na namang isang napaslang na mga mamamahayag.
12: Yung conviction po na binabanggit natin, ito yung sa ating kapatid sa Hanap Buhay, broadcaster po ito, si Ginoong Ed Dizon.
13: Yes po,
12: ano
13: last week po.
12: Ano po stance dito ng PT Forms? Ito po ba'y welcome sa atin?
13: Yes, isang magandang development po yon, yung may conviction doon sa kaso ni Ed Dizon. Subalit, kahit man masabi natin na kuha natin yung hustisya, siyempre, wala namang kapalit ang buhay ng isang mamahayag o isang padre de familia. Nakakalungkot pa rin yung mga ganitong klase. Subalit, we really welcome kahit napakahaba yung panahon na sinusulong natin yung hustisya na pinaglalaban natin, at least nakamit natin finally yung conviction doon sa mastermind at saka sa gunman, yung sa pagpaslang kay Edison.
12: At nadagdagan pa po pala, no, gaya nga na binabanggit nyo kanina, ating kapatid din sa Hanap Buhay, Adrian Duterte mula po sa Albay. Sa kasalukuyan po, ilan na po ang naitalang kaso ng pagpatay sa mga mamamahayag na patuloy pang iniimbestigahan, at ilan po dito ang mga may naaresto na o nahatulan na? Kasi gusto nating makita, no, gaano na po karami yung kaso dun sa disparity nung nabibigyan o nabibigyan ng hustisya yung ating mga kababayan.
13: Yes po, at although hindi yung numero ay yung estimate lang po. Okay. Meron po tayong 205 cases na ayon doon sa tala, sa talaan, doon sa listahan ng PT Forms, 205 cases of media killings since 1986. Hanggang sa kasalukuyan, meron tayong halos kalahati dyan, 95 or 96, ang mga kaso na na-archive. Ang ibig sabihin po nung na-archive ay yung pamilya ay ayaw na magpurso ng mga kaso. Meron din po mga hindi pa nahuli, kahit pa nakasampa na yung kaso sa korte, ay hindi pa nahuli or hindi makita yung mga perpetrators, yung mga suspect. At meron ding mga ilang kaso na walang record. Ito yung mga noong 1980s pa, 1987, 88, 89, na wala na rin gustong magpurso. So halos kalahati yan doon sa 205 cases. Doon naman sa naiwan na more or less 100, meron na po tayong kalahati dyan, mga about 50, yung may conviction tayo, mayroon tayong mga about 25 na under trial, yung nasa korte, at meron tayong mga about 25 din po na sa patuloy pang iniimbestigahan.
12: Papa Yusek Joe, on that note, kamusta po ang pakikipag-ugnayan natin sa ating mga law enforcement agencies gaya ng PNP, DOJ, iba't iba pang mga ahensya para po sa pagresolba, mabilis na pagresolba ng mga kaso no, na pending pa o kaya di kaya naman ina-archive, may mga pagkakataon ba o may chance ba na muling ma-revive itong mga kasong ito?
13: Unang-una po, napakalaking tulong yung pagtatag ng Presidential Task Force on Media Security, lalong-lalo na yung pagpapaigting natin sa ugnayan natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasi yung ating task force ay interagency, kasama dyan yung mga law enforcement tulad ng NBI, PNP at iba pa. At andyan din yung prosecution, andyan yung DOJ. At kasama na rin natin yung Public Attorney's Office, yung Commission on Human Rights, OSG, at iba pang mga ahensya. Ito ay
12: Babalikan natin ang linya ni Yusek Joe Torres, ang ating pong Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security.
13: Hello.
12: Okay, balik na kabalik na. Yusek Joe, welcome again at magandang umaga.
13: Yes po. Hello?
12: Yes po, go ahead po, Yusek Joe.
13: Yes po, maganda po yung ugnayan natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Andyan yung mga investigation, yung security natin, yung PNP, etc. At iba pang mga ahensya. Na maganda naman yung ugnayan at napapabilis po yung investigasyon. Medyo matagal pero dapat nating intindihin yung proseso talaga sa paghagilap ng hustisya. Siyempre, halimbawa dito sa latest, 3 araw na siyempre, pre, pinaghahanap pa rin natin kung nasaan na yung mga perpetrators. Iniimbestigahan at hinahanap pa rin natin ano yung posible na mga dahilan kung bakit pinaslang yung kasama natin sa media na si Mr. Duterte. Pero doon naman sa sinasabi niyong archive cases, patuloy pa rin po natin pinaghahanap yon. Isang halimbawa na lagi kong sinasabi dyan, isa sa mga archive cases, yung nangyari 26 years ago doon sa Laguna, pagkatapos ng 26 years last year, nahuli pa rin natin yung gunman at mastermind doon sa Mindanao na. So, mabagal man ang pagulong ng hustisya pero hindi ito humihinto at hindi natin hihintuan yung paghanap ng hustisya para sa mga kasamahan natin na napaslang sa media.
12: Opo. At kahit yung hindi pa mismo ginagawa ng krimen yung ating mga kapatid sa hanap buhay, mga mamamahayag, pero sakali pong makatanggap ng death threat at tayo po'y sineseryoso natin yung mga ganyang bagay dahil po sa kanilang mga trabaho, sa kanilang gampanin bilang miyembro ng media, ano po ang bahagi dito ng PT Form? Saan po ba maaaring lumapit ang ating mga kasamahan at makakakuha ng agarang tulong? Ano po?
13: Meron po tayong tinatawag na meron pong hotline yung PT Forms at meron din po tayong QR code na nandoon sa website at sa social media platform natin sa Facebook. Pwede pong puntahan yung social media account ng PT Forms sa Facebook at makikita niyo yung IRF, yung tinatawag nating incident report form. I-fill up lang yun, napakabilis. At the same time, yung hotline po natin, pwede pong matawagan 24/7 yung 0965-03-10377. Yun yung hotline ng PT Forms. Kung merong pagbabanta, kahit pagbibiro, online man yan o kahit anong pamaraan, isumbong nyo sa atin para ma-actionan agad. Pagkatapos ng security assessment, po pwede rin naman po nabibigyan natin ng seguridad or yung sa escort, security escort, yung media kung seryoso talaga yung kanyang yung banta sa kanyang buhay.
12: With that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Yusek Joe, mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the media. Isang magandang umaga po sa inyo.
13: Thank you very much po. Mabuhay po kayo.
12: Thank you very much po. Ang ating nakapanayam, ang Executive Director ng PT Forms, Yusek Joe Torres.
11: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: 47 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, matapos ang ating panayam mula sa Presidential Task Force on Media Security, pututungo naman tayo sa ating mga kasamahan mula po sa labas ng ating impilan, mula sa ating mga network reporters at sa ating mga reporters dito po sa Metro Manila. Mayorya ng mga Pilipino naniniwalang dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment court ayon sa Pulse Asia Survey. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
14: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
15: Radyo Pilipinas coverage.
16: Mahigit kalahati ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat personal na tumistigo si Vice President Sara Duterte sa impeachment court ng Senado. Batay sa pinakauling survey ng Pulse Asia na isinagawa noong Setyembre, 51% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat humarap sa witness stand si Duterte, habang 34% naman ang nagsabing hindi na ito dapat tumistigo. Meron ding 14% hindi makapagpasya, habang 1% ang tumaging sumagot. Pinakamataas ang porsyento ng mga pabor sa pagtistigo ni Duterte sa Metro Manila na umabot sa 66%. Sinundan niya ng Luzon na nasa 61%, Visayas 43%, habang 32% naman sa Mindanao. Isinagawa ang Pulse Asia ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 2,400 respondents mula September 17 to 24. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
15: a Radyo Pilipinas coverage.
12: Samantala, Department of Energy, suportado ang bagong ASEAN Energy Outlook para sa seguridad at abot-kaya.
17: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
14: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
18: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
14: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
18: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
14: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
18: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
14: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
18: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
14: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: Nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Deeds ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
1: Isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula sa ating production side ng ating executive producer, Miss Jam Season, and of course sa ating technical side sa Master Control, Milo Junela, sa Warcast, si Hero Lucero. Tayo po ay napapakinggan at nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, gayon din po sa ating YouTube channel sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit naman ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America sa pamamagitan ng kanilang mga shortwave facilities. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, pwede nyo na rin po kaming masubaybayan. Download nyo lamang Radyo Pilipinas PBS eBox Radio Receiver App. Alright, at sa puntong ito, nakatutok pa rin tayo sa kalalagayan nitong ating bayan patungkol po dito sa pagharap dito sa strong at very strong El Nino, ano po na nararanasan na natin at mas matindi pa nating mararamdaman sa pagsapit ng taong 2027. So patuloy po tayo nakatutok sa mga ginagawa ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, ano po, maging ng ilang pribadong sektor na may kinalaman sa pagbibigay serbisyo na kasiguruhan na merong ikang sapat na supply ng tubig na dadaloy sa ating mga gripo, ano po, lalong-lalo na sa ating mga residential areas. Kasi ang una kasi pong pag talagang mababa na ang tubig na level sa ating mga dam, ano po, unang-una pong ikang mababawasan ng alokasyon ng tubig ay ang ating irigasyon. O, tapos sa susunod niya, kaya binabantayan din natin ang ating mga dams, ano po, at mga ginagawang hakbang ng National Irrigation Administration para po masiguro na meron papano nating maididistribute ng gusto ang ikang mga tubig pang irrigasyon sa iba't napakalawak nating ikang mga palayan at mga pananim. Okay? And of course, kami, lahat pong yan, ihahatid namin sa inyo sa pagbabalik ng ating programa makalipas ang ilang paalala.
2: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
3: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
2: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
4: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
2: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
5: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
2: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
4: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
2: Kabilang din sakbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
6: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
12: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
13: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
14: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
15: Ampalaya!
16: Ampalaya!
15: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
12: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
15: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
17: Thyroid cancer, pwedeng magamot kung maagang na-detect. Halos 90% ang 5-year survival rate ng mga taong na-diagnose ng thyroid cancer, lalo na kung ito ay na-detect ng maaga. Ang mga bukol sa leeg, hirap sa paglunok at paghinga, pamamaos, paninikip o pananakit ng leeg o lalamunan, at namamagang kulani o bukol sa leeg ng mga sintomas ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Magpakonsulta agad para magabayan sa angkop na gamutan.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ipatuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At ngayon natututukan po natin ang level ng ating mga dams. Ano po, malaman natin kung ano ang status ng ating mga dams dahil binabantayan nga po natin itong epekto ng strong at very strong El Nino na nararamdaman na natin ano po dito sa ating bansa at maaari pa nating mas maramdaman sa pagsapit ng 2027. Napakahalagang malaman po kasi ng levels ng ating mga dam para po mapaghandaan at makagawa ng mga mitigating measures ang mga national government maging ang local government upang masiguro na ma-distribute ng gusto itong life sustaining water na kinakailangan both ng tao at ng ating agricultural sector. Nasa linya po natin ngayon ang ating Pag-asa Hydrological Division, ang ating hydrologist, walang iba kundi si Ms. Gresil Bornillo. Ms. Bornillo, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo.
18: Umaga din po, Sir Ray, at sa mga tagapakinig po.
1: Alright, thank you very much. Ma'am, can I call you Gresil?
18: Yes po, sir. Okay,
1: sige. Thank you very much, Ms. Gresil. Ms. Gresil, so sa ngayon,

0: o bumababa ang level sa pagmumonitor po ninyo?
1: Unahin po natin dito po sa May Hanggat, sa May Norzagaray, Bulacan. So, yung water level niya po as of 8 a.m. is 209.24.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
2: anytime, anywhere
0: from Manila, Philippines.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.

0: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
1: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
3: Anytime, anywhere.
2: From Manila, Philippines.
4: Para sa water infrastructure project sa buong bansa para mapalakas ang supply ng tubig ngayong may El Nino. Ang pondo ay bahagi ng 17 billion pesos na alokasyon sa naturang proyekto. Ayon kay Lua Administrator Jose Moises Salonga, ongoing ang 800 projects at halos 200 ang natapos na at halos 200 ang under construction. 300 naman ang nasa pre-procurement at study phase habang ang iba ay may issue sa permit na karaniwan sa construction. Una na rin ipinagutos ng Lua sa 533 water districts sa buong bansa na pangasiwaan ang low water situations habang ipinagpapatuloy ang infrastructure projects. Iginit pa nito na hindi kailangang mag-hoard ng tubig lalo't may ibang water source sa bansa.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
4: Iro-roll out na ng gobyerno sa susunod na linggo ang water treatment kits para ibsan ang epekto ng very strong El Nino. Sa pamamagitan nito ay masasala ang tubig mula sa deep well, spring o kahit tubig ulan. Tiniyak naman ng DSWD na ligtas inumin ang tubig na dumaan sa water treatment kit na nakapasa sa Philippine National Standards for Drinking Water. Dati nang ginagamit ng DSWD ang device sa disaster response sa Batanes at Davao Oriental. Samantala, prioridad sa rollout ng kits ang mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity at saka ilalarga sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
4: Tiniyak naman ng mga water concessionaire ang kanilang kahandaan sa posibleng epekto ng El Nino sa bansa. Ilan sa mga hakbang na kanilang ginagawa ay ang patuloy na pag-monitor sa level ng katubigan sa mga dam. Tinatapos na rin ng mga kumpanya ang kanilang mga proyekto kung saan kinukuha ang tubig sa Laguna Lake. Hanggang maaari ay iiwasan nila ang pagpapatupad ng water interruptions at sakaling magkaroon ng ganito ay magrarasyon sila ng tubig.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
4: Nakabantay ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa posibleng coral bleaching at iba pang epekto ng very strong El Nino sa marine environment. Ayon kay DENR Assistant Secretary Noraline Uy, bagamat may kaparehong kaganapan na noon, ito ang unang pagkakataon na nakainkwentro ng El Nino na nasa very strong category. Nakakabahalaan niya ang matinding init sa marine ecosystems na posibleng magdulot ng coral bleaching at makaapekto sa fish nurseries na nasa mangroves, bagay na makakaapekto rin sa mga mangisda at food production. Pinangangambahan ding mauwi sa red tide ang pabago-bagong sea temperatures na mapanganib naman sa kalikasan, living organism at sa tao. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DENR sa iba pang ahensya ng gobyerno para ibsan ang epekto ng El Nino na posibleng tumindi pa hanggang sa susunod na taon.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
4: Umapela ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa publiko na mas paigtingin at totoong isabuhay ang pagtitipid ng tubig lalo na sa kani-kanilang mga tahanan bilang bahagi ng paglaban ng bansa sa epekto ng El Nino. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, inihayag ni DENR Assistant Secretary for Field Operations Mindanao at Concurrent Director for Biodiversity Management Bureau, Assistant Secretary Felix Alicer, na maituturing na simboliko ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa paggamit ng balde sa wastong pag-iimbak ng tubig. Nangangahulugan ani ito na kinakailangang magsimula talaga ang pagtitipid sa maliliit na unit ng komunidad tulad ng pamilya na labis na makakaambag para makatipid sa konsumo ng tubig.
6: symbolic yung statement niya na gumamit ng balde.

0: the message there is tayo ay magtipid at the household level na tutulong tayo kasi yung problema ng El Nino at sa kakawalan ng tubig hindi yan masusolusyonan ng DNR kung hindi katulong ang ating mga kababayan. So tulong-tulong nating harapin ang problema ito. Although we provide project, infrastructure projects within the DNR mandate, yung small water impounding dam, but yung maintenance of those infrastructure at saka pantulong sa pagtipid nasa mga kababayan natin.
1: Yan ang pahayag ni DNR Assistant Secretary for Field Operations Mindanao, Attorney Felix Alicer.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Kinwestiyon ni Navota City Representative Toby Chanco ang pagbawas ng kamera sa pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF sa 2027 National Budget kahit naharap ang bansa sa matinding epekto ng El Nino. Ayon kay Chanco, ang hakbang ng kamera na ibaba ang pondo ng NDRRMF o Calamity Fund mula sa panukalang 45.67 billion pesos patungong 36.17 billion pesos ay nagresulta sa 9.5 billion pesos na pagbaba. Sinikap ni Chanco na maibalik ang nabawas na pondo noong period of amendments pero lahat ng kanilang panukalang dagdag ay ibinasura ng kamera. Dahil sa nangyari, sinabi ni Chanco na hindi niya naiwasang magduda lalo pat walang transparency sa proseso ng pagpasa ng budget. Umaasa ang mambabatas na maibabalik ang nabawas na pondo ng NDRRMF sa bersyon ng Senado sa tulong ni na Senador Ping Lacson at Senador JV Ejercito na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Walang kaugnayan sa nararanasang El Nino ang napaulat na 300% bed occupancy rate at 200 hanggang 300 daily patient admissions sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Ayon kay Davao Oriental 1st District Governor Nelson Dayanghirang, magkahiwalay ang indicators ng hospital utilization at kasalukuyang demand sa health services sa lalawigan. Giit pa niya, nararanasan na ng ospital ang high utilization bago pa man ang inaasahang sakit na may kaugnayan sa epekto ng El Nino. Samantala, handa umano ang lalawigan na tugunan ang mga posibleng sakit na dulot ng matinding init o iba pang climate-related factors.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Inirekomenda na ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa sanggunian panlalawigan na maisailalim ang probinsya sa state of calamity dahil sa malawakang pamemeste ng insekto sa mga taniman ng tubo. Ayon kay Provincial Agriculture Office Acting Head Jerome Magbanwa, nais nilang protektahan ang mga magsasaka at makakatulong aniya ang deklarasyon para magamit ang Quick Response Fund. Gayunpaman, inatasan ang provincial government na gamitin muna ang regular funds nito na nasa 15 million pesos. Planong gamitin ang regular funds sa long-term interventions, kabilang ang pagkakaroon ng temporary laboratories para sa mass-produced biological control agents. Target ng provincial at municipal agriculture offices na gayahin ang biocontrol agents para ipamahagi sa mga apektadong magsasaka habang ang Department of Agriculture ang nagpo-produce ng mother spawn o pure breed ng biocontrol agents.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Oras po natin, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Bibisita sina DMW Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Chief Patricia Yvonne Kaunan sa Israel sa susunod na buwan para paigtingin pa ang employment conditions at kapakanan ng mga OFW sa naturang bansa. Ayon kay Kakdak, pagkakataon din ito para direktang marinig sa mga OFW ang kanilang working conditions at welfare concerns. Dito ay sa gitna ng pagsisikap ng dalawang bansa na panatilihin ang labor cooperation sa gitna ng security situation sa Israel. Tatalakayin din ang mga paraan para mapalakas ang bilateral labor cooperation kabilang ang tulong sa mga apektado ng tensyon doon.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Tutulong ang Department of Migrant Workers o DMW na ma-repatriate ang mga Pilipinong naipit sa Riyadh kasunod ng pag-atake ng grupong Houthi. Sa programang Boses, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na sasagutin nila ang pamasahin ng mga uuwing Pilipino. Una na rin inalalayan ng mga Pilipinong patungo sana sa Riyadh. Nananatiling sarado ngayon ang Riyadh Airport habang kanselado ang ilang flights.
4: Naman sa nanggagaling sa Riyadh, tayo ay mag-o-offer ng libreng pamasahe o plane ticket para doon sa mga nagmumula sa Riyadh. Kaya tayo ay magbibigay ng kaukulang repatriation assistance doon sa mga gustong umuwi, finish contract o kailangan magbakasyon, are in the middle of their contract na namumula sa Riyadh at kailangan ng flight pauwi ng Pilipinas.
1: Si DMW Secretary Hans Leo Cacdac.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Tinulungan ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang Filipino seafarer na nasugatan sa umano'y drone attack sa oil tanker na Acer sa Persian Gulf noong Oktubre 7. Ligtas naman ang 24 pang Pilipinong tripulante ng barko. Ayon sa DMW, nasagip ang nasugatang seafarer ng Qatar Navy at Qatar Coast Guard at dinala sa Hamad General Hospital sa Doha kung saan siya kasalukuyang nagpapagamot. Dinalaw siya ng Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration sa Doha sa pangunguna ni Labor Attaché Edward C. Ferrer at binigyan ng damit at iba pang pangunahing pangangailangan. Patuloy na imomonitor ng DMW ang kondisyon ng seafarer at makikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya para sa kanyang paggaling at repatriation. Samantala, bumiyahe na patungong Dubai ang 24 na Pilipinong tripulante at inasahang dadaong ang kanilang barko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Ibinida ng Department of Justice o DOJ na napanatili ng Pilipinas ang pinakamataas na Tier 1 ranking sa 2026 United States Trafficking in Persons Report sa loob ng 11 magkakasunod na taon. Ayon kay DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez, ito ay patunay ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan at ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT para tuldukan ang human trafficking. Kabilang sa mga hakbang na ito, ang pagpapatupad ng Nationwide Victim Identification System, pagpapalakas ng National Referral Mechanism at paglulunsad ng ICAT Protect Portal.
5: Kinilala sa report ang mga reforma ng gobyerno sa pangunguna ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT para tuldukan ang human trafficking. Ilan sa mga ito ay ang pagpapatupad ng Nationwide Victim Identification System, pagpapalakas ng National Referral Mechanism, pag-arangkada ng IACAT Protect Portal at iba pang hakbang laban sa trafficking. Ayon kay Justice Secretary Frederick A. Vida, nagsisilbing inspirasyon ang pagkilalang ito sa Department of Justice upang higit pang paigtingin ang laban kontra human trafficking.
1: Si DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Mahigpit na border security ipatutupad ng pamahalaan kasunod ng naharang na shipment ng illegal na droga mula Laos at Thailand. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
1: J-Mark, go ahead.
6: Natulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa paghihigpit ng seguridad sa mga hangganan ng Pilipinas. Pangaraang maharang sa mga bansa sa Thailand at Laos ang bulto-bultong illegal na droga na ipupustit sana sa bansa. Pinangunahan ng Philippine Center on Transnational Crime ang pulong kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, PNP's Aviation Security Group at ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Dahil dito, tinalakay ang mga impormasyon at tukuyin ang mga potensyal na banta upang makabuo ng isang strategiko at proactive na mga hakbang upang masawata ang mga kahalintulad na aktividad. Ayon kay PAOC Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr., napag-usapan din ang pagpapaigting ng ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan sa kanilang counterparts. Tinukoy din ang mga posibleng link ng harang na drug shipment sa posibleng domestic drug syndicate sa bansa at ang pagpapalakas ng border security sa pamamagitan ng information sharing. Kabilang narito ang immigration status, travel history at cross-border movements ng ilang grupo o individual. Para sa Bagong Pilipinas, Jimar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Alas 11:19 po ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with
7: Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba nating mga balita, kinumpirma ng Malacanang ang pagbisita sa bansa ni US President Donald Trump para daluhan ang 49th ASEAN Summit sa susunod na buwan. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang kumpirmasyon pero ignite niyang hindi sa kanya magmumula ang detalye sa nasabing pagbisita. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na 18 world leaders kabilang si Trump at iba pang counterparts mula sa China, Russia, Japan, India at iba pang bansa ang inasahang dadalo sa ASEAN Summit and related summits. Idadaos ang 49th ASEAN Summit and related summits mula November 16 hanggang 18 sa Philippine International Convention Center sa Pasay City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Binigyang diin ni Japanese Ambassador to the Philippines, Katsuro Kitagawa, ang matatag na ugnayan at commitment ng Pilipinas sa Japan para sa kapayapaan, katatagan at kasaganahan sa rehiyon kasabay ng panawagan para sa mas malalim na kooperasyon ng mga kaalyado at partner countries. Sa kanyang talumpati sa 72nd anniversary celebration ng Japan Self-Defense Forces, ipinahayag ni Kitagawa na kinakailangang magtulungan ang mga bansa ng may buong paninindigan para makamit ang kanilang mga layunin. Bukod dito, binanggit din ni Kitagawa ang Revised Defense Equipment Transfer Policy ng Tokyo. Ayon kay Ambassador Kitagawa, bahagi ito ng hakbang ng Tokyo para mapalakas ang resilience measures at higit na makapag-ambag sa regional security.
11: To achieve these goals, we must contribute our strengths, work together strategically with determination, continuity, and effectiveness, and do so in close cooperation with our allies and like-minded partners. For Japan, the Defense Equipment Transfer Policy has been revised this year towards the updated free and open university. Japan aims to become more resilient.
1: Yan po ang pahayag ni Japanese Ambassador to the Philippines, Katsuro Kitagawa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tumaas po ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong dumanas ng involuntary hunger o pagkagutom noong nakalipas na buwan. Ayon sa survey ng Social Weather Station, so SWS, umakyat sa 22.6% ang bahagdan ng mga pamilyang dumanas ng gutom noong Setyembre mula sa 20.3% noong Hunyo. Kalinsabay ito ng pagtaas pang araw-araw na gastusin na nararanasan ng bawat sambayanan sa nasabing panahon kung saan tumaas sa 7.2% ang inflation rate. Isinagawa ang survey mula September 21 hanggang September 27 ngayong taon at naitala ang pinakamataas na antas sa Metro Manila at sa iba pang lugar sa Luzon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pilipinas, pinalakas ang ugnayan sa Singapore sa larangan ng pamumuhunan at pagpapalago ng ekonomiya ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: AJ?
12: Yes, John, pinalakas nga ng Pilipinas ang pakikipagkatuwang sa Singapore upang mas mapalawak pa ang mga oportunidad sa advanced manufacturing, renewable energy, logistics, digital infrastructure at pananaliksik sa, at kaligtasan sa enerhiyang nuklear. Sa naging official na working visit nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DTI Secretary Cristina Roque, nakipagpulong ang mga official sa mahalagang leader ng industriya at tinalakay ang mga estratehiya kung pamumuhunan na maaaring magbukas ng mas maraming trabaho, mapagtibay ang seguridad sa enerhiya, pagbilis ng inobasyon at magpalakas ng kakayahan ng Pilipinas na makipagkompetensya sa pandaigdigang ekonomiya. Inaasahan dyan na makatutulong ang mga inisiyatibong ito upang mapalawak ang oportunidad sa negosyo at makapanghikayat pa ng mga mamumuhunan at maisulong dyan ang tuloy-tuloy na pagunlad ng ekonomiya ng bansa. Wala pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Positibo ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa panibagong record-breaking year dahil posibleng mahigitan ang 300 billion peso investment approval target para sa taong ito. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, nakatakdang aprobahan sa susunod na linggo ang tatlong malalaking proyekto na nagkakahalagan ng 3 bilyong piso. Tumanggi naman ang opisyal na pangalanan ang tatlong kumpanya, pero kabilang ani ang mga ito sa semiconductor at hyperscale technology sectors. As of September, mahigit 297 billion o billion pesos na halaga ng pamumuhunan ang naaprobahan na ng PEZA. Nasa 10 billion pesos naman na halaga ng investment pledges ang susuriin ng PEZA Board sa susunod na linggo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Binibida ngayon ang kape ng Pilipinas sa Specialty Coffee Association of Japan 2026 World Specialty Coffee Exhibition. Sinimula ng aktibidad nitong October 14 at tatagal hanggang October 17. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Maria Alilia Maghirang, Office of the Agriculture Attaché ng Embassy of the Republic of the Philippines in Japan, na ipinakikilala sa exhibition ang apat na uri ng kape na mula mismo sa mga Pilipinong magsasaka. Ang nasabing exhibition ang nangungunang International Coffee Exhibition at Trade Show ng Japan kung saan ibinibida ang specialty coffees sa buong mundo.
13: We are featuring po our 4 varieties of coffee. During the exhibition, we have Arabica, Liberica or Barako, and then we have Excelsa and Robusta. So for this event po, we will have our on-site exhibition exhibitors from Vera Coffee, Coffee Heritage Project and Pistachio Mindanao, Coffee Export Inc. So these are major exporters po sourcing our products directly from our farmers.
1: Si Maria Alilia Maghirang, Office of the Agriculture Attaché ng Embassy of the Republic of the Philippines in Japan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mapanghamon ngunit mabunga ang naging unang taon ng Office of the Ombudsman sa pamumuno ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ganito po inilarawan ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano ang naging mga accomplishment ng Ombudsman simula nang pumutok ang flood control scandal. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Clavano na nasa 39 na kaso na ang kanilang naihain kung saan mayorya o 35 dito ay napunta sa sandigan bayan habang ang 4 ay nasa regional trial court. Naging maigting din ang mga tinawag ni Clavano na behind the scenes efforts ng Office of the Ombudsman, partikular sa pagpapalakas pa ng kapasidad ng mga investigador nito para maging mas epektibo sa kanilang pagsisiyasat sa katotohanan at mapanagot ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan.
14: Behind the scenes po, marami din po tayong ginawa internally sa office namin para gumanda yung operations ho natin. At isa na doon, yung nabanggit ko po, yung training, yung field investigation course para sa mga investigador ho natin, dahil alam naman ho natin na time is of the essence lagi sa mga corruption cases na ito. Dahil pagkuha nila ng pera, agad-agad nilang hahanapan niya ng ways para malinis ho yung pera. At ngayon, may tinatawag tayong cryptocurrency. At mabilis na mabilis ho yun. So we want to train our investigators to follow the money.
1: Samantala, sinabi ni Clavano na sunod na sa listahan ng mga kakasuhan ng Office of the Ombudsman ang tinatawag na contractors. Aniya, hindi may kakailang naging talamak ang sistema kung saan ang mismong mga mambabatas din ang nagsisilbing contractor ng isang proyekto na isang maliwanag na paglabag sa saligang batas ng bansa. Ayon kay Clavano, seryoso ang pamunuan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na panagutin ang mga mambabatas na nagkaroon ng conflict of interest sa ilang mga proyekto ng pamahalaan. Gayun pa ng Office of the Ombudsman, hindi sila basta-basta magsasampa ng kaso kontra sa mga contractors kung wala itong matibay na basihan at mga ebidensya.
14: Ito ay isang practice na hinayaan over the few years, no? And medyo lumala na dahil marami ho tayo nakitang may conflict of interest po sa Kongreso. At ito po yung next nating makikita na ipa-file sa Korte under Republic Act 3019. Specifically Section 3H na yun nga po ay conflict of interest. Dekahon ho yan eh. Dahil titignan lang ho natin ang SEC records nila, pre-records nila, kung nandyan po mismo yung pangalan nila, de ano na talaga yun, sa pool na po talaga yun. Kung meron silang ginagawang parang layering, pero sila mismo ang beneficial owner, through our analysis and through the investigators' due diligence, makikita din po yan.
1: Yan ang pahayag ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Walang exemption o special treatment sa mga iniimbestigahang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH kaugnay ng mga questionableng proyekto sa Congressional District ni Davao City Representative Paulo Duterte. Ito pong iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon kasunod ng rekomendasyon ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng kasong kriminal ang mga opisyal ng DPWH Davao City District Engineering Office at ang pribadong kontratistang Genesis 88 Construction Corporation. Ayon kay Dizon, kailangang panagutin ang sinumang mapapatunayang sangkot sa irregularidad, anuman ang posisyon o katungkulan sa pamahalaan.
15: Kung ano nangyari sa mga ibang DE, same thing. No exceptions. In the due process tayo dyan, I have to look at the case filed by the NBI. Pero kung ano yung nangyari sa iba, wala tayong ano dyan. Walang exceptions, walang special treatment.
1: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Iginiit ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi naging isang troublemaker ang Pilipinas sa rehiyon ng Southeast Asia at ito'y bilang tugon sa pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng mga usaping ito, nagpahayag din ng matibay na paninindigan si Secretary Teodoro na ang sinumang pampublikong opisyal na may mga transaksyong pinansyal sa China ay nararapat lamang na dumaan sa masusing pagsisiyasat at investigasyon ng mga otoridad. Magugunitang lumitaw sa impeachment trial na siya rin kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ng isang kumpanyang naiuugnay kay Vice President Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Mance Carpio ay nakatanggap ng mahigit 319 million pesos na halaga ng pondo o inward remittances mula sa mainland China at Hong Kong. Patuloy namang minomonitor ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang usaping ito habang umuusad ang mga investigasyon ukol sa naturang mga transaksyon.
16: Sabi mo ba ang ating sundalo na nagsasakripisyo dyan ay troublemaker na ipinaglalaban lang natin ang karapatan natin sa karagatan na iyan ang future ng sustainability ng ating bansa. Hindi bawal makipagnegosyo ang Pilipino sa China. Pero ang question is a public official first and foremost allowed to have any business transactions on a certain level. Some are not, some are. And that is a question which has to be determined ng proper investigative authorities.
1: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Alas 11:32 ang atin pong oras. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: El Niño Alert.
18: El Niño Alert.
17: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
19: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
17: El Niño Alert!
18: El Niño Alert!
17: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras natin, Pilipinas, alas 11.34 ng umaga. Nanindigan si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na dadaan sa masusing pagsusuri ang bersyon ng Kamara de Representantes ng 2027 National Budget at ito'y sa pakikipagtulungan ng People's Budget Coalition. Una nang inalmahan ng People's Budget Coalition ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga local infrastructure project na umano'y isiningit ng mga mambabata sa Kamara. Ayon sa koalisyon, ang mga naturang proyekto ay kapansin-pansing walang nakikita ang mga pampublikong programa ng gawain o mga kaukulang dokumentong sumusuporta sa mga ito. Sa kabila niyan, tiniyak ni Dizon na magiging transparent ang ahensya sa pagsusuri ng budget para matiyak na ang bawat pondo ng bayan ay may malinaw na basehan at dokumentasyon bago tuluyang aprobahan.
15: Papayag na walang documentation. So, yung rule natin, yung ibang dokumento, program of work, letter of no objection from the LGU, park or local development council, regional development council, master plan, geotag photos, na actual photos, and then yung mga other budget forms. So five, wala yun. Sorry, di pwede.
1: Yan po ang payag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: News nationwide.
1: Nasa 206 billion pesos na realignment sa House version ng budget bill. Napunan ni Senador JV Ejercito mula sa Senado. Naritong ulat ni Nympha Asuncion.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: Report.
22: Napunan ni Senate Committee on Finance Chairman Senator JV Ejercito ang nasa 206 billion pesos na realignment sa isinumite ng Kamara na version nila ng 2027 General Appropriations Bill o GAB. Matapos formal na matanggap ng Senado ang House version ng GAB nitong Martes, sinabi ni Ejercito na napansin nila malalaking pagkakaiba sa House version ng parokalang pamansang pondo mula sa National Expenditure Program o NEP mula sa Ehekutibo. Kabilang dito ang pagbawas ng pondo sa ilang mahalagang programa ng pamahalaan. Ayon kay Ejercito, kabilang sa mga naflag nilang pagbawas ang 130 billion pesos para sa foreign assisted projects, 9.5 billion pesos sa calamity funds, 4.5 billion pesos sa health facilities enhancement program at 4 billion pesos sa immunization program. Malaki rin anya ang ibinawa sa sektor ng transportasyon na umabot sa 40.4 billion pesos. Sa kabilang banda, nadagdagan naman ang ilang alokasyon kabilang ang para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP program ng DOH at para sa presidential assistance to farmers and fisher folks program. Ayon kay Ejercito, dahil sa malawakang pagbabago sa alokasyon, limitado na ang tuwang ng Senado para sa mga kinakailangang institutional amendments sa panukalang budget. Gayunpaman, nilinaw ng Senate Finance Chief na normal sa proseso ng pagbabudget ang pagbabago. Pero kailangang malinaw ang dahilan at layunin ng bawat realignment at kung paano nito matutugunan ang pangangailangan ng publiko. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: News nationwide.
1: LTFRB iniutos ang crackdown sa mga illegal na gumagamit ng pribadong sasakyan sa delivery services. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: Report.
23: Nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa mga may-ari ng pribadong sasakyan na ginagamit sa truck for hire, logistic at delivery services para sa mga online shopping platform nang walang kaukulang permit. Kasunod ito ng investigasyon ng LTFRB kung saan nadiskubre ang ilegal na operasyon ng ilang pribadong truck van na nagsisilbi sa mga online marketplace. Dahil dito, inatasan na ni LTFRB ang Chair Attorney Greg Hua Jr. ang Law Enforcement Unit na ahensya na paigtingin ang anti-colorum operation sa buong bansa katuwang ang mga law enforcement agency. Paliwanag nito, kailangan kumuha ng Certificate of Public Convenience o CPC at sumailalim sa roadworthiness check ang mga sasakyan na may ganitong uri ng serbisyo. Anya, ang paglabag dito ay maaring humantong sa pagkakakumpiska ng sasakyan at multang hanggang 200,000 pesos. Dagdag pa ng LTFRB ang mga paglabag sa mga provision ng Public Service Act ay maaari ring magresulta sa pagkakakulong ng 6 na buwan at isang araw hanggang 12 taon at multang hanggang 2 bilyon. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: News nationwide.
1: Ipinatupad na nitong Miyerkules, October 14, ang bagong minimum wage rates para sa mga manggagawa at kasambahay sa Central Visayas, alinsunod sa mga wage order na inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE sa ilalim ng wage order number ROVII27, tataas ng 42 pesos ang arawang minimum na sahod ng mga manggagawa sa Class A areas, kaya magiging 582 pesos na ito. Samantala, 542 pesos naman ang bagong arawang minimum wage sa Class B areas. Kabilang sa Class A ang mga lungsod ng Karkar, Cebu, Danao, Lapu-Lapu, Mandaue, Naga at Talisay. Gayun din ang mga bayan ng Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Minglanilla at San Fernando o ang expanded Metro Cebu. Para naman sa mga domestic worker o kasambahay, magiging 7,500 pesos na ang buwan ng minimum na sahod, kasunod ng 500 pesos na dagdag sa ilalim ng wage order number ROVII DW06.
20: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
1: Inilabas na ng Commission on Elections ang listahan ng mga itinalagang common poster areas ng campaign materials sa special election sa distrito ng Batanes. Ayon sa COMELEC, pwede lang silang mag-post sa common poster areas sa panahon ng campaign period mula October 28 hanggang November 26, 2026. Idarawas ang eleksyon sa November 28, 2026 kasunod ng pagkamatay ni dating Representative Ciriaco Gato Jr. noong September 21. Kabilang sa common poster areas ay nasa mga bayan ng Basco, Itbayat, Ivana, Mahataw at Uyugan. Una lang itinakda ng COMELEC ang paghahain ng Certificates of Candidacy mula October 14 hanggang October 16, 2026 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito na ang ikalawang special elections na idinaos ng COMELEC ngayong taon sa pagkakongresista. Una ay sa Antipolo City ng Masawi, si Representative Romeo Acop at manalo ang kanyang anak na si Philip Conrad.
20: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
1: Pangalipusta kay Josh Aquino sa isang podcast, mariing kinundina ng isang House member mula sa Kamara. Naritong ulat ni Melanie Valdos Reyes.
20: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas
20: Report.
0: Mariing kinundina ni Laguna 1st District Representative at House Committee on Women and Gender Equality Chairperson Rene Ann Lourdes Matibag sa pambabastos na naranasan ni Josh Aquino, pangani na anak ni Chris Aquino, sa isang podcast episode. Ito ang tugon ni Matibag sa Season 29, Episode 20 ng podcast na Machong Chismisan, kung saan nilait na mga ito si Josh, isang taong may autism. Paalala ni Representative Matibag, hindi komedya kundi kawalang hiyaan at kalupitan ang ginawa ng mga host. Anya, walang nakakatawa, walang matapang at walang masculine sa pagmamaliit sa taong hindi makadepensa sa sarili. Anya, malinaw itong paglabag sa Republic Act 7277, ang pampublikong panlilibak at paninirang puri sa mga person with disability. Nakikiisa si Matibag sa aktres na si Chris Aquino at kanyang anak na si Josh. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
1: Ipinasya ng Korte Suprema na hindi maaring pagsabayin ang diskwento para sa mga senior citizen at iba pang diskwentong iniaalok ng mga negosyo. Ayon po sa SC, kung ang mga produkto o serbisyo ay may presyong pangpromosyon, maaring pumili ang mga senior citizen sa pagitan ng promotional discount at ng 20% na diskwento na nakalaan para sa kanila. Alinman sa dalawang diskwento ang maaring piliin, depende kung alin ang magbibigay sa kanila ng mas malaking matitipid. Nagsimula ang kaso sa reklamong isinampa laban sa general manager ng isang hotel sa Bacolod City dahil sa umano'y paglabag sa Republic Act number 7432 o Senior Citizens Act. Sa inilabas na desisyon, pinawalang sala ng Korte Suprema ang opisyal ng hotel. Sa ilalim ng batas na inamyendahan ng Expanded Senior Citizens Act of 2010, nakasaad na may karapatan ng mga Pilipinong edad 60 pataas sa iba't ibang benepisyo at pribilehyo, kabilang ang 20% discount sa mga serbisyo ng mga hotel, restaurant at recreation center. Ayon pa sa Korte Suprema, kinasuhan ng general manager ng hotel dahil sa umano'y pagtangging magbigay ng diskwento sa dalawang senior citizen.
20: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
18: Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, Team Asia hangad ang ikatlong sunod na kampyonato sa Reyes Cup. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Dennis Hilanga.
3: Pupuntiryahin ng Team Asia ang ikatlong sunod na titulo sa Reyes Cup na magsisimula ngayong araw at magtatapos sa Linggo, October 18 sa Makati Coliseum. Muling magsisilbing team captain ng koponan si Philippine billiards legend Django Bustamante. Maglalaro para sa Team Asia mga Pinoy na sina two-time world champion Carlo Biado at AJ Manas na naging MVP noong nakaraang taon. Kakampi nila ulit si Duong Quoc Huang ng Vietnam at ang mga bagong dating na sina Robbie Capito ng Hong Kong at Albert Hanwarta ng Indonesia. Mabigat ang magiging hamon para sa Team Asia dahil makakatapat nila ang Team Rest of the World na binubuo ng former world champions. Ito ay sina Shane Van Woning at Fedor Gors ng USA, Joshua Filler ng Germany, Francisco Sanchez Ruiz ng Spain at Alexa Pesels ng Serbia. Ang German legend na si Ralph Sokay naman ang team captain. Gaya sa nakalipas na dalawang edisyon, mayroong 21 matches na lalaruin at Race to 11 ang magiging format ng Reyes Cup. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
1: 16 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang ulat ng ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng very strong El Niño ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Niño, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Niño.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Niño ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita mula sa Luzon, paaralan sa Bauco Mountain Province. Nabigyan ng school bags mula sa Office of the Presidential Assistance for Cordillera Administrative Region. Si Apollo Padaen ng Radyo Pilipinas Bontok para sa detalye.
9: Tumanggap ang mga batang mag-aral ng 46 na school bags mula sa Presidential Assistance Program na bagong bag para sa mga mag-aral sa Kautik Primary School, Bauco Mountain Province, araw ng Martes, October 13, 2026. Kada isang bag ay may kardang importanteng mga school supplies gaya ng 2 notebook, 6 na lapis, isang box ng iba't ibang color crayons, isang ruler at sharpener. Ang nabigay ng mga learning materials na ito ay para suportahan ang kanilang edukasyon ay mula sa Office of the Presidential Assistance ng Cordillera Administrative Region na tumulong din ang Bauco Local Government Unit. Para sa Bagong Pilipinas sa Pulubadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa Southern Luzon, 4 na bayan sa lalawigan ng Quezon nagdeklara na ng state of calamity dahil sa very strong El Niño. Mula Radyo Pilipinas Lucena, narito ang ulat ni May Formaran.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nagdeklara ng state of calamity ang 4 na bayan sa lalawigan ng Quezon dahil sa kakulangan ng supply ng tubig dulot ng nararanasang very strong El Niño. Sa panayam kay Ginoong Raynan Derek Marquez, OCD at RDRRMC Calabarzon spokesperson, ang 4 na bayan sa Quezon ay Anginyangan, Alaba, General Nacar at Humalig. Ang deklarasyon ng 4 na bayan ay dulot ng kakulangan sa supply ng tubig na simulang kanyang maranasan noong September 2026. Ayon kay Ginoong Marquez, makakaranas ng mataas sa pinsala ang sektor ng pangisdaan at pagsasaka dahil sa matinding init, kakulangan ng ulan at ang pagbabago sa supply ng tubig. Nauna nang inatasan ni Governor Dr. Helen Tan sa isinagawang PDRRMO coordination meeting in preparation for El Nino ang lahat ng lokal na pamahalaan na palakasin ang kahandaan sa posibleng tagtuyot at kakulangan ng tubig. Samantala, natanggap na ng Alabat LGU ang water containers para sa planong pag-iipon ng nasa 200,000 liters na kabuang storage facility para sa kanilang rainwater harvesting program. Inilunsad naman sa nakalipas na Science, Technology and Digital Innovation ng DOST sa Quezon Convention Center ang solar-powered water purification program bilang tulong sa lokal na pamahalaan ng Humalig Quezon na nakakaranas na ng kakulangan sa supply ng tubig dahil sa very strong El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Samantala, Kabataan Summit isinagawa sa Palawan bilang bahagi ng paghahanda sa epekto ng very strong El Nino. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan para sa balita.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Isinagawa sa SM City, Puerto Princesa ang Kabataan Summit on Disaster Risk Reduction 2026 na may temang Resilience Starts at Home, Turning Early Warnings into Community Action for El Nino. Layunin ng summit na palakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga youth leader at advocates sa Palawan sa pag-unawa at paggamit ng mga siyentipikong impormasyon, kabilang ang mga geohazard map, early warning system at mga estratehiya sa climate adaptation. Sa pamamagitan ng mga talakayan at presentasyon, inaasahang higit na mauunawaan ng mga kalahok ang kahalagahan ng maagap na paghahanda at sama-samang pagkilos upang matugunan ng mga banta ng El Nino, partikular sa level ng kanilang mga tahanan at komunidad, kabilang ang kakulangan ng supply ng tubig, matinding init, tagtuyot at iba pang panganib na may kaugnayan sa klima. Tinatayang 250 kalahok ang nakibahagi sa aktibidad, kabilang ang mga youth leader, kinatawan ng mga lokal na pamahalaan at sangguniang kabataan, mga paaralan, civil society organization, pribadong sektor at iba pang katuwang na institusyon. Pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources ang summit, katuwang ang Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Palawan Council for Sustainable Development, Tubataha Reefs Natural Park and World Heritage Site, Palawan Wildlife Rescue Conservation Center, Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan, Pamahalaang Lungsod ng Puerto Princesa, mga pederasyon na sangguniang kabataan, Puerto Princesa City Water District, City Youth Development Office, mga paaralan at iba pang katuwang mula sa pampubliko at pribadong sektor. Sa pamamagitan ng summit, isinusulong ang mas matibay na ugnayan ng kabataan, pamahalaan at mga institusyon sa paggamit ng impormasyon at mga sistema ng maagang babala upang maisali ng kaalaman sa konkretong pagkilos at paghanda sa antas ng tahanan at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Sa Visayas naman, Southern Leyte, paigtingin ang mga programa para sa mga magsasangka patungkol sa banta ng very strong El Nino. Ang detalye mula kay Jevic Epiz ng Radyo Pilipinas, Sogod.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Isinusulong ng Provincial Government ng Southern Leyte sa pamamagitan ng Provincial Agricultural Services Office ang pagpapadali at pagpapahusay ng mga serbisyo at programa ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka sa lalawigan. Sa ginanap na orientation activity sa lalawigan, binigyan diin ang mga proseso, paraan ng pag-access at mga benepisyong maaring makuha ng mga magsasaka mula sa iba't ibang programa ng DA. Layo ng orientation na mas mapalawak ang kaalaman ng mga magsasaka, mga lokal na pamahalaan at mga pribadong individual na nagnanais pasukin o paunlarin ang kanilang kabuhayan sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga programang ipinakilala, ang National Rice Program, National Organic Agriculture Program, National Corn Program, High Value Crops Development Program at National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Ayon kay Governor Damian Mercado, mahalaga ang naturang inisyatiba sa gitna ng banta ng El Nino na maaring magdulot ng matinding hamon sa produksyon ng agrikultura at kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa pagsasaka. Sa pamamagitan ng mga programa ng Department of Agriculture, inaasahang mas magkakaroon ng pagkakataon ang mga magsasaka na mapalawak ang kanilang kaalaman, mapabuti ang pamamaraan ng pagsasaka at matiyak ang mas matatag na kabuhayan sa kabila ng mga hamon dulot ng pabago-bagong kondisyon ng ng panahon. Patuloy namang isinusulong ng Provincial Agricultural Services ng Office ng Southern Leyte at ng Pamahalaang Panlawigan ang pagpapalapit ng mga programa at serbisyong pang-agrikultura sa mga sektor na higit na nangangailangan nito upang makatulong sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagpapalakas ng seguridad ng pagkain sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: At sa Mindanao, Project Poseidon Nozzle inilunsad ng Bureau of Fire Protection Tandag City Fire Station bilang bahagi ng mga paghanda sa epekto ng Very Strong El Nino. Mula Radyo Pilipinas Tandag, magbabalita si Raymond Aplaya.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Naglunsad ng isang inisyatiba ang Bureau of Fire Protection o BFP Tandag City Fire Station para sa pagpatay ng sunog na may kaugnayan sa mga electric vehicle. Ipinakilala ang Project Poseidon Nozzle, isang espesyal na kagamitan sa pagpatay ng sunog na naglalayong tumulong sa mga bombero sa pagresponde at pag-apula sa mga nasusunog na EVs. Ang inisyatibang ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng istasyon sa paghahanda at pagpapahusay sa kanilang operasyon, lalo na nitong panahon ng Very Strong El Nino. Samantala, bilang bahagi ng karagdagang paghahanda, nagsagawa na rin ang mga personay nito ng pagsusuri at pagtukoy sa mga alternatibong pinagkukunan ng tubig dito sa lungsod. Ito ay upang matiyak na may sapat pa na supply ng tubig na magagamit sa pagpatay ng sunog kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: OWA Caraga pinaigting ang pagpapaunlad ng hanap buhay ng mga pamilya ng mga OFW sa Butuan City. Mula Radyo Pilipinas Butuan, narito ulat ni May Diaz.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Patuloy mo kung nalalawak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Caraga ang pagsisikap na mapalakas ang kabuhayan ng mga pamilya ng OFWs o Overseas Filipino Workers sa pamamagitan ng Stakeholders Forum at Business Plan Write Shop na isinagawa sa Watergate Hotel, Butuan City. Dinaluhan ang aktibidad ng mga opisyal at leader ng OFW Family Circle mula sa Butuan City at Agusan del Norte Province upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa pagbuo at pagpapaunlad ng mga negosyong pangkabuhayan. Dinalakay rin sa forum ang Tulong Puso Program, isang tulong pinansyal ng OWA para sa mga proyektong pangkabuhayan ng mga kinikilalang organisasyon ng OFWs. Nagpakita naman ng suporta ang Department of Trade and Industry o DTI Agusan del Norte sa pagsasanay sa paggawa ng business plan upang higit na mahasa ang kakayahan ng mga kalahok sa pagpaplano at pagpapatakbo ng negosyo. Inaasahan ng OWA Caraga na magsisilbing daan ang training sa pagpapatatag ng mas maraming proyektong pangkabuhayan na makatutulong sa pagpapalakas ng pinansyal na kalagayan ng mga pamilya ng OFWs at sa pag-unlad ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, October 15, 2026. Ang ating na pong oras, 11:58 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako po si John Mogol. Magandang tanghali sa ating lahat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
16: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
17: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
16: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
18: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
19: Ampalaya!
20: Ampalaya!
19: Kumakain kayo, ampalaya!
16: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
15: Kayong din, mga prutas, pakuan mansaya sa tubas.
19: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Dirt, galing lang to sa office namin. Okay. Wala namang special dyan. Hindi ho to chocolate, so talagang dirt ho to. Lagay natin, o dadagdag flavor.
25: Maya-maya lang ang kulay kalawang na tubig, naging malinis, malinaw, at fit for drinking. Mismong sina DSWD Secretary Rex Gatchalian at Palace Press Officer Kerr Castro, sinubukan ang tubig.
24: It's just like drinking any drinking water. Okay. So, ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay, kasi marahil marami magtatanong, saan ba namin makukuha yung filter na yan? Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron tayong supply ng mga filter.
25: Nainom na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tubig mula sa filtration system. Kumasa rin ang ilang reporter sa pag-inom at hindi rin tayo nagpahuli.
26: Nalagay na dito na yung maruming tubig at na-filter na ito na yung resulta. Very clean, clear, at walang amoy, walang lasa at tumulo na nga. Nakita nyo madumi pa, di ba, nung walang filter. Pero nung may filter... Ikabit uli natin. Malinis na uli. Oh, 'di ba? Legit, guys. Malinis na tubig talaga.
25: Maaaring gamitin ang tubig mula sa ulan o ilog. Hindi kailangan ng kemikal o kuryente para mapagana ang water filtration. Itinuturing itong medical device. 99.99% ng bakterya kaya nitong patayin. Pasok sa Philippine National Standards for Drinking Water. Ipinamamahagi na ito at patuloy pang gagawin ang distribusyon sa mga pamilyang apektado.

0: Solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Ang talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali at maging bahagi ng pagbabago.
1: Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas saan mang sulok ng bansa.
2: Muling nagbabalik ang Artalakayan, usapang tapat para sa serbisyong nararapat dito sa Radyo Pilipinas. Napapakinggan po tayo sa 738 kHz sa AM band at sabayang napapanood sa Facebook Live ng Arta at ng Bagong Pilipinas.
1: Mga ka-Artalakayan, na-miss po namin kayo, no? So, ako po si Nikki Francisco, sa ngalan po ni Yusek Biliracho. Kasama po natin ang ating co-host, si Yvette Balita. So, pansamantala po tayong nawala nitong mga nakaraang linggo para magbigay daan sa coverage ng impeachment trial. Kaya masaya po kaming muli na magkakasama tayo ngayong hapon para sa isa na namang makabuluhang talakayan.
2: Ngayong hapon, pag-uusapan po natin ang mga kaabang-abang na Big Arta events sa susunod na linggo. Kabilang na nga po dito ang inaabangang Grand Ease of Doing Business Fair o Grand EODB Fair dito po sa Quezon City.
1: At sa kasabay ng pagpabalik ng Artalakayan, kasama rin nating nagbabalik dito sa studio si Yusek Lea Grace B. Salcedo, Deputy Director General for Operations ng Anti-Red Tape Authority.
0: Talakayan ng Reforma.
1: Ayan, so magandang hapon po, Yusek.
3: Magandang hapon, Miss Nikki. Magandang hapon din, Miss Yvette. At sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayong hapon.
1: Ayan, so simulan po natin. No? Excited tayo for the day. Sige, maglalagay lang po tayo ng ating monitor. No? Ayan. So, Yusek Lea, I think na-announce na natin sa Arta Pages po, no? Ano po ba tong Grand EODB Fair at kailan ba talaga siya nagsimula?
3: Ayan po, no? Yung ating Ease of Doing Business Fair, nag-umpisa po ito noong 2025 pagkatapos pong mapirmahan, malagdaan ng ating Pangulo na ang Mayo po ay magiging Ease of Doing Business Month. No? So, nag-umpisa tayo last year. So, ang ginawa po natin sa mga key cities around the Philippines, nilapit po natin ang mga different services ng ating mga government agencies para makapunta yung ating mga kababayan at makuha ang kanilang mga dokumento, makuha yung kanilang mga pangangailangan mula sa mga ahensya. So, itunuloy po natin yan ngayong taon, noong May. Ngunit nakita natin na madami pa yung may gusto, no? At nakita natin yung panahon ngayon para ito ipagpatuloy, no? So hindi lang during May na Ease of Doing Business Month, but we're going to do it in some other months para makatulong pa tayo ng mas marami.
2: Okay. Thank you po, Yusek Lea, no? So excited na po kami na makapunta sa Grand EODB Fair. Pero Yusek, para po dun sa mga tagapakinig natin, ano-anong ahensya po ba yung kasali dito sa EODB Fair? Tapos ano po yung mga serbisyo na ibibigay nila?
3: Ayan po, no? So ngayong darating na Lunes at Martes, no? October 19 and 20. No, so meron po tayong 27 government agencies na partners para po sa ating Grand EODB Fair dito sa National Capital Region, dito po sa Quezon City, sa SM North, EDSA, Annex, no, kasama ang, syempre nandyan po ang partner natin, of course, ang ating Quezon City LGU, no, andyan din po yung ating Cooperative Development Authority, nandyan lang, of course, ang ating CSC, ang ating DISUD, ang ating DICT, hindi lamang magbigay ng mga information about DICT, but sila din po ang magpo-provide ng ating internet during that time. Ano po? Yan dyan din yung DMW, DSWD, DFA, FDA, GSIS, ang ating Pag-ibig, ang ating Land Bank of the Philippines, LTO, Marina, NBI, PhilHealth, PSA, PRC, PAO, SEC, TESDA, OF Bank, SSS, BIR, PCSO, at DOLIT. Ayan po yung ating mga partner agencies. So, ano naman po yung mga services na pwede nilang ibigay po, no?

0: So, yung mga iba po na nagbibigay ng mga sertifikasyon tulad ng NBI para po sa NBI clearance, andyan din po sila. Yung ating kaibigan sa PRC, Professional License Related Services, andyan din po. And of course, nandyan din yung ating SSS at GSIS, Pag-ibig, kung kailangan po natin maging membro.
1: Ma'am, namatay daw yung mic.
0: Yung ating LTO din po regarding... meron din tayo, ito pinakamasaya din. Kami nagpapasalamat sa ating mga kasamahan din sa DOLE at sumama po sila. At ini-extend pa po nila itong labor and employment assistance. Ayan po.
2: Yan, so napakadami po pala ng participating government agencies at nakita natin yung willingness nila para tumulong, para maging bahagi ng ating Grand EODB Fair.
0: Actually, Ma'am Vicky, mas madami nga po sana dito. Ngunit yung ating lugar ay para maging komportable tayo, nilimit lang muna natin to 27. So titingnan po natin kung baka may chance na ito ay extended para concert lang. Mm-hmm. On third day.
2: Right.
0: So makikita po natin yan. And we will adjust accordingly, Ma'am Nikki.
1: Bali, si Clea, from the start ng process, pwedeng doon na nila gawin hanggang sa, kunyari, may babayaran po. Pwede po na doon na rin po, as in one-stop shop na po siya.
0: Shop. Tama po yan, Miss Yvette. No? Yung isa pong pakiusap namin po, no? Ito po ina-advocate natin sa ARTA, no? Yung pag-check sa Citizens Charter. Ayan po, no? Para makita natin kung ano yung mga requirement. Para ito po ay dala na po natin para mas mapabilis yung ating pag-a-apply ng mga services. Ayan po, no? Tapos pumunta po sila ngayon sa SM North EDSA Annex. Doon po sa ating baka mamaya mawala, no? Fourth floor annex building, tama po, ng SM North EDSA. So pagpunta po nila doon, pupunta sila sa government agency na yon at doon na po iproproseso po ang lahat hanggang makuha na po nila ang certification or ang document na kailangan po nila.
2: Alright. So, Yusek Lea, sino-sino po ba yung pwede mag-avail ng mga services na nandun po sa Grand EODB Fair? And open po ba siya sa lahat or para lang ba siya sa mga taga-NCR, taga-Quezon City?
0: Opo. So, ito po ay open for all. No? Lahat po ng nangangailangan ng mga services na binibigay ng ating mga participating agencies ay pwede pong dumalo. Naisip po namin na bakit dito sa SM North, no? Kasi po doon sa mga yung ibang nawalan ng dokumento during the time ng mga kalamidad, ano po. So, especially dito sa North, ay napakalapit para po sa kanila sa SM North, no? Through the our transportation hubs. So, para matulungan po sila. So, hindi lang po mga taga NCR, yung nandun din po sa Region 3, iniimbitahan din po natin sila. Yung mga taga South din po, isang sakay lang sa MRT, makakarating po tayo, no? Dito sa North side of Quezon City para po makakuha ng mga documents na kailangan po nila.
1: Okay po. I'm sure marami pa pong gustong malaman yung mga tagapakinig natin, no? Pero bitinin po muna natin ang ating usapan para sa ilang mahalagang paalala.
3: Usapang serbisyo, usapang solusyon, at mga isyung napapanaho. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Ay talakayan sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong talapihitan tuwing Huwebes alauna hanggang alas 2 ng hapon. Makinig, makisali at maging bahagi ng pagbabago.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pagulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng uplift program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanaho. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Makinig, makisali, at maging bahagi ng pagbabago.
8: Muli nagbabalik ang Arta Talakayan sa Radyo Pilipinas. Kasama pa rin po si Yusek Lea Grace Salcedo na Arta. So kanina po, Yusek Lea, medyo parang hindi narinig yata yung usapan natin tukol sa services. So baka pwede po nating ulitin kung ano yung mga services na pwedeng makuha ng mga aaten sa ating Grand UDD Fair.
9: Ayan po, no? So again po, no, yung ating mga services na kasama. Ayan po, no, ilista natin, baka nandito na po yung kailangan natin. Siyempre, mauuna po ang ARTA, no? Kung kayo po ay may mga reklamo, no, or may mga kailangang idulog sa aming tanggapan, andyan po kami. Kasama din po ang ating partner na Quezon City LGU regarding naman po sa pagnenegosyo. Nandyan din po sila. Yung ating Cooperative Development Authority para naman sa technical assistance ng ating mga kooperatiba. Nandito po sila. Pag kailangan po ninyong mag-register ng cooperative, ano po yung mga kailangan nating reports, no, na isubmit at ang ating mga programa. Ayan, nandito din po ang ating CDA. Regarding naman po sa Civil Service Commission, nandito po sila kung meron po kayong mga legal inquiries, kung kayo po ay tanong about eligibility, meron po kayong tanong regarding po yung equivalence, kung kayo po ay mga may honor, no? Ano bang gagawin natin dyan, and other special laws for eligibilities, andyan din po ang CSC natin. Yung atin naman pong DISUD, no? Andyan po sila regarding naman sa Housing, Homeowners Association, Subdivision, and Condominium Regulatory Assistance. Yung ating DICT, of course, nagpapasalamat tayo dahil sila po ang magpro-provide ng ating internet at the same time. Yung ating e-gov app registration, tutulungan po nila kayo dyan. Paano ang mga identity verification and other technical assistance on e-gov.ph, andyan ang ating DICT. Yung mga ano naman po natin, mga kasamahang OFWs at those who would like to have overseas employment, nandyan ang ating DMW. At of course, may kailangan po tayo yung ating social welfare assistance. Andyan din po ang ating DSWD. Tapos kung meron po tayong concern sa mga consular requirements natin, andyan ang DFA. Okay? Yung FDA naman po natin, kung meron tayong mga process on the application of authorization, ang ating FDA po ay nandyan. Kung meron po tayong tanong regarding po yung ating license to operate, certificate of product registration, andyan po, no? And of course, ang ating twin partners, ang GSIS at SSS ay nandyan din po. Regarding naman sa mga membership, paano ba yung automation nila, andyan po sila. Kasama din ang Pag-IBIG, ayan po. Land Bank, together with their sister bank, OF Bank, andyan din po para matulungan din po tayo regarding yung ating mga fund, no, yung ating loans and all. LTO, issuance of course of student permit, yung ating pagproseso ng ating lisensya, andyan din po sila. Ang ating NBI clearance processing, kasama natin ang NBI. Yun naman pong kailangan natin. For example, kayo po, hindi updated ang PhilHealth, andyan ang PhilHealth natin. Yung iba naman po in terms of membership, andyan po sila. PSA, National ID Registration, napaka-importante. Marina, nandyan naman po yung ating mga kasamahan sa shipbuilding. Ayan po, no? So yung ship registration, no? Information on the applications related to shipbuilding, andyan sila, no? At kasama naman natin for legal consultation ang mga kaibigan natin sa PAW, legal consultation po. Yung ating SEC naman po, no, andyan din po for kung may kailangan kayo sa inyong mga corporation. Yung PRC natin, ito blockbuster ito lagi, kahit sa ang rehiyon, number one yung PRC regarding naman po sa professional license related services. Ayan po, no. TESDA, pag may mga ano tayo, no, kailangan gusto tayong i-enroll sa TESDA, no? Andyan po sila para sumagot sa ating mga tanong. Ang ating BIR regarding naman yung issuance ng digital TIN po natin. Yung PCSO regarding assistance, no? And other yung kanilang mga programa din po sa PCSO. And of course, ang ating kasamahan sa DOLE regarding labor and employment assistance. So ito po yung mga 27 different government agencies na partners natin with their services na ibibigay para sa ating mga kababayan.
6: Thank you po, Yusik Lee. Ang dami po pala talagang services na pwedeng i-avail sa EODB Fair. And then, Yusik, magbibigay po tayo ng services habang mall hours, no?
9: Yes, tama po yan. Actually po, yung ating EODB Fair ay mag-uumpisa ng 9 a.m. to 6 p.m. Ayan po, no? And sa SM North EDSA, fourth floor ng Annex Building.
6: Okay po.
10: Ayan, so linawin natin yung Seclea, no? So, pag ako ay pupunta doon, wala akong babayarang entrance fee. Kasi di ba may mga fair na may mga bayad, no? Pero itong Granny ODB Fair natin ay libre, open to all.
9: Opo. Ang pagpasok po sa ating EODB Fair ay libre. Ayan. So, kung may kailangan po kayong bayaran doon, yun na lang po ay yung mga dokumento kung meron man pong requirement. Pero meron po tayong exemption doon, hindi ba Ma'am Nikki, yung especially doon sa mga kababayan natin, yung tinatawag nating first yung mga naghahanap ng
10: first time job seeker.
9: Ayan po, yung mga fresh graduate. Ayan po, no? So, meron po tayong batas dyan at ma-assist po sila ng ating mga government agencies.
10: Ayan. So, bukod po dun sa mga government agencies na partners natin, yung 27 po na nasabi nyo, no? Meron po ba tayong mga private sector partners naman na involved dito sa Grand UDB Fair?
9: Opo, no? So, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga private partners, most especially no sa SM City Malls, no. Ayan po, especially yung ating SM City North EDSA. Kasama din po natin dito ang Digital Out of Home Incorporated para sa ating mga billboard, no, na nalaman umabot pa ng Antipolo itong ating ano po, itong ating dahil po sa kanilang billboard, umabot po doon yung ating advertisement, no, if we can call it that, o ang ating invitation. Umabot ng Pasig, Mandaluyong, Taguig, no, even in Makati at saka sa Antipolo, yung ating paanyaya na mag-attend o mag-join sa Grand EODB Fair.
6: Ayan. Maganda rin yung si Clea, no, na kahit yung mga taga-Antipolo ay nare-reach at saka yung iba. Kasi very accessible po ng SM North. No,
9: opo,
6: kasi,
9: opo.
6: Kasi mag-MRT ka lang, pagbaba mo, konting lakad ka lang, makakuha ka na ng ID.
9: Opo.
10: May limit ba tayo, Yusek, sa tatanggapin natin per day?
9: Wala naman tayong limit, no? Wala naman tayong limit. Lahat po nang pupunta doon ay, of course, iproproseso natin, no? Pero syempre, dahil hanggang 6 lang tayo, no? So, siguro doon tayo magkakaroon ng, ano, ng challenge. Kaya iniimbitahan po namin na pumunta po kayo doon na maaga, no? Para kayo po ay ma-cater agad ng ating mga government agencies. Also pala, no, malaki din yung ating pasasalamat sa ating mga media partners. Also, no, na tumutulong sa atin na nagpro-promote nitong ating EODB Fair at saka during that day mismo, no, sila din ay i-cover din po nila yung ating activity. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating mga partners sa media. Katulad ng, of course, ng ating always na lagi nandyan ang ating Manila Times.
6: Yeah. Oh, at saka para naman po dun sa mga hindi makapunta sa first day, 2 days naman po yung EODB Fair natin. No?
9: Tama, no? So, umpisa tayo ng Lunes, okay, tapos Tuesday. Pero sabi nga po ng ating mga partners sa SM, titingnan natin kung baka mamaya kakailanganin pala nating mag-schedule pa ng ibang araw o ng iba pang lugar, no? At para mas marami pa tayong mabigyan ng serbisyo.
10: Ang maganda kasi dito po, no, Yusek tsaka Yvette, no, yung kunyari ako ay isang applicant. Andito na lahat, eh. SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So, hindi ko na kailangan mamasahe. Kasi makukuha ko na yung dapat ko makuha sa isang lugar, sa isang araw, at mabilis lang. Kaya,
9: tama. Tama ka dyan, Miss Nikki. Lahat ng kailangan mo, andito na. Andyan na ang SSS, andyan na ang Pag-ibig, andyan na ang PhilHealth, NBI, andyan na lahat, PRC.
10: Tama.
9: Ano so, pati yung mga gusto naman sa government, may land bank na para may land bank account na agad. Ayan diba? Po.
6: So, kaya hindi lang po yung government services. Pag nagutom kayo, since nasa
9: sa mall na. Andun na rin. At saka napakaganda ng lugar natin. Ano po? Air conditioned, no? Tapos, pagkatapos nun, pwede ka pang mamasyal, no? Sa ating SM malls. Ayan po.
6: Oh. Kung ako yung nakikinig ngayon, very encouraged na po ako na pumunta, Yusek. So, pag ganun po, ano po ba yung mga dapat kong i-ready? Ano po yung dapat kong tandaan at ihanda kung pupunta po ako sa Grand EODB Fair?
9: Ayan po, no? So, una po, no, para makompleto po ninyo. Like, for example, if you're applying for any of the documents na i-release ng ating mga partner agencies, kami po, inaanyayan po namin kayong tingnan yung kanilang mga citizens charter. Ano yung mga requirements para dala na natin? Para dala na natin po, no? Anyways, nandyan naman po yung ating mga iba't ibang ahensya para tulungan po kayo kung ano yung mga requirements na assuming na may kulang, no? Para ma-assist din po kayo dyan. Pero yun po yung unang suggestion namin is to go over the And available po ito online po, no? Yung ating mga citizens shelter ng different government agencies, what are the requirements? Let us prepare for it para pagdating po natin doon, mabilis po yung ating queue, no? Hmm. At makukuha natin agad ang ating mga kailangang mga dokumento.
10: Yan. I think parang yung previous episodes natin or Talakayan, parang na-explain na rin siya ni Secretary Perez at ni Yusek Bili na, syempre kailangan mo rin maghanda. Kasi para hindi ka na, para hindi sayang sa oras. Yes. Syempre magbabayad ka pa doon ng photocopy eh. Pero kung lahat ng, for example, yung mga documents mo ready na, isang puntahan na lang, di ka na mamamasahe, di ka na magpapareprint. So, dapat ready ka rin talaga pag pupunta ka doon.
9: Tama po.
10: Ayan. So, Yusek Lea, nakadalawa na tayong EODB month, no? 2025, 2026, tapos ngayon extension itong Grand EODB Fair natin ngayon. No? So, paano natin itutuloy-tuloy itong initiative na ito sa ARTA para sigurado na sustainable yung ating efforts with regard to the Grand Ease of Doing Business Fair?
9: Ayan, no? So, with regard to that, no, meron na tayo mga datos.
10: Mm-hmm.
9: Datos mula sa 2025 at ngayong 2026, kasama na rin itong parating nating Grand EODB Fair. Ang gagawin po natin dito para i-maintain natin, based on our data, no, na kailangan nila, i-identify natin sino yung ating mga major stakeholders based sa data natin para ma-plot po natin yung schedule at kung saang mga lugar. Kasi nitong 2025 at 2026, yung ating mga lugar kung saan tayo naglagay ng EODB Fair natin ay dun sa mga key cities, no?
10: Mm-hmm.
9: Ngayon makikita natin na baka kailangan din nating mag-recalibrate at dalhin sa mas iba pang mga lugar.
10: Mm-hmm.
9: Or makipag-partner po ulit tayo sa ating mga private entities para mas madaming mga lugar. Ibig sabihin, mas madami pa tayong mga kababayang mabigyan ng serbisyo. So, ngayong 2027, kami very excited, mm-hmm, kasi nakikita namin na yung Grand EODB Fair ay hindi na lang para sa Mayo, kung hindi gagawin natin sa iba pang mga buwan. Pero hindi ko muna sasabihin ngayon para po hindi ma ano yung ating mga plano po, no? Pero ito po, no, database, no, yung ating paglalagay ng areas by which we can continue. Kasi yung EODB Fair natin, nakita nating successful and it will be here to, and it is here to stay.
10: Yun.
6: Very good news po yan. Yes. Para sa mga tagapakinig natin. Maraming salamat po, Yusek Lea. Muli po muna tayo magbibigay daan para sa ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Usapang serbisyo, usapang solusyon, at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Ay talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali, at maging bahagi ng pagbabago.
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
12: El Niño Alert!
13: El Niño Alert!
12: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
14: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño, na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
12: El Niño Alert!
13: El Niño Alert!
12: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanaho. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Ang talakayan sa Radyo Pilipinas. 7-8 sa inyong talakayan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali, at maging bahagi ng pagbabago.
6: Patuloy pa rin ang ating Artalakayan sa Radyo Pilipinas.
10: Ayan, so kasama pa rin natin si Yusek Lea ng Arta. So kanina, Yusek Lea, na pag-usapan natin yung mga magagandang experiences or yung mga benefits of being there sa Granny ODB Fair. So baka pa din tayong mag-share nung ilang experiences natin during the Granny ODB Fairs nung May. Kasi ako personally, ang napuntahan ko ay yung sa Tagaytay. Tapos yung may mga buntis doon na ano, mm-hmm, na clients, tapos sabi nila na buti na lang merong ganito kasi from 13 Martires pa sila sa Cavite, at least doon sa City Hall madali lang yung, mm-hmm, transportation, tapos nandoon na si SSS PhilHealth. So nagpapasalamat sila talaga sa ARTA kung bakit may, kung paano nakatulong sa kanila sa pag-avail ng services. So baka po meron kayong experiences doon dun sa nung May natin na Granny ODB Fair.
9: Oo. So ako naman kasi, Ma'am Nikki, no, Miss Yvette, dahil ako ay from the north, no, so ako ay naging bahagi ng ating Grand EODB Fair sa North Luzon. Ito po ay naganap sa SM City La Union, sa San Fernando La Union, no. Ayan, shout out sa aking mga kababayang Ilocano na imbag nga malamyo amin. During that time po, no, ang tumatak po sa akin, dahil nga po ginanap po ito Sunday po eh.
10: Mm-hmm.
9: No, so Sunday, pagtitingnan Sunday, ano bang ginagawa natin mga Pinoy pag Sunday? Magsisimba, mm-hmm, hindi po ba? Tapos magbabanding, no, family, mm-hmm, bonding. Ngayon po napansin namin nung ano, dumating yung mga ano, so hindi na sila yung kanilang Sunday. Kasi while naglalaro yung kanilang mga anak, yung iba namang mga mothers, fathers, or yung iba na ating mga kababayan, pumunta po doon sa ating activity center, mm-hmm, kung saan nandoon ang ating mga partner agencies. Ang napansin ko po doon, ang daming pila sa PRC. Although napakabilis ng processing, no. Tuwang-tuwa yung ating mga kababayan na pumila doon. Nagtanong ako sa isa. Sabi ko, buti naman po at nakarating kayo ngayon kahit Linggo. Alam mo, sabi niya, tuwang-tuwa ho ako kasi ako po'y taga Pangasinan pa.
10: Oh, layo.
9: Opo. At nagpapasalamat ako na meron ngayon dito sa La Union kasi medyo mas malayo po pag hindi ako nakapunta dito, mm-hmm, at wala po akong time, or else I'll have to file a leave, mm-hmm, so that I can do all of the documents that I need. So hindi lang naman daw PRC yung need niya, marami pa. So tuwang-tuwa po siya doon. Hindi lang 'yon, dahil nga sa norte, alam nyo naman, marami kami doon, mga agriculture, ano, no, mm-hmm, yung ating mga partners from the Department of Agriculture, nabigay ng mga seedlings.
10: Wow.
9: Tuwang-tuwa yung ating mga residente na nandoon, no. And of course, yung ating mga kasamahan from PSA, meron ding booth para sa ating national ID. Ayan, so, ayan, andyan po silang lahat at tuwang-tuwa po sila na nakapag-attend, no, nung ating Grand EODB Fair sa La Union. Ayan po, no, so yung iba nagsasabi sila, Ma'am, baka naman pwede sa Pangasinan naman, Ma'am, baka pwede doon naman sa amin, no, sa ibang lugar naman daw. Yung Pangasinan ho kasi, napakalaki po ng Pangasinan. I think that is one of the biggest provinces that we have. Mm-hmm. So, syempre, yung mga mas malapit sa La Union na part ng Pangasinan. Paano naman daw yung doon naman sa other side, ayan po, no. So these are the things that we are also considering for next year kasama si Yusek Billy sa aming paggawa ng strategy for next year para sa EODB pa natin.
6: Opo. Thank you po, Yusek, no. From north po yung na-attendan niyo. Ako,
9: yes,
6: naman po from south po kasi ako, taga Batangas po ako. So yun din po yung na-attendan ko, actually, 2 consecutive years na po. Noong 2025 sa SM Santo Tomas po ang ating Southern Luzon. And then this year po sa Calaca. Mm-hmm. Yung this year po, Yusek, kasama ko din po si Secretary Perez at si Yusek Billy Ratso. Mm-hmm. Naaalala ko po noon, kapartner po kasi natin ang Capital on Wheels sa Calaca. So, project po siya ng ano din, na provincial government. So, sobrang dami po talagang tao. Pero yun nga po, katulad po ng mga nasabi nyo, very ano po siya, very helpful kasi hindi na nga po sila pumupunta sa ibang kung saang-saang lugar pa kasi one-stop shop na po siya for government services. Kahit sa Santo Tomas, ganun din po. Actually, same tayo, Yusek, kasi naalala ko, PRC din po talaga yung dinayo dati. Oh. Kasi sabi po nila, kung wala yung EODB fair natin, dadayo pa sila sa Lucena.
9: Tama.
6: Na malayo po talaga. So,
9: magli-live pa sila.
6: Di ba po, Yusek? So, malaking ano talaga, convenience yung tulong. Nahatid natin sa
9: ito yung EODB mga fair. Ano, ito yung mga kasiyahan natin sa EODB fair, yung marinig na nakapagbigay tayo ng tulong. Yes. Akala natin yung ano no, yung just to give the ano, pero actually it goes beyond eh, no, may mga derivative pala siya. So ibig sabihin hindi na nila kailangan mag-file ng leave.
6: Mm-hmm.
9: Parang ganito din itong EODB fair natin sa NCR, hindi na kailangan mamasay pa kasi doon din yung sakayan most of them, no. Doon na rin ho yung sakayan sa SM North doon sa harapan. So mas mapapadali po para sa kanila. Pero tulad nga ho ng sabi ko, magi-strategize pa po tayo para pa sa ibang mga hindi pa natin nahagip na mga lugar that will be for next year.
6: Opo. At saka hanggang 6 p.m. kasi sa Yusek. So pag ikaw, employee ka, lalabas ka na ng 4, may 2 hours ka pa, ma'am, yes, to avail the government service.
15: So we're looking forward to seeing that more run EODB fairs in more far-reaching areas in the Philippines para sila din naman ay ating marating. So may iba naman tayo, Yusek, no? Parang nabasa ko, nag-1 year ka na as Yusek. Wow, yan. Happy first anniversary.
9: Maraming salamat po.
15: Ayan po. So, nung nakaraan niyo pong bisita dito, may mga updates, may mga binigay po kayo sa aming updates with regard to ease of doing business. So, baka may mga bago po tayong balita dito sa pagpapabilis po ng negosyo sa Pilipinas.
9: Ayan, tama yan, Ma'am Nikki, no? I think nung nag-appear ako nung nakaraang episodes po natin, pinag-uusapan natin yung electronic business one-stop shop. Ayan, no? Ito naman po talaga ina-affect niya yung ating mga negosyante. At gusto natin talaga mapabilis ito, no? Dahil gusto natin mag-invite pa ng mga investors, no, sa ating mga lugar. Ngayong actually today, no?
6: Yun.
9: Today po kami po ay yung kasiyahan namin ay hindi namin maiano po, no, ma-describe kasi for several months na pinagtrabahuhan ng ating kasamahan sa Quezon City Government, no, of course with the leadership of Mayor Joy and yung ating partner, no, si Ma'am Marge Mejia, no, kasama ang partners natin sa BFP, Bureau of Fire Protection, and of course ang DICT, nagtulong-tulong po sila para makita po natin kasi yung ating e-boss kasi, kailangan nating isama din po doon yung BFP kasi meron din po silang system, no? Para talagang end-to-end siya, yung experience natin, end-to-end. Pag nag-apply ka, hanggang maibigay sa'yo ang iyong business permit, ay in the comforts of your own home.
6: Mm-hmm.
9: Tama? At the same time, may safety pa rin doon naman sa ating Bureau of Fire. So, ngayong umaga po ay nalagdaan po nila yung how do we call this one? A memorandum of understanding on how we're going now to do all of this. Pinakita na po sa atin kanina paano po yung process pag ikaw ay isang business owner hanggang sa makuha mo yung permit. Kami po ay tuwang-tuwa, no, na sa pangunguna ng Quezon City Government ay may pakita na natin sa iba pang mga local governments, no, especially yung mga third-party developed systems ng business one-stop shop na it is now doable. And we will now start rolling this out. No? And we're inviting all of our local government units, magsama-sama po tayo. Also, nagpapasalamat din pala tayo, no, sa tulong din po ni Yusek Jed Mabilog ng DILG. Mm-hmm. Siya po isa sa mga very instrumental po para matuloy po itong arrangement po natin na ito.
15: Yan, siguro magkakaroon tayo ng isa pang in-depth discussion on
9: yes,
15: this
9: opo.
15: Sa isa sa mga episodes natin sa yes, Artala. Kaya.
9: Especially po Mama Nikki, Miss Yvette, pag na ipagsama na natin kasama naman yung ating mga DICT how do you call this, the DICT system naman, mm-hmm. no? Na developed system, I should say, sa Business One Stop Shop para naman maiparating natin na sana before ng mga renewal ng mga negosyo natin ng January ay mas maayos na po ang ating proseso.
6: Ayan, very good to hear, yes. Naman po, no? Maraming salamat po, Yusek Lea. Bago po matapos ang ating segment, pwede niyo po bang imbitahan ng ating mga kababayan sa Grand EODB Fair?
9: Ayan po, no? So sa ating mga kababayan, inaanyayahan po namin kayo sa October 19 and 20 po, no? Sa SM City North EDSA, 4th Floor Annex Building, no? Para makilahok sa ating Grand EODB Fair. Nandito po ang ating 27 government agencies participating sa ating activity. Sila po ay nandyan para tulungan po kayo ang aming mga kababayan na pinagsisilbihan ho namin from 9 a.m. to 6 p.m. So magkita-kita po tayo sa Monday and Tuesday sa SM North 4th Floor Annex Building.
6: Ayan, maraming salamat po ulit, Yusek Lea, sa mabilis na pagtugon sa aming imbitasyon.
15: Thank you po.
6: At sa pagbabahagi ng inyong oras at kaalaman sa Art Talakayan.
9: Maraming salamat, Miss Yvette. Maraming salamat, Miss Nikki. At kita-kita tayo next week.
16: Balitang Arta.
9: Ngayon sa Balitang Arta,
6: Benguet State U kabilang na sa Arta Youth Movement. Formal nang lumagda ang Benguet State University bilang pinakabagong kasapi ng ARTA Youth Movement noong September 29. Layo ng partnership na ito na mas lalo pang makilala ang mga inisyatibo ng ARTA sa academe at youth sectors. Sa bisa ng mausayning magiging bahagi na rin ng curriculum ng BSU ang certificate program, ang konsepto ng regulatory management system.
9: ARTA pasok sa selyo ng kahusayan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Kabilang anti-redip authority sa mga tatanggap ng selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko na igagawad ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. Kinikilala ng patimpalak na ito ang paggamit ng wikang pambansa sa mga opisyal na korespondensiya at iba pang opisyal na komunikasyon. Gaganapin ang parangal sa susunod na buwan.
6: ARTA nagkaroon ng courtesy visit sa U.S. Embassy officials. Dumalo ang mga opisyal ng ARTA sa isang courtesy meeting kaharap ang mga opisyal ng U.S. Embassy para pag-usapan ang pagpapalakas ng mga institusyon na lumalaban sa red tape at corruption. Pinag-usapan sa nasabing meeting ang mga mandato at inisyatibo ng ARTA, maging ang technical assistance na naibigay ng U.S. government sa flagship programs ng ARTA tulad ng PBRIS, Artemis at NPRMS. Para sa kumpletong detalye, bisitahin ang facebook.com/arta.gov.ph.
9: Ayan, dumako naman tayo. Dumako naman tayo ngayon sa tanong sa ARTA.
17: Tanong ko lang po sa ARTA, bilang isang first-time job seeker na wala pang government IDs, ano pong maasahan ko sa Grand EODB Fair?
9: Ayan, narinig po ba natin yung tanong niya, Yusek Lea? May nagtanong po, sabi po niya, bilang first-time job seeker na wala pa mga government ID, ano daw po yung kanyang maaasahan sa Grand EODB Fair?
15: Ayan po, no? So, thank you sa nagtanong, no? Itong darating na Lunes at Martes, ito ang tamang panahon, no? At ang tamang lugar ay SM North. Ano ang iyong i-expect? You can expect efficient services at makukuha mo ang mga kailangan mo if you will be needing your NBI clearance, PhilHealth number, SSS number, in case na kailangan mo din ng PRC, andyan po, kailangan mo ng ID, andyan ng PSA. So, kung may kailangan ka din sa QC Local Government Unit, nandyan din po. So, kompleto po ang nandyan. At of course, sabi nga natin kanina, Ma'am Nikki and Miss Yvette, yung ating batas doon sa first-time job seeker, no, na may mga dokumento na libre. No? So, ito po ay ipro-provide din po during the EODB Fair.
9: Yan. So, salamat po sa pagsagot sa our tanong. So, dito po sa our tanong natin, inaanyayahan po natin yung ating mga kababayan na magtanong sa ating Facebook page o mag-email sa info@arta.gov.ph o mag-comment sa ating section page. So, Yusek, bago tayo matapos, parang kanina papahagin na natin dapat yung isa pang event next week. So, baka pwede mag-invite lang.
15: Ayan po, no? So, next week din po,
9: ang Anti-Red Tape Authority, kasama din po, as tayo kasi yung ASEAN na host country ngayon po, no? So kasama po yung ating mga partners from Thailand and of course the OECD, yung ARTA po ay kasama sa organizing group for the ASEAN OECD Good Regulatory Practices Network Bureau Meeting. Ito naman po ay mag-uumpisa sa Tuesday, October 20 at magtatapos po sa October 23. So ano po ba ito? Ito po ay meeting ng iba't ibang member countries sa ASEAN, kasama din po yung mga ibang members ng OECD, no? At pag-uusapan po natin dito, ano yung mga good regulatory practices ng iba't ibang bansa at paano ba natin ito mai-apply sa kanya-kanyang bansa, no? So also marami tayong mga bisita po dito kasama din ng iba't ibang government agencies. Ayan po, no? That will be for next week naman.
15: Yeah, so busy-busy po tayo ARTA next week.
6: Oo,
15: no?
6: Oo, eh, Monday, Tuesday, ma'am, UDB Fair. Mm-hmm. And then Wednesday to Friday naman po ang hosting ng ating ASEAN OECD GRPN.
9: Yes.
15: Ayan po. So, saan po pwedeng mapanood yung ASEAN OECD GRPN?
9: Yung atin pong ASEAN OECD GRPN na opening and closing ay ipapalabas sa ating website sa
15: Facebook
9: ng ARTA. At
15: sa ASEAN,
9: ASEAN page po, no? So please kayo din po pwede po ninyong antabayanan 'yan, no? Yung ating meeting sa 21 and the 22nd. Ayan po.
15: Ayan. And then magkakaroon tayo ng special episode din para i-discuss kung ano ba yung benefits ng ASEAN OECD GRPN event. May epekto ba siya sa ordinaryong mamamayan? Kumbaga, mararamdaman mo ba agad yung epekto ng mga pag-uusapan sa conference na to? So, yan po yung dapat abangan ng ating mga kababayan sa susunod na Artalakayan sa Thursday next week.
6: Opo. So, klaruhin ko lang din, Ms. Nikki, no? Kahit may event tayo sa ASEAN, tuloy ang Artalakayan.
15: Yes, may Artalakayan po sa Thursday, kaya naod po kayo mga ka-Artalakayan.
6: So, abangan nyo pa rin po ang ating Artalakayan next week. Same time po, no?
15: Same time, 1 to 2.
6: And ang topic naman po natin ay
9: ASEAN,
15: yung GRPN. Ano po yung theme ng ASEAN GRPN po natin? Ayun, complexity to clarity.
9: Ayan po, no? So, complexity to clarity. Ayan. Hindi ko na i-pre-preempt kasi maganda yung discussion with, of course, our very own Director Marvida sa Thursday. Ayan po.
15: So, yun po yung dapat nilang
9: abangan po nila yan. Opo.
15: Ayan po, siguro po last na lang po, 1 minute invitation para sa Grand UDB Fair, Yusek.
9: Ayan po, muli, inaanyayahan po namin kayo sa Lunes at Martes sa SM City North EDSA, 4th floor Annex Building. Please come with your initial requirements, no, para kami po ay matulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa inyong mga needs sa inyong mga needs in terms of documents. Inaanyayahan din ho namin hindi lang yung mga taga NCR kundi pati po yung mga malalapit na probinsya po natin tulad ng Bulacan, Pampanga. Ayan po, kita-kita po tayo sa SM North.
6: Maraming salamat po ulit sa pagsagot sa ating mga tanong, Yusek Lea. Inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan na magtanong sa Artalakayan sa pamamagitan ng email sa info@arta.gov.ph o sa comment section ng episode na ito.
15: Ayan, thank you po ulit, Yusek Lea, sa pag-oo sa amin sa kabila ng aming short notice. Thank you po. Salamat din po sa tech team na nasa likod ng Artalakayan mula sa ARTA at sa Radyo Pilipinas. Samahan kami tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon upang makipag-Artalakayan dito sa Radyo Pilipinas para sa usapang tapat para sa serbisyong nararapat. I-like, i-share, i-follow ang ating social media pages, Facebook, X, Instagram, YouTube, and LinkedIn at ArtaGovPH. Muli ako po si Nikki Francisco na humalili kay Yusek Biliracho kasama si Yvette Balita ng ARTA.
6: Manatili po tayong nakaantabay sa mga updates kaugnay sa schedule ng Artalakayan sa mga susunod na linggo.
15: So muli, maraming salamat at magandang hapon, Pilipinas!
18: Usapang serbisyo, usapang solusyon, at mga isyung napapanahon.
16: apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Artalakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong kalapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali, at maging bahagi ng pagbabago.
18: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagbubukas ng United Parcel Service sa Clark Preport Zone sa Pampanga. May ulat si Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report. Nagunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng United Parcel Service sa Clark Preport Zone sa Pampanga. Sa naging talumpati ng Pangulo ay binigyan din ito ang kahalagahan ng logistics, hindi lamang para sa kalakalan kundi pati na din sa panahon ng mga disasters at kalamidad. Malaking tulungan niya dito ang papel ng mga nasa pribadong sektor na sa ganitong larangan ng logistics, lalo na ngayong panahon ng Super El Nino. Mahalagaan niya na habang naghahanda ang gobyerno sa epekto ng tagtuyot, ay masiguro ang mabilis na paghahatid at pamamahagi ng mga kakailanganin ng mga tao gaya ng pagkain na iba pang mga pangunahing bilihin. Sa ganitong paraan ay maiwasan anya ang pagkantala sa supply, mababawasan ang pagtaas ng presyo at matitiyak na mananatiling abot kaya at madaling makuha ng mga pamilyang Pilipino ang kanilang mga kailangan. Mula sa Clark Freeport Zone, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga estudyante papayagan ng hindi mag-uniforme sa mga eskwelahan bilang paghahanda sa Very Strong El Nino. Si Luisa Erispe sa balita.
4: El Nino. Handa tayo.
5: Nag-aanda na rin ang Department of Education para sa posibleng epekto ng inaasahang Very Strong El Nino sa bansa. Sa isang panayam kay Deputy Secretary Sunny Angara sa isang eskwelahan sa Makati City, hindi na nila nire-require mga estudyante na mag-uniforme para sa mga pamilya na hirap sa tubig sa paglalaba at bilang panlaban na rin sa posibleng matinding init. Ayon kay Angara, ang prioridad magtuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga estudyante kahit may El Nino. Pinaplano din naman ang DepEd na magkaroon ng solar power system sa mga eskwelahan upang magamit ang matinding init na makatipid sa kuryente sa mga paaralan. Matitiyak din ito na hindi magkakaroon ng power interruptions at may maayos na ventilasyon sa mga classroom para sa mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Prosecution, target pa rin ang 16 na boto o 16 votes para ma-convict si Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Bagamat pinaluwag na ng Senate Impeachment Court ang kailang bilang ng boto para sa hatol kay Vice President Sara Duterte, target pa rin ng House Prosecutors na makakuha ng 16 na boto. Ayon kay House Impeachment Advisor at Trial Spokesperson Ace Barbers, mas magandang maabot ang orihinal na 16 na boto upang maging bulletproof o protektado ang desisyon laban sa anumang posibleng question o hamon sa Korte Suprema. Maaalala ang naging mainit na issue kung dapat bang isama sa bilang o denominator ang mga senador na hindi nakapag-participate sa paglilitis. Sa huli, binaliwala ng impeachment court ang fixed 16 vote requirement para sa 2/3 votes. Hindi naman sang-ayon ang kampo ng Vice Presidente at iginiit na ang 16 para sa 23 o 2/3 ng kabuang 24 members ng Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands travel to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
15: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
16: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
15: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa.
12: Ano ang tunog?
15: Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
17: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
18: Ampalaya!
19: Ampalaya!
18: Kumakain kayo, ampalaya!
15: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
14: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
18: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.

0: Sagim Papawid ng Serbisyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: 6 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: 7 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Isang mainit na hapon. Ngayon pong araw ng Huwebes, October 15, 2026. Isang magandang-magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Ako po si Jamie Quinto at ito po ang One Trabaho, mapapakinggan hanggang 2:55 ng hapon dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay napapakinggan sa pamamagitan ng 104.3 The Capital. Kami po naman ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po ay hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang aming mga social media platform. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 2 million subscribers! Tayo po ay sabayan ding napapakinggan at napapanood sa pamagitan po ng TV Plus Channel 3 and For the Box Channels 45 to 49. Sit back and relax. Ayan, samahan niyo po kami dito po sa ating One Trabaho. Nakapag-sunscreen na daw ba ang lahat? Oo, matindi pala. Sabi ng ating mga executive producer dito, matindi ang init ng panahon ngayong araw na ito. 33 degrees Celsius. But there was a time na nag-40 pa tayo, hindi ba? Oo, nung mga nakaraan. Pero ramdam na ramdam ang init ngayon. Oo, doon po sa mga... Katulad ko na pumapasok ng mga bandang tanghali, huwag kalimutan na magbaon ng tubig, magsapin sa likod, ayan. At saka maganda rin na mayroon kayong pamalit na damit, ayan. Kasi 'di ba parang papasok ka pa lang tapos parang lagkit-lagkit mo na. Mainam na meron kang laging baong damit. And speaking of damit, samantalahin nyo na raw po ang magandang panahon. Palagay ko ito si IC labanan-laba ito. Samantalahin ninyo yung init ng araw dahil mainit ngayon. So magsampay na ng inyong mga labada. Ayan. Ang daming reklamo. Kapag ka umuulan, sasabihin, hindi makapaglaba. Ngayon naman, mainit, may reklamo pa din. Hindi, okay na yan. Magsampay na lang daw. Okay. Diba? Ay, ang hindi okay, ito gusto ko muna ha, bago sa ating public service announcement. Ang hindi po okay, yung isang podcast na ngayon po ay biglang sikat. Hindi naman sikat yung mga nandoon, hindi ko nga kilala yung mga yon. Ngayon nasa hot seat sila, no? Dahil apparently sila po ay nag-podcast at ang pinagtawanan nila ay yung anak ni Chris Aquino, ni Miss Chris Aquino, si Kuya Josh. Ayan. Alam nyo, napaka-low naman ng mga taong yan na ang gagawin ninyong example ay yung una, hindi naman kayo inaano bata, no? Nung si Kuya Josh. Pangalawa, di ba, hindi ko din talaga maintindihan. Di ba, parang bahagi ng ano natin yun, di ba, ng good morals and right conduct, yung GMRC.

0: Si, 'di ba? Na tinuturo ito sa mga bata pa lamang na halimbawa pagka mayroong may kapansanan, 'di ba? Eh unang-una hindi mo naman pagtatawanan. Oh. At pangalawa, eh ayun nga, kumbaga parang hindi ko din ma-imagine bakit ano, bakit 'yun ang napili ninyong topic? Pagkatapos, ano yung ano nila, yung kanilang grupo, macho something. Hindi niyo pa na ano 'yon? Yung macho something, I don't know. Hindi ko alam kung ano pong may ano, hindi ko alam kung anong macho. Ayan. Sa ano na 'yon, sa usapin na 'yon. Ayan. Well, anyway, at least sa ganyang paraan de sumikat pala yung grupo ninyo, pero hindi ko kilala eh, not until nakahapon lamang no, na talagang nag-viral sila. Oo, terminated na daw yung contract. Oo, dapat lang. Oo, sila ay terminated na yung contract matapos nga na lumabas yun yung sa podcast nila. Hindi ko din talaga maintindihan, hindi ko mag-gets. Oo. Bakit ang pagtatawanan or sabihin na natin na ang gagawing subject ay yung isang tao na alam naman natin na siya ay ano special, no? Oo. So, syempre maraming nag-react, lalo na yung ibang mga kaibigan ko din na nag-react na meron din silang yung may mentally challenged and meron din silang mga kids with autism, yung mga ganyan, 'di ba? So minsan nga very careful ako na magsalita ng ano, kasi 'di ba hindi kuminsan iba-ibang term na ngayon eh. Yung like halimbawa, hindi mo na pwedeng sabihin yung R word, 'di ba? Dati nung kapanahunan namin pwede 'yon. Pero ngayon may iba nang mga katawagan. So we have to be very sensitive about it, no? Kasi nga 'yun nga yung mga magulang din syempre masasaktan din lalo higit doon sa kanilang mga anak. Ayan. So again, hindi ko po alam kung anong ikinamacho ninyo doon sa part na 'yon. Ayan. Anyway, since kahapon ang pinag-usapan natin ay 'di ba, yung si Tita Carrie, 'di ba? Kahapon lang. Oo, ang ating pinag-usapan ay tungkol dun sa siya din na mayroong anak na may special needs. Oh. Eh tapos may lumabas pa lang ganoon kahapon na issue, no? Na talagang even the I think yung teka ha. I think ito po ay na-share ko and siguro ay basahin ko na lamang din. Ang NCDA, no? May release po ang NCDA. Sila po yung nagbigay ng press release, no? Ang National Council on Disability Affairs. Ayan. Ang NCDA condemns discriminatory remarks against persons with disabilities in Machong Chismisan. Ayan. Podcast episode. Ayan. Yung kanilang podcast episode. Sabi dito ng NCDA sa kanilang press statement, "Humor that crosses the line and stomps on one's dignity is not comedy. It is blatant discrimination." The National Council on Disability Affairs, or NCDA, strongly amplifies its calls on content creators and influencers to exercise sensitivity, respect, and responsibility across all digital platforms and online engagements. In a now deleted episode, a segment from the Machong Chismisan podcast placed persons with disability, particularly those on the autism spectrum, at the center of malicious mockery, belittlement, and demanding and demeaning commentary. Although the content has ano to Although the content has since been taken down, their actions remain disrespectful and unacceptable in all forms. Persons with disabilities must be treated with absolute respect, empathy, and understanding, not subjects of mockery for cheap entertainment and clout. Punch down humor mask as freedom of expression serves to fuel and amplify the harmful stigma against those protected by disability rights. Ayan po ang statement na inilabas ng NCDA o ito pong National Council on Disability Affairs.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
0: Oras po natin, 17 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon, at bilang bahagi po ng ating public service announcement, syempre pa, bahagi po ng pagdiriwang ng ika-87 anibersaryo ng pagkakatatag ng Quezon City, bukas po ang Quezon City Foundation Anniversary sa weekdays. More to explore, QC Foundation Anniversary. Ito po ay bukas tuwing weekdays mula October 12 hanggang 27, October 12 hanggang 27. Hatid po ng event na ito, aba, ang nag-uumapaw na food, drinks, handicrafts at iba pang produkto mula sa Quezon City-based entrepreneurs. O meron po silang bazaar. Makikita po ang kanilang mga produkto mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Gate 2 ng covered pathwalk sa Quezon City Hall. Kaya punta na po kayo. Punta na kayo sa October 12 to 27. Ayan. Saan ba ito? Sa, syempre pa, covered pathwalk ng Quezon City Hall sa Gate 2. Ay, sayang. Alas 8 hanggang alas 5 lang. Oo. Sana itinodo na nila hanggang gabi. Oo. Para naman, di ba?
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
0: Samantala, sa ating wanted trabaho, ang Grandspan Development Corporation ay naghahanap po ng 38 bagong kasama sa kanilang team. Para po sa mga bihasa sa trabahong pang-industriya, kailangan nila ng structural fitter, welder, layout man, gas cutter, drilling operator, blaster, airless painter, machinist at helper. Para po sa mga operator at driver, overhead crane operator, forklift operator, mobile crane rigger, company driver, truck driver at trailer driver.

0: Sa mga technician naman po, kailangan nila ng mechanical technician, industrial technician, auto electrician, at auto mechanic. May bakante rin para sa custodian at motor pool dispatcher. Para sa mga supervisory at manager post, kailangan po nila ng construction manager, purchasing manager, maintenance head, motor pool head, steel fabrication head supervisor, at welding inspector supervisor. At para naman po sa engineer at office, yung project engineer, mechanical engineer, electrical engineer, sales engineer, and then steel fabrication engineer, cadet engineer, welding inspector, detailing checker, tekla, detailer, and then steel estimator at purchaser. Ayan. Naka-post po no sa ating Facebook ito pong mga kakailanganin no para po sa job application na ito. Paano mag-apply? Magpasa lamang ng resume sa Public Employment Service Office o PESO. Nasa ika-apat na palapag ng Antipolo City Hall Main Building. Pwede rin po ang online. I-email lamang ang resume sa gdc.hr.recruitment@gmail.com. O kaya naman, tumawag o mag-text sa 0917-8965-181. Para sa mga tanong, tumawag sa PESO sa 8689-4502 o mag-message sa kanilang Facebook page. Para naman po sa online application, hanapin ang PESO Antipolo Job Application sa Facebook page ng PESO Antipolo. Huwag nang patagalin mga ka-JT, ang oportunidad ay hindi pinaghihintay. Kaya naman, apply na!
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 7-3-8.
0: Oras natin, 2:22 ng hapon. Habang inahantay po natin ang siyempre pa, press briefing. Ihahatid po sa atin yan ni Raquel Bayan. Narito naman po, isa pang wanted trabaho, patuloy ang paghahatid ng Manila Peso ng oportunidad sa trabaho, katuwang ang mga kalahok na kumpanya sa gaganaping Local Recruitment Activity o LRA. Bukas po yan, October 16, 2026, araw po ng Biyernes. Gaganapin po ito sa Peso Annex 2nd Floor ng Park and Ride Building, Dr. Basa Street, Ermita, Manila. Yung pong mga schedule ng mga kumpanyang aaring applyan, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, the Jobsite General Services Incorporated, 10 a.m. to 12 noon, Stargate Marketing Solutions and Services Incorporated, at 12 noon to 2 p.m., Human Persona HR Management Service Incorporated. I-scan lamang po ang QR code. Ayan, kanina ho ay naka-flash sa ating screen yung QR code. Ayan, i-scan nyo ho ang QR code o i-click ang link na makikita po sa Manila Peso FB page para sa pre-registration ng local recruitment activity.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 7-3-8.
0: Oras po natin, 2:24 ng hapon. Dakuhan muna natin ang atin pong mga balita. Seguridad daw po laban sa posibleng paniniktik. Pinaigting ng Philippine National Police kasunod po ng raid sa Pogo Hub malapit sa mga kampo sa Quezon City. Si Dayan Lear sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Jimmy, pinaigting ng Philippine National Police o PNP itong mga hakbang para protektahan ang mahalagang impormasyon, pasilidad at operasyon nito laban sa posibleng paniniktik. Kasunod nga ito ng pagkaka-aresto sa 76 na dayuhan sa isang hinihinalang illegal na pogo hub sa Cubao, Quezon City na malapit sa Camp Crame at Camp Aguinaldo. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi binabaliwala ng pambansang pulisya ang anumang posibleng banta ng paniniktik. Sinusuri niya na ang mga umiiral na hakbang sa seguridad para maiwasan yung mga hindi autorisadong pag-access sa mga sistema at sensitibong impormasyon ng pulisya. Sa ngayon ay inaalam din ng PNP kung may kaugnayan ng operasyon sa Quezon City sa katulad na ilegal na pasilidad sa Zamboanga, Sibugay, kung saan 244 na mga dayuhan ang naaresto nitong unang bahagi ng buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Maraming salamat sa iyo, Ms. Dayan Layar. Samantala, Senate Inquiry tungkol sa pagpapatupad ng NCAP at kakulangan ng road infrastructure ay sinusulong ni Senator Robin Padilla. Si Nympha Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naghain si Senator Robin Padilla ng resolusyon na nangyayang imbestigahan ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, gayon din ang kakulangan sa mga infrastruktura ng mga kalsada sa bansa. Sa Senate Resolution 732 na inihain ng Senador, hinihiling na sa kinaukulang komite ng Senado na magsagawa ng pagdinig para matiyak ang pagiging batas ng NCAP, ang pagsunod sa due process, transparency at kaligtasan sa kalsada. Kabilang sa mga isyong na isbususiin ang umano'y sobra at hindi proportional na multa, pagkakantala sa pagpapadala ng violation notices at pagpapataw ng panunugutan sa rehistradong may-ari ng sasakyan kahit ibang tao ang nagmamaneho. Nais ninyang matukoy kung sapat ang mga karatula, lane markings, traffic signals at iba pang infrastruktura para matiyak na kayang sumunod ng mga motorista sa mga patakaran sa trapiko. Binanggit din sa resolusyon ang mga peking text message na nagpapanggap na abiso ng NCAP na maaaring gamitin sa panloloko at maling paggamit ng personal na impormasyon. Ayon sa resolusyon, kailangang maging makatao, makadbiran at tumutugon sa aktual na sitwasyon ng mga motorista ang pagmamatupan ng mga patakaran sa trapiko habang pinangangalagaan ang disiplina at kaligtasan sa kalsada. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Oras natin 2:28 na po ng hapon at sa pagkakataong ito ay dakuha na po natin ang press briefing ng Palasyo ng Malacañang, syempre pa sa paunguna po yan ni Undersecretary Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
4: Investment mula sa UPS, ang pinakamalaking investment ng kumpanya sa bansa. Kabilang din ito sa major investments sa ilalim ng Luzon Economic Corridor na naglalayong palakasin ang logistics, supply chain, at ekonomiya ng Pilipinas. Ang UPS Clark International Air Hub ay patunay na mas gumaganda pang ugnayan ng gobyerno at private sector upang palakasin ang logistics connectivity ng bansa. Matapos dumalo sa grand opening sa Clark, ay tumungo naman si Pangulong Marcos Jr. sa Bataan upang mag-inspeksyon sa Balanga Green Mobility Hub. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, malaking ginhawa ang hatid na nasabing pasilidad hindi lamang sa driver operators, kundi maging sa mga commuter. Kaya nitong mag-charge ng hanggang sa 8 sasakyan ng sabay-sabay sa tulong ng 4 na charging bays. Napapababa rin ito ang gastos sa transportasyon. Kung sa tradisyonal na diesel bus ay aabot sa 26.94 pesos per kilometer ang gastos, dito ay 2.87 pesos na lang per kilometer para sa mga electric bus. Tinataya namang aabot sa humigit kumulang 1,000 400 passengers ang kayang serbisyuhan ng mobility hub kada araw. Gamit ang kuryente mula sa 222 rooftop solar panels, malayang makakapag-charge ang electric public vehicles. Tuloy-tuloy ang biyahe, tuloy-tuloy din ang pag-unlad ng komunidad. Mapagkakatiwalaan, matipid at malinis na transportasyon. Ito ang maaasahan ng taong bayan sa patuloy na pamumuhunan ng administrasyon sa mga proyekto gaya ng Balanga Green Mobility Hub.
5: I am extremely pleased to join you today for the grand opening of the United Parcel Service Clark International Air Hub, an important milestone in strengthening our country's logistics network. We all know the importance of getting all the items that we need when we need it. The food on our table, the medicines in our pharmacies, the goods in our sari-sari stores depend on the efficient movement of goods across the country and around the world. This is the role of logistics. The hub's dedicated immigration and customs lanes will also help streamline cargo clearance. For the healthcare, pharmaceutical, and biologic sectors, the facility offers an especially important innovation, UPS Premier. This specialized logistics service uses advanced sensor-based tracking, real-time visibility, and intervention capabilities to protect time and temperature-sensitive shipments. So to our partners and investors, I encourage you to continue working with us to strengthen domestic and international logistics connectivity. Your investments in the Philippines help expand our productive capacity, create employment, and connect our enterprises to regional and global markets. So together, let us build a Bagong Pilipinas where our local businesses thrive globally, our workers gain meaningful opportunities, our citizens acquire the goods and services essential to a comfortable, dignified life. Maraming salamat po. Mabuhay ang Bagong Pilipinas.

0: Mas pinalapit na sa taong bayan ang abot-kaya at dekalidad na serbisyong medikal ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lalo na ngayong nadaranas natin ang El Niño, kung saan inaasahan ang iba't ibang sakit dulot ng matinding init ayon sa Department of Health. Ang gamutan, hindi na dapat problemahin pa dahil ang yaman ng kalusugan program para malayo sa sakit o yakap ng PhilHealth ay mas pinalawak pa. Layunin ng programa na tulungan ang mga Pilipino na pangalagaan ang kanilang kalusugan at maiwasan ang sakit. Ano-ano nga ba ang mga benepisyo sa PhilHealth yakap? Nariyan ang primary care check-up, laboratory test, PhilHealth gamot, at cancer screening test. Ang mga empleyado ng pamahalaan at pribadong sektor, ang ilan sa mga miyembro ng yakap, habang kasama rin ang mga kasambahay, indigents, at mga taong may special needs. Kabilang din ang mga self-employed at professionals, lifetime members, mga sanggol, at batang wala pang 21 years old, mga overseas Filipino workers, solo parents, senior citizens, at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Madali lang po ang proseso upang magamit ang PhilHealth yakap. Siguraduhin magparehistro sa PhilHealth, tiyaking may PhilHealth Identification Number o PIN at updated ang inyong membership. Kung meron na nito, pwede nang pumili ng yakap clinic gamit ang eGovPH Super App, PhilHealth Member Portal o dumulog sa pinakamalapit na PhilHealth Office. Ang susunod na step ay ang first patient encounter, medical history taking, health screening at health education. Pagkatapos ay pirmahan ang ibibigay na form bilang pagsang-ayon sa kasunduang patuloy ang alagaan ng napiling yakap clinic. At panghuli, magkonsulta para marisetahan ng kinakailangang gamot, mabigyan ng referral para sa laboratory o sa mga cancer screen test kung kinakailangan at ma-assess kung kailan ang susunod na check-up. Kung kabilang sa mga medications ng gamot program, maaari itong kunin sa mga PhilHealth accredited gamot pharmacy gamit ang reseta mula sa otorisadong yakap doctor sa gamot system. Sagot na ng PhilHealth ang mga kabilang na medications sa gamot program. Kung kabilang naman sa 21 essential medicines ng yakap, dapat itong patuloy na ibigay sa accredited yakap clinic. Kung out of stock, kausapin ang clinic staff para maipaliwanag ang tamang paraan ng pagkuha. Sa ngayon ay mayroon na halos 4,000 yakap clinics ang PhilHealth sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sa madaling salita, abot kamay na ng bawat Pilipino ang gamot at serbisyong medikal sa buong bansa.
1: Primary care natin po. So, dati po siyang konsulta na nirebrand po into yakap. Once po na ikaw po ay member ng yakap, yung services po ng consultation, laboratories at medicines po ay libre po natin siyang ma-avail. Kung ang yakap clinic po natin po ay government or mga health center, wala po tayong babayaran sa kanila. Ito po yung mga services na pwede natin ma-avail. So may mga laboratories po, itong mga laboratories po na to ay libre natin ma-avail sa yakap. Based dito sa e-prescription na to, isusulat niya or ititik po ng doktor kung ano yung medicine mo under sa 54 po na gamot. At na-issuean ka ng e-prescription, dadalhin mo naman po siya sa accredited gamot pharmacy. Doon po mo siya i-avail, libre rin po at wala po kayong babayaran sa mga gamot po na binigay sa atin doon sa gamot pharmacy. At kung tayo naman po ay meron pong mga sakit na kailangan pong ma-cancer screen, katulad po ng mammogram or breast ultrasound, yung yakap doctor mo, siya naman ang magbibigay sa'yo ng referral para ikaw naman po ay magpa-laboratory ng mammogram sa accredited cancer screen facility. Wala rin po siyang babayaran.
2: Kung magpa-register sa PhilHealth yakap,
1: kailangan mo mag-fill up ng PCSF na form. ito po yung tinatawag na primary care selection form. Dito, kailangan mong isulat kung meron ka na napiling yakap clinic. O kung hindi man po, pwede po kayong mag-download ng eGov app. Sa eGov app po natin, meron po doong mga listahan kung saan may mga yakap clinic na malapit sa lugar mo.
0: At maaari na po akong tumanggap ng mga katanungan.
2: Unang tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
3: Yusek, good afternoon po. Yusek, kahapon in-announce po ng Malacanang na confirm po yung pagbisita ni US President Donald Trump sa ASEAN. As of today po ba, Yusek, ilan na po ang officially confirmed na heads of state at heads of government na dadalo po sa 49th ASEAN? Kung may mga pangalan na po tayo as of today.
0: Opo, kinonsulto po mismo namin ang DFA patungkol po dito. At ang sagot po ng DFA, we expect the ASEAN leaders to attend the summit. As for dialogue partners, we expect the leaders from ASEAN Plus 3 and the EAS or East Asia Summit to attend. Although, at the moment, we are still awaiting receipt of official notification regarding the leaders' attendance. The UN Secretary General is likewise attending for the ASEAN UN Summit. So, usually, we receive the confirmation few days from the summit.
3: Follow up, Yusek. Tungkol naman po sa China, may official confirmation na po ba kung personal na dadalo si Chinese President Xi Jinping o may kinatawan siyang ipapadala po for ASEAN?
0: Yan din po ay naitanong natin mismo sa DFA at ang sagot po nila. For China, traditionally it's the Chinese premier who attends the ASEAN summits. But we also do not have official confirmation of the attendance as of this moment, as we speak.
2: Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN.
4: Hello po, Yusek. Good afternoon. In a Pulse Asia survey released po, conducted September, it showed that near majorities are critical of President Ferdinand Marcos Jr.'s work with 49% and expressed distrust in him with 48%, while small majorities continue to approve of Vice President Sara Duterte's performance with 54% and trust her with 55%. Just wondering, Yusek, how is the palace or the president taking in these kinds of severe results given that he only has nearly 2 years in office?
0: Saan galing yung survey?
4: Pulse Asia po.
0: Pulse Asia. Hindi namin napag-usapan ng Pangulo ang panibagong survey results na ito. Pero, it is noted. Yun lang.
2: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
5: Good afternoon, Yusek. Vice President Sara Duterte spokesperson Paolo Panelo claims that millions of pesos in taxpayers' money were spent on impeachment articles that will never be put to a vote, although Senator Judge Ping Lacson disputed the initial figures released by Panelo. Hindi naman daw po ganun kalaki yung nagasto sa impeachment. But the spokesperson argues that at least 20 trial days could have been devoted to legislative work kung in the end naman po pala ay hindi gagamitin yung articles of impeachment. Sa paano po i-describe ng palasyo ito nga pong claim or argument na nagkaroon po ng pagsasayang ng pera sa taong bayan? May nasayang nga po ba na resources?
0: Kung nagkaroon man ng withdrawal ng 3 articles of impeachment, ito po ay nasa pagpapasya ng prosecution. Kung may nasayang bang oras, depende na po siguro sa tao kung paano nilang titignan ito. Dahil mayroon naman din pong naisiwalat na mga dokumento, may mga government officials na nag-participate at naging witness sa nasabing mga araw. At ang pag-withdraw naman ng 3 articles of impeachment ay hindi naman nakitaan ng pagtutol mula sa defense team. Pareho naman sila nag-participate, nagkaroon ng cross-examination ng mahaba, nagkaroon ng presentation ng prosecution, and then after that, nagkaroon ng cross-examination, nagkaroon ng rebuttal, surrebuttal. So, lahat po ng concerned na parties ay nag-participate. So, walang maaring masabing na sayang kung mayroon namang naipakitang mga facts, data, na maaaring makapagpaliwanag sa taong bayan. So, since wala namang objection from the defense team, I think it is just but right for the senator judges, although hindi po tayo nagkakaroon ng prejudgment dito or conclusion. Because if there's no objection, talagang mag-grant ang withdrawal.
5: But you said the defense team led by Sheila Season earlier flagged yung possibility of a mistrial because of this decision. From your perspective po as a trial lawyer din, pwede po bang maging ground ito for mistrial?
0: Ang mistrial kasi, pag sinabi natin, the other party was not given any chance to present herself. He was not given the chance to present evidence. But in this case, since nagkaroon ng cross-examination, generally, and personally on my part, hindi siya matatawag na mistrial. Kung hindi nagkaroon ng cross-examination, the other party was not given the chance to cross-examine the witnesses presented, then that's the time that we can say that there's a mistrial. Pero sa sitwasyon na to, walang masasabing mistrial because they were given ample time and opportunities to cross-examine the witnesses presented by the prosecution. And again, the defense team did not make any objection regarding the motion to withdraw the three articles of impeachment. Okay? Ulitin ko. Ang defense team, ang mga lawyers ng Vice Presidente, hindi sila nagbigay ng anumang objection. Manifestation lang ang kanilang sinabi. So kung wala natanggap na objection from the defense team, ibig sabihin, impliedly, ay sumang-ayon sila sa withdrawal. Otherwise, kung ayaw nila at masasabi nila may mistrial, they should have objected to the motion to withdraw the three articles of impeachment, and they should have insisted that they would present evidence to refute the allegations on the three articles of impeachment. Pero wala po kasing objection. So, maliwanag yan. Dahil tinanong siya ni Senator Judge Chase Escudero na yung kanya bang manifestation should be considered as objection, and she said no, it's just a mere manifestation. So walang objection.
5: Yusek, last na lang po. Sabi ni House Prosecutor Terry Ridon, di ba po na-drop na yung articles with prejudice, meaning parang sabi po nila, hanggang matapos yung termino ni Vice President Duterte, wala na siyang kakaharaping impeachment dahil ayun na nga po yung nangyari. But given na hindi na nga po paghuhusgahan yung dalawang impeachment articles na naipresent na may evidence, may witnesses na napakita, hindi naman po ibig sabihin may kalayaan po yung investigating agencies, let's say NBI, Ombudsman, to look into this mga napakita na po sa impeachment court to pursue kung meron man po silang nakitang possible violations.
0: Yes. When we say kasi with prejudice, pag ang kaso ay na-dismiss with prejudice, you cannot refile it. Yung kaso na ito ay hindi mo siya marirefile. So, maliwanag yun. Pero yung bribery, since they were not able to present any evidence, hindi siya kasama sa with prejudice. So in other words, aware ang prosecution na yung regarding confidential funds and regarding grave threats, hindi siya marirefile. Okay? Pero iba yung impeachment court, iba yung criminal case. So with prejudice with regard to the impeachment, pero hindi mapapahinto ang ibang investigating agencies na mag-imbestiga regarding this. Considering na merong nilabas na decision ang COA na dinismiss o kanilang motion for reconsideration, ang OVP, no? O motion for reconsideration ng OVP at pinababalik na ang halagang 73 million pesos. At gusto lang din natin ipabatid na maliwanag na hindi ang opisina ang inuutusang magbalik dito, kundi yung individual na sangkot dito sa notice of disallowance.
2: Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH.
6: Good afternoon, Yusek. Batay po sa pinakabagong SWS survey, tumaas ang proportion ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng involuntary hunger noong Setyembre, habang mas lumala rin ang self-rated poverty. Saan po natin ito ma-attribute at ano pang mga intervention ang gagawin ng pamahalaan bukod dun sa mga umiiral ng programa ngayon gaya ng Walang Gutom Program, pamamahagi ng bigas?
0: Okay, nung nakaraang press briefing natin a month ago, bisita natin mismo ang DSWD at ang SWS at sa kanilang pagsusuri at sa kanilang pag-survey, yung diretsong nakikinabang at nabibiyayaan ng mga programa ng gobyerno ay nakita, naipakita ng DSWD na naging maganda yung result at kukonti na lang ang nakakaranas ng kagutuman. Pero yun ay diretso doon sa mga sinusuri. Kumbaga, from start, since day one, yun ang kanilang na-study at na-assess na nagkakaroon ng magandang resulta at hindi sila nakakaranas na ng kagutuman. Pero natanong din natin sa SWS na kapag at random lang ang pag-survey ay naiiba ang resulta. Kaya mas gugustuhin nating malaman sa survey na ito, sa result na ito, saan yung lugar na apektado pa ng sinasabing kagutuman. Dahil baka ito yung mga lugar na hindi pa naaabot or hindi pa nakakapag-avail ng mga programa ng gobyerno. So, doon sa mga na lumahok sa survey na ito, gusto naming ipabatid sa lahat na rin ng ating mga kababayan. Iisa-isayin ko po ang mga programa ng gobyerno. Nandiyan po ang Walang Gutom Program. Nagkaroon na rin po ng natulungan na po ang halos 600,000 food poor households. Ito po ay ayon sa DSWD. Nandito rin po ang walang gutom kitchen na nakapagsilbi na rin po ng 302,561 hot meals served to 219,304 individuals. At nandyan din po ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. At tungkol naman sa DepEd, nandyan ang School-Based Feeding Program para sa ating mga learners. So, meron pong budget ito na 26 billion budget for 26 billion pesos na budget feeding for 180 school days. National launch with 775 learners in Bulacan. Meron pa rin pong milk feeding activity at pati po ang homegrown school feeding program. Huwag nating kalimutan ang programa rin po para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps kung saan 176,278 new families ang naka-enroll nitong 2026. So, 493,000 additional families identified for validation and registration. So, patuloy po itong programa para sa 4Ps. Pati po ang DOLE, meron pong isinasagawa na TUPAD program na meron 22.44 billion appropriated for 2026 implementation nito. And assistance to individuals in crisis situations or AICS na meron na pong natulungan na 14,738 beneficiaries at 361.1 million pesos na release bilang tulong noong January 2026. So ito po yung masasabi natin mga interventions at ito po ay tuloy-tuloy na isinasagawa ng gobyerno. So kung may mga iba pa tayong mga kababayan na hindi pa naaabot o hindi pa nakakaranas ng mga tulong ng gobyerno, mas nanaisin po natin malaman kung saan ito in particular para makita natin ano ang sitwasyon, saan kulang, saan dapat mas marami pang pagbibigay ng ayuda ang maibigay natin sa mga kababayan natin.
6: Pero wala po bang mga napag-uusapang bagong plano dahil Yusek, walang indikasyon na bababa na yung presyo ng langis na naka-apekto sa presyo ng bilihin at nariyan din yung banta ng El Nino?
0: Napag-uusapan po ito dahil ang sabi nga po natin nung nag-report ako kahapon, sinisiguro po ng DA na ang supply ng pagkain sa atin, ang bigas, ang manok, baboy ay hindi dapat nakulangin. So, sa ngayon, ang supply ay tama. Kumbaga, meron pa po tayong supply na hindi dapat natin katakutan na kukulangin tayo. So, hindi lamang yan ang intervention. Tandaan natin, meron din pong LGSF na ipinamimigay ng libreng bigas sa mga kababayan natin na nasa laylayan ng lipunan. So, ang request lang natin sa mga LGUs, kung maaari yung mga benepisyaryo ay yung talagang deserving na mabigyan ng ganitong klaseng tulong, yung nasa laylayan talaga ng lipunan. So, naniniwala naman kami na walang kikilingan, walang kakampihan ang sinumang lokal na opisyal, kundi kung sino yung nangangailangan, doon dapat maibigay yung sapat na tulong.
2: Sunod na tanong mula kay Allen Limos, Manila Times.
7: Hello, good afternoon po, Yusek.
2: Allen.
7: Yesterday po, Vice President Sara Duterte questioned whether the 2027 budget will be used to serve Filipinos or it will become, and I quote, a bargaining chip to pressure senators who will sit as judges and reward those who vote yes in the House of Representatives. She also warned that the national budget must not become a tool for political survival of the corrupt. How does Malacanang respond to these allegations of budget weaponization po?
0: Allen, I just want to know, is it in the future tense or in a, is it a declaration or it is just a...
7: An allegation po.
0: An allegation.
7: Yes po.
0: That it will be used.
7: Sir, yes, surrounding the 2027, yun po yung sinabi ni...
0: So, as of now, wala pa siyang ebidensya. So, yun naman ang sinabi ng Pangulo, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Madaling magturo, mahirap patunayan. So, kung siya ay may duda sa budget na ito. Alam naman natin sino ngayon, nasa kaninong kamay ngayon ang nagsasagawa ng budget ay ito ay nasa Kongreso. So kung meron siyang duda para maliitin ang impeachment court, mas maganda siguro umupo siya sa BICAM conference kung meron na. Para mas maintindihan niya kung saan mapupunta yung budget. At paano ito ginagastos na hindi napupunta sa bulsa ng iilang tiwali sa gobyerno.
7: On an entirely different topic naman po, this morning, the peso breached the 63 peso per dollar mark po. This is the, I think, pang ilang consecutive month na po ito na we've been breaching po, no, yung all-time low ng peso against the dollar po. Ano pong ano assessment po natin dito ng financial advisors po natin? Bakit patuloy po yung ganitong pag-lowering ng peso against the dollar?
0: Sa ngayon, alam natin na patuloy pa rin ang krisis sa Middle East. Ito'y pinagdarasal natin na sana'y matapos na. Nakaka-apekto po ito talaga sa ekonomiya ng bansa. Pangalawa, nandito na rin po ang El Nino. Alam po natin sa ibang lugar, nandun na po talaga ang tagtuyot, nararanasan na nila, at marami na rin po naapektuhang mga magsasaka, at pati mga mangisda. So, parte ito na maaaring makapagdulot ng pagtaas ng dolyar o pagbaba ng value ng peso. Plus, the political noise na intensyong isinasagawa para masira ang ginagawang pagsisikap ng administrasyon. Political noise na may kasamang fake news walang ginawa, oras-oras, araw-araw, fake news. At definitely, nakaka-apekto ito sa magandang imahe ng gobyerno para mas makapaghikayat pa ng mga investors. Pero sa ngayon, ang mandato po rito patungkol sa foreign exchange at performance ng Philippine peso ay nasa mandato po ng BSP. Pero ang Pangulo at ang administrasyon ay nakatutok po rito para mas magawan ng paraan and at the same time para mapag-aralan pa kung ano pa maaaring epekto nito sa ating mga kababayan at kung ano pa ang pwedeng gawin ng ating administrasyon para yung nadaranas ng ating mga kababayan ay malesen, mamitigate yung hirap ng ating mga kababayan.
2: Okay. Sunod na tanong mula kay Bettina Onita, Manila Bulletin.
8: Good afternoon, ma'am. Any comment po from President Marcos on the move of Representative Sandro Marcos to join the CMD Lakas po? And how does the Malacanang view this po?
0: Sa ngayon ay hindi ko po personal na tanong ang Pangulo patungkol dyan. Nakita niyo po kasi ang dami pong events, activities ng Pangulo kanina pang umaga. Pero katulad doon sinabi ko dati, ang desisyon ng kanyang anak ay nagtitiwala ang Pangulo. So, kung ano man ang gagawin ng kanyang anak, ito ay kanyang pinagkakatiwalaan na tama ang anumang aksyon ng kanyang anak, ng kanyang mga anak.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Maris Alalili, TV5.
9: Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may lumabas pong artikulo ngayong araw kung saan lumalabas yung pangalan ni House Speaker po, GT, na sinasabing napipisil daw na kapalit ni Vice President Sara Duterte sakaling ma-convict siya. Gaano po ito katotoo?
0: Wala pa pong conviction. Hindi tayo pwedeng mag-anticipate. Hindi tayo pwedeng mag-speculate dahil ang defense ay magpepresenta pa po ng kanilang ebidensya. So, wala pa pong nangyayaring pagdidesisyon ang impeachment court. So, hindi po ito na pag-uusapan. So, in fairness at pagrespeto na sa posisyon ng vice presidente, hindi po ito pag-uusapan at hindi pa po ito na pag-uusapan. Hayaan natin gumulong ang proseso.
9: Bagamat wala pa nga pong desisyon whether convicted or ma-acquit si Vice President, ano po kaya yung mga posibleng konsiderasyon ni Presidente doon sa mga posibleng ma-recommend kung sakali?
0: Wala talaga, mahirap, hindi pa eh. Respeto na lang. Kahit paminsan-minsan ay hindi nagbibigay ng respeto ang iba, pero ang Pangulo, nirerespeto ang posisyon ng Vice Presidente.
2: Okay. Pahabol na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
5: Hi, Yusek. Yusek, mabalik ko lang po doon sa 2027 budget because you have Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito flagging nearly 206 billion in realignments in the House version of the proposed 2027 budget. Sabi niya po, nagkaroon ng funding cuts, particularly in transportation, health, and calamity-related programs. At nagkaroon naman ng pagtaas sa, let's say, sa Department of Agriculture for a new 10 billion line item for the Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program doon po sa DOH MAIFIF, yung health assistance na previously po ay ini-issue po or kini-criticize bilang pwedeng maging pagmulan ng patronage politics din po, di ba, dahil sa mga kung sino ang pwedeng mag-benefit. And tumaas din daw po yung pondo for DPWH. Siguro po itong mga realignments and changes in the budget from its original proposal, ano po siguro ma-assure ng Malacañang, yung publiko, that pagdating sa, pag nakarating na sa Pangulo, eh, ma-scrutinize talaga itong changes in the budget?
0: Kung nakikita ng ibang mga senador na parang sa tingin nila ay hindi dapat nangyari, may version naman sila. Magkakaroon ng BICAM conference. So, dyan na nila lahat busisiin yan. Kung may mali, di pag-usapan nila. at ang pangako naman ng Pangulo at ng DBM. Katulad ng aking inireport dati at naulat na sa inyo. Hindi papayagan na ang pondo na maibibigay na magkakaroon ng sa 2027 ay magamit sa kung saan-saan. Dapat ang pondo, bawat piso ay para sa Pilipino.
2: Okay. Pahabulit na tanong mula kay Mads Monatilio, net 25.
10: Hi, ma'am.
0: Yeah, Mads.
10: So, light question lang to, ma'am. Ma'am, how are you na daw po after uminom ng tubig kahapon?
0: I'm fine. Nako, sabihin ko ba ba kung saan ako pumunta? Ah, wala, okay lang. Wala. I'm fine. Ilang kayo uminom? Marami tayo, di ba? Marami. Di ba? Pero wala naman ang ospital sa atin. So it means, recommendable, mapagkakatiwalaan. So, si Ivan is a living witness. Okay, so mapagkakatiwalaan itong proyekto ng Pangulo na ito.
2: Okay. Sunod din na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
0: And thank you, Mads, for the concern.
5: Yusek, sa usapin pa rin ng budget, how far is the president to go in honoring this promise na titiyakin na ang 2027 budget ay magiging malinis at mapupunta sa dapat puntahan? Should there be very serious issues with the budget at siningitan ng kung ano-ano and it's not very reflective of the government's objectives and kung anong gusto mangyari ng Pangulo sa budget, is the president willing to reenact?
0: We cannot speculate. I do not want to answer any hypothetical question, but maybe we can say that the president and DBM had been so protective of our funds. Bakit? Ang power of the purse ay nasa Congress. So kung ang paggawa ng budget ay isang batas. So ang paggawa ng batas ay nasa kamay ng Kongreso. So kung anong ipapasok nila dyan, it's part of proposed bill. So kung paano itong aaralin, syempre parte na rin po ang Pangulo. Pero kung naipasok dyan, dahil hindi naman lahat pwedeng tanggalin yan unless kitang-kita mo na nagagawin sa anomalya or magiging parte ng anomalya. Minsan kasi ang proposed budget, di ba pa nakikita kung may mali na dyan eh. Makikita mo na lang dyan pagka, uy, nasaan yung proyekto? Ghost project pala to. So, ang naipangako lang at ginawa ng Pangulo, at ito ay naging issue, ay siya ay nagsagawa ng for later release. Nandyan man ang mga in-insert nila mga pondo, pero hindi agad ito na i-release dahil nga nandun tayo sa for later release kung saan dapat mapatunayan nung proponent na itong proyektong ito ay dapat magagawa, mga feasibility studies na aayon. Kung hindi mo yan mapuprove, the funds would not be released. So, yun po. Isa po ito sa nakita natin na nagawa na ng Pangulo na marami yan tumulong.

0: Fine. Pero sinabi din po niya sa isang interview kay Gary Valenciano na nakikinig ang Pangulo sa criticism. Ito ho ba mga survey na ito if the numbers reflect a negative perception towards him? Doesn't he look at this as criticism? At kasi ang sinasabi po niya, I listen to criticisms because they might be true. So kung hindi po siya nakikinig sa mga survey, saan o kanino po siya nakikinig pagdating sa kanyang governance?
1: Okay, pagpatungkol po sa mga ganyan, meron tayong nadidinig. Mga lehitimong mga panawagan. Halimbawa, kailangan na bumaba ang presyo ng kuryente. Nabanggit niya to sa SONA. Hindi naman ito mula sa survey. Kailangan na itaas na ang presyo ng pamasahe. Binabalanse ng Pangulo ang mga isinasagawang proyekto at programa. Hindi pwedeng isa lang yung nanalo, lahat dapat nanalo. So ito yung mga bagay-bagay na the president listens. So we can prove that the president listens.
2: Okay, maraming salamat. Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusie Claire.
1: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, ang paggastos para sa programa ng pamahalaan ay walang saysay kung hindi naman ito nararamdaman ng mamamayan. Yan ang kabilin-bilinan ni Pangulong Marcos Jr. na ang bawat piso sa kaba ng bayan ay nakalaan para sa tao at hindi para maibulsa at maibangko ng tiwali sa gobyerno. Kaya naman alinsunod sa direktang o direktibang ito ng Pangulo, isinusulong ni Budget and Management Secretary Kim Robert de Leon ang pagsukat sa aktual na resulta ng bawat pisong ginagastos ng gobyerno. Sa halip na gawin lamang na basihan ang taas ng budget utilization rate ng isang ahensya. Ayon sa kalihim ay hindi na sapat na tignan lamang ang utilization rate. Dapat ay may makita ang aktual na nagawa ng mga ahensya kasabay ng halaga ng pondong na gastos. Dagdag pa ni Secretary de Leon ay kasama rin sa kabuuang pagsusuri ng performance ng government agencies ang kanilang physical accomplishments at pag-abot sa mga target ng kanilang mga programa at proyekto maging ang paghahatid ng serbisyo sa publiko. Dapat ramdam ng Pilipino ang bawat sentimo mula sa ating pondo. Mapaserbisyo, programa o proyekto man ito. Dahil kapag ang bayan ay walang kurap, maganda ang hinaharap. Yan ang isa pang nais ng Pangulo, labanan ng korupsyon sa pamahalaan para sa ikagiginhawa ng mamamayan. Sa utos na ito ng Pangulo, mas lalo pang pinagbuti ng Bureau of Internal Revenue sa pamumuno naman ni Commissioner Charlito Mendoza na maging maayos at epektibo ang pangongolekta ng buwis. Sa pinakabagong ulat ng kawanihan, umabot sa 203.581 billion pesos ang tax collections ng bansa nito lamang Setyembre. Mas mataas ito ng 20.056 billion pesos o 10.93% kumpara sa nakolektang buwis sa parehong panahon noong 2025. Ayon kay Commissioner Mendoza, ang tagumpay na ito ay bunga ng voluntary tax compliance ng responsible taxpayers at proactive taxpayer assistance initiatives ng BIR. Sa tulong ng mas pinagandang serbisyo at pinadaling proseso sa pagbabayad ng buwis. Hindi lang basta na aabot ang collection targets, kundi nahihigitan pa ito. Makakaasa naman ang sabayan ng Pilipino na patuloy na nakatutok ang Pangulo sa responsabling pagbabantay ng DBM sa ating pondo. Maging sa masigasig na pangongolekta ng buwis ng BIR para isulong ang accountability at transparency pagdating sa kaban ng bayan.

0: is great and up to date.
1: Bawat kaganapan, saan man ang laban, anumang pangyayari sa mundo ng palakasan, ibabalita dito sa Sports Roundup sa 918 AM.
2: Philippine Standard Time, 45 minutes after 3 p.m. Sports News Roundup here on Sports Radio, 918 a.m. We go to second half for sporting news and updates. For sports stories, puntahan po natin ang ongoing na postseason ng Major League Baseball for 2026. The Milwaukee Brewers are now one win away from sweeping and dethroning the Los Angeles Dodgers after a 6-2 victory in game number 3 of the MLB National League Championship Series on Thursday. With the Brewers down 1-2, Jake Bauer hit a 2-run home run and Garrett Mitchell added a solo effort, both of Dodgers star pitcher Blake Snell, for a 4-2 lead in the 7th inning. Bryce Turang made it a 3-point game for Milwaukee in the 8th as he reached home plate following a wild pitch by Justin Robleski before Joey Ortiz added an RBI single in the 9th. Robert Gaster starred for the Brewers bullpen, pitching 5 scoreless innings, and Jackson Churio had a lead home run in the 1st. Milwaukee can reach the World Series for the first time since 1982 with a Game 4 win tomorrow, Thursday at the Dodger Stadium. The Brewers also have a chance to avenge their 0-4 defeat to the Dodgers in the last year's NLCS. From baseball, let's go to tennis. American world number 31 Ann Lee converted on her 10th match point to upset top seed Arina Sabalenka 3-6, 6-4, 7-6 and advance to the round of 16 of the One Open in China. Lee dropped the opening set after Sabalenka won 8 straight points to close it out and soon found herself down a break at 4-2 in the second. But she quickly responded by winning 9 of the next 11 games. She forced a decider and built a commanding 5-2 lead in the third for the victory in 2 hours and 27 minutes. It was Lee's third career top 10 win and the biggest in her career. Lee's victory over the 3-time champion and 4-time semifinalist also means Sabalenka will fail to reach the last 4 in Wuhan for the first time. Lee moves on to face Indonesia's Janis Tien, who defeated Daria Sniger of Ukraine 7-5, 6-3. In other results, Helena Ostapenko posted her own thrilling turnaround, saving 3 match points in the second set tiebreak to upset number 2 seed and 2025 runner-up Jessica Pegula 2-6, 7-6, 6-3 in 2 hours and 23 minutes. The result is Ostapenko's third top 10 win of 2026 and 28th of her career. She will next confront Canada's Leila Fernandez, who ended she-hands bid 6-3, 6-4. Also advancing in the third round were 10-seed Ivajovic, Roland Garros runner-up Maja Walinska, and 6-seed Karolina Mokova, as well as 11-seed Diana Schneider, Ashlyn Krager, and Han Yu Go. In the men's side, Daniel Medvedev reached the quarterfinals of the Shanghai Masters for the 4th time in his past 5 appearances when he overcame longtime rival Stefanos Tsitsipas. Medvedev, the 2019 winner, took another step towards a title triumph this week with a 6-4, 7-5 victory against Tsitsipas, improving to 11-5 in their head-to-head series. Chasing his 4th title of the year and the first at Masters 1000 level since 2023, Medvedev will next meet Tommy Paul, a 7-6, 6-4 winner over Zizou Bergs. The 30-year-old Medvedev is 8th in the ATP Live race to Turin and in a good position to compete at the prestigious year-end event for the 7th time. Also marching on to the quarterfinals was 12-seed Rafael Hodar, who battled from a set down for the third consecutive match to overcome Botic van der Stanschulp 6-7, 6-4, 6-2 in 2 hours and 30 minutes. The next test for Hodar will be Kasper Ruud, the 28th-seed Norwegian, who advanced after Felix Auger Aliassimi retired from the pair's 4th round clash due to a knee injury. We go to world football. Paris Saint-Germain defeated Manchester City 4-2 in the Champions League match at the Etihad Stadium in Manchester. The defending champions scored 3 first-half goals through Désiré Doué, Ousmane Dembélé, and Vitinha. Erling Haaland scored twice to become City's leading Champions League goalscorer and the youngest player to reach 60 Champions League goals, breaking Lionel Messi's record by a day. However, Magnus Akliushi scored in the 63rd, helping PSG extend their unbeaten run in the Champions League to 12 matches. The match also marked Pep Guardiola's return to the Etihad Stadium for the first time since leaving Manchester City at the end of last season. In other games, Real Madrid produced a sensational recovery from 1-3 down and snatched a superb 4-3 win over Roma over Jose Mourinho's return to the Stadio Olimpico. Real Betis came from behind to beat Porto 3-2, making it 2 wins from 2 and claiming a first home victory in the competition in over 20 years, while Norwegian side Bodø Glimt secured a 1-0 victory over Borussia Dortmund. FIFA is set to impose or set to propose a $3.4 billion increase in the amount of money it hands out for football development across the world. World Football's governing body wants to release the money from its reserves in a move that which will more than double the level of planned distribution funding for 2027 to 2030. It said it has been able to release the extra cash because of the commercial success of this summer's World Cup. The proposal will be made at a meeting of FIFA's council this week and comes at the time when the organization is under pressure following President Gianni Infantino's aborted FIFA Forward Enterprise plan. FIFA will now offer extra money from its reserves in addition to the current $2.7 million budgeted to be paid to all 211 member associations, the confederations, regional associations, and certain non-FIFA affiliated associations. In total, FIFA will now be spending $6.35 billion in football development for the 2027-2030 cycle, with a focus of investment and development of the women's and youth football. Dutch woman Lorena Wiebe secured the first gold of the championships in the women's scratch race at the 2026 UCI Track World Championships at the Shanghai Velodrome on Chongming Island. Wiebe's edged out Lara Gillespie by mere centimeters to hang on and win as the Irish woman launched from behind to take silver in the 40-lap event. Meanwhile, the Netherlands won the men's team sprint for the third year in succession, finishing the race 0.5 of a second quicker than silver medalist Australia. Host China claimed the gold in the women's team sprint at the expense of Great Britain, who finished with a silver medal for the second year in a row. In the NBA offseason, the Kristaps Porzingis mystery continues after the Golden State Warriors announced that the 31-year-old Latvian will remain out indefinitely due to a health-related matter, but will be around the team. It's still unclear what exactly Porzingis is dealing with a week after from Golden State's regular season opener in Los Angeles.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 8 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. DOE titiyaking magiging sapat ang supply ng kuryente sa panahon ng Very Strong El Nino. May ulat si Luisa Erispe.
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Hinahanda na ng Department of Energy ang paggamit ng mga generator sets at battery energy storage system para matiyak na sapat ang supply ng kuryente pagdating ng inaasahang Very Strong El Nino. Ayon sa DOE, magkakaroon din ng deployment ng emergency power barges para matiyak na stable pa rin ang supply ng kuryente. Inaasahan kasi na kapag may matinding init, tataas ang demand ng kuryente at bababa naman ang hydropower generation. Bukod naman sa generator sets, inaasahan din ng DOE na madadagdagan ang power plants upang mabawasan ang pagtaas sa red at yellow alert ng Luzon, Visayas at Mindanao grids. Nakikipag-ugnayan din ng DOE sa iba pang ahensya ng gobyerno upang hindi maging mabigat para sa mga Pilipino ang pagharap sa napipintong Very Strong El Nino dahil inaasahang hindi lang supply ng kuryente ang apektado nito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Financier ng droga sa nasabat sa Laos, isang politiko mula sa Mindanao ayon sa PDEA. May live report si Dayan Layar.
3: Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Omar, tukoy na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang financier ng 521 kilo ng shabu na nasabat sa Laos at dadalhin sana dito sa Pilipinas. Ayon kay PDEA spokesperson Attorney Joseph Kalulut, natukoy ito ng binuong task group ng PDEA, Philippine National Police o PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga bank transfer matapos nga na maaresto si alias Fahad sa Laos na siya umanong susundo dito sa droga. Narito yung bahagi ng pahayag ni PDEA spokesperson Attorney Joseph Kalulut.
7: Yung financier nitong drug deal na to, natukoy na po natin and itong tao ay isang politiko based in the South or sa Mindanao po, yung politiko na tukoy po natin.
6: Hindi naman pinangalanan ang pilihan ang politiko pero ayon kay Kalulut, kabilang ito sa partidong kontra sa kasalukuyang administrasyon. Sa politiko umano nang galing ang perang ipinambayad sa chartered private jet na gagamitin sana sa pagpuslit ng droga na umaabot sa $49,500 habang si alias Boyet naman yung sinasabing nagbayad nito sa pamamagitan ng bangko. Sa ngayon nagsasagawa na ang PIDEA ng case build up at posibleng makapagsampa na ng kaso sa ilang sa mga susunod na araw dahil nga sa pagdabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o yung pag-trade ng ilegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat. Live report ni Diane Lear. Senador Panpilo Lacson na nagbabala na posible pang maraming iyakan sa pagbusisi ng Senado sa 2027 budget. May ulat si Dimfa Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagbabala si Senator P. Lacson na posibleng mas marami pang iyakan sa Kongreso kapag sinuri ng Senado mga questionableng bawas at realignment sa panukalang 7.2 trillion pesos sa napambansang budget para sa 2027. Ayon kay Lacson, posibleng ibalik ng Senado ang daang-daang bilyong pisong ibinawas o inilipat sa versyon ng budget na ipinasa ng Kamara, kabilang sa mga susuriin ang pondo para sa foreign assisted projects o mga proyektong may tulong mula sa ibang bansa, gayon din ang karagdagang alokasyon para sa flood control projects. Binigyan din ni Lacson na hindi basta maaaring mawasan ng pondo ang mga proyektong may kasunduan ng pamahalaan sa mga dayuhang ka-partner dahil maaaring itong magdulot ng commitment fees at iba pang gastusin. Kabilang sa mga halimbawang binigit niya ang Lakeshore Laguna Road Network na isang multi-year project na may kaugnayan sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Minisyon din ng senador ang dagdag na pondo para sa flood control projects sa kabila ng mga lumalya sa mga proyektong ito na naging sentro ng mga nauna ng investigasyon. Ayon kay Lacson, hindi pa man lubos ang humuhupa ang kontrobersiya sa flood control ay mayroon na namang mga kahina-hinalang pagbabago sa panukalang budget. Tuloy-tuloy ang pagdinig at pagsusuri ng Senado sa panukalang pambansang budget bago ang plenary debates na inaasahang sisimulan sa Nobyembre. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pagsasayos ng Maysan Road sa Valenzuela, target matapos bago magpasko. May ulat si D.K. Sarate.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Puspusan ng DPWH sa pagsasaayos ng Maysan Road, Valenzuela. Noong Agosto, lubak-lubak na sabing kalsada kung saan hirap pa mga motorista sa pagdaan. Pero ngayon, mataas matapos itong tutukan ng DPWH. Malaking porsyento ng kalsada ay sementado, pantay at maayos ng nadadaanan ng mga motorista. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dison, sa loob lang ng 2 buwan, nasa 35% na progress rate ng pagsasaayos ng kalsada. Sa pagbisita ni Dison sa lugar, napansin niya rin na maliit ang drainage at inlet. Dahil dito, ipinag-utos niya na palaparin ito upang maiwas ng pag-ipon ng tubig sa kalsada at maibsan ang matinding baha sa lugar. Sinabi din ng kalihim na pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rehabilitasyon sa Maysan Road, Valenzuela City para at target na matapos ito bago magpasko. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ilang mambabatas pa rin binatikos ang panlalait at pang-aalipusta sa may kapansanan. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinalagan ng ilang mambabatas ang ginawang paghamak at pag-alipusta sa anak ng actress na si Chris Aquino na may autism. Ito ang reaksyon ng ilang lawmakers sa season 29 episode 20 ng podcast na Machong Chismisan kung saan nilait na mga ito si Josh, isang taong may autism. Sinabi ni Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party Race Representative Leila De Lima na ang ganitong gawi at ang patuloy na pag-ere ng mga nakakasakit na pahayag para lamang makahakot ng mga tagapanood ay nagpapakita ng kawalan ng malasakit at pakikipagkapwa. Nanawagan din ng pananagutan ng minority leader anya dapat mapanagot ang mga taong sangkot sa kontrobersya para sa kanilang mga salita at aksyon. Samantala maring kinundinan ni Rizal 2nd District Representative Dino Tonwatco pinsan ni Chris Aquino ang ginawang pag-alipusta at pagkutya kay Josh Aquino. Anya bilang pinsan at ninong ni Josh, personal at masakit para sa Solon. Ang nangyari kasabay na din ng walang sino man ang may karapatan ng mga alipusta para lamang magpasakit masikat o makahakot ng views. Giit ng mambabatas, hindi punchline ang disability at hindi dapat ito minamaliit o kinukutya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ehensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan. Magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin. Tuwing Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
2: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
2: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
4: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
5: Ampalaya!
6: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
1: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
5: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Ang oras po natin, 10 minuto makalipas sa alas 4.
11: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
12: Mark in!
11: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
12: Mark out!
11: Mark in!
12: Mark out! Sa balita!
11: Kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas.
12: 738 AM.

Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pagbubukas ng United Parcel Service sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Halaga ng papel ng logistics ngayong panahon ng tagtuyo at binigyan din ng Pangulo. Presyo at supply ng bottled water at iba pang pangunahin bilihin nananatiling matatag sa gitna ng banta ng El Nino. Supply ng kuryente titiyakin ng Department of Energy na magiging sapat para sa posibleng epekto ng very strong El Nino. Ombudsman kinumpirma na natanggap na ang resulta ng fact-finding investigation ng NBI. Kaugnay ng SALN ni Vice President Sara Duterte. Ilang mambabatas, maring binatikos ang pandalait at pag-aalipusta sa mga may kapansa.

0: Kanan. Pilipinas, kaisa ng mga kapatid na Katoliko sa buong mundo sa panalangin para sa agarang paggaling ni Pope Leo XIV.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7-8 AM.
0: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Huwebes, ika-15 sa buwan ng Oktubre, taong 2026. Muli, sumasa inyo po ang mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunan ng hitik sa mga balita. Dapat ninyo malaman mga balita ang sumasalamin sa ating lipunan. At ngayon, silipin po natin ang mga balitang ating binabantayan sa araw na ito.
1: Mark in, mark out sa balita kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: El Niño.
1: El Niño.
2: Handa tayo.
0: Alas 4.14 ang oras sa buong kapulang Pilipinas, siniyak ng Malacanang natatagal na maraming araw ang supply ng pagkain sa bansa. Sa harap na rin ang inaasahang epekto ng El Nino. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kung pag-uusapan ay supply ng bigas sa patang reserba nito hanggang sa 75 araw. Tatagal naman ang karne ng baboy na hanggang 170 araw habang mayroon pa ring supply ng karne ng manok para sa 125 araw. Dagdag pa ni Castro na maaari ring umangkat ng pamahalaan kung kinakailangan upang madagdagan ang supply ng nasabi mga pagkain. Bukod sa pagtitiyak ng sapat na supply ng pagkain, sinabi ni Castro na nais din ni Pangulong Marcos na matiyak ang sapat na supply ng tubig, kuryente at langis. Inimok din ng pamahalaan ang mga pamilya na magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente upang maibsan ang epekto ng El Nino.
3: Sinisiguro rin ng pamahalaan ang sapat na supply ng bigas at iba pang pangunahing pagkain sa pamamagitan ng paghahanda ng reserbang supply at pag-aangkat kung kinakailangan.
0: Ang dinig ni PCO Undersecretary Claire Castro.
1: Mark in, mark out.
0: Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng United Parcel Service sa Clark Freeport Zone sa lalawigan po ng Pampanga. Sa naging talumpati ng Pangulo, binigyan din ito ang kahalagahan ng logistics, hindi lamang para sa kalakalan kundi pati rin sa panahon ng disaster o kalamidad. Malaking tulong anya ito. Dito ang papel ng mga nasa pribadong sektor na nasa ganitong larangan ng logistics lalo na sa panahon ng Super El Nino. Mahalagaan niya na habang naghahanda ang pamahalaan sa epekto ng tagtuyot, matiyak ang mabilis na paghatid at pamamahagi ng mga kinakailangan ng mga tao gaya ng pagkain at iba pang pangunahing bilhin. Sa ganitong paraan, may iwasan niya ang pagkaantala sa supply, mababawasan ang pagtaas ang presyo at matitiyak na mananatiling abot kaya ang mga at madaling makuha ng mga pamilyang Pilipino ang mga kailangan nito.
1: Mark in, mark out.
0: 16 na sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon na 30 segundos. Kaisa ang Pilipinas ng mga Katoliko sa buong mundo para sa pananalangin para sa agarang paggaling ni Pope Leo XIV. Pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos, ito ang pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makaraang sumailalim sa lung surgery ang 71 taong gulang na Santo Papa. Kung matatandaan, una na rin inanunsyo ng mga doktor nito ang lung cancer diagnosis kay Pope Leo XIV. Ito'y matapos na sumailalim sa operasyon sa baga ang Santo Papa sa Gemelio Hospital at ngayon nasa ligtas ng kalagayan. Ayon sa Pangulo, umaasa ang Pilipinas na agad makababalik sa maayos sa kalusugan si Pope Leo upang may pagpatuloy nito ang espiritual na pamumuno, paggabay at pagdadala nito ng pagpapala sa mga mananampalataya. Tu es Petrus, ikaw ay si Pedro.
1: Mark in, mark out.
0: Labing walong sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, naabot po sa 1,332 mga armas sa nasamsampo ng Police Regional Office 3 o Central Luzon sa kanilang kampanya kontra loose firearms mula Oktubre 1 hanggang 13. Ito ay ayon sa Central Luzon PNP ay sa ilalim po na kanilang accounting and disposition of firearms with expired registration o ADFER. Mula sa nasabing bilang, aabot po sa 1,292 mga armas ang inilagak po sa kusodiya ng pulisya para sa safekeeping, habang 40 ang kusang isinuko sa mga pulis. Ayon po kay PRO 3 Director Police Brigadier General Jess Mendez, bukod sa pagpapatupad ng batas kontra loose firearms, pinaiigting din nila ang kampanya para sa responsabling nagmamay-ari ng mga baril na sumunod sa umiiral ng mga panuntunan. Binigyan din pa ng mga ng opisyal na layunin ang kanilang kampanya na maisulong ang kaligtasan ng mga komunidad at pagsawata sa krimen.
1: Mark in, mark out.
0: Labing siyam na sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, kinilala naman ang Police Regional Office 6 sa Western Visayas ang suporta ng Antique Police Provincial Office at partner stakeholders nito para sa matagumpay na pagpapatupad ng project RTT 3389. Personal na ginawad ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang parangal sa Antique PPO dahil sa kanilang masiding pagtulong na makalap ang mga loose firearms at patatagin ang mga komunidad. Nagpasalamat din si Tuanyo kay Antique Governor Paulo Everardo Javier at sa 18 alkalde ng Lalawigan sa kanilang suporta sa at pakikipagtulungan sa programa. Para kay Tuanyo, ang pagkilala hindi lamang para sa mga unit ng pulisya na nagpapatupad ng programa, kundi maging sa mga lokal na pamahalaan o local government unit, opisyal ng barangay, mga residente na malugod na tumatanggap dito. Inilunsad ang Project RTT o Restrict, Track and Turn-In 3389 sa buong rehiyon ng Western Visayas upang patatagin po ang mga hakbang nito kontra loose firearms, police visibility at pakikipag-ugnayan sa local stakeholders.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Ang oras,
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: 20 minutos 30 segundos makalipas ang alas 4 ng hapon.
2: El Niño Alert.
1: El Niño Alert.
2: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
5: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Nino na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
2: El Niño Alert!
1: El Niño Alert!
2: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
6: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Good news!
13: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
13: Fake news!
1: Disinformation!
13: Disinformation!
1: Mark out muna yan!
2: El Niño!
1: El Niño!
2: Handa tayo!
14: Ole, ole!
0: Dahil nga patuloy ho natin binabantayan ha, ang epekto po ng El Niño, na very strong El Niño sa bansa, hinikayat po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na muling isulong ang pagtatanim po ng gulay sa mga bakuran sa ilalim po ng programang Green Revolution 2.0 ng Department of Agriculture. Layo po nitong makatulong na palakasin ang supply ng pagkain sa bansa sa harap na rin po ng banta ng Super El Niño. Sa mga ngayon lang po nakarinig ng salitang Green Revolution, hindi na po ito bago sapagkat ito po ay inilunsad noong panahon ho ng ama ng ating Pangulo ngayon na si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. At ang namuno po sa programang ito ay walang diliba kundi ang dating Minister of Human Settlements, ang dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, ang nanay ng ating Pangulo. Dekada 70 ho ng ilunsad ito pong Green Revolution. Ang sistema po dito, lahat po ng mga kabahayan ay hinihikayat na magtanim po ng mga gulay sa halip ng mga ornamental plants. Ha? Sa halip yung mga orchid, sa halip yung mga gumamela, sa halip na yung mga santan, diba? Sa halip na yung mga halaman na sabi nga palamuti sa bahay, hinikayat po ng pamahalaan ng panahon ng dekada 70 ang mga Pilipino na magtanim po ng gulay upang makatulong ho sa food sustainability. Ibig sabihin, pagpapatatag ho ng supply ng pagkain. At sabi nga doon din nabuo yung slogan nun, ha? Don't panic! It's organic! Ayan, oh. Kasi sa mga eskwelahan din, tinuturo din ang tamang pagtatanim. At binibigyan po sila ng mga binhi at ang project nila, kung yun ay kanila mapalalago at yun ay kanila mapabumunga, gamit po yung mga pamamaraan. No? Batay ho dun sa pamamaraan ng tamang pagtatanim ng gulay, ba, maganda ang kanilang magiging marka. Makasama po natin ngayon mga kababayan, agriculturist 2 ng Bureau of Plant Industry, si Ma'am Viola Catherine Gamboa. Ma'am Viola, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Degala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Yes. Good afternoon po, Sir J. Mark.
0: Yan.
13: At sa ating mga taga-pakinig.
0: Ma'am, ngayon napagbibigyan na tayo ng sabi nga pangalawang yugto, no? Pero ibang henerasyon dahil yung mga nakakarinig ng Green Revolution nung araw, dekada 70 pa, mga panahon pa ng mga yung iba, mga lolo't lola na nila, yung iba, mga nanay tatay nila, no? Ngayon, mga kabataan na ang nakaririnig nitong Green Revolution 2.0. Pero para sa kabatiran ng ating mga kababayan, lalo tigit itong mga kabataan, pwede nyo ba kami bigyan ng edukasyon dito sa tinatawag na Green Revolution Program ng Administrasyon Marcos Jr.?
13: Alright po. Actually, ito pong program natin na Green Revolution 2.0, ang mahaba po niyang title ay Green Revolution 2.0 Plans for Bountiful Barangays Movement. So inulunsad po itong programa last 2022. No po, nag-launch po tayo ng isang garden and greenhouse. Ginamit po natin yung bakanting lote sa May Luneta. Bakit po kaya? Kasi ang adhikain po ng programa ay ma-utilize po yung empty spaces natin sa mga bakuran, yan, sa mga balcony, yung mga bakanting lote na taniman natin ng gulay para may maani tayong pagkain. So we want to reduce food miles. So ano po yung ibig sabihin nito? Di ba ho ba medyo may kamahalan ang ating mga prutas at gulay? Pero tayo naman po sa Bureau of Plant Industry, gusto natin isulong na maging accessible po ito. So namimigay po kami ng mga buto, planting materials, ayan po, mga inputs, fertilizers, and trainings po para matuto tayong mag-produce ng ating pagkain locally here kahit po tayo ay nasa syudad. So yun po ang pinaka-adhikain po ng programang Green Revolution 2.0.
0: Ayan, no? Maganda no, na sabi nga yung mga nakaabot nito noon, magiging nostalgic sa kanila to dahil maganda yung layunin ng programa di ba? Kasi sabi nga, ang pakay dito food security. No? Saka sabi nga lalo na yung mga kabataan ngayon, mga nakatutok sa gadget. Di ba mas maganda na mas matuturuan sila sa tamang pagtatanim. Di ba mailapit natin sila sa agrikultura na sa gayon makatulong, makapag-ambag sa ating bayan. No? Na, hindi naman on the larger scale, pero kahit sa simpleng pagtatanim sa kanilang munting bakuran, kahit na gaano kaliit ang kanilang espasyo, 'di ba? Ang ganda nung meron kang fulfillment, ah, nakapagtanim ako ng kamatis, nakapamunga na ng maganda. Pero ang susunod na katanungan noon nito, eh paano ba yung tamang pagtatanim ng mga seedlings na ito? Dahil nakikita ko sa mga mall, may mga binhi na ako nakikita, mga seedlings na ako nakikita binibenta sa mga mall. O di sa mga eskwelahan din, meron din mga pinamamahagi sa mga estudyante na mga seedlings. Pero pwede naman kami bigyan ng, sabi nga eh, refresher at dun, at impormasyon doon sa mga bago baka pakikinig dito ng tamang proseso ng pagtatanim.
13: So sa pagtatanim po, ang recommendation po namin pag maliit ang espasyo, pwede po tayong gumamit ng mga yung may gulay po na may buto. So ito po yung mga usual natin na pinakbet vegetables tulad ng kamatis, eggplant, yan po. Yan po yung madaling padubuin sa tubo kasi sa paso. So ayun po. Syempre bago po 'yon lumaki, kailangan po siyang ipabinhi.
0: Yes.
13: So pwede po tayong kumuha ng puna sa bahay po. Ilagay muna natin yung ating seeds yan sa maliliit na lagyan. O kaya kahit mga bote po ng soft drinks, pwede po yan. Putulin natin, lagyan natin ng soil. Ayan po, lagyan natin yung buto and didiligyan po natin siya. So until such time po na lumabas na po yung mga dahon niya, so in general po, pag mga matangkad na po siya, mga 3 pulgada, pwede na po siya ilipat sa mas malaking container. So ginagawa po yun, yung pagsisidling po na tinatawag natin, ginagawa po yun para ma-insure natin na magsusurvive yung halaman natin. Makaka-adjust siya bago po siya maitanim sa mas malaking paso or mas malaking lupa po.
0: Mm-hmm. So, yes. Yes.
13: Marami po yung specialized kumbaga na methods. So depende po yan. So kung ano yung pipiliin yung gulay na itanim po sa inyong bakuran.
0: Mm-hmm. Nabanggit nyo nga na ang dalawa sa pinakamadaling patubuin ay ang kamatis at ang talong. Unahin natin na kamatis. Pag nagtanim, halimbawa, yung isang buong kamatis, pwede ko ba yung direktang ibaon sa, halimbawa, sa isang paso na lupa para doon, sabi nga eh, magbinhi. At ilang araw ang itatagal noon bago ko siya pwedeng ilipat sa mas malaking lalagyan.
13: Sige. Sa pagtatanim po ng kamatis, for example, kailangan po, hindi po recommended yung ganun pong method. Hopefully, tanggalin po muna natin yung buto ng kamatis.
0: Tanggalin yung balat. So, yung buto. Yes. So, kumbaga, kung magigisa ako ng kamatis, tatanggalin ko yung buto. Para makuha ko
13: yung buto, pwede yun. Po natin itanim.
0: So yung isang bungkus ng buto na yon, 'di ba sa loob eh pagka hiniwa mo yung kamatis eh parang may isang yung buto niya eh parang nakakabit doon sa isang bungkus na nasa loob na tinatanggal natin.
13: Siyang parang mucus po.
0: Yes.
13: Dapat po natin siyang ilagay sa strainer para po mahugasan. Bukod po natin yung buto.
0: Mm-hmm.
13: Doon sa naka-surround sa kanya na parang mucus kasi po yung layer na yon mas hindi kailangan po siya matanggal bago po siya ilipat sa soil para mas madali pong sumibol po yung ating buto ng kamatis.
0: Okay. So pag tinanggal ko na alis ko na dun sa bungkus na yon yung mga kumbagay hiwa-hiwalay na yung mga buto. Eh meron siyang parang coating. Patutuyuin ko ba yon? O sabi nga o pwede ko nang kailangan alisin ko talaga yung pinaka parang mucus na yon. Paano matatanggal yun?
13: Ano lang po, gagamit lang po tayo ng strainer. Baka meron po tayo nun sa kusina.
0: Yes.
13: I-run lang po natin siya sa tubig and i-wrap lang po natin siya hanggang sa matanggal po yung layer na yun.
0: Okay. So, pag natanggal na siya, pwede ko na siyang idirekta sa lupa. Tama?
13: Yes po. Ayun. Pwede na po siyang itanim as seedling. Mm-mm. So, isisidling po muna natin siya.
0: So, kailangan isang buto, may espasyo siya. Tama?
13: Pag nagsisidli po, pwede po kahit tatlo-tatlo sila.
0: Oo, tatlo-tatlo. Oo. Para...
13: Pwede po kung may tray kayo o kung baso po ang gamit nyo, mga at least 3 inches apart po.
0: Yun. So, at least, pwedeng gamitin kasi yung mga lumang, di ba, yung mga lumang lalagyanan na hindi na ginagamit, di ba?
13: Yes, mga so, double purpose po yung ating revolution. Nagre-reuse din po tayo ng ating mga waste or bottles.
0: Yung mga, alimbawa, kung mga lumang lalagyan ng ice cream, di ba? O pwedeng maglagyan ng lupa doon. Pero anong lupa pala ginagamit doon? Sandali nga muna. Baka mamaya, umukay lang doon sa bakanting lote, baka sabi, pwede na to, lupa na to. May specific bang soil na dapat na, sabi nga, gamitin ng ating mga kababayan?
13: Sa ganyan po pamamaraan, may mga garden soil po na ideal gamitin. So, ito po yung bukod ko sa lupa, may halo po siyang may halo po siyang organic material na pwede pong ipa ng palay. Nakahalo po siya. Or yung mga husk dust or co-acquire po yung mga byproducts po sa copra processing. So, yun po.
0: So, hindi pwede yung mga panambak na sa sa bakanting lote sa tabing bahay, ha. Kasi yung kadalasan mga panambak, mga luad na yan, 'di ba? Mga clay. So specifically, garden soil. Garden soil ang dapat na gamitin.
13: Yes po. And may paraan naman po na hindi naman kailangan bumili. Pwede naman natin dagdagan lang nung pwede rin po nating dagdagan ng mga yun po yung mga pwedeng balat, mga balat ng saging, for example, para mag-improve po yung soil quality po ng ating gagamiting garden bed.
0: Ayun. So, kumbaga para magiging pataba niya na rin yun, ano? Magiging fertilizer niya.
13: Yung mga naging food waste din po natin sa kusina is magagamit din po natin for our garden.
0: Ayun. Yung mga balat-balat ng sibuyas, balat-balat ng bawang, pwede na, siguro, pwede na rin siguro ano yun, di ba? Mga fertilizer yun, di ba? O di ko yan, mga balat ng saging, nabanggit mo nga. O, pwede kaysa matapon, kaysa masayang lang, ano, di pwede pang mapakinabangan. Kapag ka ganyan, usually, ilang araw nga ulit bago tumubo yung binhi, pagka ganun? Inaabot ba ng buwan yan pagka...
13: Di naman po. Depende po kung anong klase po yung naigamit natin na buto. Mga after 2 weeks po.
0: After 2 weeks. Pero teka muna, meron kasi ako naririnig noon na pati ba sa mga halaman, meron ba sexuality? May nagsasabi na, kaya hindi namumunga yan kasi lalaki. Kailangan hihiwain mo yung, puputuli mo yung tangkay niyan, ililipat mo dun sa isang tangkay para hihiwain mo yung isang tangkay nun, ididikit mo, lalagyan mo ng lumot para maging babae. May mga ganun bang method?
13: Ang mga halaman kasi natin, sir, yung mga halaman natin na nagpuprutas, nanggaling po sila sa mga bulaklak, di ba? Mm. So, nagpupulaklak muna sila bago magprutas, and bago sila mamulaklak, ay may ang mga halaman po natin na sexually propagated, kung sabihin, sila po ay may dalawang klase din eh. Meron po na sa isang halaman, yung male and female parts po ng flower ay nasa iisang flower lang. Mm-hmm. Pero naman po na magkahiwalay. Nasa taas yung female part, nasa taas yung male part.
0: Mm-hmm.
13: So, meron po, sex din ang mga halaman.
0: Ah, okay. So,
13: pagdating po sa kanilang reproductive stage.
0: Mm-hmm.
13: So, may kaunting katotohanan po doon sa mga ganun, information. Pero nagkakaiba-iba lang po ito pagdating po sa kung anong klaseng crop na po ito.
0: Ayun.
13: For example, ang papaya. Meron siya for 3. Merong lalaki, merong babae, at merong parehas na nandun ang babae at lalaking parts. Doon sa halaman yun. So, ganun po ka-diverse ang ating mga halaman na ginagamit natin sa ating pag-gardening, no? At saka yung mga kinakain natin na prutas at gulay.
0: So, ang ang isa pang ano, sabi nga katanungan din natin mga kababayan. Bago natin palalimin yung sa Green Revolution. Kasi maganda yung mga basic mapalalim natin di ba? Lahat ba pwedeng magtanim? Kasi may mga naririnig din ako na mga tao na may sinasabi, "Oh, maganda ka magtanim." Ibig sabihin, meron kang green thumb kung tawagin, malamig daw ang kamay. May katotohanan ba 'yon?
13: Sa ngayon naman po, wala akong pag-aaral na magpapatotoo doon sa claim na yon. But I think it's a matter of skill kung gano'n ka nakadalas nakapagtanim eh. Kasi may kaunting katotohanan din naman po yung gano'n dahil minsan sa posisyon ng buto kung paano siya ibabaon sa lupa is may effect po yung kung mas madali ba siyang mag-ugat, yung gano'n po kung nakahiga siya or patayo. So, depende po. So, ang maigi naman po kami po dito sa plant industry, we are willing to help everyone po na matuto kung paano magtanim. So aside from this, our services po na pagpo-provide ng seeds, planting materials, and fertilizers, we also offer technical assistance po, lalo na kung isa ko yung barangay or community na gusto nyong makapag-establish po talaga ng community garden. So we will meet your needs po kung ano po yung kailangan ninyo at kung ano po yung available sa amin na materials.
0: Ayan, oo. Eto, dito so, naman, yes pa.
13: Lahat ay pwedeng magtanim. Yan yun. Ay aking paniniwala. Mm-mm. Lalo na sa panahon ngayon na it does not require so much resources and marami na pong technology na available po sa atin.
0: Ayun, so lahat. No, hindi ko mo sabi nga hindi naman bigat ang kamay ko sa mga halaman, madali maputol eh. Hindi, pero may ano yan, 'di ba? Sabi nga pwede naman matutunan, 'di ba? Ang skill naman bukod sa pagiging inborn, pwede rin naman na matutunan, pwede naman ma-acquire, 'di ba? Pero ito,
13: maganda rin nga po sa pagtanim, pwede ka rin mag-experiment.
0: Yun.
13: Pwede ko ngayon sumubok na kung anong combination po yung maganda dun sa area niyo po, sa lupa na meron kayo, kung ano yung gusto niyo makain.
0: Oo nga, may nakikita nga ako sa social media, dalawang klase ng bunga sa isang halaman na pagsasama nila, di ba? May patatas at kamatis, may mga ganun, di ba? May maraming pwedeng, sabi nga the possibility are endless, di ba?
13: Oo.
0: Pero ito, mabalik tayo doon sa usapin ng Green Revolution. Gaano kalaki ang mayaambag nito? Na sabi nga ma-secure yung ating food chain, yung ating food security. Lalo na ngayon may El Nino, medyo sabi nga kailangan magtipid-tipid sa tubig. Paano daw yun masusustain kung halimbawa darating sa punto, wag naman sana, nakakapusin tayo sa supply ng tubig?
13: Pagdating naman po dun sa issue po natin, El Nino, pwede pa rin tayo magtanim, sir, pero mag-shift tayo dun sa crops na hindi matakaw sa tubig. Kumbaga. So ano ito? Number one po na aming recommendation ay yung legumes. Isa na po rito ay yung pagtatanim ng munggo. Dahil noon pa man ay hindi na ho siya nagre-require talaga ng malaking volume ng tubig para po tumubo. And aside from that, yung po munggo ay paborito na natin yan during Friday, di ba?
0: Yes, oo. So.
13: Pag pinasibol natin siya, ibabad natin sa tubig, ilagay natin sa tray, may toge ka na.
0: Yun, napakasarap.
13: Very accessible po na. Yun sa atin, ngayong El Nino, may alternatives po tayo na pwedeng itanim at makain.
0: Mm-mm. Ito, may iba pa mga katanungan yung ating kababayan. Yes. Yung may mga, ano ba, pwede raw bang itanim, pwede raw bang makapagtanim, halimbawa ng mga kopra gaya ng kamote, sa simpleng bakuran lamang?
13: Kamote, yes po, kayang-kaya po ang kamote sa ating mga bakuran. Let's ensure lang po na yung lupa na gagamitin natin ay hindi siya nagamit for, hindi siya natapunan ng mga chemicals.
0: Mm-hmm.
13: Ayun po. na hindi siya nagaginamit bilang tambakan ng basurahan. Para lang kasi po yung kakainin natin is yung ugat, yes, di ba? Para lang po ma-ensure natin na safe po siya makain.
0: So, dahil nga sa issue ng El Nino, medyo hindi magiging patok yung tinatawag na hydroponic. Kasi yung hydroponic, yan naman ay nakababad sa tubig. Di ho ba?
13: Ah, actually sir, maganda po. May hydroponic system po na ang tinatag ay cyclical. So, ang may ibang systems po kasi na hindi siya nakadepende sa tap water. As meron po siyang parang tangke
0: Na nasa po yung may tangke loop. Tapos may pump, no? Na pwede pa ikot-ikot lang yung tubig.
13: And yung imbes na gumamit, maglagay ka ng abono na yung parang asin na abono, yung mga parang mga pulbo po, ay nandun na po nakadissolve na dun sa tubig. And iniikot lang po yun.
0: So,
13: may ganong systems po na tawag.
0: So, dadagdagan mo na lang ng dadagdagan kapag nababawasan yung tubig?
13: Opo. Actually, mas ano siya, mas water smart siya kumbaga. Dahil yung po paggamit mo ay precise. So, kung iilang ml lang po ang kailangan mo for that day, yun lang po ang dispense natin. So, kumpara po sa usual na pag-irrigate or pag-tubig na binubuhusan po natin, di ba, ang mga lupa, yung mas malapit po sa ugat, na ini-ensure natin na mabasa siya. So, mas precise po yung pamamaraan ng hydroponics, and kami po dito sa Bureau of Plant Industry, we also support po yung mga groups na gusto po mag-avail ng ganong technology through our National Urban and Peri-Urban Agriculture Program po.
0: Alam mo ma'am, 'di ba, nung naalala mo nung panahon ng pandemic, 'di ba, ang daming mga sumibol ng mga plantito, plantita, 'di ba? Oo. Eh ngayon, masigit na kailangan natin 'yan ngayon dahil meron tayong kinaharap na hamon nga sa kalikasan ng El Nino. Ano? So, nasa inyong pagkakataon para hikayatin yung mga dating plantito at plantita, magbalik loob.
13: Yes.
0: Magbalik loob. At isa pa, saan po pwedeng magtungo yung ating mga kababayan, mga komunidad na sabi nga gustong matuto, lalo na yung mga kabataan, mas maganda hikayatin natin dito yung mga kabataan, di ba? And may balak ba ang Bureau of Plant Industry na sabi nga mag-ikot sa mga eskwelahan para i-promote yung pagtatanim para sa mga, lalo na sa mga kabataan, sa murang edad pa lang malaman na nila kung ano yung essence ng pagtatanim, na sa gayon maiwasan na rin yung food wastage, kasi may mga bata, alam naman natin, medyo mapili sa pagkain. Nasa inyong pagkakataon ma'am.
13: Yes po. So, thank you po for the opportunity po na ito to be interviewed and para po ma-reach out ang ating audience, no? Ang Bureau of Plant Industry po ay based sa Malate, Manila, malapit po sa May San Andres. Sa baba lang po kami ng LRT Quirino Station. So, anytime po ay pwede kayong lumapit sa amin para po makahingi ng assistance and seeds sa CRPSD po, sa Crop Research and Production Support Division. So aside from that po, kung tayo naman po ay nasa mga probinsya, meron po tayong mga regional offices sa Department of Agriculture. So kami naman po, lalo na sa mga online na po tayo ngayon, digital platforms, you can reach us po sa aming Facebook page na Bureau of Plant Industry. So, siguro, pwede rin po ako mag-share ng announcement na maging babal or babala na meron po kasing ilang grupo po or pages na nagbebenta umano ng seeds po na galing sa Bureau of Plant Industry. So, gusto ko lang po sabihin nila na ang pinamimigay po namin na mga buto and inputs ay libre po. So, pwede niyo pong i-report sa amin kapag ito ay kumbaga tinatapatan na ng presyo. So, ayun po. Ayan. Yun lang po, Sir Mark.
0: Ayun. Napakagandang anunsyo yan, ma'am. No? Dahil, sabi nga, libre na nga lang, sinasamantala pa yan. No? Pero maganda na, sabi nga, lalo na sa mga kabataan. Pero, ma'am, may plano ba? Is there a plan sa hinaharap na sabi nga, hindi man sa hinaharap, sa malapit na hinaharap, no? Na mabuksan din I understand sa mga eskwelahan ay meron na rin mga konting subjects tungkol dito, pero 'di ba meron mas maganda yung ang BPI ay ang Bureau of Plant Industry, sabi nga nag-iikot din sa mga eskwelahan para sabi nga maimulat yung ating mga kabataan sa tamang paraan ng pagtatanim.
13: Ah, yes, opo. Meron naman po tayo mga programa po na tulad po ng gulayan sa paaralan, na kung saan, ayun po, nag-establish po tayo ng mga gardens po sa ating schools para po to improve din yung nutrition ng ating mga students. Actually, ngayon po ay may ongoing information caravans po kami about this po. So rest assured po na patuloy po ang ating kampanya po to raise awareness po na mas marami pa po matuto at maingganyo na magtanim sa ating mga bakuran.
0: Mm-hmm.
13: Lalo po ng mga gulay.
0: Yan. Kung laking public school, alam na alam yan. Di ba? Mga laki public school. Mga laki public school dyan, mag-ingay. Oo, yan. O, kasi project yan eh. Project yan sa school noon eh. Minsan nga, dadala ka pa nga ng mga halaman. Doon eh, tuturuan talaga ng tamang pagtatim. Sana nga, na sabi nga sa lalong, kumbaga, hindi lang panahon ng El Nino, hindi lang panahon ng, panahon ng pandemic. Sana sa lahat ng panahon, maging siklo na, maging bahagi na ng buhay ng mga Pilipino ang pagtatanim. Dahil dyan naman tayo nang galing, hindi ba? Dahil nga ang Pilipinas ay very vast agricultural land. No? Mas maganda na maging mamanalaytay na sa dugo natin ang pagtatanim na para sa sarili naman din nating ikabubuhay, at syempre pwede din natin maibahagi sa ating mga kababayan. Hindi ho ba?
13: Yes, I agree po, sir. Ayan. So, pag may nakita po tayong bakanting lote, imbis na tambak po natin ang ating mga basura, buo natin ang paraan. Gawin natin siyang gulayan.
0: Mm-hmm. Pero ipagpaalam mo na sa may-ari, ah.
13: Oo nga po pala.
0: Baka mamaya magulat yung may-ari. Sino nagtatanim dito sa bakura ko? Okay, magpasalamat na lang siya. May nagmalasakit. Ano. Pero dapat magandang ugnayan pa rin. Ma'am, kami nagpapasalamat sa inyong very informative na pagbabahagi ng edukasyon, kaalaman sa ating mga kababayan. At sana hindi ito ang huli. At patuloy nating i-promote, no? Patuloy nating i-promote ang agrikultura sa Kanayunan, agrikultura sa Kabihasnan, at syempre ang agrikultura sa urbanidad, di ho ba? Para nansa gayon maging ano tayo, maging ang tawag dito, self-reliant sa ating food security, di ho ba? Oho.
13: Yes, sir. Ay.
0: Ma'am, kami nagpapasalamat sa inyong oras at pagkakataon. Salamat po, magandang hapon.
13: Magandang hapon and maraming salamat po, Sir Mark.
0: Salamat po. Si Ma'am Viola Catherine Gamboa, mga kababayan, Agriculturist 2, Bureau of Plant Industry.
1: Mark in! Mark out!
0: Ang oras po natin!
15: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko!
0: Tayo 5 minuto bago ang alas 5 ng hapon.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Good news!
5: Yay!
4: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news!
5: Fake news!
4: Disinformation!
5: Disinformation!
4: Mark out mo na yan!
6: Radyo Pilipinas!
4: Radyo Pilipinas!
6: Report!
7: Tanggapin na po natin ang mga pagulat ng ating mga kasama mula sa labasang impilan, presyo at supply ng bottled water at iba pa mga pangunahing bilihin na natin tiling matatag sa gitna ng banta ng El Nino. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
8: Wala pang nakikitang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin ng Department of Trade and Industry sa gitna ng nararanasang El Nino sa bansa. Sa ABS interview sa Pampanga, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na walang pagtaas sa presyo ng basic necessities at prime commodities na nasa listahan ng DTI. Kabilang na dito ang delata, gatas, tinapay at iba pa. Maging sa bottled water o ininom tubig, mayroon anyang sapat na supply sa mga pamilihan. Katunayan, ayon sa Kalihing, isa sa mga binisitang planta ng DTI ay mayroong kapasidad na makapag-produce ng higit 60,000 na bote ng tubig kada araw. Sa Pilipinas, mayroong higit 200 planta para dito. Sinabi ng Kalihing na wala pa rin manufacturer na humihirit ng price increase para sa bottled water.
9: For now, there's none. Wala pa. There's no need because of the prices of basic necessities and prime commodities, bottled water included, are all stable and no price increase. So for now, there's no need pa.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
6: Report!
7: Liderado po ng Senado, tinanggi ang aligasyon ginagamit ng panunganan 2027 budget para i-pressure ang Senator Judges sa impeachment trial. Tali naman mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
8: tinanggi ni Senator President Sherman Gatchagiano ang alegasyong ginagamit ang panukalang 2027 National Budget para i-pressure ang mga Senator Judge kaugnay ng kanilang magiging boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchagiano, kakatanggap pa lang ng Senado ng panukalang budget noong Lunes, kaya kakasimula pa lang nilang himayin ito. Ginit ng Senate President na walang batayan ng alegasyon at walang anumang pag-uugnay ang budget sa magiging hakol ng impeachment court. Minigyan din ni Gatchagiano na bukas sa publiko ang proseso ng pagtalakay sa budget kabilang ang mga pagdinig, transcript, committee report, version para sa third reading at mga amyendang ihahain ng mga senador. Tiniyak rin ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III na hindi papayagan ng Senado na gamitin ang panukalang 2027 National Budget para impluwensyahan ang magiging boto ng mga senador sa impeachment trial. Ayon kay Soto, sinusuri nilang mabuti ng mga senador ang panukalang budget. Sinabi niyang dapat mas maging maingat ang Senado sa pagbusisi sa budget ngayon para maiwasan ang mga pagdududa at alegasyong maaaring gamitin ng pondo para sa ibang layunin. Binigyang din ni Soto na magkaibang usapin ang pambansang budget at ang impeachment trial at hindi dapat magkaugnay ang mga ito sa anumang paraan. Narito ang bahagi ng pahayag ni na SP Win at Senate President Pro Tempore Soto.
5: Wala, walang ganun. There's walang ganun na dinadanggal sa senator or senator judges. Masisira talaga yung impeachment court kung ganun yung magiging allocation. But ang aming direction is magiging impartial and fair ang magiging judgment ng impeachment. In fact, hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment na impeachment. Ang direction ng impeachment is to render impartial and fair judgment.
10: Kung naging maingat kami at nag-live stream kami last year, at so far so good, di naman, wala naman tayong masyadong problema now, mas lalo na dapat pag-ingatin natin kasunod para yung mga ganung bintang ay hindi magkatotoo. No. We will not allow that. Ibang usapan yung pag-usapan yung budget sa ibang usapan yung impeachment.
8: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Reform.
7: 16 na biktima ng online sexual exploitation na sa Gipsa Quinta Rizal at General Santos City, 2 suspect arestado. Detalye mula kay Dayan Liar. Dayan! Go, Dayan!
11: Yes, J-Mark, na iligtas ng Philippine National Police Women and Children Protection Center, PNP-WCPC, ang 16 na biktima ng online sexual exploitation na nasagip sa Rizal at General Santos City. Kabilang sa mga biktima ang 15 mga menor de edad at isang adult na lalaki. Ayon kay PNP-WCPC Chief Police Brigadier General Maria Sheila Portento, ay bawat batang nasagip ay buhay na kailangan nilang patuloy na protektahan, kaya hindi natatapos sa pagsagip yung kanilang responsibilidad. Nag-ugat itong operasyon sa intelligence referrals mula sa Homeland Security Investigation at sa mga otoridad sa Netherlands na idinaan naman sa Philippine Internet Crimes Against Children Children Center. Ito yung nagbigay daan sa investigasyon sa umano'y online sexual exploitation sa mga batang Pilipino kapalit ang bayad mula sa mga dayuhang offenders na aresto sa naturang operasyon ang isang 20 taong gulang na babae at isang 36 taong gulang na lalaki na kinilalang mga magulang o malalapit na kamag-anak ng mga biktima. Na-recover sa mga suspect yung mga cellphone at iba pang digital evidence para naman sa pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act 11930 o ang Extinction of Children and Anti-Child Sexual Abuse. Sa ngayon, dinala na ang 15 bata sa mga social welfare agency para sa medical assessment at psychosocial intervention. Samantala, J-Mark, isa namang nagmamadaling balita o flash report.
7: Sandali!
4: Radyo Pilipinas, Flash Report!
11: Ito J-Mark, balik na sa normal yung sitwasyon sa Palma Hall at Malcolm Hall ng University of the Philippines. So, UP Diliman sa Quezon City, ito yung makaraang magsilikas o maglabasan yung mga estudyante at mga guro kanina dahil sa umano'y threat o banta. Batay sa paunang impormasyon, may mensahe sa pamamagitan ng social media kung saan nakasaad na maghahasik ng lagim sa buong Palma at Malcolm, kumanda kayong lahat. Yan ang mensahe. Rumesponde naman yung mga tauhan ng EOD ng Quezon City Police District at kaukulang otoridad ng UP Diliman para sa kinakailangang inspection at safety procedures. Nagnegatibo naman yung resulta at walang nakuhang mga kahinahinalang hazardous item. Pero ayon sa QCPD, nagpapatuloy pa yung investigasyon. At yan ang update mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Dayan Liar!
6: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in, Mark out. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Samantala, statement of assets, liabilities and net worth in Davao City, Representative Paolo Pulong Duterte, sisilipin na rin ang NBI. Itali mula kay Luisa Irispe. Luisa!
12: Sisilipin din ng National Bureau of Investigation ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. Sinabi ito ni NBI Director Melvin Matibag ngayong araw matapos makita na may mansyon umano malapit sa isang resort sa Samal Island na pinaniniwala ang pagmamay-ari ni Duterte pero itinatanggi niya ito. Ayon kay Matibag, maaaring sa ngayon maitatanggi pa ni Duterte na hindi sa kanya ang lupain dahil wala pang Transfer Certificate of Title o TCT. Pero isa yan sa sisilipin ng NBI. Matatandaan na nagsumite ng reklamo sa ombudsman ng NBI patungkol naman sa umunoy milyon-milyong ari-arian ni Vice President Sara Duterte na nakadeklara sa kanyang salin. Naniniwala kasi ang NBI na may misdeclaration umano dito dahil sa idineklara itong agriculture land pero may nakatayong mga ari-arian. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.

0: Mark in, Mark out.
1: Edad, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan. Sa bukas o, mapapakinggan po ninyo ang palatuntunang tahanan ng OFW kasama po ang mga kaibigan natin mula sa Department of Migrant Workers, alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. At sa Lunes, tayo po muli ay magkakarinigan. Walang impeachment trial, so may programa tayo.
2: Ang Pasko.
1: Maraming salamat, Engineer Marvin Toledano, ating co-pilot, Engineer Matet Segoviang, daragang magayon, mas kalmado pa sa Bulkang Mayon. Ayan, oo.
2: Tayo.
1: Maraming salamat din kay Ice at Ice.
2: Ayong lahat.
1: Ang tamayan na po si John Magol, post-game. At din po sa inyo na Sports Radio. Rupon nyo ni ko, JMR Tagala. Bye!
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: And Los Angeles, bukas na kagad, ba't ba naman tayo paghihintayin pa, di ba? Bukas na agad sa Dodger Stadium. Bukas din actually yung Game 3 sa pagitan ng Cleveland Guardians at ng Tampa Bay Rays in the ALCS. Yun naman, tabla yung kanilang best of 7 championship series. Ting isang panalo ang Cleveland at ang Tampa Bay. From baseball, parang hindi yata. Parang mas malaki yata ng konti ang bola ng baseball kumpara sa tennis. Now, the biggest upset so far dito sa Wuhan Open ay yung naging panalo kahapon ni Ann Lee of the US of A laban kay top seed na si Arina Sabalenka ng Belarus. Umabot ng 3 sets yung laban. Lee, panalo 3-6, 6-4 and 7-6 para sa kanyang ikatlong career top 10 win and 100% ang pinakamalaking panalo sa kanyang career. Ang ganda ng ginawa dito ni Ann Lee. She was down by a set, tapos humahabol din siya sa second set, 2-4. Pero nakuha niya yung 9 of the next 11 games. At dahil doon, she was able to force set number 3 at abante pa siya in the decider, 5-2. Pero syempre, hindi pala world number 1. Top seeded player yung kalaban ni Lee Sabalenka. Kaya nagawa pang humabol nitong si Sabalenka. Naging 5-5, tapos naging 6-6. Lumamang pa yung Sabalenka sa tiebreak, 2-1. But Ann Lee won 3 straight points and then 2 more para makuha yung match point at 6-3. Sabalenka save 2 match points bago na convert nitong si Lee yung kanyang third match point opportunity para umabante sa round of 16 ng Wuhan Open kung saan makakalaban niya ang pambato ng Indonesia na si Janice Tien. Etong si Janice Tien, ang binikima nito si Darius Nigur, 7-5 and 6-3. Ngayong araw na to, nagsimula na yung mga round of 16 matches. Ongoing itong laro ni Leila Fernandez tsaka ni Yelena Ostapenko. Third set, 6-1, 6-1, 6-1. Tig-isa sila ng first and second sets si Fernandez tsaka si Ostapenko. Si Maya Valinska, tinalo yung tropa ni Alexander Ayala, si Iva Jovic, 6-4, 6-1. Meanwhile, Maria Sakkari pasok na sa quarterfinals. 6-1, 6-4 na panalo laban kay Mia Pohankova. At si Elina Svitolina naman eliminated Guo Han Yu, 6-1, 6-4. Upset ang ginawa ni number 11 Diana Schneider kay number 6 Carolina Mukova, 7-5, 6-3. So yung huling round of 16 matchup ay sa may tatlo pa after nitong Fernandez Ostapenko. Si Jasmine Paulini kalaban

0: Kanya si Sonay Cartal, Iga Swiatek against Ashlyn Kruger, at tapos yung Ann Lee versus Janice Tien. Samantala, sa men's tour, sa ATP, Shanghai Masters ngayon ang ongoing. Ngayong araw na to, 15, umabante na sa semi si Alejandro Davidovich Fokina. Nag-retire sa laban nila si Arthur Gaya, na lamang si Fokina during the first set 4-1. So mamayang alas 6 yung laban ni Alexander Zverev, the number 1 seed, against number 9 Alex Diminor. Si Zverev, tinalo nito si... Tinalo niya nung Tuesday si Alexander Bublik, 7-6, 4-6, and 7-6. Samantala si Alex Diminor defeated Karen Khachanov, 6-3, and 6-4. After nitong Wuhan Open at saka ng Shanghai Masters, sa women's tennis, sa WTA, meron pang tatlong, actually apat na tournaments na nasa, ay hindi, anim pa pala, na nasa Asian Swing pa rin. So after nitong Wuhan, yung Ningbo Open sa China, kung saan maglalaro si Alex Ayala, Japan Open sa Osaka, Tokyo Open, syempre sa Tokyo, Guangzhou Open sa China, tapos meron pang Chennai Open sa India, and yung Hong Kong Tennis Open. So, anim na tournaments pa dito within Asia ang nakaschedule sa WTA, and then yung WTA Finals sa Indian Wells sa California. Sa men's side, isa na lang dito sa Asia after nitong Shanghai Masters, tapos puro ano na to, puro Europe na. The next one after Shanghai, Almaty Open sa Kazakhstan. Tapos lilipat na sila sa France, sa Belgium, sa Austria, sa Switzerland, sa France ulit, sa Sweden, and then yung NITO ATP Finals sa Turin, Italy. 5:50 ng ating pong oras. Pauna pa lang yan. Short break tayo, tapos recap natin yung intense na nangyari kahapon sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Makulay, maaksyon, kontrobersyal yung mga naging laro kahapon. Yan ang sunod natin pag-usapan sa pagpapatuloy natin dito po sa postgame, manatiling nakatutok sa Sports Radio 918.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: champion man o talunan, hindi pa lalampasin sa post-game.
1: Jumpstart na!
0: Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Game highlights ng UAAP Season 89 Men's Basketball Games dito sa Sports Radio 918 Postgame. 5:18 ang atin pong oras sa unang laro. Itong UST, nakaisa laban sa FEU. Final score, 81-69. Mark Lemit, 18 points, 11 rebounds, and 6 assists. Colin Sakowe, 14 points, 19 rebounds, and 4 assists. Tapos si Andrew Chio, merong 14 points. Actually, first half, maganda yung laro ng FEU eh. Si Kirby Mongkopa, remember, siya yung naging bida sa panalo nila over UP. He picked up where he left off, 12 puntos in the first half. Etong FEU, 40% ang kanilang field goal shooting. Inside-outside ang atake. 8 players ang nakascore in the first 2 quarters. Kumpara naman sa UST, only 20% ang kanilang field goal shooting. Ang bumuhay lang sa UST no first half, yung free throw shooting nila. 10 out of 10. So kung wala yon, it would have been a bigger lead para dito sa FEU sa first half. They led by as many as 15 bago naging 41-38 pagdating ng halftime. But in the third period, ayun, nanakmal ang depensa ng mga Tigre. 5 puntos lang yung naskor nito pong FEU sa unang 5 minuto ng second quarter. At sa buong third quarter, 9 points lang ang isinuko nitong USC sa FEU. On the offensive side naman ng UST, 29 puntos ang ibinuhos nila. Kasama dyan yung 4-point play ni Andrew Chio, tapos 3 sunod-sunod na 3 ni na Koji Benaflor, Kirk Cañete at nitong si Emiel Acido. Kaya lamang na lang 7 yung UST, papasok ng fourth quarter 57-50. Although sa simula ng fourth quarter, nagkaroon ng 10-0 run itong FEU. Lumamang pa nga eh, 60-59 itong Tamaraws. Yun nga lang, si Mark Lemit had his best scoring quarter sa laro dito sa fourth quarter na to. Meron siyang 3-point play, meron siyang jumper, tapos meron pa siyang layup, plus 2 free throws para gawing 77-69 in favor of UST with 33 seconds to go. Medyo nainis pa si Coach Sean Chambers doon sa dulo ng laro kasi ano na yun, sure win na eh para sa UST, pero humabol pa ng slam dunk si Colin Sakowe. Pero mabilis namang nag-cool off si Coach Sean Chambers. Sa totoo lang ang tagal ng issue niyan, yung pagpanalo na, no? Bakit bawal ganun? Bakit bawal umiscore kahit panalo na kayo? Dapat pwede pa rin. Tinuturuan nga yung mga players eh, play, halimbawa sa professional, play 48 minutes, sa amateur, play 40 minutes. So kung bakit lamang na kayo with 10 seconds, dapat pwede pa rin umiscore kasi hindi pa kompleto yung 40 minutes, di ba? Hindi pa dapat yun. Sayang ang quotient. Mo Konate, 18 points, 15 rebounds, and 3 blocks para sa FEU. And then in the second game, tila nabawasan na naman ang buhay ng mga fans ng UP. 69-67 laban sa Adamson. Ray Remogat, 14.6 assists. Dikachi Ududo with 13.6 rebounds and 3 steals. Double-double naman si VJ Pre with 12 points and 10 rebounds. Naging roller coaster. Ito pong laban ng UP tsaka Adamson. Ano? Yung scoring, pati na rin yung mga emosyon sa laban. Talagang roller coaster. Nagpapalitan, nag-aaki at baba. First quarter, 8-0 start agad para sa UP. Tapos naging 17-6 after nung layup ni Dikachi Ududo. But in the second quarter, ito pong Adamson outscored UP 25-12. Kaya abante ang Falcons 35-31 sa halftime. Third quarter, umakyat sa 12 ang kalamangan ng Adamson, 50-38 sa jump shot ni Monty Montibon. Tapos 55-43 after ng three-point shot ni Earl Medina sa huling minuto ng third quarter. Pero dun sa dulo ng third hanggang fourth quarter, nagsanipwersa yung top three scorers ng UP. Si Ray Remogat, si Dikachi Ududo, tsaka si VJ Pre sa 19-5 na atake ng Fighting Maroons. Nakalimang puntos si Remogat, 6 na puntos si Ududo, 8 galing kay Pre. So lamang na ngayon ng UP, 62-60. Tumabla po itong Adamson, 62 all. Pero umarangkada ulit yung opensa ng UP. Nakalayap si James Payosing, may step back 3-point shot si Ray Remogat, nakaslam dunk pa nga yung Gani Stevens. Abante sila ng 7, 69-62, 1 minute 54 ang natitira. Pero hindi pa ho dyan natapos yung excitement, ha? Kasi nakalimang sunod na puntos pa si Matt Edding tsaka si Monty Montibon, 67-69, 33 seconds ang natitira. Nagkaroon pa ng dalawang pagkakataon itong Adamson to possibly steal yung panalo. Kasi dalawang turnovers, eh. Dalawang beses nakaagaw ng bola itong Adamson, pero nagmintis si Earl Medina sa three-point attempt niya. Tapos yung last shot ni Monty Montibon, ano na yun, eh, Hail Mary na. Kasi paubos na yung oras, tas nasa backcourt pa siya. Si Edding ang nanguna para dito sa Adamson with 15 points. Ngayon, eto na. Ito na yata yung mas exciting na bahagi rito, eh. Nagkaroon ng confusion dun sa dulo ng laro nitong Adamson tsaka UP. Kasi sabi ni Coach Nash Racela ng Adamson, meron silang narinig na pito just before the final buzzer sounded. Ang paniwala ng side ng Adamson, may foul dapat si Dikachi Ududo kay Monty Montibon. And after nung final buzzer, hindi agad, 'di ba? Usually pag tumulog na ng final buzzer, kamayan yung parehong koponan, pero ito hindi muna nag-shake hands, eh, kasi naghihintay nga yung Adamson kung patungkol nga dun sa sinabi nila na meron silang narinig na pito. They were waiting clarification dun sa mga referee at they were also hoping na i-review yung huling sequence na yon. Kasi nga, meron daw silang narinig na pito. Now, for some context, fourth quarter, walang fouls na tinawag against UP. Ano? At dun ka sa post-game press ko ng Adamson, may tingin ko may halong sarcasm yung pagkakasabi ni Coach Nash Racela doon. Sabi niya, good job sa ang UP sa depensa in the fourth quarter. Pag-aaralan daw nila kung paano dumepensa without giving up a single foul. Yun ang sabi ni Coach Nash Racela. Ako, naramdaman ko kagad yung sarcasm, eh. So, ibig sabihin nun, kung no fouls, any foul before a shot will not result to free throws. Just for context, ngayon, unang beses na naagaw ng Adamson yung bola in the last 33 seconds, ha, I thought, dun pa lang sa inbounds play ng UP, I thought may foul dapat against Adamson. Kasi may ano, eh, may hawak, eh, dun sa supposedly magre-receive ng bola ng UP, pero walang tawag. And then, nung tuluyan ang naagaw ng Adamson yung bola, naitawid na nila dun sa kabilang side ng court, tingin ko dapat meron ding foul versus UP. Kasi may konting bunggo. Pero walang tinawag yung referee. Ngayon, dun sa pangalawang beses na naagaw ng Adamson yung bola, tingin ko dapat may foul against Adamson kasi pag inbound ng UP kay Ray Remogat, yung humabol na defender kay Remogat, dala nung momentum niya, medyo naitulak niya si Remogat. May slight contact as Remogat went up and gave up the ball. He passed the ball. Ay, tingin ko may konting tulak dun, eh. Tapos konting fast forward, nung naagaw ng Adamson yung bola, etong si Ududo reached across Monty Montemon's body trying to steal the ball. Pero dun sa play na yon, etong si Montemon was still not in the act of shooting nung nangyari yon. Ano, yung reach across the body, wala pang ano dun eh, wala pang not in the act of shooting pa si Montibon kasi after nun, pinulot pa niya ulit yung bola tsaka siya tumira. But in another video, hindi dun sa live broadcast, ibang nag-video, nung si Montibon was already in the act of shooting, it appeared na yung kanang kamay ni Ududo ay nasa likod ni Montibon. So there could have been a push there. So I don't know kung yun ba yung pinupunto ng Adamson. Was it that parang apparent push nung tumira si Montibon? Kasi kung tinawagan yun, definitely tatlong free throws yun. Now, speaking of that quote-unquote tawag dun sa pito na narinig umano ng Adamson, dun sa binalikan ko yung ano kasi nasa YouTube pa rin naman ng One Sports yung live stream nila kahapon eh. The only recognizable whistle na narinig ko ay nung tumunog na yung final buzzer. And during that sequence, nasa ere pa yung bola, yung Hail Mary attempt ni Monty Montibon. Yung isang referee nakataas yung kamay niya. Pero ang signal noon ay was 3-point shot yung attempt ni Monty Montibon. Hindi close fist, which would have implied a foul. Na tumatawag siya ng foul. Hindi naman close fist eh. Naka-signal siya ng 3-point attempt yung tira ni Montibon. Ano? So, and then again, yung whistle na clearly ay narinig ko during sa pinanood na ano na live stream video na naka-upload is nung tumunog na yung final buzzer. Ayan. So personally ako I hope linawin ito ng UAAP, particular ni Basketball Commissioner Jai Reyes kasi yung nangyari kahapon nga no, I don't know kung sila ba'y nakapag-usap ng matino after nung laro mismo, nung nandun pa sila sa court, mukhang lumapit yata si Coach Nash Racela dun sa technical official stable. Pero mukhang wala na dun yung mga referee kasi umexit na yung referee eh. Nung habang naghihintay sila, after few moments, umexit na yung referee. And then maya-maya, umalis na rin si Basketball Commissioner Jai Reyes. Parang iniwan sa lulo doon, di, tapos na yung laro, bahala na kayo dyan. Parang ganun yung dating eh. So sana may paliwanag ito dun sa mga naging events kahapon during the last few seconds ng laban and dun sa confusion na nangyari at the end of the game. Pero ang malinaw, after yesterday's ball games, eto ngayon ang itsura ng standings. Magkakasama dun sa itaas ng standings ang FEU, NU tsaka itong UP, 4-2 pare-pareho. Ang Adamson naman at ang UST, katabla ang Ateneo at De La Salle, pare-pareho yung apat na yan, 3-3 ang record at nasa pinakang ilalim ang UE, wala pa rin panalo in 6 games dito sa first round ng UAAP Season 89 Men's Basketball. 5:31 ang atin pong oras. Postgame will continue after this short break.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong pag-amon. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
0: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Talakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay, lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Oras natin, it's now 5:34 PM. Nitong nagdaang 20th Asian Games sa Nagoya, Japan, sa ikaapat na sunod na edisyon, sinubukan ng ating Philippine Blue Girls, ng ating pong Philippine Women's Softball Team, na makakuha ng medalya. Pero, unfortunately, sa ikaapat na sunod na pagkakataon, nabigo sila, and for the fourth straight edition, they ended up in fourth place. Parang ang frustrating nun, ano? Apat na sunod-sunod na taon, maybe ilan yun, in a span of, I think, 17 years o 16 years, hindi mo makakuha-kuha yung pwesto in the sa podium kasi lagi kang number 4. Ano kaya yung kulang? Ano kaya yung wala sa RP Blue Girls this year at dun sa mga nagdaang edisyon nitong Asian Games kung bakit talagang andun na sila sa bronze medal match. May pagkakataon na for a podium finish pero kinapos pa rin. Ilan lang po yan sa mga pinag-usapan sa panayam ng Sports Radio 918 kay RP Blue Girls Head Coach Ana Santiago. And according din kay Coach Ana, meron silang pinaplano ang RP Blue Girls, yung of course under Asa Phil, kung ano bang mga susunod nilang hakbang to get over the hump and in the future makuha yung breakthrough medal in the Asian Games and possibly qualify for the Olympics. So ibabahagi po natin yung panayam ng Sports Radio 918 kay RP Blue Girls Head Coach Ana Santiago.
4: Hello Coach Ana, kumusta na po?
5: Hello Miss Judith, magandang umaga po sa inyo.
4: Okay, nakapahinga na ba Coach Ana after that Asian Games and series of, you know, training camps for the Blue Girls?
5: Actually, ilang araw lang after ng Asian Games kasi yung aking school team ay magre-represent naman sa Asian University. So kaya kami naghahanda kasi next week na yung Asian University na yon. So ano rin siya, no? Recognize in tournament din siya ng ASA Asia and WBSC.
4: Dapat lang pahinga si Coach Ana, ano? So this time, Adamson naman to, tama ba Coach Ana? Dadalhin mo,
5: yes,
4: sa Asian
5: po.
4: University?
5: Opo, yes po, sa 5th Asian University Asia Cup.
4: Ba? So parati ba tayong sumasali dyan Coach Ana? At kumusta ang nagiging performance ng Team Philippines?
5: Actually, pangalawang sali pa lang ng Pilipinas ngayon, out of 5th. So, last time na sumali kami, nag-finish kami ng 4th. So, hoping for the best this time.
4: Ganon din ba yan? Andun yung Japan, China, yeah. Chinese Taipei, Korea?
5: Andun din po. Same din ang team ng Asian Games, Singapore, Hong Kong, Thailand. So, ito ay kinocompose ng mga player na still studying in university.
4: Ilang Blue Girls ang kasama sa Adamson Falcons na kakatawan sa bansa natin sa Asian University?
5: Si Alonso, pitcher, si catcher, si Magbanwa, si Villamin, si Roma Cruz.
4: So may apat ka nakasali doon, ano. So tuloy lang ang laban, ano, walang pahinga, ganyan ang mga atleta at mga coaches na rin. But Coach Ana, let's recall the Asian Games. Sa ikalimang sunod-sunod na pagkakataon, bigo tayo to make it to the podium. How different yung campaign ngayon kaysa nung probably 2018 or 2023, Coach Ana?
5: Pinaghandaan naman talaga namin din mabuti. Just so happen talaga na hindi pa rin talaga natin na makuha-kuha yung ating podium finish sa Asian Games. And sayang kasi yung aming president talagang pinanood din kami doon. Na nagpunta talaga siya to support us. And ginawa naman namin ang lahat talaga lang. May kulang pa rin, and at the same time, siguro kailangan dagdagan pa namin yung dapat namin ginagawang paghahanda pa rin para makaano tayo sa podium finish. Kasi talaga namang even yung tatlong team, Japan, Taipei, and China, talagang grabe din yung preparations nila. And ang isa lang na notice ko doon, lalo na ang Chinese Taipei, and ang China is the same team for the past 4 Asian Games. Same team, same players. Kung may nawala man bago sa kanila, isa lang, pero yung core nandun pa rin. So tingin ko yung continuity talaga ng yung mga players natin. Hoping na tuloy-tuloy pa rin yung mga last players namin na nandito sa amin, no.
4: Okay, how did the team accept the result? Kasi syempre umasa tayo na kakaiba yung resulta this time around kasi may mga bago din naman tayong ginawa, mas marami-rami yung camps, meron tayong mga impressive results before the Asian Games. So how was the team after the result, fourth place?
5: Syempre yung disappointment naming lahat nandoon, no? Kasi bago magsimula ang Asian Games, alam namin na yung mindset namin na ready kami, yung mindset namin na talagang gagawin namin ang lahat to get that podium finish, kahit anong kulay pa ngayon ang sabi namin. So hindi man namin gusto yung nangyari. And at the same time, talagang sabi ko talagang yung disappointment, yung sadness, no? Talagang nalulungkot kaming lahat and sa result. Pero nagkaroon na ng result, what we need to do is again and again, learn from it, move on, then analyzing it with the coaching staff, with our association, what's next after this, ano pa ang mga needs na idagdag para sa paghahanda uli namin, lalo na next year merong qualifying for Olympics, no? So, syempre, nandoon na naman yung China, yung Taiwan, or down Japan, most likely wala na sila doon, no? Kasi lalo ko sila sa World Championship and top two of the World Championship straight na sa Olympics. So, ayun. So, pinag-usapan namin and I'm happy na despite of that, yung support ni John Henry Louvillier ay hindi nagbabago, and at the same time talaga, andun pa rin yung passion niya, napaka-passionate ni Mr. Louvillier na talagang ang plan niya, yung pag-support uli sa plan for the preparations, kasi ngayon talagang ang focus ng preparations namin is the Olympic qualifying.
4: Okay, so Olympic qualifying na ngayon ang ating concentration. When we were at the airport, di ba, hi, hello tayo sa airport, pero alam ko nagpulong na rin kayo with ASAPHIL leader si Mr. John Henry and likewise with the coaches. Andun pa lang naman sa Nagoya, Japan, ika nga. Initially, ano yung usapan? Ano yung initial na plans. Kasi din, may mga naging pahayag na, even Chairman Pato Gregorio, di ba, sa ating welcome celebration for the medalists, ay may binanggit about ASAPHIL. But Coach Ana, paano nabuo yung idea na ganyan sa mga future plans ng ating team?
5: Yes, dun sa isa sa yung tinrit kami ni Sir John ng dinner, so na pag una upuan namin siya and at the same time and in-involve din namin yung aming team captain, assistant team captain, so my players, my coaches, and we discuss kung ano yung mga dapat naming i-adda sa mga gagawin, like how moving forward about our training. Okay naman yung training camp namin sa Japan, no? And nagkasundo din kami na sabi ko rin kasi kay Sir John na I think ang target natin is the Olympic qualifying. I think kailangan natin ng isang at least yung pitcher, isang dominant pitcher, kasi I think yun ang isang kulang pa namin. And so far, kung ganung level, like the itong Asian level, especially itong Olympic qualifying, talagang isang dominant pitcher ang ma-add sa amin, talagang lalo na mag-iiba yung takbo ng ano namin, no, team namin. Yan yung isa sa mga na-discuss is kaya merong nabanggit about the naturalization, naturalized player, kung makakakita kami ng talagang isang dominant pitcher na ready na talaga for that kind, yung level ng Olympic qualifying. And isa rin sa pag-usapan namin is to include also, to involve na also ang Japanese coach sa amin, kasi yung culture talaga ng Japanese tsaka ng Pilipinas, hindi kasi siya nagkakalayo. So I think yun ang isa sa napag-agreehan naming lahat. I think Mr. Lee Willier will communicate siguro sa Japan Sabor Association or sa Japan para this plan na magkaroon kami sa coaching staff ng Japanese coach. And ayun, and good thing na dahil maganda ang relationship na nabuo between the Philippines and the Japanese team, no? Kaya sa by January Japan women's national team, the number one team in the world ng softball, ay pupunta dito sa atin at dito sila naman magkakaroon ng training camp for 2 weeks, sometime maybe the last week of January up to the second week of February. So, yun ang isa sa maganda, no? So, malaking tulong yun sa amin. And nakita namin na yung relationship between the Philippines and the Japanese talagang maganda ang naging result. Kasi before, talagang wala naman kami masyadong contact sa Japan Association.
4: Very nice, ano? And then maganda din dyan, kaagad na nabuksan na ito ni John Henry Lewillier, your president, to PSC, and PSC seemingly ay amenable, di ba? Gusto naman nilang tulungan ng mga NSAs para nga talagang yung minibiting tagumpay mangyari na, dahil matagal-tagal na tayong kumakatok at alam naman natin na may kakayahan talaga yung ating mga manlalaro. So, when is the Olympic qualifying ba? Ano bang tournament yan? Ano ba yung month na yan? Kasi syempre, mahalagang panahon. Alam natin na yung proseso, di ba, for the naturalization and things like that. Coach Ana?
5: Yes. Actually, sometime September or October next year ang qualifying. So, hoping. Kaya even yung Japanese coach, ang target talaga namin as early ng pagpasok ng January 2027. Makuha na namin, ma-hire na namin yung Japan coach na yon. And ngayon, naghahanap naman na si Jessica Altamonte, nasa US siya actually ngayon, ng isang pitcher. Ay, kasi tingin ko, pitcher talaga ang isa sa mga kailangan natin.
4: Pitcher ba nahahanapin yon ay ano, Japanese ba yan? Or, American? Meron ba kayong preference in a way?
5: Yeah, may prospect kami, isang American at isang Japanese na wala, hindi naman member ng national team nila pero naglalaro sa Pro League ng Japan. So, ang mother niya is a Pilipina. So, let's see kung paano siya mag-work out. So, at least yun, baka hindi na kailangan ng naturalization kasi Pilipina ang mother niya. And yung sa US naman na, na picture na tinitingnan namin, yun ang tatanungin pa ni Cheska kung walang Filipino blood, ano. So, baka yun ang ilakad na for naturalization. So, but as of now, yun, isa yun sa mga ano ngayon. At least si Cheska nandiyan na ngayon sa US. So, ayun. So, hoping na maayos.
4: Coach Ana, ito ba mga naturalization, naturalized member of a certain team? Katulad din ba sa basketball na hindi na bago sa larangan ng softball? Maraming nabing mga bansa dahil nag-World Cup kayo, di ba? Nag-World Championship, di ba? World Cup is World Championship. Nag-Asia nga o yung mga Canada Cup. Ganun na din ba ang ibang bansa? May talagang may naturalized players na rin sila?
5: Yes, like yung katulad sa Great Britain, yung picture na kuha nila na naglaro ng World Cup, no? Ngayon naglalaro na sa professional ng US. And kinuha siya ng Great Britain for that World Cup, no? And ganun din ang ano, ang Puerto Rico. Most of their players are US based na eh. No, kasi may professional league sa US and at the same time yung iba daw nag-aaral din sa US. So yung iba siguro relation sa blood and at the same time yung iba maybe naturalized. So I'm not sure about the naturalized pero yun nga yung dual citizenship definitely nangyayari na siya sa mga taga iba except of course Japan. Wala ko lang nakikita sa Japan eh, no. Pero yeah, yung ibang country nang nasa top 10 ng world ng softball, no. So yun.
4: Okay, balikan ulit natin ang Asian Games. Back-to-back losses. May nakausap ako kasi dun sa hotel ng isang top official natin, ay na-meet ko ang inyong Asian president pa, si Ma'am Lo Beng, di ba? Ng Malaysia. Eh, medyo shock siya dun sa back-to-back losses nyo. Nag-alala nga siya eh, habang papausad pa lang yung tournament. So, kumusta ba? Ano ang naging mindset? Ano yung usapan nyo, ang instruction mo sa teams after those, syempre, nataw na Japan kagad, tsaka Chinese Taipei, first two games natin, Coach Ana.
5: Yeah, syempre nung una, no, nung makalaban namin ang Japan, talagang, syempre, alam ko na yung format na top 4, yung top 2, talagang for gold medal game na agad. So talagang laban tayo ng Japan, laban tayo ng Chinese Taipei. Then nung natalo kami back-to-back, so ang plan B is to be in the final 4 na lang. No? So kaya sabi ko sa kanila is focus na tayo sa mga ano na tayo dito sa next game. Hindi na tayo pwedeng matalo ng basta-basta na lang. Sabi ko ganun sa kanila. And talagang ayun, sabi ko hindi na natin mahabol yung ating gold medal game or gold and silver medal game. So at least pumasok tayo sa bronze medal game naman. And I think yung mga bata naman ganoon naman ang thinking nila, no. So so yung after the two losses, hindi naman yung kanilang fighting spirit, yung kanilang moral, hindi naman ganun bumagsak agad kasi sabi ko nga, we still have chance and we still in the tournament, may pag-asa pa tayo, may pag-asa tayong pumasok pa rin sa bronze medal game. So yun ang trabahuhin natin, yun ang pagandaan natin. So kung ano man nangyari sa first and two games, sabi kong ganun, learn from all our mistakes there. Tapos sabi ko, then move on tayo, then ano ang dapat nating gawin para makabalik tayo, para manalo tayo. So, kailangan mabago yung momentum na yun. So, yun. After that, nagkasunod naman ang panalo namin. And, yun nga, pumasok pa rin naman kami sa bronze medal game.
4: Tama ba? Nahirapan pa rin tayo dun sa Korea, Coach Ana?
5: Yes, yes, yes. Yung sa Korea, actually, ang ganda ng laban natin sa Korea, no? Talagang yung Korea, deciding games, both of us ng Korea, no? Kung sino manalo sa amin, lamang na makapasok talaga sa bronze medal game. So, nung ano na yun, kaya talaga sabi ko sa kanila, yung game ng Korea, sabi ko sa kanila, ano lang, ito lang sasabihin ko sa inyo na, yung laro natin against Korea is win or go home. Wala nang iba. If you want to stay in the tournament and win that game, tayo na talo, wala na. Go home na talaga tayo. So, ayun. So, before that game talaga, no, heart to heart talk talaga ako sa mga ano, sa mga bata talagang grabe yung pagkausap ko sa kanila and yung lecture na ginawa ko sa kanila din. And nung naglaro kami ng Korea, unang umiskore ang Korea sa amin. Actually, 3-0 hanggang dumating yung bottom of the 6th inning. So imagine hanggang 7 innings lang kami. 3-0 siya up to the 6th inning. Then ang bottom of the 6th inning, nag-pinch hitter ako, nagpalit ako ng mamalo. Yung una kong pinalo, naging successful. Pagkatapos, nakatungtong siya, then si Hamode, yung first batter ko, napa-score niya yung runner na nakatungtong sa first base kasi triple ang palo. So doon na kami nagsimula mag-rally. So after noon, isang long play, deep long play kay Angelo with one out, nag 3-2 ang score. Pagkatapos noon, nakatungtong, naka-hit si Eliezer sa first base, naka-hit si Chesca Altamonte. So we have runner first and second with one out. Tapos na-out si Alisa Daniel. So two outs kami, two outs with runner first and second. Tapos pumalo na si Charlotte Sales. Then 3-run home run. So yun ang nangyari, kaya biglang nag 5-3 kami. Then nagsunod-sunod pa yung hitting namin hanggang nagkaroon kami uli ng another set, umikot yung batting order namin. Nagkaroon kami ng full bases sa two outs after that home run. Then pumalo uli si Nicole Hamode. Pumalo siya ng single, dalawa na pa-score niya. Kaya nag 7-3. So, after that bottom of the 6th inning, 7-3 ang naging score. So, pagpalo namin sa pagpalo ng Korea sa 7 innings, nagkaroon kami ng isang runner, nagkaroon sila ng isang runner with one out. Then pagpalo
2: po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay RP Blue World Head Coach Ana Santiago. At according nga po kay Coach Ana, ang kanilang pinaplano is to get a naturalized pitcher. Pero hindi someone na kailangan pang i-develop. Ang gusto nila, kung merong makukuhang ina-naturalized na pitcher, yung pupwede nang ilaban. Kumbaga pwede mo na agad idayo. Yung kaya na maglaro sa mataas na level agad. And they have a prospect ayon kay Coach Ana Santiago. Bukod pa ron, gusto rin nilang makakuha ng ano, ng Japanese coach para dito sa RP Blue Girls. Which is which makes a lot of sense bilang Japan ang number one softball team dito sa Asia. Kanina tinitingnan kasi ang nanalo dito gold, silver, bronze ay Japan, China, tapos Chinese Taipei yung tumalo sa Pilipinas sa bronze medal match. Lahat po ng tatlong bansang yan na binanggit natin, lahat yan merong kanya-kanyang professional softball league sa kanilang mga bansa. O, yung Pilipinas wala, di ba? So, we're basically, ang nangyayari is amateur baseball players against professionals. Nung laban ng Pilipinas sa Japan, pinapakinggan ko yung broadcast, yung binabanggit nung panel, nung broadcast panel, yung credentials ng mga players ng Japan, iniisa-isa nila, eto, naglalaro to sa ganitong team, eto, naglalaro naman sa ganito. Puro professional eh. So talagang napakahirap talunin nun, considering na yung mga players ng softball natin, most of them, I don't know kung merong naglalaro professionally sa ibang bansa, but marami sa miyembro ng team natin talagang dito sa Pilipinas naglalaro. Eh, dito, UAAP, ayun, may women's softball, but after that, wala na. Di ba? Walang professional league. So I guess malaking ano rin yun, malaking dahilan din yun na yung mga sinusubukan nating talunin doon para makapwesto sa podium ay mga professional softball players ang kanilang bit-bit in the Asian Games. Ayan. So, But hopefully, yung plano nila to get a naturalized pitcher and a Japanese coach ay magbunga, you know, kung merong po pwedeng gawin eh, para mapagaling pa, para mapaganda pa yung lineup ng team. Why not Choknat, di ba? Why not? 5:57 ang atin pong oras, and that's it for postgame ngayong araw na to ng Thursday. Up next, Sports 918 with Ria Arevalo until 8 o'clock in the evening. Starting on Sunday hanggang 24, mga kababayan, subaybayan po ninyo ang special coverage ng Sports Radio 918 sa 5th Asian Para Games mula po sa Nagoya sa Aichi Prefecture in Japan. Ayan, nakatutok tayo dyan. October 18 to 24, isang linggo yan. So, on air and online, ihatid natin ang mga updates. At syempre, yung magiging kwento ng tagumpay. Ganun din ng pagkabigo ng ating Para Team Philippines in the 5th Asian Para Games. 1 minute before 6 o'clock in the evening hanggang sa susunod nating pagkukwentuhan dito po sa postgame. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: Tinubo ito ng mga pinong partikulo ng alkabok at usok na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot na hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikit ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hangga't maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
8: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Para mapalakas ang supply chain at logistics service sa bansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pagbubukas ng United Parcel Service International Air Hub sa Pampanga. Bagong tayong Balanga Green Mobility Hub, personal na inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. sa Bataan ngayong araw. Malinis na transportasyon at paggamit ng renewable energy, target paigtingin sa pamamagitan ng nasabing proyekto. Nakararaming Pilipino umaasang mahahatulan ng conviction si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial batay sa isang survey. Isang politiko sa Mindanao nagpondo umano sa tangkang pagpupuslit ng mahigit 500 kilo ng illegal na droga mula sa Laos patungong Pilipinas ayon sa PIDEA. At alamin ang ilang tipid tips sa paggamit ng tubig at kuryente sa harap ng banta ng very strong El Niño.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mas magiging mabilis pa ang logistics process ng mga produkto mula sa bansa tungo sa iba't ibang panig ng mundo sa pagbubukas ng United Parcel Service International Air Hub sa Clark, Pampanga na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Sa pamamagitan ng pinalawak na pasilidad, kaya nitong makapagproseso ng 46,000 packages kada araw na makatutulong para makapaglikha ng daang-daang trabaho para sa mga Pilipino.
4: Binigyang diin naman ng Pangulo ang pagbuo ng conducive business environment para naman sa mga investor na nais mamuhunan sa bansa. Narito ang ulat.
5: 1, 2, 3!
6: From the Philippines to the world, yan ang target ng pagbubukas ng Expanded United Parcel Service International Air Hub sa Clark, Pampanga na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layan itong mapalakas ang supply chain at logistics service sa bansa, lalo't inaasahang magbubukas ito ng serbisyo sa nasa 1,100 global trade lanes. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito sa mas mabilis na proseso ng mga pangangailangan ng Pilipino mula pagkain, gamot at kalakal.
7: It connects our communities, sustains our businesses, and brings opportunities closer to the people.
6: Malaking bagay din anya ito lalo't may mga hamon pa rin kinaharap ang bansa sa sektor ng logistics, gaya ng mataas na presyo ng paglipat ng kalakal dahil sa port congestion, pati na ang kakulangan ng road network, maging ng cold storage facilities. Bagay na tinutugunan naman na raw ng DPWH at DOTR sa pagtutok sa pagsasaayos ng mga kalsada, tulay at transport systems. Bukod sa hakbang ng pamahalaan, mahalaga rin ayon sa Pangulo ang pakikipagtulungan sa private sector.
7: The hub's dedicated immigration and customs lanes will also help streamline cargo clearance. For the healthcare, pharmaceutical and biologic sectors, the facility offers an especially important innovation, UPS Premier. This specialized logistics service uses advanced sensor-based tracking, real-time visibility, and intervention capabilities to protect time and temperature-sensitive shipments. This strengthens our capacity to move critical medical supplies, vaccines, and other high-value cold chain products across borders.
6: At ngayong nakaumang ang very strong El Nino, malaking bagay ito sa pagpapabilis at pagtiyak sa napapanahong paghahatid ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin.
4: Sa lawak na 300,000 square meters, kayang makapagproseso ng pasilidad ng 15,000 packages kada oras at 46,000 naman kada araw. Bukod dyan, nakapagbukas din ito ng 600 trabaho.
6: Kukonekta rin ang naturang pasilidad sa key markets mula Asia Pacific, India, Europe at Estados Unidos. Kaya asahan na raw ang mas mabilis na dating ng parcel o ng mga package mula 1 hanggang 2 araw, lalo na sa ilang bahagi ng Eastern China, Southeast Asia at India. Pinatitiyak naman ng Pangulo sa Department of Trade and Industry o DTI at Basis Conversion Development Authority o BCDA na i-report ang mga hindi pa natatapos na Clark Investments sa nakatakdang opening date ng mga ito. Ibinida rin ng Presidente ang binuong Supply Chain and Logistics Center ng DTI para mabigyan ng access ang mga negosyo sa supplier para sa kanilang pangangailangan. Pinalalakas din anya ang connectivity para sa mabilis na paggalaw ng tao, serbisyo at kalakal.
7: The proposed Subic-Clark-Manila-Batangas Railway aims to link major ports of Subic, Manila, and Batangas through an integrated freight network. These efforts are important steps forward.
6: Muli naman niyang hinikayat ang mga investor na maglagak ng puhunan sa bansa at tiniyak na committed ang pamahalaan na bumuo ng conducive business environment para sa kanila. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Matapos magtungo ng Pampanga, dumiretso agad si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bataan para inspeksyonin ang bagong Tayong Balangang Green Mobility Hub. Target nitong pagtingin ng malinis na enerhiya at transportasyon sa lalawigan bilang suporta ng mga commuter, chopper at operator. Yan ang ulat ni Elijah Canlax.
5: Mula sa kanyang aktibidad noong umaga, kasunod na nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Barangay Kabog-Kabog, Balanga City, Bataan para sa opisyal na inspeksyon ng bagong tapos na Balanga Green Mobility Hub. Mainit na sinalubong ang Pangulo ni Public Works Secretary Vince Dizon, Bataan Governor Joette Garcia, mga lokal na opisyal at mga transport workers at cooperative sa lalawigan.
8: Ngayon, ito na nga ang ating ikakalat sa buong Pilipinas. Nauna lang ito, pero it is napakaganda kasi malaki ang magiging kita, mas malaki ang magiging kita ng ating mga nagpapasada at pati na sa para sa ating mga commuters.
5: Nag-ikot ang Pangulo sa pasilidad

0: Station na to is open to the public at napakamura no ng ano no ng babayaran nila.
1: Ang bagong public transport terminal ay may higit 200 solar PV modules sa bubong nito, 4 na fast charging stations, waiting lounges para sa mga pasahero at transport bays na kayang mag-accommodate ng maramihang sasakyan. Ipinakita mismo ni Pangulong Marcos Jr. kung gaano kalaking katipiran ang hatid ng pasilidad hindi lang sa mga driver kundi pati na rin sa mga commuter.
2: Tignan naman ninyo ano ang savings. Dati sa krudo, magbabayad ka sa 200 kilometers every day, magbabayad ka ng 78,000. Dito sa sistemang ginawa rito, dahil ang kuryente, ang charge galing sa solar, ang babayaran mo lang dito 9,100. Tignan niyo naman yung savings. Napakalaki.
1: Binigyang diin din niya na malaki ang kontribusyon ng Green Roadmap ng Bataan sa pagprotekta sa kalikasan at pagtangkilik sa renewable energy.
2: Hindi pa natin napapag-usapan yung pollution. Walang pollution. Ang fully electrical. Walang pollution.
1: Tampok din sa programa ang Accessible Financing Scheme ng Lalawigan para matulungan ang mga local transport groups at drivers na madaling makabili at makalipat sa EVs. Positibo naman ang pamahalaan na ang tagumpay ng proyektong ito sa Bataan ay magsisilbing modelo sa pagpapalawak tungo sa mas marami pang solar-powered hubs sa buong bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Tubig at kuryente, yan ang mahalagang ginagamit sa pang-araw-araw kaya't mahalaga ang responsabling pagkonsumo ng mga ito, may El Niño man o wala. Ang ilang tips sa pagtitipid ng kuryente at pag-iimbak ng tubig, alamin sa ulat ni Angelica Abrogan.
4: Araw-araw gumagawa ng paraan si Dominique para makatipid sa kuryente at tubig habang nagpapatakbo ng kanilang karinderya. Sa halip na hayaang tuloy-tuloy ang paggamit ng mga kagamitang dekuryente, sinisiguro nilang nagpapatay ang mga ito at tinatanggal sa saksakan kapag hindi ginagamit.
5: Mas ginagamit natin yung mga clip pans kasi aware naman tayo na parang mas less sila sa kuryente. So ayun, more on clip pans, then syempre sa ilaw naman, pinapatay natin sila pag medyo maliwanag para din makalis tayo sa consume ng kuryente.
4: Masinop rin si Dominic sa paggamit ng tubig.
5: Medyo umulan pa nung mga nakarang araw, syempre ginamit yung ulan, medyo gumamit tayo ng mga balde para kahit pa paano meron tayong panglinis ng CR, mga pambuhos, panlinis din dito sa tindahan.
4: Ika nga ng nakararami, parang magkapatid ang tubig at kuryente. Mahalagang sangkap ito sa pag-unlad ng sibilisasyon. Kaya ayon kay Engineer Esmeraldo Villoria, Division Manager ng Institutional Development Service ng Local Water Utilities Administration o LUWA, may El Niño man o wala, narapat lamang natipirin ang tubig.
6: Habang marami tayong ginagamit na tubig, malaki ang ginagastos ng mga water districts. Mas marami ginagastos, gagastos sa kuryente, mas marami tayong ipuproduce na tubig. Yung tubig kasi bawat patak may corresponding cost na ginagamit ang water district.
4: Hinihikayat ng LUWA na kailangan maging responsable sa paggamit ng tubig. Pag may tumutulong gripo, ipaayos agad. Kapag gagamit ng tubig, yung sapat lamang. Bukod pa rito, nagbabala rin si Engineer Villoria na maging maingat sa pagpili ng mga containers, lalo na yung nakasanayang blue na drum.
6: Ato, medyo ingat tayo, no? Hindi tayo nangadapot, no? Marami kasi sa atin ginagamit yung blue containers, yung malalaking drums na blue. Okay, medyo mag-ingat din tayo, no? Kasi hindi naman lahat yun food grade yung material. At hindi natin alam basta-basta kung saan nanggaling yung anong dati. Kasi nire-reuse lang natin yung mga drums. Saan ba nanggaling yun? Ano yung chemical na nangyari doon? Kasi hindi lahat yun ay safe yung material.
4: Kaya naman, gamitin lamang ito sa ibang gawain. Ngunit, wag na wag para sa pagkain.
7: Sa pamamagitan ng tamang paggamit at pagkonsumo ng tubig at kuryente, hindi lamang ito nakatutulong sa pagpapababa ng bayarin, kundi nakatutulong din ito sa responsabling paggamit ng ating mga likas na yaman. Angelica Abrogar, para sa Bayan.
8: Bagamat nananatiling sapat ang supply ng tubig sa Davao City, patuloy ang paghahanda ng water service provider sa lungsod para matugunan ang mga hamon dulot ng El Nino. Nagsimula na rin magtipid sa paggamit ng tubig ang ilang residente at negosyante sa lungsod. Yan ang ulat ni Jay Tay.

0: Giannis ng PTV Davao.
1: Malaki ang pangangailangan sa tubig araw-araw ng karinderyan ni Nanay Bebeng dito sa Bangkal, Davao City. Mahalaga ang tubig sa kanilang negosyo, lalo na sa pagluluto at paghuhugas ng mga gamit sa kusina. Pero dahil sa banta ng El Nino, nag-aala na siya sa posibilidad na makukumonti ang supply ng tubig sa lungsod. Kaya upang makatipid, gumagamit sila ng tubig mula sa kanilang deep well para sa paglalaba. Samantala, ang tubig na ginagamit sa paghuhugas ng mga plato ay kanilang iniipon upang magamit muli sa paglilinis ng inidoro at paghuhugas ng sahig. Sa pamamagitan nito, nababawasan ang kanilang konsumo sa tubig.
2: Anak ko'y karinderya na nag-aanumi o kuan nga makasave po ng tubig na manini ka ng bumba. May ginaano na mo sa pagligo, paglaba. Napod mi kuan ka ng nawasa para sa panghugas sa pagkaon, iluto na mo yun anak ra.
1: Kaugnay nito, muling tiniyak ng water service provider sa Davao City na sapat pa ang supply ng tubig na kanilang ipinamamahagi sa mga consumer ng lungsod sa kabila ng banta ng El Nino. Ayon sa ahensya, hindi pa apektado ng El Nino ang kanilang mga pinagmumula ng tubig sa ilalim ng lupa o groundwater sources. Ito ay sa kabila ng naitala nilang pagbaba ng level ng tubig sa Tamugan River. Dahil dito, patuloy ang kanilang koordinasyon sa Davao City LGU upang matiyak na may sapat na supply ng tubig ang lungsod.
3: Masiguro na to nga matagaan na to o sufficiente na supply ang ato ang mga customers. And it's very timely that we have already stabilized the our operation ang Tamugan River sa epekto sa El Nino. But the silver lining is, even with the observed reduction, wala pa ta ni abot sa critical level.
1: Sa kabila nito, patuloy ang paghahanda ng water service provider upang matugunan ang mga hamong dulot ng El Nino. Kabilang sa kanilang mga hakbang, ang paglalagay ng water booster pump na makatutulong sa pagpapalakas ng pressure ng tubig. Partikular ito sa mga lugar na posibleng makakaranas ng mahinang pressure kapag lalo pang bumaba ang level ng tubig.
3: Naatay ipang-install na mga booster pump. Inline booster, no, meaning magbutang ta og additional appurtenance aron pag dili ta makapasaka og tubig, kaning inline booster ang mutulak sa tubig paingon ato na mga lugara, because most of these critical areas are elevated location.
1: Hinihikayat din ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig sa panahon ng El Nino. Pinayuhan din ang lahat na agad ipaayos ang mga tagas sa mga tubo ng tubig upang maiwasan ang pag-aksaya ng tubig. Jay Tayanes, para sa Bayan.
0: Tinalakay at tinilatag ng Department of Social Welfare and Development ang mga plano laban sa matinding El Nino. Bilang aksyon, isinusulong ng kagawaran ang Project Local Adaptation Water Access o LAWA at Project Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for the Impoverished o Binhi. Bahagi rin ng inilatag na solusyon ay ang water filtration kit na alternatibong tugon sa emergency response tulad ng naturang fenomena. Ayon kay Disaster Response Management Bureau Director for Maria Isabel Lanada, maaaring magamit ang kit para mapakinabangan ang mga yamang tubig ng bansa.
4: Kailangan salain yung tubig galing sa deep well, galing sa spring o bukal, dahil ang Pilipinas po ay isa sa pinakamaraming bukal sa buong mundo. At yun yung nakaka-proud sa Pilipinas. Tayo po ang isa sa pinakamaraming water source, water bodies.
0: Hindi lang mga makabagong kagamitan at teknolohiya sa pagsasaka ang itinampok sa Lakbay Palaiwat Season 2026 ng Philippine Rice Research Institute sa Batac, Ilocos Norte. Ipinakilala rin dito ang mga binhing kayang tumubo kahit limitado ang supply ng tubig na mahalaga sa paghahanda sa epekto ng matinding El Nino sa bansa. Yan ang ulat ni Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas, Lawag.
5: Isa ang mga magsaka sa Ilocos Region sa mga pinakaapektado ng El Nino. Kaya naman, sa isinagawang Lakbay Palay Wet Season 2026 ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute dito sa Batac City, Ilocos Norte, ipinikita sa kanila ang mga climate smart technology at mga kagamitang pang-agriturismo. Pero hindi lang sa mga equipment gaya ng mechanical transplanter, direct seeders at bamboo bean dryer na katuon ang field rice, kundi maging sa mga binhi na kayang mabuhay kahit limitado ang tubig.
6: When ako adan, dagiti varieties tayo nga dito yung makita, dagiti laglalo, dagiti sahod, ulan nga varieties, at dadangan ay mulad to yun, Ma'am Sally, and dagiti pa ibunbunong tayo ti RCE seed program, kat adan, dagiti NSIC RC222 ta kayo, kaya na di NSIC RC480, nga so nagkakaibtor titikag. O riba si titanong, makaproduce tayo lahat ti nananay nga api.
5: Isa nga sa mga tampok na aktibidad dito ay ang pagpapakilala sa mobile solar irrigation na alternatibo sa mahal na gasolina at krudo. Pero hindi lang sa teknolohiya nagkaka-interest ang mga magsasaka, ang iba kasi sa kanila desidido na magtanim ng mga bagong variety ng palay na bunga ng kanilang pagbisita sa mga demonstration site.
7: Nakaka-bibighani rin yung mga ano nila, sinasabi nilang mga halimbawa ng mga tinamin na palay, na klase ng palay, magaganda naman.
8: Siyempre, nakita ko yung magandang palay na binhi, kaya yun ang ano ko.
5: Diretso, bili na po kayo ng ganong hybrid?
8: Oo, yeah.
5: Ibinida naman ng mga kooperatiba ang mga lokal na produkto gaya ng kape, suka, kasava, at noodles. At habang nagbabadya ang very strong El Nino sa bansa, payo ng mga espesyalista sa mga magsasaka, mag-ingat ta laban sa heat stress at dehydration. Mula rito sa Ilocos Norte para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Samantala, nakatanggap ng tig sa 10 kilo ng bigas ang mahigit 17,000 pamilya sa Panabo City bilang bahagi ng programang Bigay Bigas para sa Masa ng Pamahalaang Panlalawigan ng Davao del Norte. Pinondohan ng programa sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF. Layunin ng programa na matulungan ang mga pamilya sa pagtugon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng bigas. Patuloy naman ang pagsisikap ng Pamahalaang Panlalawigan na makahanap ng mga paraan para matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilya sa lalawigan at matiyak na hindi sila napapabayaan.
0: Sistema ang umiiral sa bansa. Bukod sa tuyo at mainit na panahon sa ilang mga lugar sa Luzon, ramdam pa rin ang northeasterly wind flow dulot ng transition patungong amihan season sa katapusan ng buwan. Nagdadalayan ng malamig na panahon at maulap na panahon din sa northern Luzon. Ang intertropical convergence zone naman ay nariyan pa rin sa katimugang bahagi ng ating bansa. Isa itong uri ng wind convergence, habang ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay wala naman ang epekto sa ating bansa. Bukas po sa Luzon, makararanas ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan o isolated rain showers sa Ilocos Region, Cordillera Region, ang Cagayan Valley, dulot ng northeasterlies. Apektado ng ITCZ ang Bicol Region at Mimaropa Provinces. Posibleng makaranas po dyan ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Mainit at toyong panahon naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, maliban na lang sa mga localized thunderstorms sa hapon o gabi o yung mga panandaliang buhos ng ulan. Apektado rin ito ng ITCZ ang malaking bahagi ng Visayas. Makararanas po dyan ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap din na panahon. Pati na rin sa malaking bahagi ng Mindanao, apektado rin ito ng maulang ITCZ. Samantala, ito na pang rain probability sa ilang mga lugar sa bansa. At ito na ang weekend weather sa ilang mga destinasyon sa ating bansa. Keep safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. At susunod, nakararaming Pilipino umaasang makakatulan ng conviction si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial batay sa isang survey. Isang politiko mula sa Mindanao, nagpondo mano sa drug deal kaugnay ng mga iligal na drogang nasabat sa Laos ayon sa PIDEA.
9: At mga lokal na pamahalaan sa Davao City, naghahanda na para sa nalalapit na undas. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
10: Disaster Watch. Mga paghanda sa Super El Nino. Ayon sa mga eksperto, isang malakas na El Nino ang mararanasan natin sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ang Super El Nino ay isang di karaniwang weather event na dulot ng pag-init ng Dagat Pasipiko. Ito ay maghahatid ng matinding tagtuyo at init ng panahon at nagbabadyang krisis sa tubig, enerhiya at pagkain. Maaari rin itong maghatid ng mas malalakas na bagyo at pagbaha, bunsod ng habagat o southwest monsoon. Para mapangalagaan ang sarili at ang ating mga pamilya at komunidad, kahandaan ang kailangan. Laging mag-monitor ng panahon at tumutok sa mga weather update. Umiwas sa matinding sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Laging uminom ng tubig para maging ligtas sa heatstroke at dehydration. Magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente. Iset ang aircon thermostat sa pagitan ng 22 hanggang 25 degrees centigrade lamang. I-report ang mga tagas ng tubig at mga illegal na koneksyon sa inyong lugar. Matuto ng wastong pag-iimba ng tubig-ulan. Maghanda ng evacuation plan para sa bagyo at malubhang pagbaha. At para naman sa mga kababayan nating magsasaka, mag-invest sa drought-resistant crops o mga pananim na di nangangailangan ng maraming tubig. Makipag-ugnayan din sa ating mga lokal na agricultural expert upang tayo ay magabayan. Sa panahon ng Super El Nino, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Hindi pahihintulutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapunta sa kung saan-saan lang ang pondo para sa susunod na taon ayon yan sa Malacanang. Kasunod na rin ito ng mga panibagong pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa 2027 national budget. Narito ang ulat.
1: Maglabas ng ebidensya. Yan ang hamon ng palasyo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na gagamitin umano ang 2027 national budget para gawing bargaining chip para i-pressure ang mga senator judge at bigyang pabuya ang mga kongresista na bumoto ng yes para umusad ang impeachment trial. Sabi ng Malacanang, madaling magturo pero mahirap mapatunayan.
2: Kung siya ay may duda sa budget na ito, alam naman natin sino ngayon, nasa kaninong kamay ngayon ang nagsasagawa ng budget ay ito ay nasa Kongreso. So kung meron siyang duda para maliitin ang impeachment court, mas maganda siguro umupo siya sa BICAM conference kung meron na. Para mas maintindihan niya kung saan mapupunta yung budget at paano ito ginagastos na hindi napupunta sa bulsa ng iilang tiwali sa gobyerno.
1: Hinggil naman sa pagpuna ni Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito sa realignment ng nasa 206 billion pesos sa bersyon ng Kongreso para sa proposed 2027 national budget, sinabi ng Palasyo, maaari naman nila itong ayusin sa bersyon ng Senado bago maipasa sa Pangulo. Kasabay nito ang pagbibigay diin na malinaw ang gusto ng Presidente.
2: Hindi papayagan na ang pondo na maibibigay na magkakaroon ng sa 2027 ay magamit sa kung saan-saan. Dapat ang pondo, bawat piso ay para sa Pilipino.
1: Sinabi naman ng Malacanang na walang nasayang na pondo at oras sa paggulong ng impeachment trial ng bise. Yan ay kahit pagbinawi ng prosecution ng tatlong articles of impeachment. Taliwas sa sinabi ng defense team na nasayang umano ang pera ng taong bayan.
2: Lahat po ng concerned na parties ay nag-participate. So walang maaring masabing na sayang kung mayroon namang naipakitang mga facts, data na maaaring makapagpaliwanag sa taong bayan. So since wala namang objection from the defense team, I think it is just but right for the senator judges, although hindi po tayo nagkakaroon ng prejudgment dito or conclusion. Because if there's no objection, talagang mag-grant ang withdrawal.
1: Pinabulaanan din ng Malacanang ang sinabi ng depensa na posible umanong magkaroon ng mistrial dahil nabigyan naman ng pagkakataon ng magkabilang panig na magsagawa ng cross-examination at magharap ng ebidensya. Kene, pasyente para sa bayan.
3: Pinasinungalingan ng liderato ng Senado ang pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa paggamit umano ng 2027 proposed national budget para impluwensyahan ang boto ng mga Senator Judge. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
4: Pinalagan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte na ginagamit umano ang 2027 proposed national budget para impluwensyahan ang magiging boto ng mga Senator Judge sa impeachment trial.
5: Walang ganun. Ganun na dinadanggal sa senator or senator judges. Walang ganun.
6: Ang aming direction is magiging impartial and fair ang magiging judgment ng impeachment.
4: Pinabulaan ang dinigat sa lalang pahayag ng kampo ng vice-presidente na umaabos sa 25 billion pesos kada araw ang gastos sa impeachment trial.
6: Lang to. Ang actual gastos namin is about 14 million plus from when we started in July until now. So that's about 340,000 a day gastos.
4: Paliwanag ni Gatchalian, kasama sa gastos ang pagkain ng mga empleyadong umaabot sa gabi ang trabaho, mga supplies, overtime pay, at pag-upa ng karagdagang lugar para sa mga budget hearing dahil ginagamit sa impeachment trial ang karamihan sa mga silid ng Senado. 11 million pesos na lamang ang natitirang pondo ng Senado para sa impeachment trial. Tinanong din si Gatchalian kung nanghihinayang ba siya sa oras na inilaan ng impeachment court matapos bawiin ng House Prosecution Panel ang tatlong articles of impeachment at tutukan na lamang ang Article 2 Umano'y Unexplained Wealth.
6: Trabaho namin ito Trabaho namin to make public servants accountable. So hindi naman sayang oras namin kung ginagawa namin trabaho namin.
4: Samantala, walang nakikitang mali si Senator Erwin Tulfo sa desisyon ng prosecution.
7: Strategy ng prosecution nun, di ba? Gawa din sila ng strategy when it's their turn, di ba? Anong mali doon? Wala naman kami nakita kasi wala namang violation.
4: Kinastigo rin ni Tulfo ang maagang paglitaw ng mga pangalang mga posibleng pumalit kay Duterte sakaling makonvict.
7: Para sigurado na tayo we can improve the Senate will impeach the Vice President. Yung nakakainis kasi, pangungunahan mo yung Senator Judges, wala pa namang desisyon, di ba?
4: Sinisilip naman ang Senado ang umunoy hindi kaaya-ayang kilos o aksyon ng ilang individual sa loob ng session hall. Samantala, magpapatuloy impeachment trial sa November 9. Maliban sa half-day session, may mga araw pa rin hulde ang paglilitis. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung kailan posibleng matapos ang impeachment trial. Pero pagtitiyak ng liderato ng Senado, magiging patas at walang kinikilingan ang kanilang magiging desisyon. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
3: Nagtitiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging desisyon ng kanyang anak na si House Majority Leader Sandro Marcos matapos itong lumipat ng partido ayon sa palasyo. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa desisyon ng kanyang mga anak ayon sa Malacanang. Kasunod ito ng paglipat ng partido ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos sa Lakas CMD mula sa Partido Federal ng Pilipinas na dating partido ng kanyang ama.
2: Katulad ng sinabi ko dati, ang desisyon ng kanyang anak ay nagtitiwala ang Pangulo. So kung ano man ang gagawin ng kanyang anak, ito ay kanyang pinagkakatiwalaan na tama ang anumang aksyon ng kanyang anak, ng kanyang mga anak.
3: Samantala, iginiit naman ang palasyo na wala pang conviction sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang lumabas na article kung saan napabalita na si House Speaker Faustino Boji III Umano ang napipisil na hahalili sa posisyon ni Vice President Duterte kung sakaling makonvict siya sa impeachment trial.
2: Wala pa pong conviction. Hindi tayo pwedeng mag-anticipate. Hindi tayo pwedeng mag-speculate dahil Ang defense ay magpepresenta pa po ng kanilang ebidensya. So, wala pa pong nangyayaring pagdidesisyon ang impeachment court. So, hindi po ito na pag-uusapan. So, in fairness at pagrespeto na sa posisyon ng Vice Presidente.
3: Sinabi umano ng source ng article na ang pagiging politically neutral at walang bahid umano ni D ang naging dahilan para mapisil umano siya na papalit sa vice-presidente. Pero giit ng Malacanang, hayaan na gumulong ang proseso.
2: Respeto na lang. Kahit paminsan-minsan ay hindi nagbibigay ng respeto ang iba, pero ang Pangulo nirerespeto ang posisyon ng vice-presidente.
3: Vel Custodio, para sa Bayan.
8: Mas maraming Pilipino ang umaasang mahatulan ng conviction si Vice President Sara Duterte sa isinasagawang impeachment trial laban sa kanya. Ayon yan sa third quarter survey ng Publicus Asia na isinagawa nitong October 1 hanggang 4, kung saan 44% ang mga Pilipino ang umaasa sa kanyang conviction, habang 31% ang umaasang maaakwit ang Vice Presidente at 25% naman ang hindi pa nakakapagpa siya. Samantala, 65% ng mga respondent ang nagpahayag ng interes sa pagsubaybay sa impeachment trial. Sa usapin ng ebidensya, 44 hanggang 46% ang naniniwalang sapat ang pinresenta ng prosekusyon, habang 45 hanggang 47% naman ang nagsabing kumbinsido sila sa mga inilatag na ebidensya. Isinagawa ang survey sa 1,500 rehistradong botante sa buong bansa. Kinisyon ng NBI ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi sa kanya ang isa sa mga lupang iniuugnay sa kanyang SALN habang plano ring suriin ang ahensya. Ang SALN ni Davao City Representative Pulong Duterte kabilang ang isang resort sa Samal Island. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Yun po yung claim ni Vice President, hindi kanila yung property, di po ba? Ang tanong ko ngayon, bakit niyo po idideklara sa sell-in?
10: Ganyan kinwestiyon ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi umano sa kanya ang lupaing iniuugnay ng ahensya sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN. Sa pagsusuri ng NBI sa SALEN ng bise mula taong 2024 hanggang 2025, natukoy ang 22 titulo ng lupa na kaugnay ng 14 properties na kanyang idineklara. Kabilang dito ang agricultural land sa Katigan, Davao City na base sa kanyang SALEN ay 890,000 pesos ang halaga. Pero batay sa inspeksyon ng NBI, tinatayang nasa 50 hanggang 60 million pesos ang presyo ng lupain.
9: Ginawa po namin, kumuha kami ng kopya ng TCT sa LRA at pinuntahan namin yung lugar base doon sa description sa TCT at giniyotagpa po natin. At nag-interview po tayo ng mga tao na ninirahan doon.
8: Giit pa ni Director Matibag, ang lahat ng natuklasan nila sa SALEN ng Vice Presidente ay nakabase sa mga legal na dokumento bago nila ito iakyat sa Office of the Ombudsman para sa kaukulang aksyon.
10: Bukod sa mga lupain sa Katigan, may iba pang properties na iniuugnay sa Vice Presidente, kabilang ang isang lote sa Andanao Samal Island na may assessed value na nasa 9.75 hanggang 19.5 million pesos. Kabilang sa mga nasuri ang Prime Bistro na tinatayang nagkakahalaga ng 5 hanggang 6 na milyong piso. Batay sa mga dokumentong siniyasat ng NBI, nakapangalan ang mga ito sa Vice Presidente at sa kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Sa kabuuan, tinatayang aabot umano sa 264 million pesos ang halaga ng 14 na properties na iniuugnay sa pangalawang pangulo base na rin sa records ng Land Registration Authority o LRA na nakalap ng NBI. Tinitingnan din ang ahensya kung may posibleng money laundering sa mga ari-arian ito. Kaya nakipag-ugnayan sila sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para matunto ng pinagmula ng pondo.
9: Ngayon kung ano po yung aming sinusundan pa rin, kung saan ang posibleng nanggaling yung pondo, we are in coordination with the AMLC, with the AMLA para malaman kung meron. At tinitingnan din po namin yung relationship doon sa yung korporasyon, yung kay IBT Cruzon.
10: Samantala, planong suriin ng NBI ang ari-ari ang iniuugnay naman sa kapatid ng Vice Presidente na si Davao City Representative Pulong Duterte. Katulad kasi sa Vice, may mansyon malapit sa isang resort sa Samal Island sa Davao del Norte na pag-aari rin umano ng miyembro ng pamilya Duterte. Pero itinanggi ito ng kongresista. Samantala, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na nila ang fact-finding report ng NBI kaugnay ng mga properties na nasilip sa SALEN ni VP Sara. Dadaanan nila ito sa inisyal na investigasyon bago magpasya sa kaukulang aksyon. Tiniyak din ng ombudsman na haharapin nila ang kaso ng walang bahid ng politika. Sheila Natividad, para sa Bayan.
8: Tukoy na ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang hindi pinangalanang politiko mula sa Mindanao na umano'y nagpondo sa tangkang pagpupuslit sa mahigit 500 kilo ng illegal na droga papasok ng bansa. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
11: Malapit nang mahubaran ng maskara ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasa likod ng tangkang pagpuslit ng mahigit 500 kilo ng illegal na droga mula sa Laos patungo sa Pilipinas. Bukod kasi kay Fahad at alias Boyet na nauna ng pinangalanan ng PDEA, tukoy na rin daw nila ang nagpondo sa drug deal.
12: Yung financial itong drug deal na to, natukoy na po natin, and itong tao ay isang politiko based in the South. So, nagabindanaw po yung politiko na tukoy po natin.
11: Ayon kay PDEA spokesperson, Attorney Joseph Kalulot, dati nang sangkot sa illegal na droga ang pamilya ng politiko.
12: Yung bank transfer, nakuha natin yan. So, doon sa task group na ito, dito natin na nakuha kung sino-sino yung mga kasabot nila. So, hindi lang yung dalawa na sinasabi dati, yung alias Boyet at yung alias Fahad. Nakuha rin natin kung sino pa yung mga ibang kasama nila.
11: Ang politiko, si Boyet at Fahad, malaki daw ang ginagamba ng papel sa sindikato.
12: Oo, oh, kasi si Fahad ang susundo ng droga eh. Si Boyet ang nagbayad to bank. Tapos yung partido ni politiko, against the current administration.
11: Anumang araw mula ngayon ay magsasampa na daw ng kaso ang PDEA laban sa mga sangkot sa tangkang pagpapalusot ng droga papasok ng Pilipinas. Tuloy-tuloy ang isinasagawang case build-up ng PDEA laban sa politiko, Fahad at alias Boyet.
12: Sa trading kasi, hindi necessary na hawak-hawak nila yung droga as long as they transacted legal drugs through use of electronic devices. Pasok ko yan sa trading.
11: Ang sabi ng PDEA, hindi raw basta-basta ang grupong ito ng politiko na nasa likod ng napurnadang drug deal mula sa Laos. Patunay daw dito ang kanilang piniling droga na amot sa 3.4 billion pesos ang halaga. Idagdag mo pa dyan ang nasa mahigit $49,000 na ipinambayad nila sa private jet na magdadalasanan ng droga patungo dito sa Pilipinas. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
0: Samantala, mahigit 100 maletang may pera ang na-deliver umano sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park, Makati mula 2023 hanggang 2024. Ayon yan sa humarap na testigo ng prosekusyon na si Rodante Orbilio sa Sandigan Bayan para sa bail petition ng mambabatas. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
13: Sa testimonya ng dating bodyguard ni dating Acubicular Representative Saldicon na si Rodante Orbilio, higit 100 maleta na nagkakahalaga umano ng 1 bilyong piso ang na-deliver sa tinutukoy na bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa McKinley Forbes Park, Makati mula 2023 hanggang 2024. Iniharap ng prosecution si Orbilio bilang testigo sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa bail petition ni Romualdez sa kasong plunder. Bukod dito, nag-deliver din umano si Orbilio ng 17 maleta sa isa pang bahay ni Romualdez sa Nara Avenue Forbes Park at 7 maleta sa Aguado Street sa Maynila. Ayon kay Orbilio, nagsimula ang delivery ng mga maleta nang maupuan niya si Cobb bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Tumatagal ang anyang delivery ng nasa 15 hanggang 20 minuto. Nasusuya na rin umano siya sa amoy ng pera. Dagdag pa ni Orbilio, nag-deliver din umano siya ng maleta kanila Senate President Pro Tempore Tito Soto, dating Senator Antonio Trillanes IV at dating Marikina Representative Stella Kimbo. Sagot ni Soto, lumang kwento na ito at hindi nararapat pang bigyan ng tugon. Ay naman kay Trillanes, hindi ito totoo lalo't binawi na anya ng kanyang mga kasamahan ang sinabing nagbigay ng maleta ng pera sa kanya. Habang wala pang inilalabas na payag si Kimbo ukol dito. Samantala, aabot naman sa 15 hanggang 20 milyong piso ang naging alok umano sa kanila para mag-recant o bawiin ang una nilang naging mga pahayag. Anya, hindi siya umano pumayag na bumaliktad. Binigyan din ni Orbilio na ito lang alam niyang totoong nangyari, ang pagtatrabaho niya kay Ko. Ipinakita rin ang itim na plastic container na ayon sa prosecution ginamit umano sa paglalagay ng pera bago pa ginamit ang mga maleta. Sa testimonya ni Orbilio, hiniling niya mga container para paglagyan ng kanyang gamit. Nakatakdang iharap ng prosecution sa susunod na linggo si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara. Si Alcantara, isa sa mga state witness sa issue ng flood control projects. Rod Lagusad, para sa Bayan.
0: Hindi naman isinasantabi ng Armed Forces of the Philippines ang posibleng paniniktik o pang-espiyas sa isa umanong POGO facility sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City, na ilang metro lamang ang lapit mula sa Camp Aguinaldo. Sinalakay ang naturang POGO facility noong Lunes sa pangunguna ng mga operatiba mula sa Bureau of Immigration katuwang ang AFP National Capital Region Command. Naaktuhan sa operasyon ng 74 na Chinese nationals at 2 Myanmar nationals. Sangkot umano sa illegal na online scamming activities ang sinalakay na POGO facility. Pero kailangan pa ng malalim na investigasyon ayon sa Defense Department.
14: The fact na na-discover natin ito is proof that our intelligence agencies are working. We'll see kung ano ang lalabas doon sa forensic investigation nung mga na-recover sa kanila. Nonetheless, even with, alam naman natin na Camp Aguinaldo is already a restricted facility.
8: Samantala, isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang ad interim appointments para sa consent ng nominasyon ng Department of Foreign Affairs. Ito ay para kay Robespierre Livelo Bolivar, Chief of Mission Class 1 bilang Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Sa ibang balita, sinibak sa pwesto ang hepe ng police clearance section sa Quezon City Hall kasunod ng viral video online kung saan inireklamo ang umano'y delay in operasyon dahil sa selebrasyon ng kaarawan ng isang pulis. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
15: Ilang minutong natenga ang pila sa police clearance section sa Quezon City Hall noong nakarang araw. Kwento ng uploader ng video, tila tumigil daw ang mundo ng mga pulis na nagmamando sa lugar dahil sa birthday celebration ng kanilang kasamahan. Ang akala daw niya ay kakantahan lang ang celebrant at magbabalik trabaho agad. Pero tila nakalimutan daw ng mga ito na may mga nakapila para kumuha ng police clearance. 8 cubicle daw ang sabay-sabay na kumain at nag-break time. Ang insidente agad nakarating kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Humingi ng pasensya ang alkalde at agad inendorso sa pamunuan ng Quezon City Police District o QCPD ang pangyayari. Dahil sa insidente, sinibak na ang hepe ng clearance section. Sabi ng Philippine National Police o PNP, maaari naman daw mag-break time ang kanilang mga personnel. Ang hindi daw pwede ay kung magsasabay-sabay ang mga ito dahilan para mapabayaan ang kanilang trabaho.
16: Kailangan rin pong kumain ng ating mga tao. We all understand that. But meron po tayong pinapairal na tinatawag natin alternate lunch break.
15: Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyko, sinisilip na nila ang computer logs para makita kung talaga bang tumigil ang pagproseso ng police clearance at nagparty-party ang mga pulis.
16: We are also looking at the police clearance processing logs. Yung pong ano, kasi initially nakita natin na hindi po naman tumigil. Kasi ang allegation dito or ang complaint is that during the lunch break, tumigil po lahat, nakapila yung, if I read it correctly, na nakapila yung marami, pero sila nagsiselebrate, nagkakantahan ng birthday song, tapos kumakain, sabay-sabay kumain.
15: Bagamat lumalabas na hindi naman daw talaga tumigil sa kanilang trabaho ang mga pulis, sabi ng PNP, sisilipin pa rin nila ang kuha ng CCTV sa lugar nung araw at nung oras na may nagreklamo. Kung sakali naman daw na totoo, titiyakin daw ng PNP na hindi na ito mauulit pa. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
8: Pinalalakas ng Education Department ang mga hakbang para matugunan ang mental health at emosyonal na pangangailangan ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Kasabay nito, nanumpa na ang mahigit 300 bagong school counselor associates sa Metro Manila bilang bahagi ng pagsisikap na magkaroon ng mas ligtas na paaralan para sa lahat. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
17: Mahigit 300 bagong School Counselor Associates o SCA mula sa National Capital Region o NCR ang nanumpa sa opisina ng Department of Education o DepEd Central ngayong araw. Tinangunahan ni DepEd Secretary Sunny Angara ang seremonya. Para mapanatiling ligtas ang mga paaralan, patitibayin ng ahensya ang mga suporta sa mga mag-aaral.
18: Papalakasin natin yung mental health services natin dahil nakita natin na kailangan talaga ito. So, kailangan i-capacitate yung mga counselors natin, ibang faculty members. Tapos yung kaagapay program natin na yung ugnayan ng mga magulang, ng mga pamilya, sa eskwelahan at saka sa mga estudyante, palakasin din po namin.
17: Ayon sa kagawaran, 10,000 ang kasalukuyang counselor associates sa mga paaralan. Mahigit 5,400 ang bagong talaga, 4,200 aplikante naman ang sumasailalim sa pagsusuri. Habang mayroon pang natitirang 300 bakanting posisyon na bukas sa mga nais mag-apply. Para sa bagong SCA na si LA Arenas, malaking tulong ang posisyon na ito para maunawaan ang kahalagahan ng mental health sa kabataan.
19: Sana po itong school counselor associate role po maging isa sa stepping stone po para po mas maintindihan po ng madaming Pilipino po kung ano po yung mental health po and ma-reduce po yung stigma especially po sa mga school setting po.
20: Inaasahang maide-deploy agad ang mga bagong talagang counselor associate sa mga pampublikong paaralan sa Kalakhang, Maynila upang matutukan ang mental health at emosyonal na pangangailangan ng mga estudyante. Azzy Roberto, para sa Bayan.
8: May bagong microloan program na inilunsad ng Social Security System para sa mga kwalipikadong miyembro nito. Kung ano yan, alamin sa ulat ni Gavel Yegas.
1: Naglunsad ng panibagong microloan program ang Social Security System o SSS para sa mga kwalipikadong miyembro nito na nais makakuha ng mabilis, simple at abot-kayang pautang. Ito ang SSS Loan Light Program. Ayon kay SSS Senior Vice President Attorney Pedro Baoy, maaaring makahiram ang miyembro mula 1,000 hanggang 20,000 piso na pwede nalang mabayaran sa loob ng 15 hanggang 90 days. Ano nga ba ang kwalipikasyon para maka-avail ang programa?
21: Mga kwalipikado ay yung mga may edad 18 hanggang 65 years old. Pagdating ng last month of yung payment niya. Dapat meron siyang 12 months hulog sa SSS at dapat wala siyang past due na salary loan, calamity or emergency loan sa SSS.
1: 8% ang interes kada taon ang ipapataw ng SSS para sa mga miyembro na mag-a-avail ng nasabing programa. Mas madali rin ang requirement para makapag-apply.
21: Sa ilalim ng SSS Loan Light, 12 monthly contributions lang ang requirement namin. Pero sa regular salary loan, ang minimum number of monthly contributions na required is at least 36 months. Ang gagawin lang po ng miyembro, kung siya ay mayroon 12 monthly contributions at wala siyang past due account, a past due loan, ay mag-open lang siya ng account sa mga participating financial institutions na ito, pumunta sa kanilang mga online platform, at doon mag-click ng SSS Loan Light and apply.
1: May pakiusap rin ang SSS sa mga nagnanais mangutang.
21: Kung talaga pong kayo ay may pangangailangan financial, gamitin niyo po itong pantawid from paycheck to paycheck o sweldo to sweldo kung wala, kung kailangan talaga. Pero pakiusap lang po sa mga miyembro, maganda pong mangutang pero dapat pong magbayad para po in the future, kung may pangangailangan kayo ulit, makakahiram po kayo ulit sa SSS.
1: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
0: Sa gitna ng laban ng mga cancer patient, ang simpleng kabutihan ay maaaring magbigay ng pag-asa at muling magpakita ng kanilang kumpiyansa. Bilang pagpapakita ng malasakit na kiisa, ang Israel Ambassador to the Philippines sa isang hair donation drive bilang bahagi ng Breast Cancer Awareness Month. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
1: Pinangunahan ni Israel Ambassador to the Philippines Dana Kirsch ang pag-donate ng kanyang buhok sa Rizal Medical Center sa Pasig City bilang bahagi ng Breast Cancer Awareness Month. Layon ng aktibidad na makalikom ng buhok na gagawing wig o piluka para sa mga cancer patient na nakakaranas ng pagkalagas ng buhok dahil sa gamutan. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Kirsch ang ABC sa paglaban sa cancer. Ito ay ang A para sa awareness o kamalayan, B para sa bravery o katapangan at C para sa compassion o malasakit. Kinilala rin niya ang katatagan ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa sakit.
22: Because for all these places, it is so much compassion. The family is compassion. They, of course, the ones suffering from cancer need so much. And all of us, because it's very hard to support the loved one that is going through this process. And the doctors and nurses that are providing such amazing care for them, they also need compassion to the sick people, but also compassion towards themselves and to their partners, because it is very hard process.
1: Para naman sa Medical Center Chief ng ospital na si Dr. Maria Rica Lumage, nakakaapekto ang kanilang laban sa cancer sa kumpiyansa at emotional well-being ng mga pasyente. Anya, malaking tulong ang pagkakaroon ng mga piluka o wig para sa mga cancer patients upang magkaroon sila ng pag-asa, dignidad at maramdaman ang malasakit.
22: Today, we are not so people here. We are sharing a part of ourselves to help someone else feel whole again. This initiative beautifully reflects the spirit of Malasaki that we strive to uphold here at Rizal. It reminds us that healing is not confined to medicines, procedures, and hospital walls. Healing also happens when we make our patients feel seen, valued, supported, and loved.
1: Ilan sa mga nag-donate rin ng kanilang buhok ay ang mag-inang Liza at Brilliant Alfaro. First time na magnanay na mag-donate ng buhok. Ayon kay Liza, nangihinayang ang kanyang anak kung ipapaputol na lamang nito ang kanyang buhok.
5: Gusto talaga namin na on her 7th birthday, may gawin kami na kumbaga yung hindi lang para sa sarili namin, kundi para sa ibang tao, kahit hindi namin kakilala. Gusto namin makatulong. At saka gusto ko manamdaman niya yung pakiramdam na tumulong sa kapwa, eh masarap sa pakiramdam.
6: Higit pa sa pagpapaganda ng anyo, ang bowel scans ng buhok na dinodonate ay nagbibigay ng panibagong pag-asa at lakas ng loob sa mga cancer patient. Isang paalala sa bawat akbang na kanilang laban, may mga tao na kasuporta. Gab Milde Villegas, para sa bayan.
8: Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kiisa sa panalangin ang Pilipinas sa mga mananampalatayang Katoliko sa buong mundo para sa mabilis at complete recovery ni Pope Leo XIV. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na umaasa ang sambayanan sa muling pagbabalik ng maayos na kalusugan ng Santo Papa at may pagpatuloy ang pangunguna at paggabay para sa mga mananampalataya. Matatanda ang napabalitang sumailalim sa lung surgery ang Santo Papa matapos na ma-diagnose ang cancer sa baga.

0: Linggo, bago ang unda, sinimulan na ang ilan nating kababayan sa Davao City ang pagbisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kaya naman sinimulan na rin ng mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ang paghahanda para sa nalalapit na undas. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
1: Bibiyahin na pabalik sa Bohol ang pinsan ni Ricky. Kaya araw ng Miyerkules pa lang, Oktubre 14 ngayong taon, bumisita na sila sa libingan ng kanilang pinsan. Gumastos at bumili sila ng kandila at bulaklak upang ialay sa pantheon nito. Ayon sa kanya, nakabisita ang kanyang pinsan dito sa lungsod. Kaya nagsama na lang sila upang dumalaw dito sa Roman Catholic Cemetery.
2: Higayon na po nga makabisita siya kay this coming Sunday. Mubalik na po niya sa Bohol. So nakahigayon lang sila o bisita diri sa iyang igsoon.
1: Ayon sa tendero ng bulaklak at kandila sa labas ng nasabing sementeryo na si Romeo, kaunti pa lang ang pumupunta sa sementeryo ngayon. Ngunit inaasahan nila na isang linggo bago ang buwan ng Nobyembre ay dadagsana na ang mga tao dito. Kaya naghahanda na sila.
3: Bainte ang ikabandol. Bainte ka kilo na siya. Kinilo man na.
4: Nakasya na na siya.
3: Oo. Oh.
4: Or magsobra po kulang pang panagsa.
3: Sa high, pizza dos, kulang. Pizza dos, wala may maligyan ang bulak.
1: Ang lokal na pamahalaan ng Davao City ay naghahanda na rin. Inayos na nila ang daanan sa loob at labas ng sementeryo. Inaspalto nila ito upang maging maayos ang mga dadaanan ng mga bibisita dito. Nag-post na rin ang guidelines ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa kanilang social media accounts. Ito ay gabay ng mga bibisita sa mga sementeryo sa lungsod. Batay sa nasabing post, simula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 3. Bukas sa publiko, simula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi ang mga pampublikong sementeryo sa lungsod. Mahigpit na ipinagbabawal ang overnight sa mga pampublikong sementeryo. Ipatutupad din ang one entrance and one exit policy para sa mga bumibisitang may dalang sasakyan. Kailangang sumailalim ang mga bisita sa inspection at iba pang security measures na ipatutupad. May mga medical tents na ilalagay sa mga entrance ng bawat sementeryo. Mahigpit na ipatutupad ang CLEGO o Clean As You Go upang panatilihin ang kalinisan. Hindi rin papayagan ang pagpapalipad ng drones, pagdala ng armas o matalim na bagay, pagsuot ng jacket, pagdala ng backpacks, pagpapatugtog ng malakas na musika o karaoke, sugal at pagdala ng alak.
5: No, templated naman ang ato ang security plan sa kalag-kalag, no? Existing na siya kay yearly man ang activity. So ipapainso na lang naman no, kung na may dugang pero
1: paalala at abiso ng kapulisan na kung may planong maglinis ng mga libingan ng mga yuma o at mahal sa buhay, gawin na ito bago ang araw ng pagpapatupad ng mga nasabing guidelines upang makapagdala pa ng mga itak na panguha sa mga damo. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
0: Para sa mga pang-updates at balita, follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH. Bayan, 71 days na lang, Pasko na. At yan pong mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
6: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirem, ang inyong pabagsang TV para sa
7: Bagong Pilipinas.
8: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidom Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
11: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
12: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
11: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
13: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
14: Ampalaya!
15: Ampalaya!
14: Kumakain kayo, ampalaya!
11: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
10: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
14: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
18: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
19: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
18: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
20: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ang ating mga kababayan kung ano ang Islam.
18: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Magandang Thursday sa ating lahat. 15th of October 2026. At ito na naman po ang programang Salam Radio. Ako po muli ang lingkod, Lords Maguindanao. Sa angalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, samahan niyo po ako hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Samahan niyo akong pakinggan, alamin ang iba't ibang mga balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa, tatalakayan natin iba't ibang mga may init na issues na pag-uusapan natin for tonight's program. Thursday, second week na, lagpas na tayo, 2 weeks, kalahati na ng October. Pag yan, dire-diretso na, nalalapit na tayo sa December. At syempre, papalit na naman tayo ng taon. Talaga napakabilis ng panahon ngayon. Sa sobrang bilis, halos hindi na natin namamalayan na talagang, alam mo yun, may mga bagay na hindi mo pa natatapos, na sa sobrang bilis na paglipas ng panahon, ay naiiwan mo na lang na nakatenga, na wala kang, alam mo yun, balikan mo. Pero if you would see to it, doon sa mga panahon na ginugol mo, parang teka, hindi ko ata nagawa, no? And I used my free time doon sa mga oras na nako, sayang. Anyways, sabi nga nila 50 is the new 40. Diba? Kasi nakikita natin mga 50 years old, parang teka, parang kaka 40 lang nila, kaka 50 lang nila, o kaka 60 lang nila. Anyways, that's how progress it shows, no? Anyways, mamaya pag-uusapan natin mula sa, syempre, di ba? It has been, a month. Oo, exactly a month yesterday after ng Bangsamoro parliamentary election, and in which dapat ang mga tumakbo kumandidato sa Bangsamoro parliamentary elections ay nag-submit na, o kaya tapos na sa kanilang pag-submit ng kanilang SOSE, yung Certificate of Expenditures. Kailangan yan sa lahat na tumatakbo, kahit na first parliamentary Bangsamoro elections noong sa BARM, no? Ay hindi po yan ay iba sa pinapatupad ng COMELEC. Dapat makapag

0: na kung saan ay nakakaramdam na ito ng mga pangunahing epekto nitong Super El Nino. Ayan. At iba pa ang pag-uusapan natin mamaya. Samantala, narito na po ang ating mga headlines.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Paghina ng piso kontra dolyar, patuloy na tinutugunan ng Marcos administration. Dole 10 region Northern Mindanao at the Peso Map 10 Incorporated nakilahok sa matagumpay na National Peso Congress 2026. Mahigit 2,000 katutubo at stakeholder lumahok sa awing 2026 Indigenous People's Summit sa Pangasinan. Zamboanga City Jail na mahagi ng tulong sa mga anak ng PDL sa pamamagitan ng Baon Program. Si Bugoy Governor Hoover, pinangunahan ang pagpupulong at ceremonial signing ng Memorandum of Agreement ng Sibugay Wetland Nature Reserve. 2 milyong pasahero inaasahan ng PCG sa mga pantalan ngayong undas. Dole 10 related agencies sa rehiyon humakot ng parangal sa National Peso Congress 2026. Senate President Sherwin Gatchalian nagbabala sa mga nag-wacky pose sa session hall ng Senado. Ombudsman nagbabala laban sa fake news at paid propaganda kaugnay ng mga kaso ng katiwalian. NBI nanindigan sa na-discovering umano'y misdeclared property ni Vice President Sara Duterte.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At yung mga balitang abangan ninyo dito sa ating programang Salam Radio. Una sa ating balita,
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Paghina ng piso kontra dolyar, patuloy na tinutugunan ng Marcos administration. Mula Malacañang, alamin natin ang detalye kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Raquel.
3: Ginagawa ng Marcos administration ang lahat na makakaya nito upang mapalakas ang halaga ng piso. Ito ay kay Communications Undersecretary Claire Castro ay sa gitna ng iba't ibang factor na nakakaapekto sa palitan ng piso kontra dolyar. Kung matatandaan, pumalo sa 63 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Nariyan ang niyang patuloy na krisis sa Middle East, maging iingay politika ng iba. Sinadya upang masira ang pinagsusumikapan ng administrasyon. Sinamahan pa niya ng fake news na nakakaapekto sa magandang imahe ng pamahalaan at sa ginagawa nitong panghihikayat sa mga pamumuhunan papasok ng bansa. Sabi ni Castro, nakatutok ang gobyerno sa mga hakbang upang mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mula Malacañang, maraming salamat, Raquel Bayan. Dako naman tayo sa Mindanao kung saan Dole 10 Northern Mindanao at Peso Map 10 Incorporated nakilahok sa matagumpay na National Peso Congress 2026. Para sa detalye, hihatid sa atin ni Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dandy.
4: Ikinararangal ng Department of Labor and Employment, Dole 10 Northern Mindanao at Public Employment Service Office Managers Association of the Philippines Region 10 o Peso Map 10 Incorporated ang natamong gawad pagkilala para sa mga Public Employment Service Office ng ilang bahagi ng Northern Mindanao sa ginanap na 2025 National Search for Best Peso kung saan 3 lokal na peso ng rehiyon ang napabilang sa national winners, kabilang ang Peso Jimenez Misamis Occidental sa kategoryang second at third class municipality at Peso Lagindingan Misamis Oriental. Samantala ang Peso Oroquieta City Misamis Occidental nasungkit ang pambansang parangal na Guagi sa second class city category. Nakatanggap din ang Dole 10 ng espesyal na pagkilala bilang isa sa mga rehiyon na may pinakamaraming bilang ng matagumpay na paglahok sa mga job fair, trabaho agad ng Dole. Kabilang sa national finalists ay ang Peso Misamis Oriental, Peso Lano

0: Del Norte, Peso Cagayan de Oro City sa First Class City Category, Peso Manolo Fortich Bukidnon para sa First Class Municipality Category at JPO ng Camiguin Polytechnic State College sa Job Placement Office Category. Iginawad ang mga parangal sa ika-26 na Peso National Congress 2026 idinao sa Lapu-Lapu City, Cebu nitong Oktubre 14 hanggang 15, 2026 na dinaluhan at pinangunahan mismo ni Dolly Secretary Francis Tol Tolentino. Nakaangla sa temang kaunlaran sa bawat komunidad, oportunidad sa bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, sa Luzon naman, mahigit 2,000 katutubo at stakeholder lumuhok sa awing 2026 Indigenous Peoples Summit sa Pangasinan. Mula Pangasinan, alamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Mildred.
3: Mahigit 2,000 katutubo o indigenous people sa iba pang stakeholders mula sa Ilocos Region ang lumahok sa awang 2026 Region 1 IP Summit sa Sison, Pangasinan. Pinangunahan ng National Commission on Indigenous Peoples, Regional Office 1 ang pagtitipon sa Bantay Insikgyum Nation na may temang pagkakaisa para sa karapatan, kultura at kinabukasan ng mga lupang ninuno. Ayon kay NCIP Region 1 Regional Director Attorney Arthur Herman, mahalagang maunawaan ng mga kabataang katutubo ang kanilang pagkakakilanlan at maipasa ang kanilang kultura at tradisyon sa susunod na henerasyon. Kabilang sa mga hakbang ng NCIP ang pakikipagtulungan sa mga paaralan at institusyong pang-edukasyon, kabilang ang posibilidad na maisama sa curriculum ang katutubong kaalaman. Binigyan din ni Herman ang pangangailangang maisama sa mga plano sa pagpapaunlad ang tinatayang 16 million na katutubong Pilipino sa buong bansa. Kabilang sa mga mekanismo nito ang Indigenous Peoples Mandatory Representative na nagdadala ng mga usapin at pangangailangan ng kanilang komunidad sa mga konsehong lokal at iba pang lupon sa pagbuo ng polisiya. Idinaos ang summit bilang pagunita sa Indigenous Peoples Month at ika-29 na anibersaryo ng Indigenous Peoples Rights Act of 1997 or Republic Act 8371. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Eh, maraming salamat, Mildred. Balikan natin ang Mindanao kung saan mula naman sa Zamboanga. Zamboanga City Jail na bahagi ng tulong sa mga anak ng PDL sa pamamagitan ng Baon Program. Mula Zamboanga City, alamin natin kay Justine Bulanon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Justine.
4: Namahagi ng asistensya ang Zamboanga City Jail Male Dormitory sa mga anak ng Persons Deprived of Liberty o PDLs na mula sa economically disadvantaged na mga pamilya sa pamagitan ng Baon Program ng ahensya. Nagtulungan ang Community Relations Service Unit at ang Unit Wealth and Development sa pagbisita sa mga tahanan ng mga beneficiaryo. Namigay ang mga kawaninang pasilidad ng mga baon na naglalaman ng masustansyang pagkain para sa mga anak ng PDLs na pumapasok sa paaralan. Nakipag-usap din ang team sa mga asawa, live-in partner at maging sa mga kamag-anak ng mga PDL upang bigyan sila ng update hingga sa kondisyon ng kanilang mga kaanak na nasa piitan. Layunin ng inisyatiba na makapagbigay ng suporta sa mga anak ng mga PDL at matulungan ang mga pamilyang kapos sa palad habang itinataguyod ang edukasyon at kapakanan ng mga bata. Ang Baon Program na ay isa sa best practices ng BJMP Regional Office 9 na ipinatutupad sa iba't ibang mga jail facilities sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Yeah, mula Radyo Pilipinas, Zamboanga, maraming salamat, Justine Bulanon. Samantala, sa Zamboanga, Sibugay naman, Sibugay Governor Hoofer pinangunahan ang pagpupulong sa at ceremonial signing ng Memorandum of Agreement ng Sibugay Wetland Nature Reserve. Mula Zamboanga, Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Lesti?
5: Yes, sir. Pinangunahan ni Sibugay Governor Jocelyn K. Hoofer ang management body meeting at ang ceremonial na paglagda ng Memorandum of Agreement o MOA ng Sibugay Wetland Nature Reserve o SWNR kasama ang DNR Region 9, mga pangunahing stakeholder at labing isang local chief executive ng Zamboanga, Sibugay. Ang makasaysayang kasunduan ito ay nagpapatibay sa lokal na paumahala nagtatakda na mga municipal na katubigan at nagpapanatili ng SWNR Technical Working Group. Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Hofer, ang pamalang palalawigan ng Zamboanga Sibugay ay patuloy na nagtataguyod ng likas kayang pamahala sa pangkapaligiran at pangangalaga sa mga baybayin. Sa pamamagitan ng panawagan at pagsisikap ni Hofer, kakibat ang nagkakaisang hanay ng mga lider, muling pinagtibay ng Zamboanga Sibugay ang pangako nitong protektahan na ang kilala sa buong mundo na Ramsar Site at East Asian Australian Flyway Network Site para sa mga susunod na henerasyon. Ang Ramsar Site ay sumasaklaw sa siyam na munisipalidad, kabilang na ang mga lugar tulad ng Kabasalan, 64 na mga barangay at 16 na river system sa lalawigan na umaagos patungo sa Sibugay Bay. Habang ang East Asian Australian Flyway Network Site ay nakatanaw sa Sibugay Bay at sumasaklaw sa mahigit 175,000 na hektarya sa buong siyam na munisipalidad at 64 na baybaying barangay sa Zamboanga Sibugay. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga Sibugay.
1: Yeah, maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, dako naman tayo sa mga Metro reports kung saan 2 milyong pasahero inaasahan ng PCG sa mga pantalan ngayong undas. Para sa detalye, alam natin kay Diki Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Okay. Aabot sa 2 milyong pasahero inaasahan ng Philippine Coast Guard na dadagsa sa mga pantalan sa darating na undas sa 2026. Dahil dito, itataas ang PCG sa alert status ang lahat ng operating unit mula October 29 hanggang November 3, 2026. Ayon kay PCG spokesperson na Commodore Noemi Gebiab, handa na ang halos 17,000 na tawon para deploy sa iba't ibang pantalan sa bansa. Nakahanda rin ang floating asset at deployable response group na binubuo ng mga rescue personnel, medic at nurse na tutugon sa mga posibleng emergency. Kasabay nito, tiniyak ng PCG ang seguridad sa mga pantalan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kinay unit na tutulong sa inspeksyon sa mga bagay upang matungoy ang mga ipinagbabawal na gamit sa barko. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. 7:21 in the evening, Dolete at related agency Sir Hion humakot ng parangal sa National Peso Congress 2026. Mula Iligan, nagbabalik Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dandy, ikinararangal ng Department of Labor and Employment Dolite Northern Mindanao at Public Employment Service Office Managers Association of the Philippines Region 10 o PESO MAP 10 Incorporated ang natamong gawad pagkilala para sa mga Public Employment Service Office ng ilang bahagi ng Northern Mindanao sa ginanap na 2025 National Search for Best PESO kung saan 3 lokal na PESO ng rehiyon ang napabilang sa national winners, kabilang ang PESO Jimenez Misamis Occidental sa kategoryang second at third class municipality at PESO Lagindingan Misamis Oriental. Samantala, ang PESO Oroquieta City Misamis Occidental nasungkit ang pambansang parangal na Guagi sa second class city category. Nakatanggap din ang Dolite ng espesyal na pagkilala bilang isa sa mga rehiyon na may pinakamaraming bilang ng matagumpay na paglahok sa mga job fair, trabaho agad ng Dole. Kabilang sa national finalists ay ang PESO Misamis Oriental, PESO Llano del Norte, PESO Cagayan de Oro City sa First Class City Category, PESO Manolo Fortich Bukidnon para sa First Class Municipality Category at JPO ng Camiguin Polytechnic State College sa Job Placement Office Category. Iginawad ang mga parangal sa ika-26 na PESO National Congress 2026 idinao sa Lapu-Lapu City, Cebu nitong October 14 hanggang 15, 2026 na dinaluhan at pinangunahan mismo ni Dole Secretary Francis Tol Tolentino. Nakaangga sa temang kaunlaran sa bawat komunidad, oportunidad sa bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, dako naman tayo sa Senado. kung saan Senate President Sherwin Gatchalian nagbabala sa mga nag-walkie post sa session hall ng Senado. Para sa detalye, alamin natin kay Nimva Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nimva.
7: Pinubutos na ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Senate Office of the Sark na tatawin sa usaan ng imbestigahan ang kumakalat ng mga larawan ng ilang individual na nag-walkie post sa loob ng session hall ng Senado. Hindi pinangalanan ni Gatchalian ang mga sungkot kasunod na pagkalat sa social media ng mga larawan ng ilang miyembro ng prosecution panel ng Kamara na nag-walkie post. Sinabi rin niyang ipapatupad niya ang kaparehong pamantayan kay social media influencer Patty Bao na sumayaw sa pasilyo ng Senado kasama si Attorney Salvador Panelo na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong September 15. Binigyang din ni Gatchalian na sagrado ang Senado at mahalagang igalang ito at ang session hall dahil dito tinatalakay at pinapasa mga mahalagang batas at isyo ng bansa. Ipinasusuri na ngayon ang Senate President ang CCTV footage para matiyak na tunay ang mga larawan at hindi gawa ng artificial intelligence o AI. Sakaling mapatunayang authentic ang mga larawan o video, sinabi ni Gatchalian na susulatan at bibigyan ng mga sangkot. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
8: Ang session hall at ang Senado ay sagrado ito dahil dito natin ginagawa marami sa mahalagang nating batas, pinag-uusapan natin mahalagang issue. So dapat respetuhin itong institusyon na ito at hindi naman tama na may ginagawa kang katawa-tawa no, sa loob ng ating institusyon. So, pinapacheck ko sa CCTV kung totoo yung, kasi ngayon uso yung AI eh. Be honest about it. So, I want to make sure lang na hindi AI yun, hindi yun ginawa lang sa Photoshop. So, I'll reply to that. So, hindi pwedeng gumawa ng mga katawa-tawang mga action sa loob ng Senado. So, pinapaimbestigahan ko na ngayon sa USA, pinapatingin ko sa CCTV just to make sure hindi AI yun o Photoshop. Kung totoo yung gagawa tayo. Kasulatan sila. Okay. Bibigyan ng warning.
7: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nimva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Nimva Asuncion. 7:26 in the evening at gaya nga po na nabanggit natin kanina, pag-usapan natin with regards sa filing ng SOSE kung saan huling araw na kahapon. Nasa linya na ng ating telepono ang ating spokesperson. Sukin na natin dito sa ating programa, Attorney John Rex Laudianco. Attorney, magandang gabi.
9: Magandang gabi po, Lord. Sa lahat po ng taga-survivor ng Salam Radio dito sa Radyo Pilipinas. Good evening po.
1: Exactly 1 month yesterday was the election sa Bangsamoro Parliamentary Bangsamoro area. So kahapon po ay last day ng filing ng SOSE o yung Statement of Contribution and Expenditures. Lahat po ba ng nominees kailangan mag-file ng SOSE?
9: Lahat po ng naging kandidato ay dapat magsumite ng kanilang statements of contributions and expenditure. At paalala nga po, tama po Sir Nords, kahapon October 14 ay 30 araw, yan po ang deadline kung saan natin pwedeng ma-file ang SOSE. Alam niyo po itong deadline na to ay hindi simpleng resolution kundi po ito'y nakasaad sa Section 14 ng Republic Act 7166. At paalala rin po sa inyong mga SOSE, meron pong prescribed form at yung prescribed form po na yan ay pinalabas ng COMELEC, nakadetalye lahat ng tinanggap na donasyon. Saan nang galing, kanino nagbigay, kailan, anong uri po ito, anong halaga nito, at yung pinaggastusan, kailan, anong uri, saan ginastos, at yung mga bagay po na iba pang detalye, lahat po yan. Paalala rin po, katulad ng mga nakaraang kaso, na dapat pati po yung nagbigay, yung statement or report ng contributor ay meron din po yan. So ito po ay nakatakda na dapat tuparin ng lahat ng kandidato. Patas po ang nagsaad nito at kinakailangan po ninyo ito higit sa lahat para maging tapat at makatotohanan sa publiko.
1: Okay. Alam naman natin that the previous Bangsamoro parliamentary election ay hindi tulad ng normal election, regular election natin na it's voted individually, no? Like for example, yung pareha na din sa party list rather. Pero sa Bangsamoro parliamentary election, may party, may district representative, and then may sectoral. Doon muna tayo sa party. How would the party submit yung SOSE? As in yung na-consume o kaya na gastos ng party when it comes to the previous election?
10: Ay, opo. Mula po nung panahon ng kampanyahan, ano, ito pong pinatutungkulan ng sosik ito, ay yung mga nagastos at tinanggap patungkol po sa kampanyahan. So practically po, eh, dapat lahat naka-itemize. Tama po kayo. Ang kandidato primarily ay yung political party. Pero yes, tandaan natin, kampanya, ang mga nominado, pwede silang gumastos at pwede rin po silang makatanggap ng kanilang contribution. At dahil dito, opo, kung matatanggal po, kahit nominado sila, okay, alam naman po na may nangangampanya at sa pangangampanya, sila po ay may ginagastos. At baka sakali, may tinanggap din ang mga nominado na yun na contribution sa ngalan po ng party. Kaya ganun po ang nire-require din natin, lahat po sila ay magsumite. Now, kung ang nominado po ay talagang walang ginastos, eh kailangan pa rin po mag-submit ng kanyang sosye. Dahil po, para na po sabihin sa kanya kung meron o wala siyang tinanggap, kung meron o wala siyang ginastos.
1: Ayun, okay. So paglilinaw lang, kumbaga, aside from the one na sose na isusumite ng party, eh meron ding individual na isusumite yung mga nominees. Kahit na po yung mga hindi nanalo, as long as those 40 nominees sa party?
10: Tama po. Ah. Basta po ay may ginastos para sa pangangampanya. Merong tinanggap sa ngalan ng pangangampanya, sa ngalan po ng ating political party. Alam niyo, Sir Nords, pareho rin lang din naman po ito ng ating mga political parties at kandidato doon po sa ating sectoral representatives, yes, doon po sa district. Kung meron po yung partido, obligado po yung kandidato, obligado po yung partido, pareho po sila na magsumite ng kanilang mga sose. Hindi naman po pinag-uusapan lang dito kung magkano tinanggap at ginastos. E di kung sakali po ganun lang kakaunti, kung sakaling wala, ay ideklara niyo po lahat yan under oath.
1: Okay, so doon naman sa idea or doon naman sa pag-file ng sose, meron na po ba sa kasalukuyan na nakapag-file na or at saka meron pang hindi pa naka-file at kung meron pa itong extension?
10: Meron na po mga nakapag-file. Ang hinihintay lang po namin yung complete report ng ating mga tanggapan kung meron pang hindi nagpa-file. Tandaan po kasi natin ang rule po dito kung saan ka nag-file ng Certificate of Candidacy o yung Manifestation of Intent to Participate, ay doon ka rin magpa-file ng iyong sose. At pangalawa, wala pong extension. Malinaw po ang Republic Act 7166 Section 14 na 30 araw lang binibigay ng batas. In fact, naging subject na po ito ng kaso, PDP Laban versus Commission on Elections 2021 case po ito. At ang sabi ng Supreme Court, batas ang nagtakda ng 30 days, walang karapatan ng Commission on Elections na mag-extend po nito.
1: Ayun, okay. Now, with regards naman doon sa mga nanalo, let's say either sa nominee, sa nominee siya, sectoral or district representative, district parliamentary representative, in case na may lalabag siya when it comes dito sa sose, ano yung mga ikakaharap niya ng mga problema?
10: Ganito po, ano? Unang sa lahat, ang lahat po ng nanalo kandidato ay hindi makaka-assume ng kani-kanilang mga offices kapag hindi po sila nakapagpakita ng prueba na natanggap, nakapag-file sila ng sose. Malinaw din po yan sa Section 14 ng RA 7166. At ito po ay kinatigan ng ating Supreme Court dun sa nasabing desisyon ng PDP Laban versus Commission on Elections. Yan po yung una. Ikalawa, kahit ikaw po ay natalo, basta ikaw ay naging kandidato, obligado ka pong magsumite ng iyong sose. Ganyan po ang ating patakaran. Ano po ang mangyayari kung hindi ka magsumite ng sose? Una sa lahat po, yung unang nabanggit ko, pag ikaw ay nanalo, hindi ka makakaupo. Ikalawa, lumabas sa deadline at hindi ka nakasumite, eh, makonsider na po itong first violation. Ang parusa po nito ay may multa na nakapataw po sa iyo sa hindi pagkaka-file ng iyong sose. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, ikaw ay umulit pa, kumandidato uli, lumampas ang tinakdang araw, hindi ka nag-file ng sose, may ikalawang parusa po sa iyo, mas mataas na fine. At ito mabigat, kasama po sa parusang binibigay ng RA 7166 ang perpetual disqualification. Ibig sabihin po, kapag dalawang beses o higit pa na kumandidato ka at hindi ka nag-file ng iyong sose, yan po ang iyong kakarapin. Bukod sa multa, hindi ka na po maaring mapahintulutang pantumakbo sa anumang pong elected position. Kinatigan din po ng Supreme Court ang COMELEC dito nung ipinatupad po nito. Alam niyo po, marami na po kaming tinatawag po na administrative disqualification, administrative cancellation ng COC dahil napatawan po sila ng perpetual disqualification for non-filing of SOSE for 2 or more times.
1: Ayan, okay. At least malinaw yan doon sa ating mga kumandidato, nanalo man o hindi, sa previous Bangsamoro parliamentary election na kailangan mag-file ng SOSE. No, hopefully, dahil huling araw ng kahapon, ay naka-file sila ng kanilang SOSE. Wala po ba tayong hahabulin? Spoke sa mga kumandidato na wala, hindi pa nakasumite?
10: Yun nga po, ang masasabi po natin dyan, pag natuklasan po natin na hindi po sila nag-file ng SOSE, titignan po natin. Kung unang pagkakataon to, merong multa. Kung ikalawang pagkakataon na to, bukod sa mas mataas na multa, ay mapapatawan po sila ng perpetual disqualification, administrative po and administrative penalty. Isa pa po, tungkol dun sa mga naisumite na mga attempts dyan sa SOSE, eh, alam nyo naman po, inaaral, iniimbestigahan ng aming Political Finance and Affairs Department yan. At kung may mapatunayan po kami, una, sa Section 95C ng Omnibus Election Code, yung tinatawag na prohibited contribution, eh maaari po silang may mga kaharapin po ng mga kasong kriminal at kaso po na election offense. No? So lahat po ito ay titignan natin dahil dapat alam ng mga kandidato yung mga bawal at hindi pwede at higit na lahat ano ang requirements pagdating sa SOSE.
1: Ah, tama ka dun, spokes, no, with regards doon sa mga, well, alam naman natin na this is the first Bangsamoro parliamentary election and some of those who did run, eh, first time na tumakbo din, either on the position of a nominee, district representative, o sectoral. But some also, I've seen names na nakatumakbo na na mayor, tumakbo na na konsehal, board member sa kanilang mga probinsya. So you're saying if ever na doon sa mga ibang tinakbuhan nila ay hindi sila nakapasa ng SOSE at nalaman ngayon na tumakbo sila sa Bangsamoro parliamentary election and again if ever man na hindi na naman sila nagpasa na sumite ng kanilang SOSE, would be the second offense.
10: Tama po kayo dahil yung ating pong Section 14 ng RA 7166 ay hindi naman sinasabi kung anong halalan.
1: Ayun.
10: O naging kandidato ka, tumakbo ka sa halalan at nilabag mo ang provisyong ito.
1: Ayan, okay. At least malinaw yan. Ha? Regardless kung ano yung tinakbuhan mo on the previous elections o kaya kumandidato ka, sakop. At hawak ka pa rin ng COMELEC with regards doon sa submission of SOSE. So far po, again, balikan po natin na konti lang na pagkaklaro. Ano nga po ulit yung nakalagay sa SOSE?
10: Okay, una po sa lahat, syempre, yung detalye ng kandidato. At una, yung statements po, itemized, listed na mga tinanggap na contributions bilang kandidato at ang intensyon ay gastusin para sa kampanyahan. Again, ito po should be itemized, nakalagay kailan tinanggap, anong uri ito, cash ba ito, kain ba ito, ano ang value po nito. At ang kasunod po na form niyan, ayun namang statement ng expenditures, yung iyong pera, sarili, tinanggap na contribution, paano mo ito ginastos para sa iyong pangangampanya, ano-ano ito, ano ang pinagastusan mo, magkano at kailan po ito ginastos. So dyan po natin makikita, dahil kung tatandaan po natin, may limitasyon, merong cap sa ating pong paggastos sa mga kandidato. Ang lumalabas po kasi, ayon sa umiiral na itakaran po, ano, meron lamang pong 3 piso ang isang kandidato na dapat gastusin sa isa kada registered voter po doon sa lugar, sa jurisdiction na kanilang tinatakbuhan kung sila po ay mayroong partido at independent candidate naman po ay 5 pesos. Bakit po sabihin natin, 3 piso lang yung mayroong political party? Kasi ang inyo pong political party ay may karapatan din pong gumastos ng 5 pesos po per registered voter para bilang pantulong at pandagdag sa kampanyahan ninyo bilang mga kakapartido. Yun po yung dahilan kung bakit may pagkakaiba ang laki at gastos doon po sa nating na sa pangangampanya.
1: Okay, so halimbawa po, pag binigay yung pera pero in undervalue ng kandidato, iniisa-isa ito ng COMELEC. Tama po ba?
10: Tama po, dahil tatandaan po natin kada pahina po at ang buong sose ay under oath. So pwede po kayong makasuhan ng pagsisinungaling, false statement, perjury kapag ito po ay hindi ninyo sinabi ng makatotohanan.
1: Okay. There have been some sige mamaya itanong ko yan bang ano kasi may tanong din dito eh. Kung sabi niyo po kanina itatlong piso kada kinakampanyahan ang dapat na gastos, eh tingin niyo po ba sapat pa rin po ito sa given the inflation rate that we have now?
10: Nako, hindi po. Comelec na po ang pauna-unahang nagsusulong. Sana mapalitan na ang mga value na yan. Mas malaki na.
1: Ayun.
10: Dahil late 1980s figure. Unfortunately po, sa dinami-dami ng Kongresong dumaan, sa dinami-dami po ng proposal,
1: hindi pa rin nabago.
10: Hindi na amyendahan ang halagang ito. Kaya po, kami na po ang nagsasak dyan. Ngunit, sabi nga po namin, dahil itong umiiral na batas, wala naman pong kapangyarihan si Comelec na ito'y hindi patupad at baliwalain po ito. Kailangan sundin po natin ito pare-pareho dahil ito'y nananatiling batas.
1: So, sa tingin niyo po, dapat medyo lakihan ng value, like you said kanina, dapat parang mga 5 pesos, parang ganyan, o mas malaki pa?
10: Higit pa. Po yung taga ng piso nung panahon po na nailagay ang mga values na ito, ay malayo na po sa halaga na yan. Kaya nga po, merong mga pag-aaral dun sa mga bills na aming mga sinuportahan, meron pong nakalagay 20 pesos, merong 30, merong 50. At importante po sana ang hiling natin dito, makatotohan ang deklarasyon ng totoong nagasto sa kampanyahan.
1: Okay.
10: And by the way po, no, bakit ganun ka-importante, taas ang importansya na ibinibigay ng batas na ma-report yung mga tinanggap at ginastos tungkol sa harap. Dahil tandaan po natin, sa ordinaryong kalakala ng ating buhay, kapag ikaw po ay tumanggap ng donasyon, ito po ay binibigyan, pinapatawan ng buwis ng Bureau of Internal Revenue. Kung buwis yan. Ngunit kung ito po ay tinanggap mo para bilang kandidato at gagamitin sa pangangampanyahan, hindi po ito nagbubitan at ang katumbas po ng compliance dito, eh deklara mo sa iyong sose at i-disclose lahat ito.
1: Ayan, tama. No? Para at least makita kasi ika nga eh. Pero ang tanong ko lang, Spokes, with regards to that, Ilang buwan nyo po pag-aaralan ito? Paano po natin ito mamamatch? At paano gaano kasigurado ang Comelec na tama nga or if there's some discrepancy, eh makikita ito ng Comelec? Kung realistic yung binigay na figures on the sose, tapos sobra-sobra naman yung tinakda.
10: Aaminin po namin, medyo challenging po
1: yes.
10: talaga. No?
1: Yes.
10: So titignan po, wala naman pong ibang source ng database ang Comelec na maaari namin readily magamit for cross-reference. Umaasa po kami na may makakukuha mga dokumento at higit sa lahat po, merong kababayan natin na tutulong. Kung may alam sila, may pagbigay alam po ito sa Comelec. Isa rin pong challenge namin, eh hindi naman po ganun karami yung aming mga tauhan na nag-iimbestiga. Eh wala pa pong 60 yung mga taong ito. At ito pong lahat ng mga sose na mula pa noong 2025, ay lahat po yan ay inaaral po nila. At nadagdag pa nga po ito na almost 145 na candidates po plus. Hindi pa po natin na isasama kung meron pa mga nominees na magsusubite o sila isasama na sa kanilang mga partido. So medyo marami po, challenging. Ngunit alam nyo naman po ang Comelec, gagawin po namin ang aming trabaho kahit man po mabuting, kahit na medyo matagal, basta importante po magawa ang aming trabaho ng maayos sa tama.
1: Okay. Maiba tayo sa sose na issue. Kamakailan, or before the election actually, umugong na yung ilang mga areas in barn provinces na mayroong pre-shaded ballots. Una, dito sa may Basilan area na kung saan nalaman na mayroong mga, nakumpirma na mayroong mga pre-shaded ballots at nagpadala ang Comelec ng bagong set ng balota. Ano na po yung naging update dito patungkol dito sa pre-shaded ballots?
10: Opo, sa Maluso po ito sa Basilan, 30 plus na mga presinto ang nakita ng Comelec mismo na may pre-shaded po yung mga ballots at inimbestigahan po ito. Ongoing po investigation.
1: Ongoing pa rin.
10: Po namin, yung aming mga tao, yung election officer, yung ibang mga kasama, mga tauhan po ng munisipyo, mga pulis at iba pa pong maaring ma-involve, lahat po sila ay pinatawag isa-isa, pinag-sumite ng kanilang mga position papers, mga sagot, at ang ating Department ay patuloy sa investigasyon. So ano po mangyayari dito? Pagkatapos po ng fact-finding investigation ng Lotte, ay titignan po nila. Meron ba silang nakitang paglabag? At kung meron man, sino ang lumabag nito? Ano specifically sa batas ang nilabag nila? Ano ang ebidensya? Sa punto pong ito ay magkakaroon ng formal charge sa mga taong ito, magkakandak ng requisite o yung kinakailangan pong preliminary investigation.
1: Ayun.
10: At kung yan, after ng preliminary investigation, may probable cause. Ang ibig sabihin po nito ay natuklasan na meron talagang paglabag sa batas at yung taong isasakda lang siyang gumawa nito, itong ebidensya, isasampa po ng Comelec Law Department ang kasong yan sa appropriate regional trial court, yung may jurisdiction po dun sa lugar, sa Maluso. Ano po ang mangyayari pagkatapos nito? Dalawa po ang inaabangan natin. It's either po walang makakasuhan kung hindi sapat o walang makuhang ebidensya, o meron po talaga dahil na-identify sila, may hawak na ebidensya. Yung susunod na katanungan lang po doon sa ikalawang nasabi ko, ano ba ang ikakaso? Simpleng election offense ba? O yung sinasabi po, Chairman Garcia, electoral sabotage na ang parusa po ay life imprisonment.
1: Nako. Okay. Anyway, ato pang last na lang, I just want to take to get your reaction with regards to some reports na nakaabot din dito sa kaalaman natin that there are some candidates ng district representative na nagtataka in some areas na pinagbotohan na kung saan kumbaga ang sabi nila sa sarili nila, mga relatives nila, meron akong mga 10-30 mga pamilya doon pero parang wala atang bumoto sa akin, imposible kasi nag zero vote daw siya. Ano po mga ganitong instances? Possible po ba yung mga ganito nangyayari?
10: Alam niyo po, sa mga nakaraang desisyon ng Supreme Court sa ganitong mga allegation, Supreme Court na po mismo na hindi porket na zero ka sa isang lugar, may kamag-anak ka o anuman, ay meron po statistical improbability ni kagad. Wala pong ganun. Dahil sa Supreme Court, wala namang makapagsasabi talaga kung ano ang binoto nila, kung sino ang binoto po nila. Makikita po natin yung kanilang ginawa habang bumoboto dahil kahit po yung mismong taong bumoto, pwede niya pong sabihin, oo, bumoto ako, pero ang totoo, hindi naman siya ang binotohan. So, ang isa lang po sa masasabi natin dito, kung meron po silang ebidensya na merong dayaan o kung ano pa, ay hinihiling po natin sila yung magsampa ng kaso sa Commission on Elections at nang sa gayon po, maimbestigahan natin at makapagsampa po tayo ng kaso kung kinakailangan, kung may makikita tayong paglabag sa batas at may ebidensya po na sapat.
1: And with that, maraming salamat po as always para sa ating para malaman natin kung ano yung mga pinakahuling kaganapan update patungkol sa nangyaring Bangsamoro parliamentary election. Maraming salamat po sa update. Our spokesperson ng COMELEC, Attorney John Rex Laudianco. Maraming salamat po.
10: Isang karangalan po, Sir Norris. Mabuhay at magandang gabi po.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Attorney John Rex Laudianco mula sa COMELEC. It's 7:46 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio pag ranilang paalala.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
2: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
12: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. maaari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
2: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
13: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
14: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
13: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
15: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
13: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabay!
6: Is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: The public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: 7:56 in the evening at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito sa last part ng ating programa. Again, maraming salamat kay Attorney John Rex Lau Janco sa pagbibigay linaw sa pagsusumiti kahapon actually last ng SOSE Yung mga nagastos ng mga kandidato, yung po yung importante. At importante doon ay hindi lang yung mga galing sa kanila, kundi yung mga ibinigay sa kanila. Alam natin na some of our senators are facing these charges, no, actually. Undeclared, hindi declared sa kanilang sose. So no one is above, beyond, or below the law, kumbaga, no? Dapat magsumite kahit kauna-unahan mo pa lang yan tumakbo sa Bangsamoro, under the Bangsamoro parliamentary election, kung ikaw naman ay tumakbo na regular election sa ng Pilipinas, ay nako, sakop ka pa rin doon. Kung hindi ka nagbayad o kaya ay nagsumite ng yung sose doon sa mga previews na tinakbuhan mo, kahit nasa barangay pa man yan, no, as long as it's held under the control of COMELEC, eh, pasok ka doon sa mga nasabi, no? So, ang importante yung sose na ipasa mo. Statement of Contribution and Expenditures. Yung po yung sose. So, napaka-importante niyan, no? Kaya naman sa ating mga kababayan, oh, eto pa, meron pa tayong balita. Okay, sige, habol natin itong mga balita. Ombudsman nagbabala laban sa mga fake news at paid propaganda kaugnay ng mga kaso ng katiwalian. Alamin natin ang detalye kay Dayan Lear.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dayan.
14: Nagbabala ang Office of the Ombudsman laban sa fake news at paid propaganda sa social media na layong lituhin ng publiko tungkol sa mga kaso ng katiwalian. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Reburia, naging daluyan na ng black propaganda ang social media. May mga nagbabayad pa umano para sa comments, reaction at fake accounts para palabasing boses ng taong bayan ang kasinungalingan. Giit ni Reburia, hindi nakabatay sa trending topics, hashtags o ingay sa comment section ang mga desisyon ng kanilang tanggapan kung hindi dahil sa ebidensya. Payo niya sa publiko na huwag magpapalabas loko. Kung nais anyang malaman ang katotohanan sa mga kaso, tingnan ang mga dokumento at ebidensya sa halip na umasa sa mga komento sa social media. Babala rin ni Remulia sa mga may kaso, hindi sila maililigtas ng pera, connection o paid army. Ginawa ang pahayag ng ombudsman matapos sa paghahain ng halos 40 kaso kaugnay ng multibilyong pisong flood control scandal sa iba't ibang korte kabilang ang Sandigan Bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, NBI naninindigan sa na-describing umano'y misdeclared property ni Vice President Sara Duterte. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irisbe.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Luisa.
15: Nindigan si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi chismis at base sa dokumento ang naging investigasyon nila patungkol sa mga ari-arian ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay sa umano'y misdeclared mga property ng pangalawang pangulo sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Matibag, malinaw na nakabase sa mga dokumento ang kanilang investigasyon. Nakadeklara rin mismo sa SALN ng Vice Presidente ang mga property na umano'y agriculture land, pero may mga nakatayo o manong ari-arian. Nagsagawa din ng interview ang NBI sa lugar at nagsagawa ng kumpirmasyon. Kaya masasabi ni Matibag na nasa papel ang basihan ng kanilang reklamong isinumite sa ombudsman. Hinamon naman ni Matibag si VP Sara na sampahan siya ng kaso kung talagang tingin nito ay hindi totoo ang kanilang isinagawang investigasyon.
16: Hirap kasi naliligaw lagi yung usapan eh. Either hindi ko alam yan o hindi akin yan or sa 2028 na lang tayo magkita. Hindi siguro yun yung mga tamang argumento. Ang tamang argumento rito, sabihin nila, yan yung nasa salin ko pero baka nagkamali. O kaya sabihin na, hindi sa amin yan, ito yung property talaga. Pero sa ngayon, wala pa tayong naririnig na sinasabi na, yung sa Katiga na yan, hindi yan yung sa akin, hindi yan yung nasa salin. Yun yung inaantay natin.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat, Luisa Erispe. At yan pong kalibunan ng ating mga balita na hinihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa nakasama natin. Attorney John Rex Laudianco mula sa COMELEC. At sa lagi natin kakibat, Engineer Marvin Daladana, Engineer Matet Segovia. Sa production side naman, Aisa Dan at si Ms. Jamie Quinto ang ating executive producer. Sa ngalan ni Princess Abiba, sa Ripawda, kakupon yung lingkod Nord sa Maguindanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam kung paipaan ay makakamta. Diyan mga mubarak, kita-kita po tayo bukas on Friday dito lamang sa inyong programa sa Lam Radio. Sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras ay ito 2, magandang gabi.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
26: from PBS,
27: Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: Radyo Pilipinas is on Viber.
30: Viber.
29: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
30: Receive credible news and information.
29: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
30: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
29: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
31: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
32: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
33: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
34: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
33: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
35: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
36: Ampalaya!
37: Ampalaya!
36: Kumakain kayo, Ampalaya!
33: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
38: Kayong din, mga prutas, pakuan mansanas at ubas.
36: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
33: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
39: Ito ang Presidential Broadcast Service.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Publiko.
39: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
40: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
39: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
1: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Time check is 8:07 in the evening.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Alright, magandang gabi na naman sa mga idol at nandito naman tayo sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ13 Vlog. Samahan niyo po kami tuwing Thursday mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi at para po sa isang makabulang talakayan tungkol sa mga init na issue, trending na videos at nakaka-inspired na mga balitang dapat po ninyong malaman. Kaya ihanda niyo na po ang inyong mga cellphone, ang inyong para sa ating live streaming dahil po dito, bawat kwento may kabuluhan. Welcome sa Vloggers ng Bagong Pilipinas at syempre po, no, wala tayong maasam dahil na si Admin Rich ay hindi pa siya nakauwi. No? So, nandun pa siya sa mall. So, ang Radyo Pilipinas po ay napapanood po sa lahat ng social media platforms sa pangunguna po ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at sa FM 104.3 The Capital. Napapanood din po tayo sa Free TV sa mayroon po mga ABS-CBN TV Plus na nasa Channel 3 at sa Afford the Box ng Channels 45 to 49 ng GMA 7. At siyempre po, no, ako po si AJ13 Vlog na at muli at ang sa ating mga kaibigan, no,

0: FW sa sinasabi ng buhay na bayani ng ating sa mabagong panahon, no? At syempre sa ating mga kaibigan OFW dyan sa may Middle East, no? Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Sin about mga 2 o'clock pa yata sa nila, ito sa Saudi Arabia na sa 2 o'clock pa yata ng tanghali. At syempre sa Dubai and other Middle East countries na actually nasa 4 na yata o something like that. At syempre po, no, magandang hapon po, no. Magandang gabi po sa ating lahat. At syempre po ang ating mga kapwa vloggers po, no, binabati natin sila ng magandang gabi at magpatuloy tayo sa ating ginagawang pagsuporta sa ating mahal na pangulo at sa Marcos administration para po maihatid yung mga serbisyo at programa sa taong bayan ng direkta, no. Alam naman po natin na ang ating gobyerno ay talaga namang patuloy sa anilang ginagawang advokasya, no, para maiingat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Pero hindi po ganun kadaling gawin po 'yun, no. It will take time talaga. So sa mga ibang taong naiinip, so ano pa matuto pa rin tayo maghintay kasi hindi man ganun kabilis ang ganun kadali gawin ang isang napakahirap na bagay pa sa sambayan ng Pilipino. So, sa ating mga kapwa vlogger, no, katulad ng sinabi ko, patuloy po tayong gumawa ng mga content para po matulungan natin ang gobyernong ito, no. Siyempre, una-una bansa rin naman natin ito, no. So, dapat talaga magtulungan po tayo dito, hindi po tayo dapat mag-away-away, no. Especially alam naman natin na maraming mga issues, no, relating sa mga ito sa ating bayan, no. Nandiyan to yung ongoing pa rin yung impeachment trial nitong si Duterte. Nandiyan meron tayong issue sa West Philippine Sea, etc., etc. Pero ang lahat ng pong iyan ay talaga namang tinututukan ng ating mahal na pangulo. Para na sa gayon ay hindi naman tayo mapag-iiwanan ng mundo. Kasi alam naman natin, no, from the past administrations, no, hindi lang itong nakaraang administration kundi yung mga nakaraang administration, medyo napag-iwanan talaga tayo dahil hindi natin alam kung ano yung ginawa nila, no. Pero ang malaking katotohanan ay napag-iwanan ang Pilipinas, especially sa education, di ba? So yun nga po, no, tungo tayo sa ating first topic para sa ngayong araw, no. So mga kababayan, no, meron tayong bagong kalihim ng Presidential Communications Office. So ano nga ba magiging direksyon ng communication ng gobyerno? So panoorin po natin ang itong video.
1: And the latest is Secretary Dave Gomez. Nakalit daw po si PTB for
2: General Manager. Na-bypass si Dave. So I guess immediately the at least who will take this place will be Lino.
0: Alright, no, ayun nga po, no, sabi nga ni Pangulong Marcos na na-bypass nga si dating Secretary Dave Gomez ng Commission of CA, no. Commission of Appointments, no, na bypass. At syempre since may bago tayong pagbabago sa communication team ng administrasyon ng Marcos, ay kinumpit naman ng ating mahal na pangulo ang pagtataga dito kay dating Taguig City Mayor na si Lino Cayetano. At syempre nga po sa mga ganyang pagkakataon po, no, hindi naman din basta-basta yung pagpili diyan. So sabi nga ni President Marcos na itong si Lino Cayetano ay na-appoint din niya bilang PTB4 General Manager at ngayon ay bilang kalihim naman ng Presidential Communications Office o PCO. So kapit nga po ni dating Secretary Dave Gomez, ayun na bypass ng CA at take note mga kalodi, hindi ito COA o yung Commission on Audit, no. Parang ano dito, CA, no, Commission on Appointments, no? Pero kung pag ina mo parang COA rin, di ba? So pero magkaibang institution po siya, no. So yun nga po mga kaibigan, no, at since wala naman tayo si admin dito, so diretso tayo ngayon sa ating patuntunan, no. So sa ating mga kaibigan, patuloy po

0: tayong sumuporta sa ating programa dito sa ating sa ating ano programa, no, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. Pero ayun nga, no, ano nga ba yung ibig sabihin ng pagka-bypass ni Secretary Gomez, ano? Sa ang Commission on Appointments ay isang constitutional body na may kapangyarihang kumpirmahin o hindi kumpirmahin ang ilang presidential appointments kabilang ang kalihim ng departamento. Kapag na-bypass ang isang appointee, hindi ito nangangahulugang otomatikong napatunayang hindi siya qualified o may nagawa siyang mali. Ang ibig sabihin nito, hindi na-actionan o hindi na-kumpleto ng CA ang kinakailangang proseso sa appointment sa loob na itinak ng panahon o session. Kaya maaring magtalaga ang Pangulo ng kapalit. So ngayon nga po ang si Sir Lino Cayetano naman ang bagong public service at media ay hindi baguhan sa media industry o public service dahil nga po naging kinatawan na ito ng ikalawang distrito ng Taguig Pateros mula 2023 hanggang 2016 at naging alkalde rin ng Taguig City mula 2019 hanggang 2022 bago ang kanyang appointment at ay nagsilbirin siya bilang general manager ng PTV4, ang state-run television network ng ating gobyerno. Bilang bagong PCO chief, harap siya sa mas malawak na responsibilidad. Hindi lamang ito tungkol sa paglalabas ng press release o pagharap sa media. Saklaw din ng PCO ang pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mga programa na pulisiya at serbisyo ng gobyerno. At dito papasok ang pinakamahalagang tanong. So yun nga po mga kaibigan, no? Isa sa mga pinaka-importante tanong dito ay yung paano masisiguro ng bagong kalihim na ang impormasyon mula sa Malanyang ay mabilis, malinaw, makatotohanan at madaling maintindihan ng ordinaryong Pilipino. Dahil sa panahon ngayon, hindi sapat na maraming announcement ang gobyerno. Mahalaga ring maipaliwanag kung paano makikinabang ang mga mamamayan, saan sila makakuha ng serbisyo at ano ang aktual na resulta ng mga pinapatupad na programa. Yun nga po mga Lodi, no, ang hamon kay Secretary Lino Cayetano ay hindi lang kung paano maipaparating o maihatid sa ating yung mga mensahe ng Pangulo, kundi paano maihatid sa publiko ang impormasyon na may katotohanan, transparency at pananagutan. Sa Government Communication Office, mahalaga talaga ang credibility. Alam naman natin, no, isa sa mga kaya na naging matagumpay ang mga networks, no, dahil sa credibility na sinasabi, no. So dapat malinaw yung pagkakaiba ng impormasyon, paliwanag at propaganda. At tigit sa lahat, kailangan may espasyo para sa mga tanong. Puna at lehitimong kritisismo ng mamamayan. So abangan natin kung paano kung anong pagbabago pa ang maipapatuwad ni Secretary sa PCO, no? At kung paano ito makaapekto sa paraan ng pag-ugnayan ng gobyerno sa sambayan ng Pilipino. Di po ba? So kay Sir Lino Cayetano bilang bagong acting secretary ng Presidential Communications Office, congratulations po. Yeah, kaya sana po, no, at siyempre po good luck po sa inyong mga endeavors at siyempre po, no, para sa aming mga vloggers, no, sana makausap din po namin, meet din po namin kayo. Sa totoo lang po, wala pa po aming na-meet o yung mga vloggers na sa gobyerno na sana, no, ma-meet namin yung ano yung ang ating bagong secretary ng PCO, kasi para mapag-usapan po kung ano po yung lagay ng mga vloggers na sumusuporta po sa gobyerno po ng ating mahal na Pangulong Marcos. Di po ba? Yun nga po, no, sa ating mga ibigan, no. Sa totoo lang, no, napakarami po nating dapat pag-usapan, no. Sa totoo lang, at siyempre sa mga ganyang issues na ayun nga, may bago tayong Presidential Communication Office, hindi maiwasan dito yung alam na natin itong si Sir Lino Cayetano ay kapatid ni Pia at ni ano ni Alan Peter Cayetano, na alam na meron silang rift bilang magkakapatid, nagkakaroon silang away, at siyempre alam naman natin kung ano yung posisyon ng dalawa ng magkakapatid niyan sa gobyerno. So pero ang lahat ng yan po ay napag-uusapan naman bilang isang kapamilya nila. So by the way, ito nung appointment naman ni Sir Lino Cayetano ay magkaiba sa gagawin niya po, no, bilang isang secretary ng sa PCO ay I hope na talagang magawa niya ng tama o mas magaling sa mga nagdaang naging PCO secretary. Di po po ba? So, yun nga po at sa mga kababayan, no? At sa mag-break muna tayo, pero sa sulod po, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga tatalakayin dito sa ating programang Vlogs ng Bagong Pilipinas. So magbabalik po muna ang Vlogs ng Bagong Pilipinas. Ilang saglit.
1: El Nino Alert! El Nino Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
2: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
1: El Nino Alert!
3: El Nino Alert!
1: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
5: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, Target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabang!
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
10: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
11: Alright, nagbabreak po ang Vloggers ng Bagong Pilipinas, no? At syempre patuloy po tayo sa ating programa. Ito nga pong ating sinasagwa, no? Ngayong gabi. Actually, no, from Monday to Friday po ang aming programa ay mapapanood every 8 PM to 9 PM po, no? Monday to Friday. At tuwing weekends naman po, Saturday to Sunday, 7:30 to 8:30 po ang aming programa. So, yun po ang aming schedule, no, sa aming programa. So ngayon naman po, no, pagpatuloy po tayo sa ating topic, no, ito pong atong ating topic to ay regarding po sa UPS o ito yung United Parcel Service, no, itong UPS Clark International Air Hub, no, na dyan po na sa may Clark Pampanga po, no. So dito pinalakas ng ating pinalalakas ang logistic network ng Pilipinas. So panoorin po natin ang video.

0: Alright, doon napalit po natin itong bagong video ni ating mahal na Pangulo regarding nga po dito sa mga UPS. So, mga Lods, no, ito yung isang napakahalagang hakbang para sa pagpaplaas ng logistic network na ating bansa. So, pinangunahan nga po ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., ang grand opening ng United Parcel Service o UPS sa Clark International Air Hub sa Clark, Pampanga. Pero ang tanong, paano makakatulong ang proyektong ito sa ating ekonomiya at sa ordinaryong mamamayang Pilipino? So, mga Lodi, no? Alam naman natin na ang Pilipinas ay isang archipelagic country. Ibig sabihin, pinabuo tayo ng maraming isla. Kaya malaking hamon ang mabilis at maayos na pagdadala ng mga produkto mula sa isang lugar patungo sa iba. So, yun nga po, no, mga Lodi, no, na itong UPS na to na kung saan na grand opening po dyan po sa May Clark, Pampanga. Na, ayun nga, pinangunahan ng ating mahal na Pangulo at dito nga po, no, na makikita o pumapasok yung kahalagahan ng mga logistic, no. So, importante po yan, no, sa madaling salita po, ang logistic ang sistema ng pag-iimbak, pagdadala at paghatid ng mga produkto mula sa pinanggagalingan o hanggang sa maarting sa mga negosyo o consumers. So, ang pagbubukas po ng UPS Clark International Air Hub ay layunin itong palakasin ang koneksyon ng Pilipinas sa international supply chain at mapahusay ang paggalaw ng mga produktong papasok at papalabas ng bansa. So, ayun nga po sa ating mahal na Pangulong Marcos ay umaabot na po sa 27 na network, no, ang ito nga pong supply chain nito sa ating Pilipinas, no. 27% I mean, no, yung sales logistic cost sa Pilipinas, no. At isa ito sa mga hamong kailangan tugunan dahil ang mataas na gastos sa transportation at distribution ay maaring maapekto sa presyo ng mga bilihin. Kaya nga po ang gitong mga pangyayari ay talaga naman nakita natin, no, sa mga nagdaang panahon, no. So isipin lang natin, no, kapag mahal ang transportation, alam naman natin, no, pag mataas ang transportation, yung storage at delivery, maaaring tumaas ang gastos ng mga negosyante. Bukod pa dyan yung malagay-lagay sa mga sa pagdadaanan, sa mga checkpoints, no, ayun pa. Kaya tumataas po talaga ang presyo ng bilihin. At kapag hindi nila kayang saluhin ang dagdag na gastos, posibleng ito yung maipasa ito sa consumers. Yun nga po na nabanggit natin kanina. At kaya mahalaga ang pagpapausay ng ating mga kalsada, tulay, pantalan, paliparan at cold chain facilities ay lalo para sa mga produktong agricultural at maging masira gaya ng gulay, putas, isda at karne. Later mayroon po ako tayong isang bagong sistema siya dito sa ano sa para sa cold chain, no. Pero later natin itatopic 'yan, no. So ayun lang mga idol, no. Hindi lang bilis ng delivery ang usapan dito. Kasama rin ang employment opportunities, business expansion at mas malawak na access ng Filipino enterprises sa regional at global markets. So binibigyan din dito ng ating mahal na Pangulo ang pananagutan sa mga investment projects sa Clark. So inatasan niya ang Business Conversion and Development Authority o BCDA at Department of Trade and Industry o DTI na mag-ulat tungkol sa mga investment na hindi pa natatapos kasama ang target opening dates ng mga ito, no. At yun nga, no, importante din kasi na kailangan mag-report sila sa ating mahal na Pangulo para matiyak, no, na gumagalaw ang lahat, no, gumagalaw at merong synergy, no, na trabaho na ginagawa ang ating mga ahensya ng pamahalaan. Nandiyan nga po yung BCDA at DTI na siya nang mamahala sa logistic na ito. So mahalaga ito dahil ang tunay na sukatan ng investment, syempre ay hindi lang kung gaano kalaki ay yung ipinangakong capital, kundi kung paano naipatutupad ang proyekto at naibibigay ang inaasang benepisyo sa ekonomiya at mamamayan. At hanggang at ngayon ay naghahanda ang ating bansa, no, sa posibleng epekto ng Super El Nino, lalong nagiging mahalaga ang maayos na logistics, no. Siyempre kapag may kakulungan sa supply ng pagkain at basic commodities, mahalaga ang kakayahang maihatid ang mga ito sa mga lugar na higit na nangangailangan. Ganyan man, tandaan po natin na ang pagkakaroon po ng bagong logistic hub dito sa ating bansang Pilipinas ay hindi automatikong o nangangahulugang bababa agad ang presyo ng bilihin, no? Kasi ibang usapan pa rin naman po 'yon, no? So na-depende pa rin ang lahat ng ito sa kabuang gastos sa transportation, presyo ng lakis sa international na ano na presyo sa international market, at syempre po, no, sa supply ng produkto, infrastruktura at kausayan ng ating supply chain. So kaya mga Lodi, no, ang hamon ngayon ay tiyakin ng mga investment na pumapasok sa ating bansa ay magbubunga ng konkretong benepisyo sa mas maraming para sa mas maraming trabaho, mas epesyenteng transportasyon at mas matatag na negosyo. At syempre po, at mas maayos na distribution ng mga pangunahing bilihin. Dahil sa tunay na kaunlaran, hindi sapat na mabilis ang paggalaw ng mga produkto. Dapat maramdaman din ng mga ordinaryong Pilipino ang benepisyo nito. Yun nga po, no, sa ating mga kaibigan, no, sa lahat po ng mga yung mga may negosyo, no, especially yung mga small entrepreneur pa lang, no. So isa sa mga pangunahing problema taga nila yung logistics, transportation, kasi diyan po nagkakaroon ng pagtaas ng presyo if in case na magkaroon sila ng problema tayo sa international market, especially sa gasolina o sa oil. Sa alam naman natin na pag isang pinaka malaking bagay po yan, pinakamalaking problema natin yung talagang gas, yung oil, pag tumaas talaga ito, lahat na ng bagay, no, lahat, manufacturing, transportation, sa logistic, lahat na nagtataasan. Pero pa dito yung mga lagay-lagay, let's say magde-deliver yung isang container mo, magde-deliver sa ano, sa isang probinsya. Pagpasok dun sa may yun sa ano nila, sa lugar na dun, mayroong mga lagay-lagay na diyan, eh. May mga patong tongpats na diyan, eh. Kaya naman na itadagdag sa mga consumers yung taas nung ano, para tumaas lalo yung presyo dahil sa mga ganyang bagay. So sana wala nang ganun tongpats, sana matigil na rin, no, na mga ganyang klaseng mga nakasanayan, no. So dapat matigil na yan. So dahil tayo rin naman napeperuisyo sa ganyang sistema, no, sa dati ng sistema na yan. So tayo rin mismo napeperuisyo. Kumita ka, pero yung presyo ng bibilin mo ay tataas din naman. So ikaw rin naman mapeperuisyo. So sana sa mga ating mga abayan, so tulungan, no. Tulungan tayo sa ating bagong Pilipinas, kasi bansa natin to. Tayo dapat makinabang. Kaya sa mga pagkakataon na mayroong taghirap, taga mahirapan tayo. Unless mayaman ka, so kahit paano makaka-balance ka sa takbo ng panahon o sa, ng buhay. So maabayan, no, marami pa tayong topic na itatakel, no. Pero may gusto lang banggitin, no. Sa kaya lang, ah. Natayuan yata ng laway. Ino muna ako.
1: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at lansdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
2: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! sa morning ng everybody ay magpapangiti. Mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Alright, no, nag-break ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. No, medyo natuyo na ang laway. No? So, kaya kailangan natin uminom para ma-replenish yung natin, yung lalamunan. So, yun nga po, sa ating mga abayan, no, ito naman ating susunod na topic ay for 3 weeks nagkaroon tayo ng mga rally diyan sa Senado. So harapan ng Senado. At so ang panawagan ng kumbaga nananawagan ng mga taong bayan na mapababa na itong si Sara o ma-convict na itong si Sara Duterte. So panoorin natin yung wala na nga pala yung video, no. So ito nga po ang ating pina-topic, no. So sa magat ng pagkataon po, no, mga kay Malody, no. For 3 weeks po, no, mandari yung pagrarally ng mga iba't ibang grupo, ng mga parallel groups, no. At nandiyan din nakasama yung Akbaya, no, at iba pang mga party list na katulad ng ML, etc., etc. Yung Atom, nandiyan din po, no. At nagkaroon sila ng talumpati rin diyan at nananawagan din sila, no, na ma-inconvict na itong si Sara dahil marami ng ebidensya na ipakita ang prosecution. At nang sa gayon po ang ating mga kababayan ay fed up na sila sa kadaming kadahilan naman ng depensa na pinapatagal lang po ang hearing sa Senate, sa impeachment hearing, no. Pinapatagal lang nila ang style nila. So at never pang dumating o nagpakita si Sara para sagutin yung mga allegation sa kanya. Kasi tulad ng mga sinasabi ng mga Duterte na kung wala namang kasalanan, dapat nagkapakita, di ba? Di ba? Ganun lang naman yun, eh. Kung wala kasalanan at merong ang katibayan na ikaw ay dapat na hindi ma-impeach at hindi ma-convict, dapat lumabas ka. Manindigan ka rin sa sarili mo bilang isang vice president ng ating bansang Pilipinas. Hindi yung hindi ka nagkapakita. Tapos ang dami-dami mong sinasabi against sa government, no? At kamakailan nga lang ito nga, ano, yung mga realista na talaga namang galit na galit na ang taong bayan. Taong bayan na mismo ang talagang nakapakita ng kanilang dismayado sila, no, sa nangyayari sa ating impeachment, no. Dapat talaga sa nakitang mga ebidensya, lalo na yung mga kaperahan, no, na milyon-milyon, bilyon-bilyon na pumapasok sa account ng itong si Vice President Sara Duterte, no. Tapos na hindi naman niya dinideclare sa kanyang SALN. Ang hirap pa diyan, yung parang siya yung reyna, no. Parang kahit anong gawin niya, dapat walang nakikialam. Parang ganun ang gusto niya ipaiwatig sa ating sa ating mamamayan, no. Parang reyna siya, parang siya yung parang kanila yung Pilipinas, 'di ba? At nakapagtataka nga lang diyan, 'di ba? Itong mga Senate judge, no, na nakikita natin na yung pagkiling nila sa kamalian ni Sara ay ewan natin kung bakit sila kumakampi pa. Kasi kitang-kita naman yung mga ebidensya na ilahad, no, ng prosecution. Kung gaano karaming pera yung pag-aari ni Sara at ng kanyang asawa. At meron pang isang sa mga ebidensya nito na merong perang galing ng China at ng Hong Kong. Imagine, government pa ng China nagagaling pera na pumapasok sa account ni Sara na about 319.3 billion, ay million, no? Billion ba? Million. Nalito tuloy ako doon, no? Pero yun nga, no? Sa ito lang, no? Isa sa kumbaga sa batas na hindi pinapayagan yung maipag-negosyo pa o maipag-transact o maipag-involve ang isang mataas na opisyal ng gobyerno, especially president, vice president at yung other cabinet members na magkaroon pa ng transaction na pwedeng magkaroon ng security risk sa ating bansang Pilipinas. Diba? Nakikinabang si Sarah sa pera ng China. Ano ibig sabihin dun? Ang tapos sasabihin ni Sarah na mali na raw ba ang mapag-negosyo sa isang sa China? Hindi naman mali yung mapag-negosyo sa China. Ang mali, yung isa, ikaw ay nakaupo sa posisyon na isa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Tapos, meron kang transaction sa China. Mali, ayun yung pinagbabawal ng batas. Hindi yung ipag-negosyo sa China. Ang dami-dami minegosyo sa China, mga Pilipino eh. Natulungan kang lawyer, tapos hindi mo yata naintindihan. Sa bagay, parang pinapatunayan mo rin lang naman sinabi mo dati sa sinasabi na hindi kailangan na mga estudyante pumasok sa eskwelahan. Diba? Kasi ikaw siguro hindi ka man taga pumasok sa eskwelahan pero pumasa ka. Ayun yung pinaka-ano dun eh. Parang papatunay din lang naman na hindi ka man taga pumapasok sa eskwelahan kaya pero pumasa ka at naging lawyer. Kaya tuloy, yan. Hindi mo na gets kung ano ibig sabihin ng conflict of interest na kung saan ang isang mataas na posisyon ng gobyerno, opisyal ng gobyerno ay hindi pwedeng mapag-transact o ano pa yung kanyang profession, no? Magamit pa yung kanyang profession bilang isang individual. Hindi na pwede. Unless tapos na yung term mo, yun, pwede ka na ulit mapag-negosyo sa kung sino man gusto makanegosyo. China man yan, US, European, wala namang problema dun eh. Pero up to this time, hindi ka pwedeng makapag-transact sa nila hanggat nasa position ka ng bilang vice president. Diba? So, ito nga po, no, ayun ang hinihingi ng mga tao, no? Ayun ang hinihingi ng tambayan na i-convict na itong si Sarah Duterte. Huwag nang patagalin pa kasi ang dami ng mga matitibay na ebidensya na ang lahad ng prosecution. So sa ating mga ano no, sa ating mga kababayan diyan no, yung dapat mapakinggan yung mensahe ng taong bayan, especially itong Senate judges no. Hindi to dapat yung hindi niyo dapat baliwalain eh. Lalo na yung mga ebidensyang na ipakita, no, na i-provide ng prosecution. Dapat hindi ito kampihan kung sino yung politikong kinakampihan mo. Dapat kung ano yung totoo, kung ano yung tama, no, kung ano yung panig sa batas. Dapat doon ka rin pumanig sa batas dapat, hindi sa kung sinong politiko. Ang mayroon pa sa dyan na nagkakampihan. So, paano pa magagawa ng isang Senate judge? Yung trabaho niya bilang judge, no? Dito sa impeachment proceeding na to, sa impeachment trial na to, kung meron na siyang pagkiling, dapat magbase siya kung ano yung ano, yung nilalaman ng ano ng mga nailahad ng mga ano ng mga ebidensya, ganyan, 'di ba? Para na sa gayon ay maging maganda, no? Maging patas yung iyong gagawing paggusga o pagboto para sa conviction ni Sarah. Kasi kung totoo sin, no, dapat 100% iku-convict ng mga senador itong si Sarah sa dami ng mga ebidensya na ipakita at taga naman matutuhanan, no? Kaya nga, 'di ba? Sa ngayon po ay dinirap na ng prosecution yung tatlo sa apat nilang articles of impeachment. Isa na lang yung kanilang pagtataluna o pagdedebatehan dito. Ito yung unexplained wealth ni sa Duterte, yung Article 2 yata ito, no. So Article 2 of the impeachment trial na ito, no. So napakagandang ano yung pagkakataon para sa ano yun, sa mga depensa dahil hindi na sila mahirapan, no, na pag-isipan kung paano nila didepensahan yung mga ebidensyang naipakita, no, na ilahad sa Senate hearing. Regarding dito sa impeachment ni Sarah, hindi na sila mahirapan kasi tatlo yun, no? Ang dami lang ano, kumbaga eh, sa impeachment court naman na to, isa lang naman kailangan ma-convict, okay na eh. Hindi man kailangan lahat magkaroon ng conviction. Isa lang ang ma-convict sa Sarah, tapos ang kwento. Kaya sa ating mga kababayan, no, maging mapanuli po tayo, no? Bantayan po natin ang galaw ng mga senador dyan, sa, especially yung mga minority, no? Mahokus-pokus nila dati dyan, no? Diba? Especially sana, no? Itong si Robin Padilla, no? Dapat sa'yo, Robin Padilla, aralin mo. At saka, meron ka naman mga staff para ma-discuss sa'yo kung ano yung dapat na ginagawa ng isang senator judge. Kung paano yung tamang pagboto, tamang paghusga, no, sa mga ano. Dapat binabase sa ebidensya. Hindi sa tinulungan ka kasi ni Duterte para manalo. Hindi ganun dapat. Dapat ang yung pananagutan ay sa Pilipino, hindi ka Duterte. Kasi yung boto naman ni Duterte, isa lang eh. Pero yung mga Pilipino, di ba, tigisa tayo, pero maraming taong sa taong bayan bumoto sa'yo. Dapat, doon ka rin ano, babase. Hindi lang ka Duterte. Kasi isa, one point lang yun eh. One vote lang yun eh. So, dapat talaga ay maging ano ka, patas, Robin Padilla. So, kumbaga eh, kulang ka na nga sa, dapat na maging kaalaman para sa isang senador. So, dapat, maging makatarungan ka. Huwag mong baliwalain yung pagkakataon na ibinigay sa'yo ng mga Pilipino na magserbisyo sa bilang senador para sa taong bayang sasambayan ng Pilipino, hindi sa mga Duterte. So yun lamang po, no, wrap up na po tayo sa ating mga naging topic ngayong gabi. At syempre po, napag-usapan po natin dyan itong, pagkakatalaga o yung appointment ni Acting Secretary Lino Cayetano. Siya po ang bagong PCO Secretary, no? Ito nga po, dahil di nga po na-appoint o na-bypass nga po si dating Secretary Dave Gomez. So, ito na po, may bagong tayong PCO Secretary, at sana ay maging matagumpay dito dito si ang ating bagong Secretary Lino Cayetano. At syempre, sana ma-meet namin kayo ng mga vloggers, Secretary Lino. So, inihintay po namin talaga yan na ma-meet namin ang isang secretary ng PCO. At syempre po, napag-usapan din na po natin dyan, ito nga pong naging grand opening ng ano ng UPS o yung United Parcel Service, no, sa dyan po sa May Clark, Pampanga, sa May Clark International Air Hub, no, na ginanap nga po dyan sa May Pampanga. At syempre po, ayan po, para mapalakas ang logistic network na dito sa Pilipinas. At syempre, ito nga po ang napag-usapan natin, yung mga naging rally. At syempre, regarding sa impeachment trial nitong si Sara Duterte, at pahayag ng taong bayan na i-convict na itong si Sara Duterte. So, sa ating mga kababayan, sa ating mga supporters, maraming salamat po. At natapos na naman ating isang oras na dito po sa talakayan natin, no? At syempre, ganun pa man, nagkapasalamat pa rin tayo sa ating mga OFWs, no? Especially kay Miss Wilma ng US of A, ng Florida, USA. No? Salamat, Miss Wilma. Kayo na, nag-message na naman si Miss Wilma. Hindi ko na nasagot kasi sasalang na tayo, mag-on air na, kaya hindi ko muna sasagot. So after this, yun, tatawagan ko si Miss Wilma. Miss Wilma, tawag ko sa iyo mamaya. At siya, kay Miss Carclea, medyo inactive yata si Miss Carclea. So ganun pa man, no, maraming salamat sa ating mga supporters, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapwa vloggers, at sa mga DDS vloggers. Isip-isip, no? Ano na kayo, mag-isip-isip na kayo, kasi dapat maging matino na kayo. Pumalig na kayo sa katotohanan, huwag na inyo sa dahil sa pakinabang na natatanggap nyo mula dyan sa mga Duterte. So yun lamang po sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyo lahat, at syempre good night po, no?
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Philippines has called for a stronger maritime cooperation and respect for international law to address challenges to the regional maritime order in the South China Sea. Department of Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim delivered the message at the 18th South China Sea International Conference in Hanoi, Vietnam, held on October 7 and 8. Herrera Lim warned that unilateral actions beyond what international law permits, along with coercive conduct, have increased risk for coastal states. He stressed that the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 South China Sea Arbitral Award remain the foundations of Philippine maritime policy. The conference, hosted by Vietnam's Diplomatic Academy and government, brought together more than 300 participants to discuss regional maritime challenges and ways to strengthen dialogue, peacefully manage differences, and promote stability and cooperation.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In our news, the Philippines and New Zealand have been appointed to co-chair a United Nations General Assembly Working Group tasked with strengthening and revitalizing the Assembly's work during its 81st session. Philippine Permanent Representative Enrique Manalo and New Zealand Permanent Representative Victoria Louise Hallium were appointed by General Assembly President Kalilur Rahman. The working group will focus on improving the Assembly's role and authority, streamlining its working methods, and strengthening the office of the President of the General Assembly. Manalo emphasized the need to prioritize implementation of agreed outcomes through better access to information, more systematic follow-up, and greater coordination among the Assembly's main committees. Established under a 2025 General Assembly resolution, the working group continues efforts to improve the Assembly's efficiency, transparency, and inclusivity.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: More news from the Philippine Service posts. The Philippine Embassy in Tehran has partnered with the Phil-Irano Community Association to promote breast cancer awareness and women's health, bringing together 96 participants from the Filipino and Iranian communities. The event featured discussions on breast cancer prevention, early detection, and access to reliable health information. It was originally planned for March as part of Women's Month but was postponed due to the security situation in Tehran. Philippine Ambassador Roberto Manalo underscored the importance of initiatives that promote women's health, preventive care, and community support. Medical experts discuss breast and gynecologic cancer screening, the importance of mammography and timely medical consultation, and the role of human papillomavirus vaccination and regular screening in preventing cervical cancer. The embassy said the initiative reaffirmed its commitment to women's well-being and strengthened cooperation between Filipino and Iranian communities in promoting health awareness and empowerment.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And in UAE, the Philippine Embassy in Abu Dhabi has assisted 8 Filipino seafarers evacuated from the vessel MT Kazima or Kazima 3 as they transited through the United Arab Emirates on their way home to the Philippines. The seafarers arrived at Zayed International Airport on October 8 following incidents in the Strait of Hormuz. Embassy personnel provided airport assistance to help ensure the group's safe and smooth onward journey and repatriation. Philippine Ambassador to the UAE, Alfonso Ver, said the safety and welfare of Filipino seafarers remain a priority, stressing that securing their safe passage is vital to bringing them home to their families. The embassy said the assistance reflects the Philippine government's continuing commitment to protecting Filipino seafarers, particularly those navigating high-risk maritime routes.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
5: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. United States President Donald Trump has reiterated his belief that the war with Iran could end soon, even as attacks on commercial vessels in the Strait of Hormuz continue to intensify. Speaking at a rally in Bullhead City, Arizona, Al Jazeera reports, President Trump claimed that American forces had gained full control of the strategic waterway and that Iran had suffered major losses to its military capabilities. He also acknowledged that repeated attacks had complicated negotiations with Tehran, expressing uncertainty over which Iranian officials remained available for discussions. President Trump further recognized that the conflict had driven up gasoline prices, but predicted that fuel cost would decline once the fighting stops. However, the continued maritime attacks have raised concerns about the prospects for a swift resolution to the conflict. In other news overseas, Ukraine has raised concerns over possible changes in American military assistance following renewed tensions between Washington and Kiev. The CNN reports Ukrainian President Volodymyr Zelensky said his government had not received the usual advance warnings about Russian ballistic missile attacks, which help civilians seek shelter before incoming strikes. The updates came after a Russian assault involving 39 ballistic missiles, although the reasons for the missing warnings remain unclear and could include technical problems or other factors. Meanwhile, Ukraine has experienced new restrictions affecting its use of Starlink satellite internet, a system that supports drone operations and air defense against Russian attacks. The developments have fueled concerns among Ukrainian and European officials that the Trump administration could be reducing support amid disagreements over Ukraine's strikes on Russian energy infrastructure. President Trump, however, has denied ending intelligence sharing with Ukraine, saying the United States continues to provide assistance. In related news, SpaceX chief executive Elon Musk has indicated that the U.S. government determines restrictions affecting the speed and usage of Starshield, the company's military-focused satellite communication service used by Ukraine. According to BBC News, the issue emerged after Ukrainian officials reported that new speed limits on Starlink disrupted military operations involving drones and other battlefield systems. Under the restrictions introduced on Tuesday night, connections were reportedly cut off for weapons traveling faster than 100 miles per hour or approximately 160 kilometers per hour. Musk said decisions concerning Starshield's operational limits rest with the U.S. military and ultimately the president. Ukraine's former defense minister Mykhailo Fedorov reported that connectivity had been partially restored by Wednesday evening while urging the removal of the remaining restrictions. The incident has heightened concerns in Kyiv over the reliability of satellite communication support as Ukraine continues to defend itself against Russian attacks. And that includes or concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Tog ng Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
6: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula sa ating production side ng ating executive producer, Miss Jam Season, and of course sa ating technical side sa Master Control, Milo Junela, sa Warcast, si Hero Lucero. Tayo po ay napapakinggan at nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, gayon din po sa ating YouTube channel sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit naman ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America sa pamamagitan ng kanilang mga shortwave facilities. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, pwede nyo na rin po kaming masubaybayan. Download nyo lamang Radyo Pilipinas PBS eBox Radio Receiver App. Alright, at sa puntong ito, nakatutok pa rin tayo sa kalalagayan nitong ating bayan patungkol po dito sa pagharap dito sa strong at very strong El Nino. Ano po na nararanasan na natin at mas matindi pa nating mararamdaman sa pagsapit ng taong 2027. So patuloy po tayo nakatutok sa mga ginagawa ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, ano po, maging ng ilang pribadong sektor na may kinalaman sa pagbibigay serbisyo na kasiguruhan na merong ikang sapat na supply ng tubig na dadaloy sa ating mga gripo, ano po, lalong-lalo na sa ating mga residential areas. Kasi ang una kasi pong pag talagang mababa na ang tubig na level sa ating mga dam, ano po, unang-una pong ikang mababawasan ng alokasyon ng tubig ay ang ating irigasyon. O, tapos sa susunod niya, kaya binabantayan din natin ang ating mga dams, ano po, at mga ginagawang hakbang ng National Irrigation Administration para po masiguro na meron papano nating maididistribute ng gusto ang ikang mga tubig pang irigasyon sa iba't napakalawak nating ikang mga palayan at mga pananim. Okay? And of course, kami, lahat pong yan, ihahatid namin sa inyo sa pagbabalik ng ating programa makalipas ang ilang paalala.
7: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
8: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
7: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
9: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
7: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
10: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
7: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
11: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin.
7: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
12: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
18: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
13: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
19: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
13: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
20: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
21: Ampalaya!
22: Ampalaya!
21: Kumakain kayo, ampalaya!
13: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
23: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
21: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
24: Thyroid cancer, pwedeng magamot kung maagang na-detect. Halos 90% ang 5-year survival rate ng mga taong na-diagnose ng thyroid cancer, lalo na kung ito ay na-detect ng maaga. Ang mga bukol sa leeg, hirap sa paglunok at paghinga, pamamaos, paninikip o pananakit ng leeg o lalamunan, at namamagang kulani o bukol sa leeg ng mga sintomas ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Magpakonsulta agad para magabayan sa angkop na gamutan.
0: kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At ngayon, natututukan po natin ang level ng ating mga dams. Ano po, malaman natin kung ano ang status ng ating mga dams dahil binabantayan nga po natin itong epekto ng strong at very strong El Nino na nararamdaman na natin ano po dito sa ating bansa at maaari pa nating mas maramdaman sa pagsapit ng 2027. Napakahalagang malaman po kasi ng levels ng ating mga dam para po mapaghandaan at makagawa ng mga mitigating measures ang mga national government maging ang local government upang masiguro na ma-distribute

0: po, sir. Okay na.
1: Okay, sige. Thank you very much, Ms. Gresil. Ms. Gresil, so sa ngayon sa pagbabantay ng PAGASA Hydrological Division natin, may mga dams ba tayong dapat pagtuunan ng pansin o bumababa ang level sa pagmumonitor po ninyo?
0: Unahin po natin dito po sa May Hanggat, sa May Narzagaray, Bulacan. So, yung water level niya po as of 8 a.m. is 209.24 meters. At may pagtaas na po ito ng 0.41 meters for the past 24 hours. At ang kanyang layo po sa kanyang normal high water level na 210 meters is 0.76 meters pa lang po. Yung Ipo at Pamesa naman po, parehas naman po ito silang may pagbaba for the past 24 hours. At wala naman po tayong inaasahan na magkakaroon po ng spilling operation within dito po sa dalawang dam po na to. Then sa may Ambuclaw, Binga, San Roque, meron pong kung sa Ambuclaw po, 751.16 meters po ang kanyang water level at tumaas na po ito ng 0.18 meters. Ganun din po dito sa may Binga Dam na 573.71 meters po ang kanyang water level at 0.49 meters naman po ang kanyang itinaas for the past 24 hours. San Roque Dam naman po, 283.38 meters naman ang kanyang water level at bumaba po ito ng 0.25 meters for the past.
1: All right. Dito po sa mga nabanggit yung mga dams, may critical bang sitwasyon ngayon diyan or normal level lahat?
0: Sa ngayon po, normal level po yung ibang dams, maliban lang po dito sa may San Roque Dam na above the normal high water level po siya dahil po 283.38 meters po ang kanyang water level as of 8 a.m. and ang kanyang normal high water level po is 280 meters. Pero in the next few days, hindi naman po natin aasahan na magkaroon po ng dam spilling operation dahil wala naman po tayong nakikitang may malakas na pag-ulan na maaari pa pong tumaas ang level ng tubig sa may San Roque Dam po.
1: Okay. So sa ngayon po paano ba hinahandle ng PAGASA Hydrological Division itong pagmamanage ng information dissemination sa mga local government units para malaman nila kung ano ang mga dapat nilang paghandaan?
0: Every 8 a.m. po, meron po kaming update daily tungkol sa dam update. And then kung magkakaroon man po ng dam spilling operation, then nagpapalabos po kami ng hydrological situationer kung saan nakasaad po kung ilang gate po yung nakabukas, ano po yung gate opening, and also ano po yung total discharge na inilalabas po doon sa dam.
1: Okay. So sa ngayon po, masasabi po natin na we have enough water supply sa ating mga dams up to hanggang matapos tong taon na to?
0: Yes po.
1: Alright, sige. And with that, maraming salamat, Ms. Gresil. Thank you very much po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin.
0: Thank you po. Thank you din po, sir.
1: Alright. Si Ms. Gresil Bornillo, hydrologist ng ating PAGASA Hydrological Division. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
3: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
2: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
4: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para basta.

0: tuklasin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets, at authentication system.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programa Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating pagbati muna sa ating talagang nakatutok ngayon dito sa ating programa, si Mr. Sean Carl Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Magandang umaga sa inyo dyan, sa ating mga kabalin. Alright, samantala, sa ating pong pagtutok dito sa ating ikakalalagayan ng iba't ibang mga lugar, sanhi po ng epekto ng strong at very strong El Nino. Kasama po natin ngayon ang ating Office of Civil Defense, ang ating spokesperson, walang iba kundi si Ms. Junie Castillo. Maganda umaga po, Sir Junie, at welcome back sa programang Global na Tayo.
6: Kinik natin sa Global na Tayo.
5: Opo, maraming salamat po, Sir Junie. Sir, napatawag po kami dahil nga gusto nating makakuha ng ika nga po mga mahalagang impormasyon, update tungkol po dito sa mga ginagawa ng Office of Civil Defense, lalo na sa paghahanda at paglalatag ng mga plano, mga mitigating measures upang labanan o mabawasan ang epekto ng strong at very strong El Nino dito po sa ating bansa. As we speak po, Sir Juni, kamusta po mga paghahanda at pagmomonitor ng Office of Civil Defense?
6: Sir Ray, sa patuloy po natin ang napag-monitor at mga paghahanda na ginagawa po ng Office of Civil Defense at ganun din po no, ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil ito yung direktiba sa atin ng ating Pangulo. Sa ngayon, Sir Ray, meron pong nagdeklara na state of calamity na 109 ng local government units. No? Kasama dito yung mga nasa rehiyon ng Region 2, sa Calabarzon, sa Region 5, Region 8, 12, at saka sa Caraga. Doon naman sa mga paghahanda, Sir Ray, ang atin naman pong iba't ibang sektor dahil yung plano po na nakalatag ay ito nga pong Strategic National Action Plan for El Nino. May limang sektor dito, Sir Ray. Ano? Yung una dito ay yung sa food sector na pinamumunuan ng Department of Agriculture, and then yung sa water security sector naman ay pinamumunuan po ng Department of Energy and Natural Resources. Meron din pong sa enerhiya, siyempre, yung sa energy sector natin, yung sa Department of Energy naman po ang namumuno. At saka yung dalawa pa po, no, public safety, pinamumunuan po ng Department of Interior and Local Government. At saka yung isa po, siyempre, napakahalaga, lalo na sa ating mga kababayan, yung sa health sector po, no, na pinamumunuan ng Department of Health.
5: So ulitin ko lang just to confirm, Sir Juni, we have 109 LGUs na nasa nag-declare ng state of calamity?
6: Tama po, tama po. Ito po yung sa iba't ibang rehiyon, no?
5: Yes.
6: At karamihan po dito ay itong nasa, na nag-declara yung nasa Region 2 po, no? Sa Cagayan Valley.
5: Alright. And of course, meron tayong National Strategic Plan regarding this. At maraming mga ahensyang involved dito. So, sa ngayon po sa Juni, ano ang mga immediate needs na kinakailangan ma-address particular nitong mga LGUs nito na nag-declare na tinatawag na state of calamity?
6: Halos lahat po, Sir Ray, itong mga LGUs na nagdeklara no, ay dahil doon sa kabawasan sa production nila sa agrikultura, no? So mga magsasaka, mga patubig po doon sa kanilang mga sakahan, no? Karamihan ganoon yung naiulat sa atin. Kaya naman nga po, no, yung mga assistance, no, yung mga tulong na ibinibigay ay karamihan po sa ngayon, no, ay yung galing po sa Department of Agriculture. Sa katunayan po, no, umaabot na sa mahigit 10 bilyong piso ang mga tulong po, no, na ibigay ng pamahalaan. Kasama na dyan, Sir Ray, yung mga tulong po doon sa mga production assistance, no, sa patubig, sa mga pag-distribute po ng mga seedlings, no, mga fertilizers, at ganun din, nag-distribute na rin ng mga iba pa pong assistance, kasama dyan yung mga sa livestock, sa poultry, no, kasi ganun din po sa mga, kumbaga, tulong sa livelihood po ng ating mga kababayan.
5: Okay, alright. So, mostly on agricultural, ano po, Sir Juni, itong mga assistance na ipinagkakaloob natin. Pero, what about dito sa mga urban areas, dito sa mga syudad, sa mga public population natin? Ano ba ang nakikita nyo dapat na mabigyan pansin dito?
6: So ngayon, Sir Ray, no, wala tayong nakukuha pang report ng mga kakulangan sa tubig, no. In fact po, no, through the water security cluster ay tinisiguro naman po, ano, na maayos at may plano po, no, kung sakali man po na mabawasan yung supply ng tubig. Pero ganun pa man po, no, like halimbawa po kung urban areas, no, especially greater Metro Manila, may mga nakalatag na po, ano, halos 6 na pong mga deep wells po ang na-reactivate. And then meron din po tayong mga water storage and distribution units na nakaantabay. Ganun din po, no, yung mga iba't ibang sources of water at saka lalo na yung mga water filtration system natin, no. Nakalatag po 'yon, kaya hindi po natin nakikita nga kukulangin tayo ng tube supply na lalo ng tubig po for domestic use.
5: Okay. So may siyempre may ugnayan din po sa inyo dito ang National Water Resources Board, Sir Juni.
6: Opo, no, yung Local Water Utilities Administration, yung LUWA, no, kasama diyan, no. And then of course itong water security cluster po, ito po ay pinamumunuan ng Department of Energy and Natural Resources through the Water Resources Management Office.
5: Okay. So Juni, ganito, kasi itong El Nino, hindi naman ito first time na nangyari ngayong taon na to. It has been recurring nito mga nakalipas na taon. And I believe, maski na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noon, nung mga unang taon niya sa kanyang termino, ito kagad ang binigyang focus niya, paghahanda sa El Nino hanggang ngayon. What makes this El Nino, tong strong El Nino na nararamdaman natin ngayon at nakaka-apekto, maging yung very strong El Nino by 2027, different sa mga nakalipas na El Nino phenomenon na naramdaman natin sa bansa, na by point is taon-taon na lang nangyayari ito, pero bakit parang sabi nga ng mga kababayan natin, parang kulang pa rin yung tugon ng gobyerno. What can we try to explain to our public when it comes to this?
6: Opo, Sir Ray, no, actually tama kayo, no, na hindi ito yung unang beses na naranasan natin ito. Sa katunayan po, no, sa direktiba po ng ating pangulo at saka under the legislation of President Bongbong Marcos Jr., no, yung Strategic National Action Plan po ay meron na ito, no, noong 2022 pa. Tapos ngayon po, dahil meron naman pong, kasi naranasan po natin yung 2023 to 2024 na El Nino. Tapos ngayon nga po ay strong to very strong El Nino ang projection ng Pag-asa po, ano, DOST Pag-asa itong 2026 to 2027. Now, kaya nga po, mas marami na tayo ang natutunan, no, from the previous experience. Kaya ngayon po, no, unang-una mas napaaga po yung mga plano, no, dahil may sinusugan na tayo yung plano noong 2024. And then ngayon naman po, no, nakita natin, no, no. In fact, ngayon pong, 'di ba, nung nakaraang summer season natin dito sa Pilipinas, no, bumaba yung mga pag-ulan, yung mga sources ng ating tubig, no, yung Angat Dam, naka-experience po ito ng all-time low, kumbaga, na pinakamababang level at 150 meters, pero hindi na po tayo nakaranas ng water interruption. Cause compared po nung previous years na bumaba po yung level ng Angat Dam, eh nagkaroon po ng mga water interruption. Ito po, kumbaga, nagawa na ng paraan na magkaroon ng iba't ibang sources po, no, water supply, no, para hindi maantala o hindi kumbaga matigil yung supply ng tubig, lalo na for domestic use. So yun po, marami po tayong mga ginagawang kumbaga improvement, no, base doon sa plano. Ganun din po yung mga sasakahan naman po, no, yung mga water pumps, meron na tayo mga solar water pumps ngayon, no, para naman dun sa mga sakahan. So mas nakalatag po, no, dahil nga dun sa previous experience natin, mga El Nino.
5: Yun, so ibig sabihin we have learned a lot from the previous El Ninos. So ibig sabihin hindi naman totally true na sinasabing wala tayong natutunan o wala tayong ginagawa, sapagkat we have learned a lot from the previous El Nino phenomenon na ina-apply na natin ngayon. Ano po, Sir Juni?
6: Tama, yeah, Sir Ray, no? In fact po, siyempre hindi lang mas nababalita, ano, pero magmula po nung nagsabi ang Pag-asa, DOST Pag-asa, na sa start ng taon, na magkakaroon nga daw po ng strong to very strong El Nino, ay ni-reactivate na po agad, ano, yung plano na yon. Nagsimula na pong mag-usap-usap, first quarter pa lang ng taon, no, para dito po sa Strategic National Action Plan. Ngayon lang po, siyempre, mas napapabalita, no, dahil na meron na mga nagdeklara ng state of calamity. Pero in terms of the interventions po, no, at saka mga preparedness ng mga pagpaplano, para dun sa iba't ibang sektor na nabanggit ko kanina, ay inilatag na po ito, no, no, pag-start pa lang po ng taon.
5: Alright. So Juni, napakalaking trabaho, napakalaking hamon nito sa ating bansa, itong strong at very strong El Nino, which is very evident na ngayon at inaasahang mas lalala pa by 2027. Magkano ba ang budget na nakalaan, lalo-lalo na sa budget na hawak ngayon ng Office of Civil Defense, o sabihin na natin ng task force, National Task Force, para tugunan itong epekto ng strong at very strong El Nino?
6: Sa ngayon po, ano, dahil iba't ibang ahensya po ang involved nito, ano, so hindi lang po Office of Civil Defense. So pagdating naman po sa pondo, no, bukod dun sa NDRRM fund, na tuloy-tuloy naman po itong nire-replenish, no, ng gobyerno. Kaya kung total po ang pag-uusapan, no, hindi ko po hawak yung datos ngayon, no, pero lahat po ng mga nabanggit pong ahensya, kasi ang direktiba po ng Pangulo, no, sa amin po, no, sa NDRMC, through Secretary Gibo Chudoro, sa amin din sa Office of Civil Defense, no, is really a whole of government and a whole of nation approach. Mm-hmm. Kaya lahat po nung mga ehensyang kabilang sa NDRMC, ganun din po dito sa National Action Plan, ay may kanya-kanya po itong pondo, no, na ginagamit para dito sa intervention. Kanina po, nabanggit ko, no, Department of Agriculture pa lang yun, nakapagbigay na po nung mahigit 10 billion, no, na mga assistance na, no. So magkakaiba-iba po, ano, kung Office of Civil Defense po, meron pa kaming nakalatag na that's 23 million na amin pong quick response fund po, no? Mga nakalatag din at mga nakapreposition na rin po, hindi lang po pondo, kundi pati na rin po yung mga food, non-food items, at saka iba't iba pa pong mga paghahanda natin.
5: Alright. So Junie, curious lang ako, hindi ba pwedeng ika nga doon sa budget na yan na napag-uusapan natin, hindi ba pwedeng bumili tayo ng desalination machinery, so desalination equipment, para matap natin yung tubig dagat at maging fresh water?
6: Tama po. Kami po sa Office of Civil Defense, actually meron na po kaming mga nakahanda po ng mga water filtration units, no. Ito po yung madalas na dinideploy po ng Office of Civil Defense kapag may sakuna. So meron na po tayong mga ganon. In fact, we have Office of Civil Defense pa lang po ito, meron kaming 86 na water filtration units, no. Tapos meron din po ng desalination units po dito sa amin sa central office na dinideploy din. At saka meron pa pong mga karagdagan ng mga filtration units, no. So Office of Civil Defense pa lang po ito. Ang ganun din po, no, yung iba't ibang mga ahensya, no. Makikita niyo na po, ano, iba't ibang ahensya, ang DNR, ang Department of Agriculture, ang DSWD, no. Ganun din po. Kahit mga lokal na pamahalaan po, no. Marami na po tayong mga na kumbaga nabili, no, at saka ginagamit na mga water filtration units, mga desalination units, no. Na in fact ang iba po dito ay ginagamit na doon sa mga areas na nagkakaroon ng kakulangan sa tubig.
5: Ayun, alright. And ang isa pa may nag-message dito kanina habang nagpapaliwanag po kayo si Junie. Paano daw po yung mga nasa highlands, yung mga nasa matataas na lugar? How can paano makakatulong at paano madadala sa kanila yung supply ng tubig, lalo na sa mga highlands natin, siguro sa mga mountainous area na kinakailangan ang supply ng tubig? How can the Office of Civil Defense help them sa ganitong sitwasyon?
6: Tama po, no, itong mga tinatawag natin na mga GIDA, no, or geographically isolated and disadvantaged areas. So tinututukan din po ito, ano, kasi nga na medyo malalayo sila, no. Kaya ito po yung ginagawa natin, ano, yung mga naka-preposition na po, no, yung mga pagkain man ito, tubig, no. Kami din sa Office of Civil Defense po, no, dinadala po itong mga filtration units doon at saka mga tubig inumin po papunta doon sa mga lugar na GIDA pag kinakailangan po, ano. Napakahalaga po, ano, unang-unang napakahalaga mula sa ating mga lokal na pamahalaan na identified o alam itong mga lugar na ito, ano, para kami naman po pagdating sa regional offices ng OCD hanggang dito sa central office ng OCD ay pwede po namin i-coordinate, no, kung ito man ay manggagaling sa amin yung supply ng tubig o inumin, or kung doon po sa iba't ibang ahensya na kabilang po doon sa ating National Action Plan as a task force.
5: Alright. Well, I guess talagang all laid out na, ano po, Sir Junie, ang mga paghahanda dito sa pagkakupit nitong El Nino, ng strong at very strong El Nino. So, sa punto ito, Sir Junie,
6: Kumbaga, yung panawagan natin sa mga kababayan natin, unang-una po, no, siyempre yung mga rest assured na yung mga ahensya ng pamahalaan ay nakahanda po dito sa strong to very strong El Nino. Nakalatag po ang mga plano natin dito. And then yung panawagan po syempre natin, ano, na kumbaga lahat tayo, pa gobyerno, pribadong sektor, ganun din po syempre, no, hanggang doon sa mga kabahayan, ano, ay naghahanda, tama o wastong paggamit ng tubig, no. So kanya-kanya po tayo, may pwede tayong gawin.
5: All right. With that, thank you very much, Sir Junie. Maraming salamat sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. Thank you so much for the information. At napakalaking bagay po nito para makatulong sa ating mga kababayan. Thank you very much, Sir Junie.
6: Maraming salamat po.
5: Ang ating pong spokesperson ng Office of Civil Defense, Mr. Junie Castillo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
7: Pin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay dito sa mga nalalabing bahagi ng ating programa Global na tayo. Dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. At nagpapasalamat po tayo sa mga patuloy na sumusubaybay at tumututok dito sa ating programa. Ano? Pero ito pong mga nakapanim natin ngayong araw na ito, unang-una sa ating Pag-asa Hydrological Division and of course katatapos naman itong ating panayam with our spokesperson ng Office of Civil Defense, si Ginoong Junie Castillo. Ito po ay bahagi ng aming patuloy na pagtutok dito po sa mga epekto ng strong at very strong El Nino na nararamdaman na natin ngayon sa buong Pilipinas at maaari pa nating mas maramdaman yung matinding epekto pagsapit ng taong 2027, ang tinatawag na very strong El Nino. Ano po, kaya ito pong mga hakbang namin na ito ay upang maihanda kayo, malaman ninyo point by point kung ano po yung mga nangyayari, ano, kung ano yung mga kaganapan hindi lamang po para sa mga tagapanood at tagapakinig natin dito sa loob ng bansa, maging para sa ating mga overseas Filipino workers na nasa iba't ibang panig ng mundo. Alam kong siyempre nag-iisip din po yung ating mga OFWs, ano na nangyayari sa Pilipinas, lalo na sa kanilang mga kamag-anakan, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga anak, sa kanilang immediate family, ngayong ito nga may strong at very strong El Nino. Actually, yung pong ibang mga bansa na nandudo kung saan naroroon ang ating mga OFWs, nakakaranas din po sila ng epekto ng climate change. Remember nung sa Europe, tumama ang isang malakas na tinatawag na heat wave. Oh, 'di ba? Oh, ano 'yun? Climate change din 'yun. So, ibig sabihin, epekto rin 'yun ng matinding dulot ng init ng panahon. So, hindi lamang po dito sa Pilipinas nagkakaroon tayo ng problema, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Okay? Marami na rin pong kinitil na buhay itong tinatawag na heat wave sa Europe. Natatandaan ko pa nga doon na biglang nagkaroon ng scramble sa pagbili ng aircon sa Europe dahil nga po hindi naman sila sanay gumamit ng aircon dahil malamig talaga naman sa kanilang rehiyon. Kaya nung tumawa yung isang matinding heat wave dyan, biglang lumakas ang benta ng air conditioning unit. Alright? And of course, syempre, dito sa atin naman, sa Pilipinas, although tayo ay isang tropical country na maituturing, iba pa rin po kasi yung epekto ng El Nino sa atin. Hindi porke tayo isang tropical country, parte ng ating klima, ang wet at dry season. Pag sinabing wet season kasi, yan yung mga panahon ng bagyo. Pag sinabing dry season, yan na yung mga panahon ng tag-init. So, ibig sabihin, hindi porke tayo isang tropical country, hindi tayo maapektuhan, lalo-lalo na ang physical condition ng ating mga katawan. Na heat stroke din tayo. Marami na rin tayo mga kababayan na heat stroke dahil sa tindi ng init ng panahon. Malaki na rin po ang naging epekto ng tagtuyot o yung matinding init ng panahon, sanhi ng El Nino noong mga nakalipas na taon sa sektor ng ating agrikultura. Hindi lamang po sa hindi lamang sa agrikultura, hindi lamang sa mga crops, kundi maging sa ating mga pangisdaan, sa ating aquaculture. Isa pang dapat din nating bantayan yan, yung bukod sa mga pagtatanim sa lupa, yung mga crops, meron din tayong dapat bantayan sa pangisdaan, yung aquaculture. Dahil sa matinding init lagay ng panahon po, syempre, tapos magkakaroon ng problema sa supply ng tubig, tapos mainit, nagkakaroon ng problema sa supply ng oxygen dun sa tubig sa mga fish pond na nagiging sanhi naman na tinatawag na mga ng fish kill. Yun ang mga binabantayan ngayon, fish kill. Ano po, at saka yun talaga kakulangan ng supply ng tubig. Ano po, para mabigyan ng sapat na supply itong ating mga aquaculture. Hindi lang man po yan, pati yung sobrang init, nakakaapekto rin po yan sa produksyon ng mga livestock, ng poultry, di ba? Poultry at saka hog, di ba? O sino dito sa ating mga OFWs na nanonood ngayon sa iba't ibang panig ng mundo ang may negosyo dito sa Pilipinas na poultry? Marami kasi akong kilalang mga OFWs natin na nagnegosyo, may negosyo dito sa Pilipinas. At isa yun ay sa agriculture sector, it's either hog, babuyan, or manukan o yung poultry. Ngayon, malaking epekto rin po yung init, matinding init sa poultry, lalo na kung hindi masyadong nahahanginan, hindi masyadong well-ventilated, kung backyard poultry raiser ka lang at wala kang sapat na ventilation para labanan yung matinding init. Nakaka-apekto yun. Namamatay po yung mga manok, namamatay yung mga inahin sa sobrang init. At kung hindi man sila mamatay, nakaka-apekto dun sa dami ng itlog na kanilang inilalabas. Okay, tsaka yung hindi lang yung dami, kundi pati yung kalidad. Minsan, sobrang liliit ng mga itlog. Siyempre, pag maliit, mas maliliit ang kita. Okay, no, ating mga kababayan. Lalo na pag namatay yung manok. Di lugi na, di ba? So, dapat talaga bantayan. Kaya tama yung sinabi ni Sir... may basihan yung sinabi ni Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo na talagang itong sa National Task Force na binuo para dito tugunan ng El Nino, malaking porsyento ang nakatutok sa agriculture sector. Eh, kasi po pag talaga naapektuhan ang agriculture sector natin, domino effect na po yan sa merkado, sa presyo, and of course sa supply sa bawat hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. So dapat tayong mga individuals, tayong mga mamamayan, we must also do our part para labanan ang El Nino, ang strong at very strong El Nino. Dapat we must do our part, magtipid tayo sa paggamit ng tubig, let us be resourceful sa paggamit ng tubig. Kaya minsan wag nating alam kong marami nagko-komento doon sa sinabi ni Pangulo na gumamit ng balde, no? Well, in part syempre sa iba humorous, sa iba sinasabi it's parang wala na bang ibang dapat gawin ang pamahalaan, balde. Pero alam niyo kung tutuusin, kung titignan po natin, kung pag-aaralan lang natin, if we're going to be objective and we set aside skepticism and sarcasm, and be objective about it, makakatulong po yun eh. Yung sinasabi ni Pangulo na balde, hindi naman sinasabi kung tama ang Pangulo. Pero sinasabi ko, objectively speaking, makakatulong siya yung paggamit ng balde. Alright? Lalo-lalo na sa pagsahod ng ulan. Lalo na pag dumating yung punto na umuulan at kailangan natin na magtipid ng tubig. It could help. Pero sabi ko, that will not be the solution to the problem. Pero it's a part of the solution na pwede nating tignan. Okay? It's a part of the solution na pwede nating tignan. It's not going to be the solution to the problem, but it's going to be a part na pwedeng gamitin na nating solusyon na pansamantala habang talagang sobrang epekto. So pag-isipan lang muna natin yan. Okay? So with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakatuwang sa ating production side, ng ating executive producer, Ms. Jam Season, sa ating master control, si Mr. Milo Junela, sa ating wirecast, si Hero Lucero. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Itatagal ng supply ng pagkain sa pagtama ng very strong El Nino. Inilahad ng Malacanang, pag-i-import gagawin kung kinakailangan.
2: Headlines.
3: Local Water Utilities Administration o LUWA naglabas ng 12 bilyong piso para sa water infrastructure projects laban sa El Nino.
2: Headlines.
3: DMW Secretary Kakdak at OWA Chief Kunanan bibisita sa Israel para alamin ang kalagayan ng mga OFW doon. Samantala, Department of Migrant Workers tutulong sa repatriation ng mga Pilipinong naipit ng drone attack sa Saudi Arabia.
2: Headlines.
3: Pagbisita sa Pilipinas ni US President Donald Trump para sa ASEAN Summit sa Nobyembre, kinumpirma ng Malacanang.
2: Headlines.
3: Matatag na ugnayan ng Pilipinas at Japan, binigyang diin ni Japanese Ambassador to the Philippines Katsuro Kitagawa.
2: Headlines.
3: Mga tinatawag na contractors, sunod na kakasuhan ng Ombudsman.
2: Headlines.
3: At higit 200 bilyong pisong realignment sa budget bill ng Kamara na puna ni Senador JV Ejercito.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
5: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas
2: News. News Nationwide.
3: Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol. Tayo po ay live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, itatagal ng supply ng pagkain sa bansa sa pagtama ng Super El Nino, inilahad ng palasyo. Pag-i-import gagawin kung kinakailangan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
6: Ng Malacanang, natatagal ng maraming araw ang food supply ng bansa sa harap ng inaasahang epekto ng El Nino. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kung pag-uusapan ng supply ng bigas, sapat ang reserba nito ng 75 araw. Ang karne naman ng baboy ay tatagal hanggang 170 araw habang mayroong supply ng karne ng manok para sa 125 araw. Dagdag ni Castro na maaari ring umangkat ang pamahalaan kung kinakailangan para madagdagan ang supply ng nasabing mga pagkain. Bukod sa pagtiyak ng sapat na supply ng pagkain, sinabi ni Castro na naayos din ang Pangulo na matiyak ang sapat na supply ng tubig, kuryente at langis. Sinumok din ang pamahala ng mga pamilya na magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente para maibsan ang epekto ng El Nino. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Sinisiguro rin ng pamahalaan ang sapat na supply ng bigas at iba pang pangunahing pagkain sa pamamagitan ng paghahanda ng reserbang supply at pag-angkat kung kinakailangan.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Naglabas ang Local Water Utilities Administration ng 12 billion pesos para sa water infrastructure project sa buong bansa para mapalakas ang supply ng tubig ngayong may El Nino. Ang pondo ay bahagi ng 17 billion pesos na alokasyon sa naturang proyekto. Ayon kay LUWA Administrator Jose Moises Salonga, ongoing ang 800 projects at halos 200 ang natapos na at halos 200 ang under construction. 300 naman ang nasa pre-procurement at study phase habang ang iba ay may issue sa permit na karaniwan sa construction. Una na rin ipinagutos ng LUWA sa 533 water districts sa buong bansa na pangasiwaan ang low water situations habang ipinagpapatuloy ang infrastructure projects. Iginit pa nito na hindi kailangang mag-hoard ng tubig lalo't may ibang water source sa bansa.
2: Radyo Pilipinas!
4: Radyo Pilipinas! News Nationwide.
3: Iro-roll out na ng gobyerno sa susunod na linggo ang water treatment kits para ibsan ang epekto ng very strong El Nino. Sa pamamagitan nito ay masasala ang tubig mula sa deep well, spring o kahit tubig ulan. Tiniyak naman ng DSWD na ligtas inumin ang tubig na dumaan sa water treatment kit na nakapasa sa Philippine National Standards for Drinking Water. Dati nang ginagamit ng DSWD ang device sa disaster response sa Batanes at Davao Oriental. Samantala, prioridad sa rollout ng kits ang mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity at saka ilalarga sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak naman ng mga water concessionaire ang kanilang kahandaan sa posibleng epekto ng El Nino sa bansa. Ilan sa mga hakbang na kanilang ginagawa ay ang patuloy na pag-monitor sa level ng katubigan sa mga dam. Tinatapos na rin ng mga kumpanya ang kanilang mga proyekto kung saan kinukuha ang tubig sa Laguna Lake. Hanggang maaari ay iiwasan nila ang pagpapatupad ng water interruptions at sakaling magkaroon ng ganito ay magrarasyon sila ng tubig.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Nakabantay ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa posibleng coral bleaching at iba pang epekto ng very strong El Nino sa marine environment. Ayon kay DENR Assistant Secretary Norelyn Uy, bagamat may kaparehong kaganapan na noon, ito ang unang pagkakataon na nakainkwentro ng El Nino na nasa very strong category. Nakakabahalaan niya ang matinding init sa marine ecosystems na posibleng magdulot ng coral bleaching at makaapekto sa fish nurseries na nasa mangroves, bagay na makakaapekto rin sa mga mangisda at food production. Pinangangambahan ding mauwi sa red tide ang pabago-bagong sea temperatures na mapanganib naman sa kalikasan, living organism at sa tao. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DENR sa iba pang ahensya ng gobyerno para ibsan ang epekto ng El Nino na posibleng tumindi pa hanggang sa susunod na taon.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Umapela ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa publiko na mas paigtingin at totoong isabuhay ang pagtitipid ng tubig lalo na sa kani-kanilang mga tahanan bilang bahagi ng panglaban ng bansa sa epekto ng El Nino. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, inihayag ni DENR Assistant Secretary for Field Operations Mindanao at Concurrent Director for Biodiversity Management Bureau, Assistant Secretary Felix Alicer, na maituturing na simboliko ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa paggamit ng balde sa wastong pag-iimbak ng tubig. Nangangahulugan ani ito na kinakailangang magsimula talaga ang pagtitipid sa maliliit na unit ng komunidad tulad ng pamilya na labis na makakaambag para makatipid sa konsumo ng tubig.
5: Symbolic yung statement niya na gumamit ng balde. So the message there is tayo ay magtipid at the household level. Natutulong tayo kasi yung problema ng El Nino at sa kakawalan ng tubig, hindi yan masusolusyonan ng DENR kung hindi katulong ang ating mga kababayan. So tulong-tulong nating harapin ang problema nito. Although we provide project, infrastructure projects within the DENR mandate, yung small water impounding dam, but yung maintenance of those infrastructure at saka pantulong sa pagtipid nasa mga kababayan natin.
3: Yan ang pahayag ni DENR Assistant Secretary for Field Operations Mindanao, Attorney Felix Alicer.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Kinwestiyon ni Navota City Representative Toby Chanco ang pagbawas ng kamera sa pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF sa 2027 National Budget kahit naharap ang bansa sa matinding epekto ng El Nino. Ayon kay Chanco, ang hakbang ng kamera na ibaba ang pondo ng NDRRMF o Calamity Fund mula sa panukalang 45.67 billion pesos patungong 36.17 billion pesos ay nagresulta sa 9.5 billion pesos na pagbaba. Sinikap ni Chanco na maibalik ang nabawas na pondo noong period of amendments pero lahat ng kanilang panukalang dagdag ay ibinasura ng kamera. Dahil sa nangyari, sinabi ni Chanco na hindi niya naiwasang magduda lalo pat walang transparency sa proseso ng pagpasa ng budget. Umaasa ang mambabatas na maibabalik ang nabawas na pondo ng NDRRMF sa bersyon ng Senado sa tulong ni na Senador Ping Lacson at Senador JV Ejercito na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Walang kaugnayan sa nararanasang El Nino ang napaulat na 300% bed occupancy rate at 200 hanggang 300 daily patient admissions sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Ayon kay Davao Oriental 1st District Governor Nelson Dayanghirang, magkahiwalay ang indicators ng hospital utilization at kasalukuyang demand sa health services sa lalawigan. Giit pa niya, nararanasan na ng ospital ang high utilization bago pa man ang inaasahang sakit na may kaugnayan sa epekto ng El Nino. Samantala, handa umano ang lalawigan na tugunan ang mga posibleng sakit na dulot ng matinding init o iba pang climate-related factors.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inirekomenda na ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa sanggunian panlalawigan na maisailalim ang probinsya sa state of calamity dahil sa malawakang pamemeste ng insekto sa mga taniman ng tubo. Ayon kay Provincial Agriculture Office Acting Head Jerome Magbanwa, nais nilang protektahan ang mga magsasaka at makakatulong aniya ang deklarasyon para magamit ang Quick Response Fund. Gayunpaman, inatasan ang provincial government na gamitin muna ang regular funds nito na nasa 15 million pesos. Planong gamitin ang regular funds sa long-term interventions, kabilang ang pagkakaroon ng temporary laboratories para sa mass-produced biological control agents. Target ng provincial at municipal agriculture offices na gayahin ang biocontrol agents para ipamahagi sa mga apektadong magsasaka habang ang Department of Agriculture ang nagpo-produce ng mother spawn o pure breed ng biocontrol agents.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bibisita sina DMW Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Chief Patricia Yvonne Kaunan sa Israel sa susunod na buwan para paigtingin pa ang employment conditions at kapakanan ng mga OFW sa naturang bansa. Ayon kay Kakdak, pagkakataon din ito para direktang marinig sa mga OFW ang kanilang working conditions at welfare concerns. Dito ay sa gitna ng pagsisikap ng dalawang bansa na panatilihin ang labor cooperation sa gitna ng security situation sa Israel. Tatalakayin din ang mga paraan para mapalakas ang bilateral labor cooperation kabilang ang tulong sa mga apektado ng tensyon doon.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tutulong ang Department of Migrant Workers o DMW na ma-repatriate ang mga Pilipinong naipit sa Riyadh kasunod ng pag-atake ng grupong Houthi. Sa programang Boses, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na sasagutin nila ang pamasahin ng mga uuwing Pilipino. Una na rin inalalayan ang mga Pilipinong patungo sana sa Riyadh. Nananatiling sarado ngayon ang Riyadh Airport habang kanselado ang ilang flights.
8: Naman sa nanggagaling sa Riyadh, tayo ay mag-o-offer ng libreng pamatahe o plane ticket para doon sa mga nagmumula sa Riyadh. Tayo ay magbibigay ng kaukulang repatriation assistance doon sa mga gustong umuwi, finish contract o kailangan magbakasyon in the middle of their contract na nagmumula sa Riyadh at kailangan ng flight pauwi ng Pilipinas.
3: Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tinulungan ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang Filipino seafarer na nasugatan sa umano'y drone attack sa oil tanker na Acer sa Persian Gulf noong Oktubre 7. Ligtas naman ang 24 pang Pilipinong tripulante ng barko. Ayon sa DMW, nasagip ang nasugatang seafarer ng Qatar Navy at Qatar Coast Guard at dinala sa Hamad General Hospital sa Doha kung saan siya kasalukuyang nagpapagamot. Dinalaw siya ng Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration sa Doha sa pangunguna ni Labor Attaché Edward C. Ferrer at binigyan ng damit at iba pang pangunahing pangangailangan. Patuloy na imomonitor ng DMW ang kondisyon ng seafarer at makikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya para sa kanyang paggaling at repatriation. Samantala, bumiyahin na patungong Dubai ang 24 na Pilipinong tripulante at inasahang dadaong ang kanilang barko.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ibinida ng Department of Justice o DOJ na napanatili ng Pilipinas ang pinakamataas na Tier 1 ranking sa 2026 United States Trafficking in Persons Report sa loob ng 11 magkakasunod na taon. Ayon kay DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez, ito ay patunay ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan at ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT para tuldukan ang human trafficking. Kabilang sa mga hakbang na ito, ang pagpapatupad ng Nationwide Victim Identification System, pagpapalakas ng National Referral Mechanism at paglulunsad ng ICAT Protect Portal.
9: Kinilala sa report ang mga reforma ng gobyerno sa pangunguna ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT para tuldukan ang human trafficking. Ilan sa mga ito ay ang pagpapatupad ng Nationwide Victim Identification System, pagpapalakas ng National Referral Mechanism, pag-arangkada ng IACAT Protect Portal at iba pang hakbang laban sa trafficking. Ayon kay Justice Secretary Frederick A. Vida, nagsisilbing inspirasyon ang pagkilalang ito sa Department of Justice upang higit pang paigtingin ang laban kontra human trafficking.
3: Si DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Mahigpit na border security ipatutupad ng pamahalaan kasunod ng naharang na shipment ng illegal na droga mula Laos at Thailand. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
4: Report.
10: Jana, tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa paghihigpit ng seguridad sa mga hangganan ng Pilipinas. Pangaraang maharang sa mga bansa Thailand at Laos ang bulto-bultong illegal na droga na ipupustit sana sa bansa. Pinangunahan ng Philippine Center on Transnational Crime ang pulong kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, PNP Aviation Security Group at ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Dahil dito, tinalakay ang mga impormasyon at tukuyin ang mga potensyal na banta upang makabuo ng isang strategiko at proactive na mga hakbang upang masawata ang mga kahalintulad na aktibidad. Ayon kay PAOC Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr., napag-usapan din ang pagpapaigting ng ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan sa kani-kanilang counterparts. Tinukoy din ang mga posibleng link ng harang na drug shipment sa posibleng domestic drug syndicate sa bansa at ang pagpapalakas ng border security sa pamamagitan ng information sharing. Kabilang na rito ang immigration status, travel history at cross-border movements ng ilang grupo o individual. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
11: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba nating mga balita, kinumpirma ng Malacañang ang pagbisita sa bansa ni US President Donald Trump para daluhan ang 49th ASEAN Summit sa susunod na buwan. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang kumpirmasyon, pero ignite niyang hindi sa kanya magmumula ang detalye sa nasabing pagbisita. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na 18 world leaders, kabilang si Trump at iba pang counterparts mula sa China, Russia, Japan, India at iba pang bansa ang inasahang dadalo sa ASEAN Summit and related summits. Idadaos ang 49th ASEAN Summit and related summits mula November 16 hanggang 18 sa Philippine International Convention Center sa Pasay City.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Binigyang diin ni Japanese Ambassador to the Philippines, Katsuro Kitagawa, ang matatag na ugnayan at commitment ng Pilipinas sa Japan para sa kapayapaan, katatagan at kasaganahan sa rehiyon kasabay ng panawagan para sa mas malalim na kooperasyon ng mga kaalyado at partner countries. Sa kanyang talumpati sa 72nd anniversary celebration ng Japan Self-Defense Forces, ipinahayag ni Kitagawa na kinakailangang magtulungan ang mga bansa ng may buong paninindigan para makamit ang kanilang mga layunin. Bukod dito, binanggit din ni Kitagawa ang Revised Defense Equipment Transfer Policy ng Tokyo. Ayon kay Ambassador Kitagawa, bahagi ito ng hakbang ng Tokyo para mapalakas ang resilience measures at higit na makapag-ambag sa regional security.
13: To achieve these goals, we must contribute our strengths, work together strategically with determination, continuity, and effectiveness, and do so in close cooperation with our allies and like-minded partners. For Japan, the Defense Equipment Transfer Policy has been revised this year. towards the updated free and open university, Japan aims to become more resilient.
3: Yan po ang pahayag ni Japanese Ambassador to the Philippines, Katsuro Kitagawa.
4: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Tumaas po ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong dumanas ng involuntary hunger o pagkagutom noong nakalipas na buwan. Ayon sa survey ng Social Weather Station, so SWS, umakyat sa 22.6% ang bahagdan ng mga pamilyang dumanas ng gutom noong Setyembre mula sa 20.3% noong Hunyo. Kalinsabay ito ng pagtaas pang araw-araw na gastusin na nararanasan ng bawat sambayanan sa nasabing panahon kung saan tumaas sa 7.2% ang inflation rate. Isinagawa ang survey mula September 21 hanggang September 27 ngayong taon at naitala ang pinakamataas na antas sa Metro Manila at sa iba pang lugar sa Luzon.
4: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Pilipinas, pinalakas ang ugnayan sa Singapore sa larangan ng pamumuhunan at pagpapalago ng ekonomiya ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Magbabalita si AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
4: Report.
3: AJ?
14: Yes, John, pinalakas nga ng Pilipinas ang pakikipagkatuwang sa Singapore upang mas mapalawak pa ang mga oportunidad sa advanced manufacturing, renewable energy, logistics, digital infrastructure at pananaliksik sa at kaligtasan sa enerhiyang nuklear. Sa naging official na working visit nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DTI Secretary Cristina Roque, nakipagpulong ang mga opisyal sa mahalagang leader ng industriya at tinalakay ang mga estratehikong pamumuhunan na maaaring magbukas ng mas maraming trabaho, mapagtibay ang seguridad sa enerhiya, pagbilis ng inobasyon at magpalakas ng kakayahan ng Pilipinas na makipagkompetensya sa pandaigdigang ekonomiya. Inaasahan dyan na makatutulong ang mga inisyatibong ito upang mapalawak ang oportunidad sa negosyo at makapanghikayat pa ng mga mamumuhunan at maisulong dyan ang tuloy-tuloy na pagunlad ng ekonomiya ng bansa. Wala pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Positibo ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa panibagong record-breaking year dahil posibleng mahigitan ang 300 billion peso investment approval target para sa taong ito. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, nakatakdang aprobahan sa susunod na linggo ang tatlong malalaking proyekto na nagkakahalagan ng 3 bilyong piso. Tumanggi naman ng opisyal na pangalanan ang tatlong kumpanya, pero kabilang ani ang mga ito sa semiconductor at hyperscale technology sectors. As of September, mahigit 297 billion o billion pesos na halaga ng pamumuhunan ang naaprobahan na ng PEZA. Nasa 10 billion pesos naman na halaga ng investment pledges ang susuriin ng PEZA Board sa susunod na linggo.
4: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Binibida ngayon ang kape ng Pilipinas sa Specialty Coffee Association of Japan 2026 World Specialty Coffee Exhibition. Sinimula ng aktibidad nitong October 14 at tatagal hanggang October 17. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Maria Alilia Maghirang, Office of the Agriculture Attaché ng Embassy of the Republic of the Philippines in Japan, na ipinakikilala sa exhibition ang apat na uri ng kape na mula mismo sa mga Pilipinong magsasaka. Ang nasabing exhibition ang nangungunang International Coffee Exhibition at Trade Show ng Japan kung saan ibinibida ang specialty coffees sa buong mundo.
15: We are featuring po our four varieties of coffee. During the exhibition, we have Arabica, Liberica or Baraco, and then we have Excelsa and Robusta. So for this event po, we will have our on-site exhibition exhibitors from Vera Coffee, Coffee Heritage Project and Pistachio Mindanao, Coffee Export Inc. So these are major exporters po sourcing our products directly from our farmers.
3: Si Maria Alilia Maghirang, Office of the Agriculture Attaché ng Embassy of the Republic of the Philippines in Japan.
4: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Mapanghamon ngunit mabunga ang naging unang taon ng Office of the Ombudsman sa pamumuno ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ganito po inilarawan ni Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano ang naging mga accomplishment ng Ombudsman simula nang pumutok ang flood control scandal. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Clavano, na nasa 39 na kaso na ang kanilang naihain, kung saan mayorya o 35 dito ay napunta sa Sandigan Bayan, habang ang 4 ay nasa Regional Trial Court. Naging maiting din ang mga tinawag ni Clavano na behind the scenes efforts ng Office of the Ombudsman, partikular sa pagpapalakas pa ng kapasidad ng mga investigador nito para maging mas epektibo sa kanilang pagsisiyasat sa katotohanan at mapanagot ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan.
16: Behind the scenes po, marami din po tayong ginawa internally sa office namin para gumanda yung operations po natin. At isa na doon, yung nabanggit ko po, yung training, yung field investigation course para sa mga investigador po natin, dahil alam naman po natin na time is of the essence lagi sa mga corruption cases na ito. Dahil pagkuha nila ng pera, agad-agad nilang hahanapan niya ng ways para malinis po yung pera. At ngayon, may tinatawag tayong cryptocurrency. At mabilis na mabilis po yun. So we want to train our investigators to follow the money.
3: Samantala, sinabi ni Clavano na sunod na sa listahan ng mga kakasuhan ng Office of the Ombudsman ang tinatawag na contractors. Aniya, hindi may kakailang naging talamak ang sistema kung saan ang mismong mga mambabatas din ang nagsisilbing contractor ng isang proyekto na isang maliwanag na paglabag sa saligang batas ng bansa. Ayon kay Clavano, seryoso ang pamunuan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na panagutin ang mga mambabatas na nagkaroon ng conflict of interest sa ilang mga proyekto ng pamahalaan. Gayun pa, ng Office of the Ombudsman, hindi sila basta-basta magsasampa ng kaso kontra sa mga contractors kung wala itong matibay na basihan at mga ebidensya.
16: Ito ay isang practice na hinayaan over the few years, no? And medyo lumala na dahil marami po tayong nakitang may conflict of interest po sa Kongreso. At ito po yung next nating makikita na ipa-file sa Korte under Republic Act 3019. Specifically Section 3H na yun nga po ay conflict of interest. Dekahon po yan eh, dahil titignan lang po natin ang SEC records nila, pre-records nila, kung nandyan po mismo yung pangalan nila, de ano na talaga yun, sa pool na po talaga yun. Kung meron silang ginagawang parang layering, pero sila mismo ang beneficial owner, through our analysis and through the investigators' due diligence, makikita din po yan.
3: Yan ang pahayag ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Walang exemption o special treatment sa mga iniimbestigahang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH kaugnay ng mga questionableng proyekto sa Congressional District ni Davao City Representative Paulo Duterte. Ito pong iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon kasunod ng rekomendasyon ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng kasong kriminal ang mga opisyal ng DPWH Davao City District Engineering Office at ang pribadong kontratistang Genesis 88 Construction Corporation. Ayon kay Dizon, kailangang panagutin ang sinumang mapapatunayang sangkot sa irregularidad, anuman ang posisyon o katungkulan sa pamahalaan.
17: Kung ano nangyari sa mga ibang DA, same thing. No exceptions. In the due process tayo dyan, I have to look at the case filed by the NBI. Pero kung ano yung nangyari sa iba, wala tayong ano dyan. Walang exceptions, walang special treatment.
3: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Iginiit ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi naging isang troublemaker ang Pilipinas sa rehiyon ng Southeast Asia. At ito'y bilang tugon sa pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng mga usaping ito, nagpahayag din ng matibay na paninindigan si Secretary Teodoro na ang sinumang pampublikong opisyal na may mga transaksyong pinansyal sa China ay nararapat lamang na dumaan sa masusing pagsisiyasat at investigasyon ng mga otoridad. Magugunitang lumitaw sa impeachment trial na siya rin kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ng isang kumpanyang naiuugnay kay Vice President Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Man Scarpio ay nakatanggap ng mahigit 319 million pesos na halaga ng pondo o inward remittances mula sa mainland China at Hong Kong. Patuloy namang minomonitor ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang usaping ito habang umuusad ang mga investigasyon ukol sa naturang mga transaksyon.
18: Sabi mo ba ang ating sundalo na nagsasakripisyo dyan ay troublemaker na ipinaglalaban lang natin ang karapatan natin sa karagatan na yan ang future ng sustainability ng ating bansa. Hindi bawal makipagnegosyo ang Pilipino sa China. Pero ang question is a public official first and foremost allowed to have any business transactions on a certain level. Some are not, some are. And that is a question which has to be determined ng proper investigative authorities.
3: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: El Niño Alert.
4: El Niño Alert.
19: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
20: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
19: El Niño Alert!
4: El Niño Alert!
19: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narindigan si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na dadaan sa masusing pagsusuri ang bersyon ng Kamara de Representantes ng 2027 National Budget at ito'y sa pakikipagtulungan ng People's Budget Coalition. Una nang inalmahan ng People's Budget Coalition ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga local infrastructure project na umano'y isiningit ng mga mambabata sa Kamara. Ayon sa koalisyon, ang mga naturang proyekto ay kapansin-pansing walang nakikita ang mga pampublikong programa ng gawain o mga kaukulang dokumentong sumusuporta sa mga ito. Sa kabila niyan, tiniyak ni Dizon na magiging transparent ang ahensya sa pagsusuri ng budget para matiyak na ang bawat pondo ng bayan ay may malinaw na basehan at dokumentasyon bago tuluyang aprobahan.
17: Papayag na walang documentation. So, yung rule natin, yung limang dokumento, program of work, letter of no objection from the LGU, park or local development council, regional development council, master plan, geotag photos, na actual photos, and then yung mga other budget forms. So five, wala yun, sorry, di pwede.
3: Yan po ang payag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nasa 206 billion pesos na realignment sa House version ng budget bill. Napunan ni Senador JV Ejercito mula sa Senado. Narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Napunan ni Senate Committee on Finance Chairman Senator JV Ejercito ang nasa 206 billion pesos na realignment sa isinumite ng Kamara na bersyon nila ng 2027 General Appropriations Bill o GAB. Matapos formal na matanggap ng Senado ang House version ng GAB nitong Martes, sinabi ni Ejercito na napansin nila ang malalaking pagkakaiba sa House version ng parokalang pambansang pondo mula sa National Expenditure Program o NEP mula sa Ehekutibo. Kabilang dito ang pagbawas ng pondo sa ilang mahalagang programa ng pamahalaan. Ayon kay Ejercito, kabilang sa mga naflag nilang pagbawas ang 130 billion pesos para sa foreign assistance projects, 9.5 billion pesos sa calamity funds, 4.5 billion pesos sa health facilities enhancement program at 4 billion pesos sa immunization program. Malaki rin anya ang ibinawa sa sektor ng transportasyon na umabot sa 40.4 billion pesos. Sa kabilang banda, nadagdag Dagdagan naman, ang ilang alokasyon, kabilang ang para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients of MAIFIP program ng DOH at para sa presidential assistance to farmers and fisher folks program ayon kay Ejercito. Dahil sa malawakang pagbabago sa alokasyon, limitado na ang pawang ng Senado para sa mga kinakailangang institutional amendments sa panukalang budget. Kayong pamahan, nililaw ng Senate Finance Chief na normal sa proseso ng pagbabudget ang pagbabago. Pero kailangang malinaw ang dahilan at layunin ng bawat realignment at kung paano nito matutugunan ang pangangailangan ng publiko. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: LTFRB iniutos ang crackdown sa mga ilegal na gumagamit ng pribadong sasakyan sa delivery services. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa mga may-ari ng pribadong sasakyan na ginagamit sa truck or hire, logistic at delivery services para sa mga online shopping platform nang walang kaukulang permit. Kasunod ito ng investigasyon ng LTFRB kung saan na-discovery ang ilegal na operasyon ng ilang pribadong truck van na nagsisilbi sa mga online marketplace. Dahil dito, inatasan na ni LTFRB ang Chair Attorney Greg Hua Jr. ang Law Enforcement Unit na ahensya na paitingin ang anti-colorum operation sa buong bansa katuwang ang mga law enforcement agency. Paliwanag nito, kailangan kumuha ng Certificate of Public Convenience o CPC at sumailalim sa roadworthiness check ang mga sasakyan na may ganitong uri ng servisyo. Anya, ang paglabag dito ay maaring humantong sa pagkakakumpiska ng sasakyan at multang hanggang 200,000 pesos. Dagdag pa ng LTFRB ang mga paglabag sa mga provision ng Public Service Act ay maaari ring magresulta sa pagkakakulong ng 6 na buwan at isang araw hanggang 12 taon at multang hanggang 2 bilyon. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ipinatupad na nitong Miyerkules, October 14, ang bagong minimum wage rates para sa mga manggagawa at kasambahay sa Central Visayas, alinsunod sa mga wage order na inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE. Sa ilalim ng wage order number ROVII27, tataas ng 42 pesos ang arawang minimum na sahod ng mga manggagawa sa Class A areas, kaya magiging 582 pesos na ito. Samantala, 542 pesos naman ang bagong arawang minimum wage sa Class B areas. Kabilang sa Class A ang mga lungsod ng Karkar, Cebu, Danao, Lapu-Lapu, Mandaue, Naga at Talisay. Gayun din ang mga bayan ng Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Minglanilla at San Fernando o ang expanded Metro Cebu. Para naman sa mga domestic worker o kasambahay, magiging 7,500 pesos na ang buwan ng minimum na sahod kasunod ng 500 pesos na dagdag sa ilalim ng wage order number ROVII DW06.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inilabas na ng Commission on Elections ang listahan ng mga itinalagang common poster areas ng campaign materials sa special election sa distrito ng Batanes. Ayon sa COMELEC, pwede lang silang mag-post sa common poster areas sa panahon ng campaign period mula October 28 hanggang November 26, 2026. Idaraos ang eleksyon sa November 28, 2026 kasunod ng pagkamatay ni dating Representative Ciriaco Gato Jr. noong September 21. Kabilang sa common poster areas ay nasa mga bayan ng Basco, Itbayat, Ivana, Mahataw at Uyugan. Una lang itinakda ng COMELEC ang paghahain ng Certificates of Candidacy mula October 14 hanggang October 16, 2026 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito na ang ikalawang special elections na idinaos ng COMELEC ngayong taon sa pagkakongresista. Una ay sa Antipolo City ng Masawi, si Representative Romeo Acop at manalo ang kanyang anak na si Philip Conrad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pangalipusta kay Josh Aquino sa isang podcast, mariing kinundina ng isang house member mula sa kamera. Naritong ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Mariing kinundina ni Laguna 1st District Representative at House Committee on Women and Gender Equality Chairperson Rene Ann Lourdes Matibag sa pambabastos na naranasan ni Josh Aquino, panganay na anak ni Chris Aquino, sa isang podcast episode. Ito ang tugon ni Matibag sa Season 29, Episode 20 ng podcast na Machong Chismisan, kung saan nilait na mga ito si Josh, isang taong may autism. Paalala ni Representative Matibag, hindi komedya kundi kawalang hiyaan at kalupitan ang ginawa ng mga host. Anya, walang nakakatawa, walang matapang at walang masculine sa pagmamaliit sa taong hindi makadepensa sa sarili. Anya, malinaw itong paglabag sa Republic Act 7277, ang pampublikong panlilibak at paninirampuri sa mga person with disability. Nakikiisa si Matibag sa aktres na si Chris Aquino at kanyang anak na si Josh. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipinasya ng Korte Suprema na hindi maaring pagsabayin ang diskwento para sa mga senior citizen at iba pang diskwentong inialok ng mga negosyo. Ayon po sa SC, kung ang mga produkto o serbisyo ay may presyong pangpromosyon, maaring pumili ang mga senior citizen sa pagitan ng promotional discount at ng 20% na diskwento na nakalaan para sa kanila. Alinman sa dalawang diskwento ang maaring piliin, depende kung alin ang magbibigay sa kanila ng mas malaking matitipid. Nagsimula ang kaso sa reklamong isinampa laban sa general manager ng isang hotel sa Bacolod City dahil sa umano'y paglabag sa Republic Act No. 7432 o Senior Citizens Act. Sa inilabas na desisyon, pinawalang sala ng Korte Suprema ang opisyal ng hotel. Sa ilalim ng batas na inamyendahan ng Expanded Senior Citizens Act of 2010, nakasaad na may karapatan ng mga Pilipinong edad 60 pataas sa iba't ibang benepisyo at pribilehyo, kabilang ang 20% discount sa mga serbisyo ng mga hotel, restaurant at recreation center. Ayon pa sa Korte Suprema, kinasuhan ng general manager ng hotel dahil sa umano'y pagtangging magbigay ng diskwento sa dalawang senior citizen.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Team Asia hangad ang ikatlong sunod na kampyonato sa Reyes Cup. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Dennis Hilanga.
2: Pupuntiryahin ng Team Asia ang ikatlong sunod na titulo sa Reyes Cup na magsisimula ngayong araw at magtatapos sa Linggo, October 18 sa Makati Coliseum. Muling magsisilbing team captain ng koponan si Philippine billiards legend Django Bustamante. Maglalaro para sa Team Asia mga Pinoy na sina two-time world champion Carlo Biado at AJ Manas na naging MVP noong nakaraang taon. Kakampi nila ulit si Duong Quoc Huang ng Vietnam at ang mga bagong dating na sina Robbie Capito ng Hong Kong at Albert Hanwarta ng Indonesia. Mabigat magiging hamon para sa Team Asia dahil makakatapat nila ang Team Rest of the World na binubuo ng former world champions. Ito ay sina Shane Van Woning at Fedor Gors ng USA, Joshua Filler ng Germany, Francisco Sanchez Ruiz ng Spain at Alexa Pesalj ng Serbia. Ang German legend na si Ralph Sokay naman ang team captain. Gaya sa nakalipas na dalawang edisyon, mayroong 21 matches na lalaruin at Race to 11 ang magiging format ng Reyes Cup. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tabayanan ang mga karagdagang ulat ng ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng very strong El Nino ay hindi lang ang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Karagdagang balita mula sa Luzon, paaralan sa Bauco Mountain Province. Nabigyan ng school bags mula sa Office of the Presidential Assistance for Cordillera Administrative Region. Si Apollo Padaen ng Radyo Pilipinas Bontok para sa detalye.
9: Dumanga pa ang mga batang mag-aral ng 46 na school bags mula sa Presidential Assistance Program na bagong bag para sa mga mag-aral sa Kautik Primary School, Bauco Mountain Province, araw ng Martes, October 13, 2026. Kada isang bag ay may kardang importanteng mga school supplies gaya ng 2 notebook, 6 na lapis, isang box ng iba't ibang color crayons, isang ruler at sharpener. Ang nabigay ng mga learning materials na ito ay para suportahan ang kanilang edukasyon ay mula sa Office of the Presidential Assistance ng Cordillera Administrative Region na tumulong din ang Bauco Local Government Unit. Para sa bagong Pilipinas sa Pulo Padaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Sa Southern Luzon, 4 na bayan sa lalawigan ng Quezon nagdeklara na ng state of calamity dahil sa very strong El Nino. Mula Radyo Pilipinas, Lucena, narito ang ulat ni May Formaran.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Nagdeklara ng state of calamity ang 4 na bayan sa lalawigan ng Quezon dahil sa kakulangan ng supply ng tubig dulot ng nararanasang very strong El Nino. Sa panayam kay Ginoong Raynan Derek Marquez, OCD at RDRRMC Calabarzon spokesperson, ang 4 na bayan sa Quezon ay Anginyangan, Alaba, General Nacar at Humalig. Ang deklarasyon ng 4 na bayan ay dulot ng kakulangan sa supply ng tubig na simulang maranasan noong September 2026. Ayon kay Ginoong Marquez, makakaranas ng mataas sa pinsala ang sektor ng pangisdaan at pagsasaka dahil sa matinding init, kakulangan ng ulan at ang pagbabago sa supply ng tubig. Nauna nang inatasan ni Governor Dr. Helen Tan sa isinagawang PDRRMO coordination meeting in preparation for El Nino ang lahat ng lokal na pamahalaan na palakasin ang kahandaan sa posibleng tagtuyot at kakulangan ng tubig. Samantala, natanggap na ng Alabat LGU ang water containers para sa planong pag-iipon ng nasa 200,000 liters na kabuuang storage facility para sa kanilang rainwater harvesting program. Inilunsad naman sa nakalipas na Science, Technology and Digital Innovation ng DOST sa Quezon Convention Center ang solar-powered water purification program bilang tulong sa lokal na pamahalaan ng Humalig, Quezon na nakakaranas na ng kakulangan sa supply ng tubig dahil sa very strong El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Samantala, Kabataan Summit isinagawa sa Palawan bilang bahagi ng paghahanda sa epekto ng Very Strong El Nino. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan para sa balita.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Isinagawa sa SM City, Puerto Princesa ang Kabataan Summit on Disaster Risk Reduction 2026 na may temang Resilience Starts at Home, Turning Early Warnings into Community Action for El Nino. Layunin ng summit na palakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga youth leader at advocates sa Palawan sa pag-unawa at paggamit ng mga siyentipikong impormasyon, kabilang ang mga geohazard map, early warning system at mga estratehiya sa climate adaptation. Sa pamamagitan ng mga talakayan at presentasyon, inaasahang higit na mauunawaan ng mga kalahok ang kahalagahan ng maagap na paghahanda at sama-samang pagkilos upang matugunan ng mga banta ng El Nino, partikular sa level ng kanilang mga tahanan at komunidad, kabilang ang kakulangan ng supply ng tubig, matinding init, tagtuyot at iba pang panganib na may kaugnayan sa klima. Tinatayang 250 kalahok ang nakibahagi sa aktibidad, kabilang ang mga youth leader, kinatawa ng mga lokal na pamahalaan at sangguniang kabataan, mga paaralan, civil society organization, pribadong sektor at iba pang katuwang na institusyon. Pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources ang summit, katuwang ang Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Palawan Council for Sustainable Development, Tubatahariff's Natural Park and World Heritage Site, Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center, Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan, Pamahalaang Lungsod ng Puerto Princesa, mga pederasyon na sangguniang kabataan, Puerto Princesa City Water District, City Youth Development Office, mga paaralan at iba pang katuwang mula sa pampubliko at pribadong sektor. Sa pamamagitan ng summit, isinusulong ang mas matibay na ugnayan ng kabataan, pamahalaan at mga institusyon sa paggamit ng impormasyon at mga sistema ng maagang babala upang maisali ng kaalaman sa konkretong pagkilos at paghahanda sa antas ng tahanan at komunidad.

0: para sa mga magsasaka sa lalawigan. Sa ginanap na orientation activity sa lalawigan, binigyan din ang mga proseso, paraan ng pag-access at mga benepisyong maaring makuha ng mga magsasaka mula sa iba't ibang programa ng DA. Layo ng orientation na mas mapalawak ang kaalaman ng mga magsasaka, mga lokal na pamahalaan at mga pribadong individual na nagnanais pasukin o paunlarin ang kanilang kabuhayan sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga programang ipinakilala ang National Rice Program, National Organic Agriculture Program, National Corn Program, High Value Crops Development Program at National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Ayon kay Governor Damian Mercado, mahalaga ang naturang inisyatiba sa gitna ng banta ng El Nino na maaring magdulot ng matinding hamon sa produksyon ng agrikultura at kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa pagsasaka. Sa pamamagitan ng mga programa ng Department of Agriculture, inaasahang mas magkakaroon ng pagkakataon ang mga magsasaka na mapalawak ang kanilang kaalaman, mapabuti ang pamamaraan ng pagsasaka at matiyak ang mas matatag na kabuhayan sa kabila ng mga hamon dulot ng pabago-bagong kondisyon ng panahon. Patuloy namang isinusulong ng Provincial Agricultural Services ng Office ng Southern Leyte at ng Pamahalaang Panlawigan ang pagpapalapit ng mga programa at serbisyong pang-agrikultura sa mga sektor na higit na nangangailangan nito upang makatulong sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagpapalakas ng seguridad ng pagkain sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At sa Mindanao, Project Poseidon Nozzle inilunsad ng Bureau of Fire Protection Tandag City Fire Station bilang bahagi ng mga paghanda sa epekto ng Very Strong El Nino. Mula Radyo Pilipinas Tandag, magbabalita si Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Naglunsad ng isang inisyatiba ang Bureau of Fire Protection o BFP Tandag City Fire Station para sa pagpatay ng sunog na may kaugnayan sa mga electric vehicle. Ipinakilala ang Project Poseidon Nozzle, isang espesyal na kagamitan sa pagpatay ng sunog na naglalayong tumulong sa mga bombero sa pagresponde at pag-apula sa mga nasusunog na EVs. Ang inisyatibang ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng istasyon sa paghahanda at pagpapahusay sa kanilang operasyon, lalo na nitong panahon ng Very Strong El Nino. Samantala, bilang bahagi ng karagdagang paghanda, nagsagawa na rin ang mga personay nito ng pagsusuri at pagtukoy sa mga alternatibong pinagkukunan ng tubig dito sa lungsod. Ito ay upang matiyak na may sapat pa na supply ng tubig na magagamit sa pagpatay ng sunog kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: OWA Caraga pinaigting ang pagpapaunlad ng hanap buhay ng mga pamilya ng mga OFW sa Butuan City. Mula Radyo Pilipinas Butuan, narito ang ulat ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Patuloy mo kung nalalawak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Caraga ang pagsisikap na mapalakas ang kabuhayan ng mga pamilya ng OFWs o Overseas Filipino Workers sa pamamagitan ng stakeholder Forum at Business Plan Write Shop na isinagawa sa Watergate Hotel, Butuan City. Dinaluhan ang aktibidad ng mga opisyal at leader ng OFW Family Circle mula sa Butuan City at Agusan del Norte Province upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa pagbuo at pagpapaunlad ng mga negosyong pangkabuhayan. Dinalakay rin sa forum ang Tulong Puso Program, isang tulong pinansyal ng OWA para sa mga proyektong pangkabuhayan ng mga kinikilalang organisasyon ng OFWs. Nagpakita naman ng suporta ang Department of Trade Industry o DTI Agusan del Norte sa pagsasanay sa paggawa ng business plan upang higit na mahasa ang kakayahan ng mga kalahok sa pagpaplano at pagpapatakbo ng negosyo. Inaasahan ng OWA Caraga na magsisilbing daan ang training sa pagpapatatag ng mas maraming proyektong pangkabuhayan na makatutulong sa pagpapalakas ng pinansyal na kalagayan ng mga pamilya ng OFWs at sa pag-unlad ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hanggang bukas pong muli, ako po si John Mogol. Magandang tanghali sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station.

0: ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, Ilocos Norte, nasa 75% na ang vaccination rate sa bakunahan kontra human papilloma virus. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag.
3: Nagunudan ti Ilocos Norte ti 95% vaccination rate iti human papilloma virus vaccine kaunaan na probinsya dito'y Pagilian. Segon kini Department of Health Secretary Dr. Edwin Mercado, pakaseknan da ito'y iti 90-70-90 strategy ti World Health Organization abakunaan iti 50% a babae aging gana iti agtawan sa ngapulo kat lima. 70% met kadagiti babae agtawan ti talupulo kan upatapulo kat lima ken maagasan iti 10% karagiti adanti cervical cancer into no 2030. Inbatad ni Mercado, anapatag ti panagtinulong dagiti lokal na gobyerno, health workers, pagadalan, ken komunidad. Tapno at adupay, dagiti babae ang mabakunaan, ken dumalan iti screening. Ginatigot pa ni Mercado, iti tunggal Ilocano, a protehiran dagiti babae, ken pagbalinan a cervical cancer free iti Pagilian. Manipod, dito yung syudad Dilawag, Jude Pitpitan, para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Jude mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Department of Social Welfare and Development pinalakas ang disaster response sa Eastern Visayas mula sa pagbubukas ng bagong relief facility at pamamahagi ng emergency food kits sa mga lokal na pamahalaan. Ang kabuuan ng balita, ihatid sa atin ni Daisy Belizar mula Radyo Pilipinas Borongan.
4: Pagkasugpahan gobyerno ang kapasidad na pagresponde ang mga kalamidad ng krisis sa Eastern Visayas. Ining katapos formal nga inaugurasyonan ang DSWD Field Office 8 at unira bagong Regional Resource Operations Center Warehouse Extension dungan ang pag-turnover hin mga emergency food kit ikang World Food Program. Ang pasilidad in may kapasidad nga makatirok in tubto 50,000 nga family food packs. Sumalan DSWD panuyo hini nga mas mapadagmit at pagpaabot hin mga relief supply ang mga lokal nga gobyerno oras in emerhensya. Kadungan hiniigin handover gihapon in mga community kitchen kits sa bungtuhan Balanghiga, Hipurlos, ng Lawaan, Didia, Eastern Samar, mga lugar nga pinaka-vulnerable, haipiktuhan bagyo. Magagamit ini para makapaglutin masustansya nga pagkaon ng mga evacuation center. Ang nasabi nga aktibidad in pinangunahan ng DSWD Assistant Regional Director Artemio Bautista, subay ang nasyonal nga direktiba para saktungan madagmit kapag responde haanuman nga kalamidad. Para habagong Pilipinas, Pinas, Daisy Lalosa, Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongay.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Daisy mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Southern Leyte, pangatlo sa pinakamabagal na inflation sa buong Eastern Visayas. Ang kabuuan ng ulat, idedetalya sa atin ni Jevic Epis mula Radyo Pilipinas Sogod.
5: Na-record sa lalawigan sa Southern Leyte ang ikatulo sa pinakaubos ng inflation rate sa tibuok Eastern Visayas nga miabot sa 7.8% ni atong Setyembre 2026 base sa datos sa Philippine Statistics Authority kung PSA Southern Leyte. Mas ubos kini kuritandi sa 8.1% inflation rate nga na-record sa lalawigan ni atong Agosto sa kasamtangan nga tuig. Mao kini ang gipresentar ni PSA Southern Leyte Supervising Statistical Specialist Eliza P. Carborilla sa gipahigayon nga press conference kagahapong adlaw. Base sa datos sa PSA, lakip sa nag-unang sektor nga nakaapekto sa paghinay sa inflation mao ang housing, water, electricity, gas, and other fuels nga dunay 9.8%, gisundan sa alcoholic beverages and tobacco nga dunay 8.7%, o recreation, sports, and culture nga dunay 5.4%. Sa laing bahin, ang food and non-alcoholic beverages mao'y adunay pinakadakong kabahin sa kreatibukang inflation sa lalawigan nga miabot sa 32%, gisundan kini sa transport nga dunay 81%, or 28%, og housing, water, electricity, gas, and other fuels, nga doon ay 22.2%. Samtang mikabat sa 8.6% ang inflation alang sa mga bottom 30 income household sa tibok nga lalawigan. Mas ubos kini kuritandi sa 9.6% sa Eastern Visayas o 9.0% sa tibok nasod. Bisan pa sa paghinay sa inflation, nagpadayon usab ang pagkunhod sa purchasing power sa peso. Base sa datos sa PSA, miabot na lamang kini sa 0.75 centavos kumpara sa 0.81 centavos sa samang bulan sa nakalabay nga tuig. Saranggo sa inflation sa probinsya ug dakbayan sa tibok Eastern Visayas, nanguna ang Samar Province nga dunay 12.1%, gisundan sa Biliran nga dunay 11.3%, Northern Samar 9.6%, na record usab sa Eastern Samar ang 8.1%, Southern Leyte 7.8%, ang Leyte Province 6.7%, og pinakahinay o ubos sa inflation ang Tacloban City nga naa sa 4.1%. Bisan tuod, mas ubos ang inflation rate sa lalawigan sa Southern Leyte kuritandi sa miaging bulan, nagparan gihapon ang hagit sa pagmintinar sa gahom sa pagpalit sa mga konsumidor, ilabi na sa mga panimalay nga adunay limitado nga kita. Balita gikan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis Radio Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat, Jevic. Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Department of Trade and Industry Regional Office 10 at Cagayan de Oro City Price Coordinating Council nagsagawa ng diskwento caravan. Para sa detalye, narito si Ryan Carbon mula Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
6: Ano yun sa kasaulugan sa Consumers Welfare Month 2026, nagpahigayon karon og diskwento caravan ang Department of Trade and Industry Regional Office 10. Uban sa suporta sa Cagayan de Oro City Price Coordinating Council, pinanguluhan ni Mayor Rolando Oy ang tulo ka adlaw nga kalihukan gisugdan Martes, Oktubre 13 o kini malungtad sa Oktubre 15, 2026 diha sa City Hall Mini Park. Tiin kapin 20 ka mga suppliers o establishmento ang misalmot aron sa pagbaligya sa ilang nagkadaiyang produkto sa basic necessities o prime commodities nga barato o mas ubos pa sa suggested retail price. Nunot ni ini gidapit ang katawhan ilabi na ang mga konsumante nga pahimuslan kini nga higayon diin makapalit sila og mga produkto sa mas ubos nga presyo. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat, Ryan, mula CDO. Dayo naman tayo sa Surigao. Port Management Office sa Surigao kinilala bilang Circle of Excellence sa Asia CEO Awards dahil sa Water from the Air Project. Para sa detalye, narito si Dayanara Hake mula Radyo Pilipinas Butuan.
7: Nakadugang og bag-ong kalampusan ang Port Management Office o PMO Surigao human kini maila isip Circle of Excellence awardee alang sa Sustainable Company of the Year sa Asia CEO Awards ni adtong Oktubre 13, 2026 sa Manila Marriott Hotel. Personal nga gidawat ni Port Manager Froilan Caturla ang citation trophy alang sa PMO Surigao. Nakuha sa PMO Surigao ang maong pag-ila tungod sa ilang Water from the Air Project, usa ka inisyatiba nga naggamit og Atmospheric Water Generator o AWG. Pinaagi niini ang moisture gikan sa hangin gihimong limpyo, bugnaw og medically certified nga mainom nga tubig og libre alang sa mga dock water, port personnel og port users. Tumong sa proyekto nga makunhuran ang pagsalig sa commercially supplied drinking water samtang gipasiugda ang kaayuhan sa mga trabahante o pagpanalipod sa kinaiyahan. Ang maong award nagpakita usab sa paggamit sa PMO Surigao o makabag-ong teknolohiya aron mapalambo ang serbisyo publiko o sustainability sa maritime sector. Mula sa RP Butuan, ako si Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Sa Salamat Dayanara mula Surigao. Magtungo naman tayo sa Zamboanga. Mga magsasaka sa lungsod ng Zamboanga, sumailalim sa Oyster Mushroom Production Training ng Department of Agriculture. Para sa Kabuang Ulat, narito si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
8: Yaponebaho na Oyster Mushroom Production Training El Cuantos Magasembrador na siyudad de Zamboanga. Este un programa del Departamento de Agricultura por medio de la Oficina del Agricultor de Ciudad bajo na Rice Program. El mga participante ang mga rice farmer del ciudad donde objeto de la actividad para dale aumento, información y saber con el magasembrador acerca de producción de libus o mushroom y donde puede también sequeda de ila alternativo busca vida. Este encabezal oka por medio de la Research Division y Tumaga Field Office y a participa el mga miembros del Bualan Irrigators Association, Paso Maria Irrigators Association y Giwan Farmers Association. Desde na RP Zamboanga, yo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Shirley mula Zamboanga, dayo naman tayo sa Lanao. Lungsod ng Iligan, nakiisa sa paggunita ng Breast Cancer Awareness Month. Para sa Kabuang Ulat, narito si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan.
9: Nagdigom ang mga kababaihan gikan sa Dakbayan sa Iligan alang sa pagsaulog sa Breast Cancer Awareness Month 2026 nga gipahigayon baguhay lang sa atrium sa Robinson Space Iligan. Kinigipangulungan sa City Government of Iligan ubos sa pagdumala sa City Health Office ug sa ubang lokal nga mga opisina atol sa maong programa. Gihimo ang nagkalain-laing mga kahuluganon nga mga kalihukan ug diskusyon kabahin sa sakit nga breast cancer. Nagipangulungan sa mga eksperto nga doktor sa sulod sa Dakbayan. Sa minsay nga gihatang ni OIC Dr. Ardil B. Castaneda Padayhag, iyang gipasiugda ang kaminungdanon sa self-examination sa matag-usa ug ang paspas na pagkonsulta sa mga doktor aron matambalan dayon ang maong sakit. Iyang gihisgutan usab ang importante nga papel sa mga barangay health center isip unang depensa batok sa breast cancer. Gisundan kini sa sunod-sunod nga makaulugan nga mga medical diskusyon gikan sa mga espesyalistang doktor. Usa kanila si Dr. Kim Gonzales de Roy, usa ka breast surgeon. Gipasabot ni Dr. Kim ang mga hinungdan sa pagkahimong adunay breast cancer, ang kamahinungdanon sa masalapay nga paghisgot kabahin niini ug ang gustong paagi sa paghimo sa self-examination. Gisundan kini sa usa ka interaktibong diskusyon gikan kang Dr. Ahmad M. Dumado, usa ka iladong oncologist sa tibuok Northern Mindanao ug kasamtangang head sa Cancer Center sa Amaypakpak Medical Center sa Marawi City. Sumala kay Dr. Dumado, daghang programa ang gobyerno aron matabangan o masuportahan ang matag babayi na adunay breast cancer. Aduna usab mga programa sa medical nga sektor nga nagtumong sa paghatag ug sa iyong kahibalo kabahin sa posibleng pagkahimong adunay maong sakit ug sa paghatag dayon og angay na pagtambal. Samtang miduyog usab ang nagkalain-laing sektor gikan sa Iligan aron ipakita ang ilang suporta sa Breast Cancer Awareness Month, ilabi na ang mga grupo sa kababaihang daghan usab ang mitambong nga mga babayi nga padayong ang nagibisog sa batok sa breast cancer. Lakip na ang mga babayi nga malapusong nakabuntog sa maong sakit. Mula sa Iligan City, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
10: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Isa maulang umaga po ngayong araw na ito. Narito na naman po ang ating programang Warm Heart, ang programang handog ng Radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa palatuntunan. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman si Steph Vicente.
0: At para sa araw na ito ay meron po tayong pag-uusapan tungkol nga dito sa nabalitaan natin, no, Steph, na binebenta na pala ang mga babies online, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaya naman, eto, update muna tayo. Na-rescue kamakailan ng Philippine National Police ang one-month-old baby na umano'y binenta sa Facebook ng mga magulang nito sa halagang 90,000 pesos. Isinagawa ng PNP Women and Children Protection Center o WCPC ang entrapment operation sa Pasay City nitong nakaraang July 3. Kinundina ng National Authority for Child Care o NACC ang patuloy na pagbebenta ng mga sanggol sa internet sa kabila ng mahigpit na babalang inisyu ng pamahalaan. Ani NACC Undersecretary Janela Ejercito Estrada, maaaring dumulog ang mga magulang na hirap alagaan ang kanilang mga anak, lalo na ang mga sanggol sa barangay women's desk o sa local social welfare and development office. Muli itong nagpaalala na huwag sanang pagkakitaan at ilagay sa pangalibang mga bata. Mas pinagiting ngayon ng PNP WCPC ang operasyon laban sa illegal sale ng mga babies online. Batay sa pinakahuling datos, nakapag-rescue na ito ng 11 mga bata at nakahuli ng 16 na mga lumabag.
1: Ayon pa sa PNP Women and Children Protection Center o WCPC, as of June 16, na-monitor nila ang 12 Facebook groups na aktibong nagfa-facilitate ng online baby selling. Ang naturang online pages ay may kabuuang 200,000 followers. Nanawagan naman si NACC Undersecretary Janela Ejercito Estrada sa Meta Philippines na tumulong upang wakasan ang paglaganap ng Facebook groups na nagsasagawa ng online baby selling at ipapanguri ng illegal adoption. Samantala, pinulong ng NACC ang Interagency on Adoption and Alternative Child Care para buuin ang coordinated legal at systemic response laban sa illegal adoption, kasama na rito ang online baby selling. Kabilang sa mga ahensya sa Interagency on Adoption and Alternative Child Care, ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT, PNP WCPC, PNP Women and Children Cybercrime Protection Unit o WCCPU, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation, and Coordinating Center o DICC, Department of Justice o DOJ, at ang Philippine Statistics Authority o PSA.
0: Yan, so yan ang ating update. Kaya naman, dahil sa usaping ito ay meron tayong makakasama ngayong umaga para syempre pag-usapan naman yung psychological aspect nito, kasi diba dito sa Warm Heart, concerned tayo sa mental health ng mga tao. Ano ba yung impact nito? So Steffi, pakilala mo sa atin ang ating guest.
1: Mm-mm. At para ating pag-usapan ang psychology of illegal adoption and online selling of babies, ay makakasama natin si Dr. Juan Rafael Opsima. Isa po siyang psychologist na kilala sa social media bilang Your Kuya Psychologist. Dr. Opsima, welcome po sa Warm Heart.
0: Hello po. Narinig ba tayo ni Sir?
1: Dr. Opsima.
0: Hello, Sir.
1: Hello po. Ayun, antabayanan lang natin, no, baka nagkakaroon lang ng technical difficulties.
0: Yes.
1: Ayan, hopefully makasama natin maya-maya si Dr. Opsima. Ayan, antabay-antabay lang tayo sa Zoom kasi kanina nakapasok na siya.
0: Oo,
1: sa Zoom.
0: Antayin lang natin, baka naririnig ba kami, sir?
1: Mm-mm.
0: Pero wala siyang audio. Baka po naka-mute. Pa-unmute na lang po sa ano natin.
1: Ayan, saka pa-turn on na rin po ng camera para makita po namin kayo.
0: Yes.
1: Ayan. Wala pa siya.
0: Di bale, antayin natin kasi sayang. Maganda po itong pinag-uusapan
2: natin.
0: Good
2: morning.
0: Ayun! Good morning po, Dr. Opsima. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Kahit na Sunday, alam namin na rest day po ninyo. Ano? Thank you po sa paglalaan ng oras sa amin. Meron ba tayong, ayun, video, ayan. Okay, so ito nga, sir, sabi nga ni Steph kanina ay napili naming pag-usapan dito sa Warm Heart, itong Psychology of Illegal Adoption and Online Selling ng mga sanggol. Kaya ang una po naming tanong sa inyo, Dr. Opsima, ano po ba yung psikolohiya sa likod ng mga magulang na nagbebenta po ng kanilang sanggol o anak online, sir?
2: Unang-una, no, Ma'am Bayas, maraming salamat mo sa tanong. At of course, good morning po sa lahat ng mga nanonood sa programa natin. Well, kung titignan kasi natin, ako, uso po kasi ito, no? Itong tinatawag nating ano, yung nagbebenta sila ng kanilang mga baby or mga sanggol nila. Well, unang-una, ito ay isang nagpapakita na malalim na sugat, no? Unang-una, posible po na meron tayong tinatawag na learned helplessness. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, maaari yung mga hindi prepared na maging magulang ang ginagawa po kasi nila. So tinatry nilang ibenta sa iba, no? So ibig sabihin, parang ito yung mga magulang na wala pang feeling nila, hindi pa nila kaya. So ang ginagawa nila, binebenta nila. So isa sa mga uri ng pagbenta kasi dito is yung mga social media platform.
0: Opo.
2: Ang dali lang, kumbaga parang market to, no? Mm-hmm. So doon nila pinopost, no, yung mga bata.
0: Yes.
2: No? Pangalawa po dito is maaaring kulang sa edukasyon, no?
0: Okay.
2: Lalong-lalo na sa mga mahihirap nating kababayan na medyo malalayo, wala silang idea ano nga ba yung mga practices, no? So in the end of the day, doon po napupuntan sa pagbebenta ng mga anak nila.
0: Mm-mm. So lack of education, tsaka itong tinatawag na learned helplessness. Meron palang ganun, Steph. Learned helplessness.
1: Ayun, matanong ko lang po, Dr. Opsima, paano po ba nade-develop itong learned helplessness para po sa mga tagapakinig natin na hindi pa nakakaalam ng tungkol dito?
2: Okay. So pag sinabi po kasi natin learned helplessness, ito yung feeling na hindi mo kaya, no? Lalong-lalo na kung hindi mo pinaghandaan ng isang bagay na paparating sa iyo, 'di ba? Ang pagkakaroon kasi ng anak, hindi ito madali. Sabihin lang po natin na kung kayo mag-asawa bago, 'di ba, parang feeling natin hindi natin kaya. Eh kasal na kayo noon. And handa na kayo.
0: Yes.
2: Yung pa kayang hindi handa. So they feel yung helplessness na yun, parang walang tutulong sa kanila, hindi nila kaya. So tendency, ano po nangyayari? Yung iba, binebenta nila yung baby nila. Or yung iba naman is dito nagkakaroon silang tinatawag natin illegal abortion. So kung mapapanood natin doon sa news, 'di ba, parang ang daming balita dyan eh. Yung kakapanganak lang, iniiwan sa, if you're familiar with, sa gas station na yon, ayan, yung maaaring matawag natin yung learned helplessness. So kasunod rin po kasi talaga nito, maaaring merong condition din, no? Yung tao, no?
0: Okay.
2: Maaaring depressed. So kasi pag depressed ka talagang, ay feeling mo hindi mo na kaya, di ba? So may mga ganun, umaabot sa punto na nagbebenta po ng mga baby nila or sanggol nila.
0: Ayun, mahirap din pong mag-judge, ano, kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan. Pero Doc Opsima, bilang tayo po ay dito ay society at nakapaglatag na rin po kayo ng mga dahilan, pero sa tingin niyo po, paano po ba nakarating yung ating bansa sa ganito pong estado na yung mga magulang nagbebenta na ng kanilang mga sanggol, tapos ayun, parang walang option?
2: Well, ang pagpasok kasi na tinatawag natin yung ating yung social media, yung pag-boom ng digital age kasi natin, naging naging madali ang buhay, to be honest, no?
0: Opa.
2: Kumonect tayo sa tao. Kahit gaano pa kalayo, kasi dati postal eh. Ngayon kasi, social media eh. Ngayon, umabot tayo sa ganitong estado kasi bumilis yung panahon natin, no? Unang-una, sabi ko po nga kanina, ang mga social media naging market to, no? Ang dali mo na lang ibagbenta. Actually, ipopost nila na ano tawag dito, ipopost nila na ganito for adoption, illegal, blah blah blah. So ang daling kumuha, no? Ang dali lang maghanap. Kasunod po kasi rin nito, siyempre maaari rin po sa matinding kahirapan, no? Na umaabot din na dahil wala ng choice, yung magulang, tapos marami ng anak. So tendency, ano nangyayari dito? They are trying to sell their children, o yung mga bata, no? Yung baby man sanggol yan, ako, wala pong pinipili yan kapag mahirap ka. Diba? Lalong-lalo na kapag di mo kayang buhayin. There are instances, ma'am, na kahit yan ay 4 years old, 5 years old, is they're trying to sell them, their children, no? And kasunod po kasi rin ito, syempre masasabi rin po natin na yung mental health awareness, no? For example, maagang nagkaroon ng anak or nagkaroon na buntis, there are tendency yung ang nasa paligid natin is they would criticize eh. So tendency pag kini-criticize, ayaw nila. So what happened here is umaabot din tayo dito sa tinatawag nating cell or maaaring din ma-abort din po, no, sa mga ganung bagay.
0: Ayun, criticism, no. So parang ano din to, effect din to nung ano ba yung kapag ka, nang-other, di ba meron tayong term na othering, ano, kapag ka, yun, yung hindi, hindi naman sa hindi siya normal, pero kumbaga, parang unusual or not common, ganon, tapos parang i-compare, tapos i-other mo, siguro dyan na rin yung pang-judge, ano, na sinasabi. Siguro dapat ay support yung ibibigay, pero instead of support, yun yung mga natatanggap, kaya din na hirap na parang i-embrace yung accountability na, oh, may baby na, kailangan ganito. Steph, may tanong ka kay Doc?
1: Ito naman po, Doc. Ano naman po yung psychological effect sa bata kapag hindi siya lumaki sa kanyang mga sariling magulang? Kasi minsan, 'di ba, sa mga teleserye na nakikita natin, na kapag nalaman ng isang character na ampon siya, parang at times, no, hindi tanggap. Although syempre in real life hindi naman ganito talaga lahat ng cases. Pero paano po kaya 'yon, Doc?
2: Well, kung ang pag-uusapan natin dito, Ma'am Step, ang pag-uusapan dito, there are instances naman talaga, even though na dumagal, may mga taong pumunta sa illegal adoption, they are capable to nourish yung bata, no? Naalagaan mismo. Kung yan ay mga baby pa, kasi hindi pa nila kilala yung tunay nilang magulang, ayan. So may mga magulang na talagang they would like to have this child, eh talagang buong puso naman nilang hinana, buong puso nilang minahal. Ngayon, there are instances kasi na paglaki, natural na nagkakaroon tayo ng confusion kung saan nga ba tayong galing. Sino ba ang parents natin? Merong ganyan eh, hahanapin at hahanapin. There is an implication na parang tinatawag natin void, no? Na parang, saan nga ba ako? Sino nga ba ang mga magulang ko? Diba? So, there would be a times dyan na, alam mo yung issue nila about their real thing sa buhay nila. So, isa po yon na nagiging posible na ma-experience ng isang bata na hindi lumaki sa kanyang sariling magulang. Ngayon, there are instances naman kapag ang bata, alimbawa 8 years old, 10 years old, pina-adopt mo, or 7, may isip na yan. So, ang magiging problema naman doon is syempre yung emotional security, yung attachment niya doon sa magulang niya. So, doon po na pwede magkaroon ng problema. Ngayon, kapag po nagkaroon ng gano'n ng bata, so talagang magkakaroon ng crisis, no, yung batang na kuha, no, through illegal adoption. So dumedepende ito, ma'am, sa edad, No. Kung yan ay baby, usually pag nandiyan na ang guardian at nabigyan mo na, na-nourish mo na, di ba? Lumalaki, ikaw na yung tunay na, ikaw yung titingnan niyang magulang. Pero kapag ikaw ay nakuha mo within the age of mga 5, 6, 7, ay ibang usapan naman ng ganong implikasyon. No? Emotional attachment, lalong-lalo na, ito yung nanay niya, inaalagaan niya, tapos merong binigay siya sa iba. So talagang parang mayayanig mo yung mundo ng bata na it could result to a very traumatic incident. Ganun po.
1: Maihabol ko lang din po, Doc. May times po ba na maaaring makaramdam ng isolation itong mga adopted children na ito?
2: Maaari po, no, Ma'am Steph. Maaaring makaramdam sila ng isolation. Depende po, no? Kapag dumating na yung panahon na parang gusto nilang hanapin. Pero sabi ko nga po, there's a part of it, no, na kung sino man po yung kinalakihan nilang magulang, kailangan din nilang i-explain na ganito ang sitwasyon nila. I think karapatan naman po yan lahat ng mga nakarapatan naman po yan na na-adopt, na hanapin din nila yung sarili nilang pagkatao. No? So they can have that isolation, but it's just, it might be, it can be very temporary, or it's a form lang na kung halimbawa instances na medyo malaki na yung bata, there's a possibility na mag-isolate yung bata or magalit, maglayas, o magka-problema. Depende po yun sa circumstances.
0: Paano naman po yung pagre-reconcile sa pagtatanong ng bata na kaya siguro ako pina-adapt dahil hindi ako mahal ng mga magulang ko? Di ba may mga ganun nagtatanong ng ganyan, Doc?
2: Well, Ma'am Bea, to be honest, no, sa dami ng pinoseso kong adoption, yes, no, may mga ganyan na tanong, no. Pero sabi nga natin, hindi pa panahon para maintindihan ng bata 'yan. Ang pinaka-importante ay explain ng mga magulang, ginawa natin, no, kung gaano nila kamahal yung anak nila. In time, maiintindihan nila yung circumstances. Hindi man ngayon, kaya darating yung panahon at punto na kailangan gagabayan sila ng adoptive parents nila.
1: Ito naman po, Doc, kasi syempre sinasabi nila na ito ngang pagbebenta ng bata online ay maituturing na illegal adoption, no, kasi syempre wala namang papers, no, na pinaprocess for that. Ano-ano po yung mga possible mental health effects ng ganitong uri ng adoption po?
2: Well, kung ito ay dumaan sa hindi na prepare, no, for example, kasi meron tayong tinatawag na legal adoption, no. Pero kung illegal man to, no, at biglaan lang, at sabihin natin yung bata ay sabihin natin nasa 2, 3, 4, yan. Sabihin, meron na yan, eh. Meron ng ano yan, eh. Meron ng sense of attachment yan, eh. So, maaaring magkaroon ng bata ng emotional attachment problem, no? So ibig sabihin po nito, nagbago yung guardian niya. So parang tayo lang din yan, eh, kung pupunta tayo sa isang lugar na hindi natin alam, eh parang ma-anxious tayo. Mm-mm. No? There would be instances din na maaaring maka-experience ang bata ng trauma, maka-experience ng anxiety. Kung ang bata naman na pinag-uusapan natin, eh, medyo may mga isip na, mga 7 or 8, maaaring maka-experience sila ng mga tinatawag nating chronic mistrust, or pwede sila maging depressed. Pag sinabi nating chronic mistrust is may problema or may trust issue na, no, sa mga tao. Yan. So there are instances naman na nagiging nagkakaproblema na nade-depress sila. Kasi po, they can be very irritable, tapos bigla lang silang ibinigay ng parents without their ano, syempre. So magkakaproblema at magkakaproblema ang isang bata noon.
0: Okay, sundot lang po doon sa chronic mistrust, kasi syempre lahat po ng mga nangyayari sa ating kabataan usually po ay nakikita siya kapag lumaki na tayo. So pag nakikisalamuhan na po yung isang batang kumbaga sabihin na natin na biktima ng illegal adoption at meron siyang chronic mistrust, ano po yung magiging epekto nito lalo na po sa mga taong nakapaligid sa kanya?
2: Well, ang mangyayari po dito is mahihirapan talaga siya magtiwala. So magiging ano siya, questionable lagi. So kaya ba ako tinutulungan ito kasi gusto niya akong ibigay kaya nagiging mabait to? So, nagiging mabait to kasi ibibigay niya ako ulit sa ibang tao. So, in the end of the day, kapag yung chronic mistrust na yan ay hindi na naayos, magkakaproblema lang siya, hindi lang sa bahay, kundi paano din siya makitungo sa tao.
0: Ayun
2: no?
0: Na nga.
2: Hindi siya magkatitiwala.
0: Oo
2: so,
0: nga.
2: Ang hirap i-gain ng tiwala. Kapag hindi ka nagtitiwala sa isang tao, ay mahihirapan ka magkaroon ng kaibigan. Kung nahihirapan ka magkaroon ng kaibigan, magkakaproblema tayo sa buhay.
0: Ayun.
2: Mas mataas ang risk natin, ma-depress in the long run.
0: Ayun.
2: Kumbaga may domino effect.
0: Oo nga, sunod-sunod na. Kapag ka hindi ka nagtitiwala, di wala kang mga support system, kaibigan, o kaya close ties with your family. And then kung ganoon, andyan na ngayon sabi ni Steph na isolation. Eh kapag nag-isolate ka, mas prone kang magkaroon ng depression, sabi nga ni Doc. Steph?
1: Ito naman po, no, total na banggit na rin po yung mga possible na mental health conditions na maililink po sa illegal adoption, paano naman po natin matutulungan psychologically wise itong mga batang inampon through illegal means?
2: Well, assuming lang po na, okay, through illegal means unang-una, ang pinaka-importante dito, parang hindi magkaroon ng sense of, alam niyo parang naliligaw sila or parang wala silang family. Ang una-una nilang kailangan gawin, lalo na nakuha sa illegal, is gawing legal yung adoption nila. Yun. Kasi una-una, yung birth certificate mo. Diba?
0: Yes.
2: Kailangan dun sa birth certificate mo kasi habang tumatagal yung bata, yan, makikita niya na, ay teka, dinaan ako sa legal na proseso. Makikita mo kasi yung apelido mo gamit nga ng apelido nung nag-adopt sa'yo. Diba? So, kailangan idaan nila sa legal yan para hindi makita ng bata habang lumalaki siya na hindi ako pinabayaan na ganito lang in a illegal way. Kasi ang ginagawa ng iba, okay na ang lahat. Pag ganon, sabihin man natin yung naging adoptive parents no, through illegal means ay naging mabuti, I would suggest no, hindi lang sa mga bata kundi sa mga gumawa nito is kailangan nilang ilagay sa tamang proseso. There are instances po kasi ma'am na ang bait, ang ganda ng pagpapalaki, maayos kumakain, eh biglang dumating yung magulang.
0: Diba?
2: So
0: may
2: ano nangyari doon? Kahit na kung ano yung nilagay mong pagmamahal doon sa bata, pag-aaruga mo, pinalaki mo ng maayos, kahit saan natin tingnan, talo ka pa rin. Kaya nga po, yun pong sinasabi ko eh. Lalo na kung napalaki mo yung bata na maayos, idaan mo sa legal na paraan. Mm-hmm. Diba? Lalo na kung napamahal ka sa magulang. Ngayon, sa mga batang, sa mga magulang, syempre sa mga ganito na nakuha nila itong illegal ways, well, yun po, na-mention ko na, gawin nilang legal. No? Marami pong proseso na kailangan pagdaanan, especially sa DSWD. No? Pero ito po ay magiging proteksyon sa bata at protection ninyo.
0: Mm-mm.
2: So in other way, masusolusyonan natin dito yung crisis na na-experience through illegal adoption. At the same time, syempre, para maiwasan din po natin to sa mga magiging problema, hopefully is maging mas stricto pa sa monitoring no through social media no yung mga for sale na bata no. And pangatlo, kung nandiyan na po yung bata, syempre, ibigay po natin na ibigay po natin dito yung kung tayo yung naka-adopt through illegal ways, ibigay natin yung tamang pagmamahal, no? And tamang pag-aaruga. Ayun po. So, as I mentioned, kung ayaw nung bata, sabihin natin may nakakilala, so One thing na sinasuggest ko is through psychological intervention. Lalo na kung in-adopt mo is 8 years old na 10 years old, kailangan po nila ng intervention. No?
0: Ayun.
2: So, sa DSWD po, meron po mga ganyang mga services din natin.
0: Mm-mm. Doc, based na rin po siguro sa experience nyo, alam namin na expert po talaga kayo dun sa mga ganitong bagay, lalo na po yung sa mga violence against women and children. So, paano naman po yung sa part ng nabibigyan din po ba ng psychological intervention yung magulang naman na nagpamigay ng kanyang anak? Parang kailangan po ba nating i-correct yun? yun? Meron po bang something sa behavior niya na bakit ganun yung ginagawa? Binibenta niya yung anak niya? May kailangan ba tayong gawin doon para maitama, Doc?
2: Actually, tama rin po kayo doon, no? Sa pagkakataon na yung mga magulang na nagbigay, so we usually, ano eh, we provide yung tinatawag natin ano, crisis intervention through counseling. Kung ano nga ba naging reason, kung ano ba nga naging problema. Usually kasi dyan, ang nakikita ko mga naging issue is, yung parents, talagang financially struggling sila, no? Yung support from the government na financial, ayun po, isa rin yun. There are instances naman na solo, kumbaga dito,
0: solo parent.
2: Hindi mo alam kung sino yung tatay, ganyan. So, ano nangyari? Ayun po, binenta. So, yun po, kinakailangan rin po natin ng mga, ano dyan eh, mga counseling, kinakailangan din natin ng intervention, no? So, usually yan po yung mga ginagawa din natin. Lalong-lalo na sa part ng mga tunay or biological na magulang po.
0: Ayun po. Paano po na-measure kumbaga ang change of behavior dito sa mga ganito?
2: Sa ganitong pagkakataon po, sa aking experience, no, with the DSWD and biological, meron pong ganyan. So, ang ginawa ni required siya ni, kumbaga dito, isa sa mga paraan dito is kailangan umaten yung magulang ng counseling doon sa institution. No? Kailangan niya. Kailangan niyang ipakita na siya ay capable. Kung hindi siya capable, nasa jurisdiction pa rin ng ano eh, either yung, kung may family or under the DSWD. Kung yan ay kaya niya, igagrant naman siya, no, ng institution kung siya ay fit na. So, ganun po yung minsan nagiging basihan. Talagang monitoring, counseling, progress, o kung natawag ng progress report. Yan.
0: Ayun, gusto natin yan, Steph, yung progress report kasi doon makikita yung development, ano? Dahil, syempre, gusto natin hindi lang yung tinutukoy kung ano yung suliranin, kundi inaalam din natin kung paano yung solusyon ay gumagana ba o hindi. Ano, Steph?
1: Ayun, siguro ito na lamang po, Doc, no? Ano naman po yung inyong huling mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalo-lalo na kung baka meron tayong mga tagapakinig dyan na nag-iisip-isip, no, tungkol sa pagpapaampon.
2: Ayan po. So, kung talagang, syempre, imensahe ko lang po, no, unang-una, sa mga gustong mag-adopt, no, tayo po ay dumaan sa legal na paraan. Okay? Wag po tayong mag-shortcut, no, kasi magkakaproblema po tayo dyan in the long run. Sa mga tao naman na they are planning to, kumbaga yung mga kababayan natin gusto nilang ibenta yung mga anak nila o anak nila, ang ikayat ko po is maaari po silang pumunta sa institution, no, for counseling. Baka tayo ay talaga lang na, kumbaga kailangan lang ng tulong para luminaw yung isipan natin. Kung feeling natin tayo ay na-overwhelmed. May mga mental health institution po tayo na willing pong tumulong, no, pagdating sa mga decision nyo rin, no? Kasi usually pag ganito, magulo ang isipan eh. So, bari po yon, pwede po tayo humingi ng assistance doon. And gusto ko lang po sanang sabihin na yung mga bawat bata, no, yung mga anak, no, at yung mga kung ano po meron tayo, ay karapatan rin po nating mahalin. So, sana hindi lang po ito basta mabilis lang na ito turn over na ganun-ganun lang. Na ganun lang sa buhay. And yun po, sa rin to, bago tayo matapos, syempre, as I mentioned lagi, yan, family planning, para hindi na naman po tayo mapunta doon sa sitwasyon na, hala, hindi na pala kaya, di ba? So, para maiwasan din yung mga ganung bagay.
0: Okay, ayan, family planning, 'di ba? Para hindi tayo malagay sa sitwasyon na alanganin. Maraming salamat po, Dr. Obsima. Siguro pinaka last na lang, baka mute sa ating mga tagapakinig, shout out. May nakikinig dito. Hello po kay Aliza Noblesa. Ayan. Sila po dito sa ating mga viewers, baka interesado sila, may mga gustong mag-reach out sa inyo. Saan po nila kayong mahahanap, sir?
2: Ah, opo. Pwede po nila akong i-message sa Your Kuya Psychologist doon sa aking FB page po, sa mga inquiries din po, no, for mga mental health awareness and yung mga ganitong adoption processes natin.
0: Ayun. Thank you po sa inyong oras na inilaan sa amin at mga viewers. Thank you.
2: Thank you po. Thank you po.
0: Ayun. Si Dr. Juan Rafael Opsima, isang psychologist at mas kilala sa social media bilang Your Kuya Psychologist. Okay, magbabalik po ang Warm Heart makalipas po ang ilang paalala.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagpainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
6: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo,
5: named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
6: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
5: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: Calling yan, all runners out there. Pinoy
8: Kultura.
7: Ipakita ang culture, ang pagmamahal
8: is
7: sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Carino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K, at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaan ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at nang himpilang ito.
9: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
11: Attitude of gratitude.
12: Attitude of gratitude.
13: Attitude of gratitude.
14: Attitude of gratitude. Gratefulness.
15: Gratefulness.
14: Gratefulness.
15: Joy.
14: Joy.
15: Joy.
14: Appreciation.
15: Appreciation.
14: Appreciation.
15: Attitude.
14: Attitude
15: of gratitude.
14: Of gratitude.

0: tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart. Ayan, tulad ng inyong napakinggan kani-kanina lang dun sa ating stinger, nandito na naman po tayo sa segmentong Attitude of Gratitude. Ayan, para sa mga hindi po nakakaalam, ayan, medyo balikan lang natin yung ating pinag-usapan last week. No, kasi eto ano-ano ba yung mga pwede nating itanong sa ating mga sarili, ayan, na pwede nating ipagpasalamat para sa araw na ito. At hindi lang para sa araw na ito, kundi sa araw-araw nating pamumuhay. Una na dyan, ayan, medyo rewind lang tayo para pwedeng makakatch up ang ating mga tigapakinig. Una, ano ba yung nangyari sa'yo na today na mabuti? Ayan, what happened today that was good? Ayan, pangalawa, sino-sino yung mga pwede mong mga kumbaga ipagpasalamat? Ayan, which people in my life am I grateful for? Pangatlo naman, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, ano ba yung mga na-accomplish natin today? Ayan. Pang-lima, ano ba yung pinakahuling libro na aking nabasa, no, na ating nabasa o movie palabas o social media clip, no, na talagang na-appreciate natin? Pang-anim, ayan, ano yung ating nilook forward, no, para sa linggong ito, hindi man sa linggong ito, pwede sa susunod na buwan, susunod na taon, at bakit? Ayan, at pang-pito, no, ano ba yung pinaka, kumbaga, yung kindest thing na someone has said or done lately. At ang panghuli na pwede nating itanong sa ating mga sarili ay ano ba yung pwede nating i-celebrate today? Ayan, mukhang ako ata ang mauuna ngayon. Sige. Kasi si kasamang Bea ang nauna last week, no?
1: Sige po.
0: Ayan, siguro maiugnay na lang natin ito, no, sa bagyong Krising, no? Kasi although syempre alam naman natin yung sitwasyon ng ating mga kababayan, no, sa ibang bahagi ng Pilipinas, siguro sa part ko, no, bilang alam naman natin sa Bulacan, no, ay bahain.
1: Oo nga, diba? Steph.
0: Siguro ang aking pinagpapasalamat is wala na kami dun sa lugar na talagang binabaha. Kasi nung May 2022, no, mga ilang araw lang ata bago yung presidential elections, ay nakalipat na kami. No, although for rent ito, no, kasi medyo biglaan ng ang paglipat due to very personal reasons, ay siguro yung pinagpapasalamat na lang namin, no, ng buong family is napunta kami dun sa lugar na hindi na talaga kami binabaha. Kasi nung time na dun pa kami, dun sa binabaha, may time pa na talagang nagbabangka pa kami para lang makarating dun sa kanto nung subdivision. Minsan pa nga, no, kasi nung pandemic, di ba, ano tayo, skeletal ang setup natin dito sa opisina. Ay minsan kailangan kong magpaalam na hindi ako makakapasok kasi ako lang mag-isa sa bahay at hindi ako makaalis basta-basta dahil baha hanggang dibdib sa daan, no? Eh, pero syempre ngayon, medyo sinuswerte tayo. Ayan, nakakapasok na ako ng matiwasay ng hindi ko na kailangan pagdaanan yung mga pinagdadaanan ko dun sa dati naming tinirhan. At ayun, thankfully, no, kahit maulan, no, maulan this past few days at maulan pa rin naman, hanggang ngayon ay nakapasok pa din na tuyo. Ayan. At nakapag-duty tayo at nakapag-programa tayo ngayon.
1: Thank you.
0: Dito sa Warm Heart, no. Ayan. So yun yung aking pinagpapasalamat for today. Ano naman ang

0: Although hindi naman po natin dinidiscount yung mga taong talagang currently ay may mga pinagdadaanan at aminin natin mahirap maging grateful. Diba? Lalo na kung ikaw ay nasa sitwasyon na mahirap talaga. So ito pong segment na ito ay hindi po nagdi-discount ng mga difficulties and hard experiences ng mga tao. Kami din po ni Steph ay natututo pa lang din na i-practice ang attitude of gratitude. Speaking of, ayun, tinanong ako ni Steph kung ano ba yung bagay na ipinagpapasalamat ko naman. So para sa segment ng attitude of gratitude on my part, siguro thankful ako kasi recently nalaman ko sa aking parents and relatives na yung lola ko ay na-ospital. Hello po sa aking lola. At thankful ako kasi kahapon nag-update sila na nakauwi na siya from the hospital. So natutuwa naman ako. Nagkasakit kasi siya. Although matanda na rin kasi si Lola. So syempre pagka matanda na marami na ring iniinda, ganyan. Pero natutuwa ako na naka-recover and thank you po sa mga naging part ng kanyang recovery and healthcare. Lalo na po sa Batanes, yung ating Batanes General Hospital. So ayun, natutuwa ako kasi syempre gusto naman natin na tayo ay magkaroon ng mabuting kalusugan para yung mahal natin sa buhay makasama pa. Although napapareflect ako ngayon at hindi ako nakaka-uwi masyado, pero yun, thank you for good health, thank you for healing and recovery. Yun ang aking attitude of gratitude. Okay, so para antabayanin niyo po ang ating mga public service announcements na may kinalaman po sa ating mental health, siguro ito yung mga announcements tungkol sa maghahanda ka tayo dyan ng mga hiring and mga announcements tungkol sa mga studies ng mental health, pati na rin po yung meron tayo kasing na-guest dati na meron silang pabatid. So, ibabahagi po namin yan makalipas po ang ilang mga paalala.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Bahay kubo kahit munti.
3: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvela Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
4: Ang halaman doon ay sari-sari.
3: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how

0: Spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or tropos at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
1: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online.
2: Online.
3: Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS audio receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
5: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
6: Alamin ang ilang mga self-help tips.
5: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.

0: Ayun, at nagbabalik tayong muli dito sa ating programang Warm Heart. Dadako na tayo sa ating mga public service announcements. Okay. Ayan, pasadahan yes. niyo na muna.
1: Yes, sabi namin kanina meron tayong mga public service announcements dito sa Warm Heart. Syempre ito ay mga mental health related information and updates, mental health services siguro para sa ating mga tagapakinig at tagapanood. At syempre para na rin sa mga tagapakinig natin na merong mental health conditions. And also siguro mga training and conferences na ma-share natin sa ating mga mental health professionals na rin. Yan. So, lahat ng ito may kinalaman sa ating advocacy, mental health education, and awareness. So, una dito, meron tayong online mental health counselor recruitment notice. Galing ito sa Peace and Hope Mental Health Services. So, kung sino man po ang naghahanap dyan ng work at tingin nyo po ay qualified kayo rito, pwede nyo po itong subukan. Peace and Hope Mental Health Services, ayan, currently recruiting freelance online mental health counselors. At naghahanap po sila ng, ito yung position details sa yung job title, Freelance Mental Health Counselor, online. At yung session type daw nito is individual therapy sessions. Work hours, flexible. At yung location ay remote. So, hindi pala to on-site, no? Pwedeng work from home. Required qualification. Ito, pakinggan nyo kung meron pong mga tagapakinig at tagapanood dyan ng Warm Heart na interesado or may kakilala na interesado para sa mental health counselor na ito mula sa Peace and Hope Mental Health Services. Required qualifications, kailangan po may master's degree or higher in psychology. Valid at active na counseling license na inisyo syempre dito sa Pilipinas. Minimum 1 year counseling experience, kailangan din daw po fluent in English. Baka may client din, baka tumatanggap sila ng client din na ano, no? Na foreign. Stable lang internet connection kasi ayan, hindi kayo on-site, pwedeng online to, so kailangan stable ang internet. Key responsibilities, provide professional, ethical, and confidential individual counseling sessions via online platforms. Maintain accurate session records and documentation, adhere to ethical guidelines and standards of care, and collaborate with the team and participate in supervision when necessary. So, compensation nila online sessions, 1,200 pesos per session. So, kung gusto po mag-apply, send nyo lang po ang inyong resume at brief introduction sa phmhservices@gmail.com. Ulitin ko lang po, phmhservices@gmail.com. Ayun. Tapos meron pa akong dalawa pa. Steph, ito naman. Kung maalala ninyo, nung wala pa tayong capability to do live streaming at ito po ang ito pong Warm Heart ay audio pa lang. Meron po kaming inimbita na panauhin tungkol naman po sa pagdadalamhati o grief, no? Paano hinahandle yung grief process ng isang taong namatayan o nawala ng mahal sa buhay. At meron tayong guest noon na lumikha ng Nakikiramay PH grief journal. At nag-abiso sila, Steph. Ito, yan. This is AJ, founder of Nakikiramay PH. After 3 years of growing, grieving, and healing with you, I've decided it is time for a gentle pause. Sabi niya, so magkakaroon ng pause or pansamantala munang hindi gagawa ng grief journal ang Nakikiramay PH. Simula po sa September 1, 2025 ay magsisimula yung kanilang ano bang pwede natin sabihin dito, a pause talaga or temporary mawawala yung operation nila, no? During this time, hindi raw po sila mag-iimprenta ng grief journal. So, Kung gusto niyo pong makakuha ng kopya, ito para to minsan sa mga loved ones, pwede mo siyang i-gift. So yun, pwede pong makipag-ugnayan sa Nakikiramay PH only until August 15 para po i-order nyo yung inyong grief journal kung gusto niyo po pong mag-avail. Meron lang silang 2 weeks para i-fulfill at i-wrap up yung kanilang orders. So until September 1 na lang sila. Pero sabi ni Miss AJ, hindi naman po niya permanenteng sinasarado ang pintuan ng Nakikiramay PH. At nagpapasalamat din po siya dahil ito ay nakatulong hindi lamang sa kanya kundi dun sa mga taong nabahagian nitong Nakikiramay Grief Journal. So iyon, kung gusto niyo pa pong makakuha ng copy bago po sila mag-take ng pause, ay pwede niyo pong i-order until August 15. So maraming salamat daw from Nakikiramay PH at kay Miss AJ. Ayan. Ang last ko naman, Steph, ito kasi dahil tayo ay nag-aaral din.
0: Oo.
1: Wala katapos ang pag-aaral sa buhay. Siyempre gusto po natin tulungan itong mga nag-aaral din, di ba, Steph? Dahil nararamdaman mo naman siguro kung gaano kahirap mag-aral. Pero masaya dahil natutuwa tayo, meron tayong mga bagong nalalaman. Kaya naman, ito, meron dito mga students from De La Salle, Araneta University. Nananawagan po sila sa lahat ng mga mental health professionals. Ito pala mga De La Salle Araneta University students na ito ay undergraduate at kasalukuyang lumilikha ng kanilang o ginagawa ang kanilang thesis hinggil sa emotional contagion and professional identity sa mga mental health professionals. So meron na tayong napag-usapan dati sa Warm Heart na emotional contagion, no?
0: Oo.
1: Ito, naghahanap po sila ng mga participants sa kanilang research. Lahat po ng mental health professionals na kailangan working within Metro Manila, halimbawa po mga counselors, psychometricians, psychiatrists, psychologists, social workers, psychiatric nurse practitioners. Kung pasok po kayo sa criteria na ito, pwede po kayong mag-take nung survey. Itong survey nila ay binubuo ng 17 mga katanungan at pwede mo lang siyang sagutin in a span of 5 to 7 minutes. Makukumpleto mo na yan. At meron din silang actually pa-reward sa mga magpa-participate. Kung magkano man ito, check nyo na lang po ayan yung kanilang post. 500, 100, tsaka 50. So sabi nila, request natin yung support. So para po sa mga gustong tumulong sa mga students ng De La Salle Araneta University na nagtitesis ng emotional contagion and professional identity among mental health professionals, gora na po kayo. Sagot na.
0: Ayun. At mabilisan na lang kasi paubos na ang ating
1: okay,
0: material time. No? So merong mga vacancies po, no? Sa National Center for Mental Health mismo, na NCMH. Mm-hmm. Ayan, sa mga interesado, ayan, nakikita naman siguro sa screen. No?
1: Yes.
0: Ayan, mabilisan na lang talaga. Ay pwede nyong kontakin ang kanilang Human Resource Management Office, National Center for Mental Health. Diyan yan, sa Mandaluyong, pwede po silang tawagan sa 02-8531-9001 local 224. Meron din silang email hrmo@ncmh.gov.ph. At bukod dyan, no, meron din pahabol from NCMH dahil alam naman natin na National Disaster Resilience Month, no, ngayon. At nataon din na merong mga bagyo, no, this month. Kaya naman, sabi nga ng NCMH, sa panahon ng sakuna, ang pagiging handa ay hindi lang physical, dapat pati emosyonal. Ayan.
1: Yes, tama yan.
0: Hindi ka lang dapat ready sa ulan, pati sa stress, trauma, at bigla ang scene zone. Ayan, ba anong scene zone yan? Ayan. Kaya ngayong July ay kailangan, sabi niya ng NCMH, magplano, no, ahead, prep our minds, our bags, and our barangays. Ayan.
1: Okay.
0: So, ingat-ingat po tayo. At last na lang from Ateneo. Ayan. Mm-hmm. Kasi kanina, Lasal eh. May Ateneo naman. Dahil bubuksan nila ang Brief Psychological Services o BPS, no, again, ulit,
1: mm-mm,
0: very soon. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, since 2021 ay nakapag-provide na po itong BPS ng 7,000 free counseling sessions sa mga Pilipino na dumaraan, no, sa emotional distress. Mm-hmm. At para sa karamihan, ito yung kanilang first time na makakuha ng mental health support. Ayan. So, ayan, pwede kayong mag-donate, no? A donation of 600 pesos can fund one free session for someone in need. Ayan. Sabi nga nila, yung suporta, no, ay makapaghahatid ng mental health care within reach, one conversation at a time.
1: Okay. Ayan, oh, marami tayong mga public service announcements. Naku, wala na po tayong oras. Bago tayo tuluyang magpaalam, magpapasalamat muna tayo sa ating napakahusay po na Warcast operator and everything na po sa likod ng camera, si Sir Leo Magpayo. Maraming salamat din po kaya Ma'am Susan Aison. Muli kami po ang inyong nakasama sa Warm Heart. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako naman si Steph Vicente. At ito pong muli ang
1: Warm Heart. Okay.

0: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
1: Radyo Pilipinas, World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.

Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.